atainahum bayyinatin min al-amri su bani isra'ila mun ka basu wato bayani wato abin min al-amri na al-amri shari'a aisha ali duniya kuma ta shani duniya su wa akhiratum da lahiras wa minhu bayan maji'il anbiya kuma daga cikin abin da an ka fada muku akwai zakkuwar annabawa li tabdil ba'd al-ahkam lati za a saki wasu hukunce hukunce gari usuliya amma ba na asali na tauhidi ba inda ma ta katalli ahwal zalika lokacin da hala yake hukuntawa wannan abu wa min lim tilka al-anbiya alladhina yatuna lil salla akwai kuma daga wadannan annabawa akwai daga cikin wadannan annabawa da ke zakkuwa don islahi wa itimam al-amri wato

To bayan da Allah ya ce ma annabi an halaka bani Isra'ila saboda sun bar tsarin shari'a wanda an kaza su akai sai Allah ya ce ma annabi summa ja'alnaka sannan mun ka sanya ka ya Muhammad ala shari'atin bisa ga wata sabuwar shari'a min al'amri wato na al'amarin tsariya addini ya allazi tarakahu al-yahud wato al'amari wanda yahuda sun ka bari wa huwa ad-dinu shine addini wanda zamu shari'a da tsarin shari'a da sun ka bashi mun ka baka shi fatabiha aka umarci annabi an ka ce bi wannan shari'a wala tattabi' hawa alladhina la ya'lamuna kada ka bi son zuciyoyin wadannan da ba su san abinda an maslaha na duniya ba wal ukhra riya ba san maslaha ta lahira ba fittiba'i haga bin shari'a kada ka bi su bi abinda an ka ce inna innahum wa tasu abinnan su masu bin son zuciya wato in ka bi shari'a masu son zuciya lan yugunu an kamin Allah sha ba su itun kudi ma komi har in ka bi abinda suke so to in Allah ya ce zai yi ma azaba ba su itun kudi ma komi in ka alamta al'amari in ka saba ma al'amari wala tattabi shari'a baka bi shari'a ba na wata ba ta hawa baka bi son zuciyoyin su kun ga wato annabi an ka ce ma har in ya karkace ya bi abinda mutane ke so to mutane ba su ya tsare shi daga Allah kun gane ko wa inna zalimin balum awliya bal sannan kuma kusani masu zalunci kafirai sashen su matai makane da sashi ayyu sa'id baluhum bala sashen su zai taimaki sashi fidda na ta gabata ko da yake su tsakanin su suna ta fada da juna to da gaskiya ta ta sai su hadu don su fada da ita don ta zan abin tsoro gare su duka wa yakhruju ba'luhum ba'lan min an-nur sashan su yahiddu sashe daga haske ila zulmat zuwa ga dukkai kullun kokarin suke yi in mutun ya karkace kullun sa yake mutane su karkace tare da shi

wallahu waliyul muttaqin, amma kuma Allah shine mai taimakon masu bin shari'a, shi wato masu tsoron shi, almu'minina masu waɗanda almu'minai al'amilina bishari'a, waɗanda yake suna aiki da shari'a, allati anzalaha ilayhim, shari'a wanda yake ya saukar musu, ba wanda sun kai da kansu ba, wa yusa'iduhum ala tanfiha, Allah na taimakon su ga zartar da wannan shari'a, to wa yukhrijum, yana hidda su min adh-dhulumati ila nur, daga dukai zuwa ga haske, wa jama'u kalimatin mu ala man su'a, sannan ya tara kalmar su su zan abin na karhi guda akan wanda ba su ba, to Qur'ani basairu linnas, wato abubuwa ne masu sa masu wayimtar da mutane, ai ma'alim, wato sannan ne ya tabassaru na bai wadanda yake mutane na ganewa game da su fil ahkami, cikin hukunce-hukunce da hududi da haddodi wadanda an kaza, wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun, kuma shirya ne kuma da rahama ga mutane wadanda yake suna da yaqinin cewa akwai tashin kiyama, domin sai wanda ya yarda akwai tashin kiyama shi zai bi dokokin Allah sosai, don kada ya iskira tashin kiyama ba da ya shirya ba. To ci gaba. Am hasiba alladhina tarahu sayyati, wadanda sun ka aikata muyagun ayyuka, wato sun yi zato, wato wadanda sun ka aikata kafirci wal ma'asi da sabani wa tarki ittiba'i shari'a, kuma da barin bin shari'a, wadanda sun kai wannan suna zaton, annaj'alum kal ladina amanu, musanya su kamar wadanda na yi imani wa amilu salihah, sun ka aikata aiki na kware, sun ka bi shari'a, sawa'an su zan daidai mahayahum matun rayuwar su da mutuwar su duk a zan dai, suna zaton haka nan, to in sun yi zaton haka nan, to zaton su ya lalace. Wani jumla ta badalin minal kafi a gyara, eh a gyara minal ka wanda miru lil kufari, wal ma'ana ahasibu an naj'alahu mutasawiyaini ma'ahum, mutasawiyina ma'ahum, suna da to su kafirai wadanda na kibin shari'a, musanya su sun yi daidai da masu imani, bil ilmi ina ne ga natsuwa, wal hudu'i da natsuwa fi dunya, ga nan duniya, wa dukhulul jannati bil akhirah, kuma su shiga lahira tare a lahira, suna da to haka nan, wal halu annahum lam yattabi'u shari'a, al hali ko basu bi shari'a ba, allati kulliku bi wadanda kan azamu musu ita, wallati talamman linnasi sa'adatu darin, wanda ke ita ta kunsa ma mutane arzikin duniya da na lahira, kalla baiwa lan naj'alahum kal mu'minina sawa, wa za mu sanya su su zan daidai da mu'minai ba, qala ta'ala ala waqin qadihi bil hamdati, wa to Allah yace sawa'an sa'a ma yakum, wa to in sun yi wannan zato, to hukuncin da suke yi ya munana, ai laysa al amru kadhalika, al amri ba haka yake ba, fa hum fid dunya fil haraj, su wadanda sun kake shari'a a nan duniya suna cikin tashin hankali, wal fitan da fitinoni, wa fil akhirati ga lahira ko fil azabi shadid, suna cikin azaba mai tsanani, wa mal mu'minun, amma wadanda mu'minai fa fid dunya hudu, cikin duniya akwai natsuwa, wa dai inanin da natsuwa, wa ta'atu rabbin da bin ubangijin su bi jami'i amalin ga dukkan ayyukan, wa bil akhirati ga lahira fi tawabi zalika, ko ga ladar wannan, suna cikin ladar wannan, wa ziyatu falin da karin kyauta min rabbin daga ubangijin, domin bayan Allah ya biya ka aikin ka da kai na bin shari'a, sai ya ce to kuma tunda ka bi ga wannan kyauta, wa ma masdariya, ai bisa hukuman a hukumuhum, hukuncin su a ta ya munana, hukuncin su wannan ya munana. To ci gaba. Wa khalaqa Allahu samawati wa khalaqa Allahu samawati, Allah ya halitta samai kuma ya halitta ƙasa, bil haqqi da abinda an mulkin sa, ashe kenan in Allah ya ce ku bi shari'a, ba yana son ku kara masa wada wadata ba, shi ya halitta sama da ƙasa, samai da ƙasa, ai asabita da mulkin sa wanda a tabbata ce, laysa li ahadin fihi ishtiraka, babu tarewa ga kowa da shi bi shay'in ga komi, li yadulla ala sa'ati ma inda, wannan ya nuna kenan Allah na da wadata isassa, saboda haka shari'ar da ya kawo muku don amfanin kanku ne, ba don amfanin sa ba, wani tuji za ku na sun bi ma kasaba, kuma don a saka ma kowace rai ga binta aikata min da ma'asi wa ta'ati, wani sun kai aikin kwarai a saka musu da aikin kwarai sakamako mai kyau, wadanda sun kamu na ai musu da mugun sakamako, wala yusawul kafir bil mu'min, wala yusawul kafir bil mu'min, ba daidaita Allah bai daidaita kafiri da mu'mini,
وهم لا يظلمون متعني با أذالون تسكون بزيادة سيئات واندي موغو ايكي با قارا مسا دعا قارا مسا ليكي كنغاني كو على ما عملوا من المنكر وافع ابن سنك ايكتاون با ايدي كاو با قارا مسو او بنا قصي حسنة كو امتنيا ايكي مقالتو با ارجي مسا اما فعلوغ ابن سنك ايكتا من المعروف ابن دعان قصيني قشريا با ارجي وا تو وبعد ما بينا تعالى احوال التابعين للشريعة بانيا بينا دحالا ين masu bin shari'a wa ahwal kafirin kuma bayan ya bayyana da halin kafirai masu kafirci bi haka bin shari'a sa'ala su'alun su'ala ta'jibin an safahi man yatruku awamirillah sai ya taho da wata tambaya sa mamaki ga wanda ya bar abinda Allah ya ce ya bar shari'a shi ya bi abinda yake so ai a shari'a wai yarjo shi ko malima khaddahu lahu nafsu ga abinda yake ransa ya tsara mai min ahwa nasu zuciya ko hatta dallahu nafsu ransa ta abin ta zana masa haddat domin mace nasu mace ce haddat lahu nafsu ta da karshe min ahwa nasu ruja fa kale yace afara ita manin ta hada.

wa idza tula alaihim ayatuna, in aka karanta musu ayoyin musu masu musun tashin kiyama ko ko masu bin son dukiyoyin su bayyinatun, hujjojin nan bayyanannu ko karanta zai gane ma kana hujjatun ba abinda hujja su illa kanu fate sun ce utu bi abaina, da kun kace ana tashi ku taho da ubannin wanda sun karbiya sun ka mutu ku taho da kulayyu nan kuntun sadike ne an kun zama masu gaskiya ne ce a muta a tayar da mutu a tayar da ubannin mutu kan mutane in an tayar da su su ka gadi to mu za su mutu su bi shari'a. Ah, kun

0: To a ranar lahira radda abin nan abubuwa za su bayyana wata ra kullu ummatin jasiya zaka ga kowace al'umma ta gurfana ala ruka bisa guwayen ta au mujtami'a sun hadu tare kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma a kireta zuwa ga littafin ta littafin aikin ta ko wadanne mutane a ce ga littafin aikin kun bi shi kun gane ko wa yuqalu allahumma sanna a ce musu al-yawma tazawna ma kuntum ta'malu yau ana saka muku abinda kun kazon kuna aikatawa za a saka muku su kamkon aikin ku ga littafin ku kun bi abinda a ciki wanda ya bi ya tira wanda bai bi ba kuma abin nan annabi yace nene farkon mai fara gurfani kun gane ina to hada kitabuna to hada kitabuna wato Allah yace mu ga littafin mu na aikin ku da mun karbuto ga littafin ko wane wato wanda mun karbuto yanda ku alaikum bil haqi shi wannan magana wannan littafi yana muku magana da gaskiya bi izbati ma fa'altum fid dunya ko wane mutum ga littafin sa kun gane ku abinda ka aikata duka rubuce sannan Allah ya ce inna kunna nastansu mun zan muna ta jujjuya abinda kun kazan kuna aikatawa ba jujjuyawa a yi wani abin nan ba ya in an juya littafi kamar yadda yake an yi kwafe ana abin ba shibta ba ne wata hinda kwafe kwafin huwa na tsarsu muna ta jujjuyawa ke
1: ne
0: kwafe wata ainihin abinda mutum ke shi ne
1: kwafe ainihin ke shi a sa shi ciki ya juya
0: a hidda wani ya fito kuna nan kuna yin muna ta fitarwa wato kenan babu wani canzawa famar ladina aman
2: na amin matsalin aminu wa hannu

0: amal ladina amanu amma wadanda suka yi imani bayan hidda littafai din wa amil salih sun ka aikata ayyukan kware sun ka bi shari'a fa yadda su lahum rabbun fi rahmati sai ubangijin sai ya sanya su cikin rahamashi wato ya sa su cikin aljanna zalika wal fawzul mubin wannan shine babban rabo wanda an bayyana ne al bayyinu zahir kun gane wa amal ladina kafaru
1: wa amil

0: amma alladheena kafaroo amma wadanda sun ka kafir da sun ka kidin shari'a fa yuqalu lahum ma ta'amu su afalam takun ayati tulla alaikum shin ayoyi na qur'ani na bai zan ana karanta muku ba fa saka bar ku kai girman kai kun ka kidi wa kuntum qawmun mujrimina kun zan mutane masu laifi kafirin masu kafir masu kafirci da fi ilkun ma'asi da kun aikata ayyukan zulmi kun bi sun zuciyar ku wa tastakbiruna kun girman kai an ta khalaqu li shari'ati rabbikum kun ki wa ta ku sadda kai ga shari'a ubangijin ku fayajibuna bala su ce eh mun gani law kunna nasau na aqilu ma kunna bi ashabis sa'ir law kunna nasau da mun zan muna ji a wannan lokaci au na aqilu ko kun muna hankali ma kunna bi ashabis sa'ir da ba mu san cikin mutanen wuta ba kamar ko suratul mulki kun gani wato wannan ya nuna musulunci inda musuluncin kware kake yi to ba a dauki hankalin ka wanda yace yayi addini har ya hauka ce to ba addini ne yake a abin nan kwaya ce ko gori ne shikara ba kun gane ko law kunna nasma wa auna akil ma kunna fi asabi sayyid to saboda haka ba in kaga mutum ga addini ya hauka ce to ba addini ne yake
1: kenan
0: wa
1: to wani zikiri a ce abubuwa
0: kashi ban bori ne wannan ko da yake an yi amfani da sunan Allah amma sunan Allah ne abin nan ba yadda yace ba
2: ai hadara ne
0: to ci gaba.

0: da kila lahum wato in an kace kum wato wai da kila lahum in an kace muku ayyuhal kufar inna wa'da Allah kuma ce wa'adin Allah gaskiya ne akwai tashin kiyama wasa'atu la raiba fiha kuma sa'a tashin kiyama babu shakka gare ta akwai wata qira'a wasa'ata wato an ya dafi bisa ga ismin inna babu shakka gare ta kultu kun kace ma an dari masaba musamine ne sa'a ba wato wal surutun kun ne ba musani ba menene sa'a inna dunna illa dunna babu wani zato sai dan zato kadan wato abinda kuke sa muna wani zato da kuna dan kuna bata hankulan mu ba ma na nabi musaikin ba mu san wadanda nayyaki ne ba mu da imani kan ba mu san hakikanin abinda kuke wada ba ko ta za ta zo ko ba za ta zo ba haka dai za su ce surutun ku ne
1: da kan ki
0: da eh wa badalaku
2: wa badalaku.

to kullum ɗan an ƙara sura sai a kawo aya guda ko aya biyu wannan da yake sun kunsa wato sun kunsa dukan sura wato kamar ta zan kan labari kun gane ko walillahi alhamdu godiya ta tabbatar ma Allah ai alwasu bil jamil sifa adinnan an sifa da abu mai kyau ala infadi wa idi ga zattar da alkawalinsa ko kace wasa hilmu kadibin ga masu karyatarwa wa tarikin shari'ati masu barin shari'ar sa allati kullifa biha kallafa biha ibadahu wanda yake azaba bayan sa ita ina wa wafa wa adi kuma da cikawa alkawali godiya ta tabbatar ma Allah saboda cikawa alkawalin sa fil mu'minina ga mu'minai mutiin masu ba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saka mu kowane da suka muka sa rabbis samawati wanda yake shine ubangijin samai shi addu wa rabbil al kuma ubangijin kasa rabbil alamin ubangijin talika khaliq ma zikr wanda ya halicci abinda anka ambata duka shi ya halicci samai da kasa da sauran halitta duka wal alam ya anci alam menene alam bi fatahil lam ma tu wallahi abinda ba Allah ba da shi alam wajmi ayi mai jami alamin likhtilafi anwa'i da saba wannan dukan su wa rabbi badalun anka ce rabbi kaza kun gane ko cikin abin nan wannan tahi na Sheikh Usman wanda yake cin usuluddin ya ce daga al'arsh zuwa furush daga al'arsh zuwa ga kasa duk abin nan alam ne duk saba duk abin da a cikin kwararre ne a kun fahimta ko Allah bai ciki ya nuna kenan Allah na fauka al'arshi kun gane ko to cigaba wannan hurkibriya

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri naku mai farin jini, shirin aiki da lura wanda yake zuwa muku daga nan gidan Radio Rahama Farin Cikin Al'umma, mita 97.3 zangon FM daga nan birnin Kanan Daba, Najeriya. Da fatan masu sauraro kun tashi lafiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a rayuwarmu, ya taimake mu, ya mana maganin dukkanin abin da yake damunmu. Yau ranar Alhamis 15 ga watan 10 na shekarar 2026 miladiya, yau ne kuma za mu yi shirinmu na biyu a karo na tun bayan dawowar shirin, wanda kamar yadda masu sauraro ka sani, shirin aiki da lura shi ne da yake mai da hankali wajen inganta tarbiyya, zamantakewa, da kuma sanin makaman rayuwa, da kuma yadda za mu fuskanci ƙalubale da yake fuskantar mu a rayuwar mu ta yau da gobe, don neman mafita ta alkhairi a cikinsa. A satin da ya gabata, shirin farko, mun yi shimfiɗa duba da cewa a ranar ne program ɗin ya dawo, mun yi shimfiɗa game da abubuwa da muke so mu mai da hankali a kai, ta yadda insha Allahu ta'ala zai zama na mun samu farcen sosai a cikin al'amuranmu. Mun yi magana akan waqful masajid, yadda za a amfani da masallaci wajen gyara ko canza rayuwar al'umma da inganta ta. Sannan kuma a ɗaya program ɗin namu wanda muka gabatar ranar Alhamis ƙarfe 8-9, wato zangarniya, mun yi tsokaci a kan zuwan wata baiwa Allah, Dr. Ummi Wahida daga ƙasar Indonesia, inda za ta zo a nan Najeriya, ko in ce tana ma Najeriya, kuma za ta zo Kano a yau din nan insha Allahu ta'ala. Mun yi bayani akan mahimmancin wannan mata da irin baiwar da Allah ya mata wajen ayyukan da ta sa a gaba, da irin ci gaban da ta samu, da kuma irin yadda al'amura suka haɓaka ta hanyar ta. Kuma dama shi shirin zangarniya shi ne da yake wa mutane ƙaimi akan yadda za su yi kafa irin waƙafi da abubuwa da suka danganci tsari da tanadin da musulunci ya zo da su, domin inganta rayuwar al'umma da maganin talauci da fatara, da kuma inganta al'amura su tafi yadda ya kamata. Kuma muka alƙawarin cewa wala Allah a cikin wannan shiri namu na aiki da lura za mu iya ƙarasa bayaninmu da muka faro a cikin shirin zangarniya, duba da cewa shirye-shiryen guda biyu kamar Hassan da Husaini ne. Kuma yau ne wannan baiwa Allah za ta zo, kuma haƙiƙa muhimmin abu ne ga dukkanin masu sauraro a yanzu da wanda su ji wannan shiri nan gaba, su amsa gayyatar Jami'ar Bayero wajen halartar taro ko kuma lacca da za ta gabatar a gobe Juma'a insha Allahu ta'ala, ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 12 na rana, a ɗakin taro na CBN da yake sabuwar Jami'ar Bayero a Kano. Don mu ƙara haska wace ce wannan baiwa Allah, kuma wani ci gaba ta kawo wa duniya ma baki ɗaya, kuma wa'anne darussa ainihin muke samu daga rayuwarta, mun gayyato malama Aishatu Ishaq, wadda ita kamar ƙawarta ce, kuma malama Aisha ita ce Allah ya rubuta gayyato wannan matar zuwa jihar Kano, domin da ta zo da za ta zo Najeriya, Sokoto za ta zo kawai. To ita ce ta nemi cewa lallai ya kamata ta zo jihar Kano, kuma ta tuntuɓi duk wanda ya kamata tuntuba kamar yadda zamu ji daga gurinta har Allah ya sa aka kawo wannan wannan mataki ga wanda ba su ji shirin ba na zangar ne a satin da ya gabata Dr. Ummi Wahida dai wata bayar Allah ce yar asalin kasar Singapore
1: Indonesia
0: eh yanzu tana Indonesia Singapore aka haife ta kuma sai ta aure a Indonesia kuma sai ta zama Indonesia kuma ita da mijinta sun kafa makaranta ta marayu kamar da zamu ji da kuma masu karamin karfi tun daga mutum 1000 yanzu ana maganar mutum 40 a 20 da ya gabata mun ambata mutum 15 to ashe bayan sun kai 15 din ma kuma zuwa yanzu dai ana maganar mutum 40 ko makaranta ta kwana wadda nan suke ci nan suke sha nan suke yin karatu idan muka bude layukan namu za a iya samu mu 070 7

0: bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sufuri takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai. To ma sauraro dan mu je kan shirin cikin shirin kai tsaye zan so malama Aisha ta Ishaq ta dan bincina mana wani abu da ta sani game da wannan baiwa Allah Dr. Ummi Wahida da kuma yadda akai suka hadu da kuma irin alaka da take tsakanin su wadda har ta kai ga ta zo jihar Kano. Malama bismillah.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دكتور أمي وحيدة عبد الرحمن كما يدى جوابي يا غباتا هيففير قصر سنغافور أما تنا أوري Indonesia. Watu wata mace ce da Allah ya ajiye a gurin wacce ta zama abarkwatance ko kuma ta zama abarkwaikwayo ga al'ummar musulmi gabaki daya kai har ma da wanda ba musulmin ba ya zai iya samun abun kwaikwayo a gare ta. Ta kasance tare da mai gidanta a nan kasar Indonesia da ƴaƴan su da kuma abokan zaman ta wato matan mijin su. Bayan Allah ya kawo waki ana ruwan tsunami mijinta ya tattaro yara waɗanda iyaye ko iyalin su gaba daya sun halaka sakamakon wannan ambaliyar ruwa ya zo ya aje su ya ci gaba da ba su kulawa ana tsinto daya can biyu can sai da ya hada yara guda 1000 ya ci gaba da ba su kulawa bangaren ilimin su lafiyar su ci da sha sutura da duk wani abu bukata ta rayuwa haka mijinta yake kula da shi. To kamar ya san ba zai yi tsawon rayuwa sai yake gaya mata a matsayin yadda ya fahimci dabi'arta da halayenta a tsakanin sauran matan shi sai ita yake ce mata ko bayan baya nan yaran nan tabbas su tozarta har a bari su laƙanta yaran nan. To haka kuwa aka yi bai tsawon rai ba nan ba a jima bai rasu sai ya zama da yanzu ita da ƴaƴanta marayu ga su sannan ga waɗancan da mijinta ya tattaro su 1000. So tana nan haka ta soma tunanin za ta kula da yaran nan ta gama ta kaba ta soma fafutuka da kai da komo inda za a ga yaran nan sun samu rayuwa ɗaya ba. Ta kokari cewa wani hanya za ta bi ta inganta rayuwar nasu sai ta fara kiwo na dabbobi kaji awakai ta fara dan yin noma suna samun za su rayuwa ita da yaran nan ta so masa yaran cikin gasa na al'amura na yau da kullun wani zubin gasan ball wani lokacin kareti da sauransu abubuwa dai da ake yi na musana gasa na yara in sun je sai Allah ya ba su nasara su ci wannan gasa kyautan da suka samu a zo a ƙara a yi amfani da shi haka ta rika yi a wannan lokaci suna tana matashiya masu santa suka yi ta yawo manyan mutane a ƙasar Indonesia saboda kyakkyawa ce da sauransu amma in ta duba al'amuran yaran nan sai ta ce a ayin ta auren wa zai kula da su ila mutum za ta aura ba shi da wani ra'ayi. So haka ta haƙura da zancen yin aure ta kula da ƴaƴanta ina jin guda hudu ne da kuma waɗannan marayu a lokacin da muke tattaunawa da ita marayun nan sun kai su 1015 shekara 10 baya kenan sun kai su 1015 kuma an wuce wannan gurin da take min cewa ana fafutukan ayi noma aiwa an wuce wannan gurin dan an kai lokacin tana da kamfanoni wanda ita da yaran nan

0: saka ta da wayannan kamfanonin ba sa bara ba sa kuma roko kamar yadda wasu al'umman suka dauka da miji ya tafi shikenan rayuwa ta tsaya bata dauki wannan tsarin rayuwa ba ita ta dauki tsayuwa da jajircewa da roƙon Allah da neman nasara a gare shi so lokacin yaran sun kai su 2015 duk an wuce wannan walhalu suna kire-kire suna sana'anta al'amabubuwa da yawa don ci gaba da rayuwar su ta kai har za su sana'antar da abin da su ci su sha su yi sutura kuma su kai wani kasuwa a halin yanzu ma da ake magana nan kamfanonin ta nayin da suke sana'anta abubuwa guda 60 ne ba 40 da ta gaya min a baya ba yanzu suna da su kusan guda 60 ko da 2 ko da 3 suna sana'anta abubuwa iri-iri daga hijabai riguna ready-made dogayen abayoyin nan harkar noma suna sarrafa kayan amfanin gona ta hanyoyi daban-daban a shiga da su kasuwannin yankunan su ta wuce wannan ta yi primary daji ta yanka ta mai da shi kauye nata da gwamnatin kasar su nan ta mai da shi ta yi primary schools dinta da yaran nan suke amfani da shi da malaman su ta yi secondary school wanda yara in sun gama primary ba sai sun tafi wani guri da a nan da malamanta lecturerinta ingantattu nagartattu su suke ba wa'annan marayu ilimi ingantattu duk da cewa yanzu sun ma wuce marayu tun da maganayen da shekaru muke yi har an ma aurar da wasu daga ciki ana kuma ci gaba da aurarwa lokacin take min bayani din nan za ta aurar da yara 200 a lokacin mata 100 maza 100 to bayan nan ta ci gaba da hada aure tsakanin su mazan sun taso matan sun taso sai ta hada su ita ce uwarsu ita ce ubansu ita ce family din su to haka rayuwar ta ci gaba a halin yanzu su suke sarrafa taki na noma takin da ake zuba a gona a yi noma ba ta sayan shi inda su amfani da madara yogurt cheese da sauransu ba ta siya su suke sana'antawa suke packaging din shi su yi amfani da shi kuma su kai kasuwa in an yanka shanu za su yi packaging kala-kala ga wannan bangaren naman sa ga wannan duk za a yi sealing din shi a sa a frizozi a fantsama da shi cikin supermarket sai kudin su za a kawo musu za su yi dinke-dinke waɗannan abawai da muke ta sa mana yanga da shi duk ba wanda ba sa kerawa ta zama shahararriya yanzu a ƙasar Indonesia da kewaye ta zama shahararriya a ƙasashen duniya wanda suka santa takanas ake gayyatanta daga ƙasashe daban-daban ba wai ƙasashen musulunci kaɗai ba kwanan nan daga Korea ta dawo ta huta ci ne ta tafi Nigeria kuma ba ta fi sati biyu da dawa daga Korea sannan ta taho Nigeria kaga kenan har kasashen da ba na musulmi ba ma suna gayyatanta don ta ƙara musu fikira daga cikin abin da Allah ya bata
1: masha
0: Allah Ummu Wahida mu mata ta zama yana kamar wata madubi ce a gare mu saboda me saboda da zaran an ce miji ya rasu shikenan kin nan da hannu sai dai neman taimako amma idan muka dubi rayuwar Ummu Wahida zai iya canja mana wannan tunanin tunda ita kadai sai danta da babban danta da yake taimaka mata har suka kai ga wannan gaci mahaifin yaron da ya bar marayu 1000 amma da shi da mahaifin shi suka tashi tsaye ba su kwanta neman tallafi ba har sai da aka kai inda aka a halin yanzu ana tunanin akwai dalibai tsakanin marayu da marasa gata sama da 40,000 2015 da na faɗa muku wannan shekara 10 baya ne a yanzu recently akwai sama da 40,000 na dalibai
1: su ci su sha
0: a musu sutura su sami ilimi kowane nau'in ilimi da ake da bukata na addini da na zamani sannan duk wanda ya yi karatun university a hannunta a cikin yaran nan a kamfanin ta kuma zai je ci gaba da aiki ba wanda zai yi karatu a ce ya fita waje neman aikin a nan tana da masana'antu daban-daban

0: injiniyan ka za kai ga inda zaka tafi injiniyan aikin gona kai ga inda zaka tafi hatta na wutan nepa inji mu a Najeriya ana ce nepa electricity tana da yadda suke sarrafa al'amura su samar da wuta mai haske a cikin wannan empire din nata
1: halaka empire
0: so da haka ummi wahida
1: an ji hasharar gurin ma
0: bola bolan gurin ba sa zubar da bola su a wannan masarautar nata babu abin zubarwa bola da za a ci abinci a zubar da guntu bawon lemo bawon ayaba wane ne gaba ɗaya za a tattara shi a recycling din shi a samar da takin zamani da bolan suna samar da hasken wutar lantarki sannan bawon kwai wannan da muke zubar da shi su ba sa zubarwa akwai abin da za a kekkera da shi wasu hotuna da nagan bawon kwai za a yi design da shi a yi wasu tsare-tsare kaga an fitar da hotunan tsuntsaye hotunan bishiyoyi da sauran design iri-iri da bawon kwai da za a yi shi wannan alewa da yara suke sha su flash da su tom-tom su mai yiwa ɗan dan ledan da ake yagewa yanzu mai mana jidali tunda leda ne baya narkewa a to su a gurin su iya da amfani za su yayyanka shi a gutsutsura shi wani ma a markade shi in suka zauna suka hada da gam da sauran abubuwan da suke aikin sai su tada hoto in ka kalli hoton kana gani za a ce maka zaka ce wane ne da sun kalli fuskar mutum sun dauki wannan bawon alewa za su zana mutum da wannan bawon alewa ba abin da suke zubarwa a kamfanin ta a wannan empire din nata sannan kuma kar ka dauka wai wani manyan kudi ta yi amfani da shi wajen samar da na'urorin da take amfani da shi a na'urorin dai irin namu na gargajiya kamar mu anan zaka ga ana kekkerawa su abin yin su sukan gyada abin barza gyada ko da su abin markadan gyada din da abin da ake su sukan shinkafa na irin namu na gargajiya to ita ma su ne irin su ne da su take amfani ba wasu manyan kudi ta kashe ta siyo manyan mashin ba abinda kawai ta yi amfani da mashin na'ura na zamani sai bangaren harka abinci kamar yadda ake sarrafa madaran shanu da inda ake kera su man shafawa saboda wannan akwai matsala sosai na kula da lafiya to wannan suna kaga ta siyo da su table water to duk wa'annan manyan na'urori ne na zamani saboda a tace abin a fitar da abin da ba shi ke na baka a bar wani datti ko wani abu da zai illanta lafiya amma in ba su bi duk sauran aikace-aikacen da za su yi na'urori ne kwaman namu na gida ba masu jan kuɗi da yawa ba Allah ba ta basira ƙwarai na ƙirƙira da tunani yadda za a magance zaman banza saboda haka wannan mata ina kira ga 'yan uwana musamman mata da su halarci wannan ɗakin taro da za ta gabatar da lecture ba don komai ba don ta ƙara mana ƙaimi wajen runguman sana'o'i kar mu rena su kuma kar mu ce sai da babban jari ba da babban jari ta fara ba ba da babban jari ta fara rayuwar ta ba har ta kai ga jarin sosai yanzu saboda yanzu ta zama hamshakiya ita da yaranta
1: masha Allah to mun gode sosai malama Aisha da wannan shimfiɗa da kika yi mana game da wannan mata da na tabbatar mutane sun dokanta a ce gobe ta yi a ƙarfe 10 na safe ranar juma'a domin su halarci lecture da za ta gabatar akan yadda ta fara da kuma yadda ta kai da kuma irin darussan da za mu ƙaru da su hakika a darussan da yake cikin rayuwar baiwa Allah nan yana da yawan gaske kuma wannan ma shi yasa shugaban jami'an mai albarka Professor Haruna Musa ya karbi bakuncin ainihin wannan baiwa Allah a jami'a domin ta zo ta gabatar da maƙala ko kuma lecture wadda take ainihin mutanen gari za su halarta dama can kamar yadda aka sani shi tsarin jami'a yana mai da hankali akan koyo da koyarwa da bahasi da kuma hidima ga al'umma to professor Hassana Sani Darma ita ce mataimakiyar kwamitin tsare-tsare na karbar wannan ainihin babbar bakuwa kuma ta hanyar ta nima za a ce aka samu wannan babbar dama a jami'ance bayan ita malama Aisha Tisak ta gayyato ta jihar Kano za mu so yanzu mu ji daga bakin professor Hassana Sani Darma domin mu ta ƙara mana haske kan tanade-tanade da ainihin aka yi domin karɓar wannan babbar bakuwa a jihar Kano ƙarƙashin jami'ar Bayero professor barka da asuba
2: barka kare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam tana an tashi lafiya
2: lafiya no alhamdulillah
1: ya shirye-shirye kuma
2: alhamdulillah muna nan an gama duk wani shiri da kamata
1: to masha Allah
2: wannan babbar bakuwa
1: masha Allah to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa abin da aka nufa a samu professor a matsayin ki na mataimakiyar kwa shugaban kwamitin tsare-tsare na karbar bakuncin wannan babbar bawa Allah a jami'a shin wai menene babban abin da jami'a take so ta cimma ta hanyar wannan bakuwa da ta karbi bakuncinta ta kashe kuɗi mai yawa domin ba ta dama da alaka da jama'a
2: to alhamdulillahi rabbil alamin ita jami'a da inda aka santa ita wata wuri wani wuri ne da ake buƙatar a samu gudunmawa na ilimantarwa
1: na
2: faɗakarwa da kuma bincike game da duk wani abu da zai amfana al'umma ita jami'a uwa ce ga kowa da kowa da muka ji labarin samun ita wannan mata za ta zo Najeriya daga gudun ta malama Aisha sai ta ce gaskiya abu ne mai kyau a ce inda har za ta zo Najeriya ta zo Kano ita Kano tambin giwa ce sai na ce to kuma idan har za ta zo Kano kowa a gidansa yake iya rawa dai idan biyu ce ce za a iya ɗaukan nauyinta kuma na ce sai na samu ta DVC Professor Amina Mustapha muka tattauna sai ta ce idan ne kan wannan mata akwai muhimmanci ta yi mana wani abu a cikin jami'a wanda al'umma za su amfana da ita
1: masha Allah
2: shi ne sai ta Professor Amina muka je gurin VC ɗin da shi da ita kai kuma wallahi muna bayani nan da nan ya karɓi wannan abu ya ce babu wata matsala zai ɗauki nauyinta zai ba ta wajen zama zai kuma ɗauki duk wani nauyin wani duk wani shiri da za ta yi a cikin jami'a
1: masha Allah
2: kuma daman ba a jima ba shi VC ya farfaɗo da wani wata lecture da ake yi da ake ce mata public lecture da ƙarƙashin ofishin shi DVC Professor Tsauni saboda aka sai ce shi kenan faduwa ta zo daidai da zama
1: to kafin layam ya dawo na ga kamar wayar ta katse saboda ba kuɗi amma yanzu za mu kuma kira insha Allah ta'ala kafin mu koma gurin professor Hassana Burahimu ji ga masu sauraro domin su ba da tasu gudunmawa su tofa albarkacin bakinsu domin game da yadda al'amarin wannan baiwa Allah suka ji shi da kuma yadda suke fatan su ƙaru da ainihin zuwa wannan lacca insha Allah ta'ala 0707 97 2 9 3 shine lambar da za a same mu kai tsaye sai kuma 0781 7

Κάποιο άλλο να μην κετάρει. Το, μάλλον μάνα μου. Το.

0: da kika ji daga Ummu Wahida. Bari mu je line na biyu.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Ta da kike tare?
1: Hazo mai tsaya daga nan garo ko bunkuri da kulgama.
0: To mallam Haruna, me zaka ce? Kaji shirin namu? To mun gode. To yanzu insha Allah ta'ala za mu dawo gurin Professor Hassana domin ta kammala mana bayanin nata. Dama tana cewa jami'a ta dawo da wani tsari na public lecture. Assalamu alaikum.
2: Wa
0: alaikum Professor, waya ta mu ta katse. Na'am.
2: Yawwa, ina
0: kina bayanin ayan jami'a ta dawo da wani tsari na public lecture.
2: Na public lecture ba? Kuma an riga an yi guda daya da Professor Tsauni, akai zo aka ta Professor Abba Sarki.
0: Na'am.
2: Sai VC ya ce to shikenan, sai ita Dr. Umma Wahida binti Abdulrahman. Tana wannan lecture din.
0: Na'am.
2: Har ya kuma ce mutum ɗan yi form committee ma. Dan zan a tattauna yadda za a karbe ta idan ta zo daga airport. Kai ta hotel, an samu ta babban hotel mai kyau a cikin Kano da za ta zauna da ita da mutanen da za ta taho da su, su uku za su zo. Da yake da shugaban kwamitin wakafi na ƙasa, malam, kuma muka samu aranta. To alhamdulillah za ta mana wannan lecture da safe, wasu muke sa rai insha Allah za ta amfanar da mutane da yawa. Na farko wanda muke amfanar kwarin su ne waɗanda dama suka saba tallafawa masu kuɗin tallamarin marayu da masu rauni.
0: Na'am.
2: Don shi wannan lamarin aka lura abu ne guda biyu. Akwai waɗanda su suke da jikinsu da basirarsu da tunaninsu, su tattaro yara, su duba al'umma mabuƙata, su taimaka musu.
0: Na'am.
2: Wannan ko kuma da suke ba tallafawa waɗannan mutane da kuɗaɗen su da wurare da dai sauransu. Kun ga irin wannan aka zo aka zauna, to sai ku ga da masu tunani da masu tallafawa da kuɗi da masu tallafawa da jikinsu. To sai ku ga duka an amfana da irin wannan abu. Sannan yawancin tunaninmu yana takaita ne da me za mu samu daga hannun mutane.
0: Gaskiya.
2: Amma yanzu za mu kalli wani sabon tsari. Waɗanda in muka tara ma yaran, to mu da yaran za mu tafiyar da al'amuran mu ba tare da mun tafi mun roƙa a wani waje ba.
0: Gaskiya ne.
2: To wannan tsari ko zai taimaka mana ƙwarai da gaske. Saboda shi wanda ake tambaya kullum yau da kullum wata ran zai yi
0: gaci. Yau da gobe sai Allah.
2: Ko kuma wata ran ma kasance ma baya nan.
0: Gaba daya. Gaskiya ne.
2: Amma idan mutum ya riga ya koyi tallafawa kansa, yaran da aka koya musu sana'o'i kala-kala, don yadda nake jin labarin nata abin ya wuce hankali ma.
0: Gaskiya ne. Gaskiya ne.
2: Tunaninmu ba zai taɓa kaiwa ga wasu abubuwan da ake cewa ta yi ba.
0: Manubi
2: yanzu dai malama Aisha ta ce daidai da takardar alawa ma ba a zubar da ita. Wato mu nan ba mu da wannan tunanin da cewa mu sarrafa komai ya zama abin amfani. Ga mai idan ta zo, dukkaninmu za mu harkanta kuma za mu amfana insha Allah.
0: Kuma Professor, kin ga ai duka bayanin da muke ta yi na tsarin wakafi ɗin nan, kin ga ai shi tazartar. Shi tazartar yadda za a samu wani tallafi a juya wani bangare, a ciyar da wani bangare, kuma ya zama na su waɗanda aka tallafawa bayan ɗan wani lokaci su ne ma masu tallafawa kamar yadda muka ji.
2: Ƙwarai da gaske. Yanzu waɗannan yara kun ga ga ilimi, ga tarbiyya, ga kuma sana'ar hannu.
0: Masha Allah, masha Allah.
2: Duk an samu knowledge, skills and values, duk gaba ɗaya sun samu.
0: Yayi.
2: To ba haka ba za su zama ba su da amfani a society ba.
0: Gaskiya
2: wannan madadin nata ya burge mu ƙwarai da gaske, kuma muna fata Allah ya sa dukkaninmu mu amfana da zuwan nan nata.
0: To masha Allah.
2: Kalle mu Kano da muke tambin giwa.
0: Masha
2: Allah, idan muka ɗauki wannan abu dabaru nata, muka tallafe su gaba ɗayan mu. Kowa ya yadda akwai wani wata rawa da zai iya takawa, to insha Allah mu samu sauki a al'amuranmu.
0: Musamman kin ga ana ta kukan almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta da 'yan gudun hijira da sauransu dai.
2: Da na
0: gidan ma.
2: Ya kukan su iyayen marayun yadda malama Aisha ta faɗa. Su kansu iyayen marayun za su fara sana'o'i a cikin gidajensu da 'ya'yansu za su dinga yi tare da su. Sun ku fita daga ƙangin ne roƙe-roƙe insha Allah.
0: Masha Allah. To a ƙarshe Professor, kina ga akwai abin da Ummi Wahida za ta koya kuma a Najeriya ko Kano ta tafi da shi can ta ƙara haɓaka al'amuran?

0: To gaskiya Kano muna da abubuwa da yawa da za a iya koya. Na farko dai kaga muna da zumunci. To wannan zumunci mutakila idan ta kalli yanda mu muke zumuncin za ta ga mu bamu kai sakin namu marayin ma. Su tafi wani wuri a zauna ba gaskiya. Yawanci za ka ga cewa duka marayun mu suna cikin dangi. Ai duke fide da dadi babu dadi.
1: Haka.
0: Saboda ku ce sa nake ganin mu yanzu idan muka rike marayun a gidajen jami'i. Muka ilmantar da su sannan muka koya musu sana'o'i. To ko ba a kai su gidajen marayu ba shikenan zamu zama na mun fita daga kangin talauci. Su ba za su wahala ba mu ma masu kula da su ba za mu wahala ba insha Allah.
1: Haka ne. To masha Allah. To Allah ya saka da alkhairi professor mun gode kwarai. Kuma taron nan dai ai gobe ne ku ko za a tsara nan na ga.
0: Insha Allah. Muna fata mu ga hall bakin. Karfe 10 safe.
1: Na'am.
0: Kuma mun dinga hall guda biyu.
1: Na'am.
0: Saboda mun san mutanen mu za su so su.
1: Wannan
0: wata irin mace
1: su.
0: Ka ga ta samu wannan karfin halin da karfin zuciya. Da basira da za ta ke tafi da mutane ba 1000 ba ba 2000 ba 10000 20 30.
1: Lalle kan.
0: 40.
1: Ko gwamnati ce wannan ai a ce ta yi kokari. Kuma project din nan an fara shi a shekara ta 1998 sai yanzu shekara 30 ba.
0: Amma
1: aka kai wannan matafi.
0: Wannan abu ya nuna irin jajircewa da mutum zai iya idan ya kallafa wa ransa cewa zai iya.
1: Gaskiya ne, gaskiya ne.
2: Wannan ɗan shekara 20 da wannan abu ta fara.
1: Tana ɗan shekara 20 da wannan.
2: 20 da yan kai ba 30 ba ta fara.
0: Kuma da saurin sarewa idan muka fara abu ka kamar ba sai.
1: Haka.
0: Muna da wannan mindset din yawancin mu mun Hausawa. To ya kamata idan ta zo mu gane cewa duk abin da mutum ya sa kansa zai.
1: Zai.
0: Ya kuma dogara da Allah. Ya kuma ne mutanen da suka dace. Irin wannan abin da suke ke sha'awa din. Insha Allah zai samu nasara.
1: To masha Allah, to yayi. To Allah ya saka da alkhairi professor mun gode kwarai. Amin amin. Mun gode sosai. Allah da za a yi taro lafiya a gama lafiya. To ma sauraro kada kuma ta yi kuna tare da mu a cikin shirin aiki da lura na musamman a nan gidan Radio Rama Falincin Al'umma ne muke tattaunawa game da zuwan wata muhimmiyar bakuwa Kano kuma karkashin Jami'ar Bayero ta Kano inda ta gabatar da lecture ta musamman a ranar gobe Juma'a daga karfe 10 zuwa karfe 12 game da wani margamargan aiki da ta kinkimo kuma take gabatar da shi na buɗe makaranta da gurin kula da marayu da masu karamin karfi wanda aka fara tun daga 1000 yanzu an kai 40,000 har zuwa sama har suka samar da kamfanoni sun kai 60 da kusan 5 za a ce 63 zuwa da 5 ba sa siyan komai sai dai a siya a gurin su ga karatu ga ilimi ga tarbiyya. To masha Allah Ibrahim ji wani layi daga cikin layukan masu sauraro. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum
1: assalam tullah. Lafiya a gurguje da muke tare.
3: Abdulladi shi shi ne daga nan.
1: To mallam Abdulladi me zaka ci? Ka ji shirin namu tun daga farko?
3: Wallahi ya ji shi ya ga ita da ni ko tun daga farko ne ya ai shi ya ga mun bari shi da wata harka.
1: Da ka zo taron gobe?
3: Insha Allah hore.
1: To Allah ya kawo ka lafiya. Harfi 10 na safi.
3: Okay, harfi 10 na safi.
1: Eh Allah ya kawo ka lafiya. Mun gode dan kunkuru. Amin. To masha Allah.
2: Kuma yanzu mallam in ka dubi wannan tattauna da aka yi yanzu. Wato ta fara wannan aikin bata fa kai shekara 30 a duniya ba ita.
1: Bata kai 30 ba.
2: 20 da yan kai.
1: Kuma ɗaya daga cikin kishiyoyi ce.
2: Eh akwai kishiyoyin ta ita ce amarya ita ce karama a cikin matan shi.
1: Kaji ko. Dan yadda ake zama na kishi da kuma yadda shi kansa mai gidan bisa amana ya karanci matan nasa ya ga wace
2: zai iya ya karanta wace ta iya ku ci gaba da al'amuran da
1: kuma ta hakura da maslaha kanta
2: ta hakura
1: ta kita ya aure
2: tana cikin tashan matashiyarta amma haka ta sadaukar.
1: Allahu akbar.
2: Ta ce mun manya manyan masu kudin kasan saboda tana da kyau ga tarbiya sun ta kawo mata hari suna so su aure ta. Amma ta ga ba za ta iya barin yaran nan ba. Haka ta sarwakar ta haƙura ba ta ƙara aure ba. Gasha ta tafi kusan 60 yanzu.
1: Masha Allah, ai rayuwa ta yi albarka.
2: Wallahi alhamdulillah.
1: Allah ya ƙara mata.
2: Saboda haka kar mu ƙasa a guye wallahi mu tashi mu jajirce. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu.
1: To yayi masha Allah. To yanzu Ibrahimu je a gurin ɗaya daga cikin malamanmu Dr. Sa'id Ahmad Dukawa wanda shi ma memba ne na kwamitin tsare-tsare na karbar wannan bakuwa da kuma zartar da abinda aka sa a gaba na lecture da za ta yi da kuma yadda za a amfana da wannan da kuma zama na musamman da za a bayan lecture din. Kafin mu samu Dr. Alai Ibrahimu je ga masu sauraro mu ji me za su ce. Assalamu alaikum. Alaikum salam tullah.
2: Ya shiga.
1: Mala Abubakar ka ji shirin mu ne yau? To inda yanzu kada tsamala Abubakar ka yi hakuri ka ba wasu dama saboda baka iya fadar wani bayani akan mun gode. Muna son ya zama duk wanda zai kama mu ya zama ya ji shirin domin ya zama yana zai zama zai iya ba mu gudunmuwar da muke bukata insha Allah. Ibrahimu je layi na gaba.
4: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam da muke tare.
4: Sana Nasiru a to me je shi gunduwa.
1: To Malam Nasiru an tashi lafiya ka ji shirin namu?
4: Wallahi na ji shiri shi kuma yana gamsa wa sosai wallahi.
1: To masha Allah ace ko zaka zo lecture goben.
4: Insha Allah wannan mata Allah ya kawo ta lafiya.
1: Amin amin masha Allah.
4: Ma wannan masu wannan Allah ke musu jagora.
1: Amin amin amin amin.
4: Wannan ci gaban mu ne na jihar Kano gaba daya.
1: To masha Allah masha Allah. Ma Nasiru kana ganin gwamnatin jihar Kano za ta iya karuwa da wannan mata ta bangaren ayyukan da take gabatarwa? Hello? Ka ji abin da ce Nasiru? Ba Nasiru ji ba. Saboda wannan baiwa Allah ainihin ba wai ɗaiɗaikun mutane ne kawai za su karu da tunaninta da tsarinta ba da ƙungiyoyi har da gwamnati ma. Na haka nan muna sa ran insha Allah ta'ala jami'an gwamnati za su samu halartar wannan taro da mu an gayyaci da yawa daga cikin ma'aikatu domin su ga yadda za su iya zartar da wani bangare na irin wannan tsari a gwamnatance domin ƙara tasiri da kuma amfanin kowa da kowa. Ma sauraro kada ya kumanta kuna tare da mu a cikin shirin aiki da lura wanda yake zo muku daga nan gidan Radio Rama farincin al'umma mita 97.3 zangon FM kuma muna tattaunawa game da ainihin wannan baiwa Allah da za ta zo ta gabatar da lecture daga Indonesia a gobe insha Allah ta'ala a karfe 10 zuwa karfe 12 na safiyar gobe Juma'a. Malama Aisha a cikin rabin minti
2: to
1: na so ki gaya min mafarin haduwar ku da wannan mata
2: duka a rabin minti.
1: A rabin minti saboda lokacin namu ya karatu kuma muna so mu kara ba masu sauraro damu.
2: To alhamdulillah wato ita Dr. Ummi Wahida mun haɗe ta ne a ƙasar Saudiya ta je aikin umara ni ma na je a nan Madina masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina zaune ina karatun Qur'ani a shi tana saurare sai take ce abin ya mun ta dadi ta mun sallama tace ta ji dadin karatun ni yar wace ƙasa ce nace mata yar Najeriya ita fa tace yar Indonesia duk wannan tattauna mun yi shi ne a yaren Larabci ita tana dan gurgura nata ne ma ina dan taba nawa
1: rabu minti ne da ke
2: ma eh to shike to ayan da muka so mu tattauna rayuwa har muka kai ga cewa ita ma tana kula da marayu ai tana aikin kula da marayu kaza ka shine ta bani wannan labarai da muka gabatar tun dazu har kuma tace min a Najeriya tana da kawaye ta kuma hada ni da ta bani nambobin su tun wannan lokaci zuwa yanzu kuma ake gaisawa ana zumunci
1: tun shekara ta
2: 2012 karshen sa
1: masha Allah kenan kin ga zuwa umaran nan da karatun Qur'ani shine asalin abin da ya
2: shine abin da ya hada mu da ita
1: masha Allah wannan kuma daga cikin fa'idodin zuwa aikin haji da umara. To Allah ya saka da alkhairi kuma kafin mu karkare shirin zaki gaya mana yadda kungiyoyinku na mata za su yi amfanuwa da wannan tsarin a aikace sai dai kafin nan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan likitocinmu ƴan Kano wanda mashuhurai ne a mataki na duniya ma ba na ƙasa kawai ba, Dr. Abu Maryam, Dr. Shehi Abu Maryam ake ce masa, babban likita ne kuma likita ne a yanzu haka a ƙasar Saudiya, kuma ya yi shekaru kusan 16 a ƙasar Amurka. Ya ji labarin zuwan wannan mata, ya so a ce yana gani zai iya halarta, amma dai duk da haka bai samu zuwa ba. Ya aiko mana da sako da zamu kunna yanzu game da wannan, kuma wasu daga cikin abokansa za su halarta, manya-manyan likitoci a ƙarƙashin wata cibiya tasu, Youth Mentorship and Support Foundation, domin su ga yadda su ma su ƙara amfanuwa da waɗannan tsare-tsare. Buramu ji Dr. Bishai, mu ji abin da zai ce.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya faɗa cikin suratul Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi ittaqakum inna Allaha 'alimun khabir. Wannan aya tana cikin ayoyin da ya kamata kowanne mai kula da ita ba ta muhimmanci.
6: Daniel,
5: ba ta canja wutar rayuwa gaba ɗaya. Sai Allah ya ce a cikin wannan aya, ya kuma mutane gaba ɗaya, ya mai Ahmadu mu abu ɗaya, babu wanda yake mulke ni, ya mai da mu abu ɗaya gaba ɗaya mu mutane. Inna khalaqnakum, Allah ya ce shi ya halice mu, ba mu muka da cika kan wasa ya hanje mu da kamar namiji da mace, sune Adam da Hawwa. Wajen ana kuma shugaban Allah ya samu ku zama shugaban ko kabari malamin sun safari ne da shugaban ya kaba da rabar da nana ba wasu na cewa kadi da halitta su kan ta kabilan cici, kuma a gurguwa ne wanda malamin kuma an adar da an fata to sai na hada ce a cewa kamar ne an ba ta da ke cewa duk a me yasa Allah ya wannan ko abin ta abu da an tsira da ma'anu bai da yawa, amma a cikin mafi girman ma'anar sa shi ne wanda ka gani a mutum ko wace ce ko namiji Allah to za ka yi su kokarin ka za ka fito tun da Allah ce wani bai wani ba, to za ka yi kokarin ka ka san wannan mutumin, in ka san shi za ka koyi wani abu tare da shi, a kai ka ƙaru ka zama ka zama zai ta fasu ka zama mutumin da ya fi nada, kuma da haka gona a tare da shi wanda ne wace kake ganin ya ne ne ne wace wanda kake tabbas ya saba wa din ke kokan ka gyara ka saki to na ta kai ke amfani da ka amfani da shi wanda kamar wannan labarin wannan mata da ta zo suka yi a wakafi na makaranta da suka kuma buɗe kamfani ne ga wajen guda 61, wani abu ne wanda ba a cikin yadda Allah inda za mu zama mu sarai ta mutu za mu yi a cikin rayuwar mu, haka ina da matuƙar muhimmanci ba wannan muhimmanci kula da saurara ko gabi baya a cikin wanda abu da zai zo ya amfane ba tome mu da lafiyar mu, wani duk ka zo kuma Allah ya ajje mu ne a cikin dadin ya mu da jarabawa, babban abu ne da mutum jarabawa shine mun bin shi mu shi fitawa bayan sa, to wannan dama ce da muka samu Allah ya ba mu saurara shi ma bin da wannan mata ta zo da shi wanda ba ta mutu shi ya tabba ka shi a cikin rayuwar sa ya amfana mu masa ba shi kuma da Allah mu da shi cikin Allah ya
1: to masha Allah. To da wannan jabi na Dr. Shehi Abu Maryam, babban likita, za mu rufe tambar mai shirin. Muna godiya kwarai malama Aisha da kika samu zuwa wannan shiri, kika gabatar mana da wayannan bayanai. Sai ayi sallama da jama'a.
2: To masu sauraron mu, muna fata za a zo a halarci wannan taro. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nur Abdullahi sunana ne na shirya na gabatar. A madadin wannan gidan radio mai albarka ne ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

Gwamnatin Tarayya ta ce ƴan ta'adda na amfani da fasahar AI da crypto wajen gujewa jami'an tsaro. Cikin watanni 10 sama da ƴan Najeriya 260 ne cutar lasa ta halaka a cewar hukumar NCDC. Wajibi ne ɗaliban da ke karatu a jami'o'in ƙasar nan su kammala cikin shekaru 4 a cewar gwamnatin tarayya. A gasar zakarin nahiyar Turai an zura kwallaye sama da 40 a daren jiya.

0: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan safiya ta Alhamis 4 ga watan Jumada Ula. Hijrafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 15 ga Oktoba 2026 miladiya. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce ba zai iya rakar mambobin kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar ta APC zuwa dukkanin wuraren da za su gudanar da kamfen gabanin zaben 2027 ba. Shugaba Tinubu ya bayyana hakan ne a jiya Laraba a Abuja yayin kaddamar da kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na APC inda ya buƙaci mambobin kwamitin su yaɗa sakon jam'iyyar a fadin jihohi da kananan hukumomin kasar nan. Ya ce wajibi ne a mayar da hankali akan gudanar da gwamnati da biyan basussukan kasa. Yana mai jaddada cewa Najeriya na buƙatar kulawarsu a halin yanzu. Shugaba Tinubu ya kuma bayyana buƙatar jawo masu zuba jari na dogon lokaci domin bunƙasar tattalin arzikin kasar nan da kuma samar da kyakkyawar makoma ga yara. Gwamnatin tarayya ta ce ɗaliban da ke karatun digiri na shekaru 4 a jami'o'in Najeriya wajibi ne su kammala karatunsu cikin wa'adin shekaru 4 yayin da take shirin ɗaukar matakan hana yajin aikin ƙungiyoyin ma'aikata a manyan makarantun. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ne ya bayyana hakan a ranar Talata a Abuja yayin kaddamar da yarjejeniyoyin shekarar 2026 tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin ma'aikatan jami'o'i, kwalejojin fasaha da kimiyya da kwalejojin horar da malamai. Ministan ya ce gwamnati za ta faɗaɗa kwamitin sa ido akan aiwatar da yarjejeniyoyin domin haɗawa da ƙungiyoyin malamai da waɗanda ba malamai ba a manyan makarantun. Ya ce kwamitin zai riƙa bibiyar aiwatar da yarjejeniyoyin, gano matsaloli tun da wuri da kuma warware saɓani kafin ya haifar da yajin aiki. Alausa ya buƙaci shugabannin ƙungiyoyin ma'aikata su riƙa gabatar da ƙorafe-ƙorafensu ta hanyar tattaunawa a maimakon barazanar yajin aikin. Ya jaddada cewa ɗalibai da iyalansu ne ya kamata su kasance a sahun gaba wajen yanke shawarar da za ta shafi harkokin ilimi. Gwamnatin tarayya ta tsara ware naira biliyan 84 da miliyan 48 domin aiwatar da shirin kawo ƙarshen auren ƙananan yara a nan Najeriya nan da shekara ta 2030. Ministan harkokin mata da cigaban al'umma Imani Suleiman Ibrahim ce ta bayyana hakan a Talata yayin bikin ranar ƙaramar yarinya ko ƙananan yara mata ta duniya ta shekarar 2026 da ƙaddamar da dabarun yaƙi da auren ƙananan yara na shirya Arewa maso yamma a nan Kano. Ministan ta ce shirin na shekarar 2025 zuwa 2030 zai mayar da hankali wajen magance matsalolin da ke haddasa auren ƙananan yara, ciki hadda talauci, rashin tsaro, hana 'yan mata zuwa makaranta da wasu al'adu masu illa. Ta bayyana cewa an kiyasta kuɗin aiwatar da shirin na tsawon shekaru 5 zai kai naira biliyan 140 da miliyan 800. Inda gwamnatin tarayya za ta samar da kaso 60 cikin 100 wato naira biliyan 84 da miliyan 48 yayin da abokan hulɗa da cigaba za su bayar da sauran naira biliyan 56 da miliyan 32. Gwamnatin jihar Borno ta tabbatar da samun masu saka hannun jari har guda 9 da suka yi alƙawura zuwa jihar bayan taron da aka gudana a birnin Lagos da ke kudancin ƙasar nan domin lalubo hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin jihar Borno da kuma hanyoyin dogaro da kai ga al'ummar da rikicin Boko Haram ya daidaita. Daga cikin kamfanonin da suka amsa gayyatar gwamnatin jihar ta Borno na zuba jari a jihar har da rukunin kamfanin Dangote, Amshakin ɗan tajirin nan na Afirka Alhaji Aliko Dangote, wanda ya ware hannun jarin matatar mansa har naira miliyan 366 ga 'yan gudun hijira da suka koma garuruwansu tare da ɗaukar nauyin tallafin karatu na 'yan mata 6,000. Taron tattaunawar na kwanaki 2 domin lalubo hanyoyin tattalin arziki mai ɗorewa ga jihar Borno da aka gudanar a cibiyar kasuwancin ƙasar nan wato Lagos ya ƙarƙare da sanya hannu a kan yarjejeniyoyi da kuma alƙawura. Taron tattaunawar wanda aka gudanar a ranakun 8 da 9 ga Oktoba nan ya haɗa samar da ruwa wato ya hada samar da masu zuba wato masu ruwa da tsaki ya hada masu ruwa sama da masu ruwa da tsaki da kamfanoni masu zaman kansu guda 20 a fannin banki da kudade da sadarwa da cinikin kasuwanci haɓaka ababen more rayuwa da gidaje da kuma ayyukan agaji wakilan hukumomin majalisar dinkin duniya ciki har da babbar kwamishiniyar yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya da kungiyar kula da kaura ta duniya da shirin ci gaban majalisar dinkin duniya su ma duk sun halarci taron tare da ganawa da manema labarai waɗanda su ma suka halarci taron cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa NCDC ta bayyana cewa mutane 268 ne suka mutu sakamakon zazzabin lassa a ƙasar nan tsakanin Janairu zuwa Oktoba wannan shekarar a rahotanta na mako na 40 wanda ya kunshi ranakun 28 ga Satumba zuwa 4 ga Oktoba hukumar ta ce adadin mace-macen ya kai kaso 23.6 cikin 100 idan aka kwatanta shi da kaso 18.6 da aka samu a daidai wannan lokaci a shekarar 2025 NCDC ta ce an samu sabbin mutane 3 da suka kamu da cutar a wannan makon a jihohin Bauchi da Benue lamarin da ya kai adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a shekarar nan zuwa 1,138 hukumar ta ƙara da cewa jihohi 24 sun samu akalla mutum guda da aka tabbatar ya kamu da cutar a ƙananan hukumomi 119 rahoton ya nuna cewa kaso 88 cikin 100 na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar sun fito ne daga jihohi 5 wato Ondo Bauchi, Taraba, Edo da kuma jihar Benue. Jihar Ondo ce da kaso mafi yawa da kaso 36 sai Bauchi mai kashi 23 Taraba da kaso 12 Edo kaso 11 sannan Benue take da kaso 6 NCDC ta ce mafi yawan waɗanda cutar ta shafa suna tsakanin shekaru 21 zuwa 30 duk da cewa shekarun waɗanda aka samu sun kamu daga shekara 1 zuwa 93 ne hukumar ta kuma bayyana cewa ba a samu sabon ma'aikacin lafiya da ya kamu da cutar ba a wannan makon bayan an duba su ta ce kungiyar haɗin gwiwa ta ƙasa mai kula da yaƙi da zazzabin lassa za ta ci gaba da daidaita ayyukan yaƙi da cutar a dukkanin matakai na ƙasar nan. Bai bayar shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro Nuhu Baɗo ya yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara amfani da fasahar zamani musamman AI kudaden intanet na cryptocurrency da jirage marasa matuƙi wajen ɗaukar sabbin mambobi ɓoye kudadensu da kuma tsara harare. Rubaɗo ya bayyana hakan ne a Talata a Abuja yayin wani taron horarwa na kwanaki 3 da aka shirya domin ƙarfafa yaƙi da amfani da fasahar sadarwa wajen ayyukan ta'addanci a yammacin Afirka da yankin Sahel. Ya ce 'yan ta'adda na amfani da shafukan sada zumunta wajen yaɗa farfaganda, ɗaukar mambobi, tara kuɗi da kuma gudanar da ayyukansu a ƙasashe daban-daban. A cewar sa, fasahar ta AI na taimaka musu wajen ƙirƙirar sakonnin farfaganda da suka dace da mutane daban-daban, yayin da jirage marasa matuƙi da kudaden intanet ke ƙara musu ƙarfin gudanar da ayyukansu. Rubaɗo, wanda Major General Adamu Laka ya wakilta, ya jaddada buƙatar ƙarfafa ƙwarewar jami'an tsaro, musayar bayanan sirri tsakanin ƙasashe da haɗin gwiwar hukumomi domin daƙile barazanar tun kafin ta faru. Ya ce babu wata hukuma ko ƙasa da za ta iya kawo ƙarshen ta'addanci ita kaɗai. Shi ma muƙaddashin daraktan cibiyar yaƙi da ta'addanci na tarayyar Afirka Idris Lalali ya ce ƙungiyar ISWAP da Boko Haram da JNIM na amfani da fasahar zamani wajen ɗaukar mambobi, ɓoye kuɗi ta hanyar cryptocurrency da siyan makamai a kasuwannin intanet a ɓoye. Lalali ya ce saurin amfani da waɗannan fasahohi da ƙarancin kuɗin da ake buƙata sun bai wa 'yan ta'adda damar yaɗa ayyukansu cikin sauri fiye da yadda wasu hukumomin tsaro za su iya mayar da martani. Ya bayyana cewa taron horarwa zai bai wa jami'an tsaro ƙwarewa akan tattara bayanan barazanar intanet, binciken bayanan dijital da bibiyar mu'amalolin kuɗaɗen cryptocurrency. Ya kuma buƙaci ƙarfafa haɗin gwiwa da kamfanonin sadarwa, shafukan sada zumunta da kuma hukumomin hada-hadar kuɗi domin daƙile amfani da kayayyakin more rayuwa na waɗannan kamfanoni wajen aikata ta'addanci. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC, Professor Joash Omofitan, ya ce ya mika komai ga Allah yayin da yake fuskantar sauyin shi wato nauyin shirya babban zaben shekarar 2027. Wani fitan ya bayyana hakan ne a jiya Laraba a wani taron tattaunawa akan fasahar kirkirar basira ta demokradiyya na shekarar nan da muke ciki a Abuja. Ya ce imaninsa ga Allah shine ginshikin da yake dogaro da shi wajen gudanar da aikinsa. Wani fitan ya kuma tabbatar wa 'yan Najeriya cewa fasahar kirkirar basira ba za ta iya yanke sakamakon zaben 2027 ba. Yana mai cewa ikon zaben shugabanni na hannun 'yan ƙasa ne. Ya ce INEC ta kammala ayyuka 10 daga cikin 14 da aka tsara a jadawalin zaɓe tare da ƙara na'urorin tantance masu zaɓe domin ƙarfafa shirye-shiryen hukumar. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya zargi shugaba Bola Ahmed Tinubu da amfani da yawan mambobin kwamitin yaƙin neman zaɓen jam'iyyar APC domin kaucewa suka akan yadda gwamnatinsa ke tafiyar da 'yan ƙasar nan. Atiku ya bayyana cewa faɗaɗa kwamitin yaƙin neman zaben Tinubu ba zai kawar da matsalolin tsadar rayuwa, talauci da rashin tsaro da 'yan Najeriya ke fuskanta ba. Ya kuma soki matakin ƙaddamar da kwamitin yaƙin neman zaben APC a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Yana mai cewa fadar mallakin al'ummar Najeriya ce, ba wurin gudanar da harkokin siyasa na wata jam'iyya ba. Atiku ya ce ya kamata auna nasarar gwamnatin bisa yanayin rayuwar jama'a da sakamakon manufofinta, ba yawan 'yan siyasa da ke mara mata baya ba. A nan kuma mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya caccaki tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar kan yadda yake kiran shugaba Bola Ahmed Tinubu da sunansa. Yana mai cewa Tinubu shi ne shugaban Najeriya duk da irin sukar da yake fuskanta. Shettima ya bayyana hakan ne yayin ƙaddamar da kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar APC a fadar gwamnati ta Abuja. Ya ce ba zai yi amfani da salon kiran Atiku daga Challa ba, kamar yadda wasu ke yi inda ya jaddada cewa zai ci gaba da kiransa da cikakken sunansa Atiku Abubakar. Mataimakin shugaban ƙasar ya kuma yi tsokaci akan yawan lokutan da Atiku ya tsara takarar shugaban ƙasa ko ya tsaya takarar shugaban ƙasa. Yana mai cewa duk da yunkurinsa na samun nasarar zaman shugaban ƙasa, 'yan Najeriya ba su zaɓe shi ba. Shettima ya kwatanta ikirarin Atiku na neman shugabancin ƙasa da na wasu 'yan siyasa a duniya, inda ya ce a ganinsa Atiku ya fi kama da Raila Odinga na Kenya a maimakon tsohon shugaban Amurka Abraham Lincoln. Jam'iyyar PDRP ta buƙaci shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya gaggauta kawo ƙarshen kashe-kashe da sace mutane da ke addabar wasu sassan Najeriya. Tana mai cewa 'yan Najeriya ba za su iya ci gaba da jiran samun sauƙi daga matsalar tsaro har zuwa shekarar 2027 ba. Jam'iyyar PDRP ta zargi gwamnatin jam'iyyar APC da gazawa wajen sauke babban nauyin da ke kanta na kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. PRP ta kuma yi zargin cewa gwamnati ta fi mayar da hankali akan neman sake komawa kan mulki bayan wa'adinta na yanzu, a maimakon magance matsaloli na tsaro da ke jefa rayukan talaka cikin haɗari. Jam'iyyar ta bayyana cewa ya kamata gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshen kashe-kashe da sace-sacen mutane tare da tabbatar da tsaro na rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Babbar kotu a jihar Borno da ke Maiduguri ta yanke wa Fatima Sanda mai shekaru 35 hukuncin ɗaurin shekaru 2 a gidan yari bisa laifin safarar wata yarinya a shekaru 16 da ta sasa mata shiga harkar karuwanci. Kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Aisha M. Ndumi ta same ta da laifin kai yarinyar ga wasu mutane domin cin zarafinta ta hanyar lalata da ita. Hukumar yaƙi da safarar bil'adama a ƙasar nan NAPTIC ta ce ta sanar da hukuncin a shafinta na sada zumunta. Ta ce hukuncin ya yi daidai da sashe na 16 cikin baka na dokar hana safarar mutane da gudanar da ayyukan yaƙi da ita a shekarar 2025 wadda aka yi wa kuskurima baya ga hukuncin ɗaurin kotu da ya umarci Fatima Sanda ta biya yarinyar diyyar naira 500,000. Yanzu sai rahotonmu na musamman. A lokacin da ɗalibai suke karatu a makarantun sakandare suna fuskantar sauye-sauye da dama a rayuwarsu, ciki har da zaben abokan hulɗar mu'amalar yau da kullum. Masana sun ce kamata ya ɗalibai su zaɓar wa kansu abokan da za su ƙarfafa musu gwiwa wajen karatu, su tunasar da su muhimmancin ɗabi'a tare da taimaka musu wajen cimma burinsu na rayuwa. Wakiliyar Mardiya Aminu ta haɗa mana rahoto akan wannan.
1: Duk da yadda masana suka ce har sai hari ya zo daya akan ya abuta amma kuma akwai babban kalubale wajen zaba abokin ciki a tsakanin maza da mata musamman a wannan lokaci masana hakokin ilimi da tarbiyya sun bayyana cewa abokan da dalibi yake hulɗa da su na iya yin tasiri ga yadda yake gudanar da karatunsa halayensa da kuma yadda yake kallon makomarsa haka kuma samun aboki da ke tunasar da juna muhimmancin zuwa makaranta akan lokaci yin aikin gida da kuma shirye jarabawa na taimakawa wajen haɓaka kwazon dalibi sai dai a gefe guda abota da mutanen da ba su da kyakkyawar ɗabi'a na iya jefa dalibi cikin halaye marasa kyau kamar sakaci da karatu rashin biyayya ga iyaye da malamai da kuma shiga ayyukan da za su iya kawo cikas ga karatunsa saboda haka ana kira ga iyaye da malamai da su ƙara kula da irin abokan da dalibi ke hulɗa tare da su tare da ba su shawari kan yadda za su bambance abota mai amfani da wadda za ta iya cutar da su haka kuma dalibi na buƙatar fahimtar cewa abota ta kare ba wai kawai kasancewa tare bane illa taimakawa juna wajen cimma buri da kuma gujewa duk wani abu da zai kawo cikas ga cigaban rayuwa a ƙarshe zaɓin aboki na gari na da muhimmanci wajen gina kyakkyawan makomar dalibi domin mutane da yake hulɗa da su a yau na iya yin tasiri ga nasorin da zai samu a nan gaba ƙarshen rahoton kenan Maidiya Aminu Ilyasu Alabar Rahma
0: Mai martaba sarkin Kano Khalifa Muhammadu Sunusu na biyu ya buƙaci al'ummar musulmi musamman mazauna jihar Kano da su kasance masu riko da Alƙur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ko su ne hasken da zai jagorance mu a rayuwar duniya da kuma gobe kiyama sarkin ya bayyana hakan ne yayin buɗe gasar musabaka Alƙur'ani mai girma karo na 41 wanda ya gudanar a makarantar koyon ilimin harshen Larabci da kenan Kano wato SAS wakilinmu na musabaka Muhammad Lamin ya halarci taron ga cikakken rahoton da ya hada mana
2: Mai martaba sarkin Kano Khalifa Malam Muhammad Sunusi na biyu CON PhD ya ja hankalin ɗaliban da ke karatun Alƙur'ani mai girma da su kasance masu kyakkyawan tarbiyya da ɗabi'a ga malamansu domin samun albarka a rayuwa sarkin ya bayyana hakan ne yayin gudanar da taron musabakan Alƙur'ani mai girma ta shekarar 2026
3: yaya kuka fara cikin mutanen Kano idan an ce aka ce mu ne na daya a karatun Alƙur'ani wannan kamar yadda cewa bi ya gabata Alƙur'ani kullum muka je sauka muna gaya wa matasa arzikin Kano gabaki daya akan abu biyu aka gina da riko da Alƙur'ani da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka zo kuna wakiltar Kano ku tuna kuna wakiltar wata al'umma wacce ita ba ta so su a zo a ce mata nayi na biyu nayi na uku in haka Allah ya yi haka Allah ya bada haka muka tuba so muke dukkanin musabaka nan guda 12 ko ina a ce
2: ya ke nasa jawabin shugaban taron honorable Hussaini na abba ya buƙaci gwamnati da masu hannu da shuni da su rika halarta irin waɗannan taruka tare da bayar da gudunmuwar da ta dace domin ƙarfafa gwiwar ɗaliban da ke karatun Alƙur'ani mai girma
4: ina tsara kira da a duk lokacin da irin wannan gasa ta taso gwamnati ta dukunci al'amarin nan da ta karrama ta ɗaukaka shi kuma duk wanda yake cikin yana cikin gwamnati ya zo ya halarci wannan taro domin ƙarfafawa tsarin Alƙur'ani gwiwa
2: a nasa jawabin shugaban kwamitin amintattu na musabakan Alƙur'ani mai girma ta jihar Kano Shau-shau mai wula wanda ya samu wakilcin Mahiru Gwani Yahuza Gwani dan zarga ya wakilta ya buƙaci ɗaliban Alƙur'ani da su guji girman kai da alfahari a duk inda suka tsinci kansu ya kuma jaddada muhimmancin kasancewa masu tawali'u da kyawawan ɗabi'u domin hakan na daga cikin kyawawan halayen da ya kamata ɗaliban Alƙur'ani da su rika nunawa
5: an kirkiro ta ne don zaburar da matasa da masu tasowa su iya karatun Alƙur'ani su haddace shi su san ma'anarsa su yi aiki da shi ba kiyayya da gaba da juna ba kawai ka dinga jin kai kai ne ba kafin kowa ba kawai ka dinga fada da shugabanninka ba ko ba ka girma da shugabanninka ba abin da aka samu musabaka da shi bake. Ina kira da masu karatun Alkur'ani da masu wanda su yi kokari su tabbata wa yara su samu tarbiyya.
2: Taron ya samu halartar manyan baki daga ciki da wajen jihar Kano, inda aka jaddada muhimmancin karatun Alkur'ani mai girma da kuma kyawawan ɗabi'u ga ɗalibai. Muhammad Lamin ɗauke da rahoton.
0: Yanzu sai fagen wasanni teburin Salisu Idris ya kasai. A daren jiya aka kammala zagayen wasanni na biyu na gasar zakarin ƙwallon ƙafan nahiyar Turai Champions League, a inda aka zura adadin ƙwallaye 46 a wasanni 9 da aka fafata a jiya Laraba. Sakamakon wasannin da aka fafata, Feyenoord ta doke koma da ci 3-2, Liverpool ta yi nasara akan Lax da ci 6-3, yayin da Fenerbahce ta sha kashi a hannun Aston Villa da ci 6-0. Bode ta doke Borussia Dortmund da ci 1 mai ban haushi, sai kuma PSG ta bi Manchester City har gida ta kuma lallasa ta da ci 4-2. FC Porto ta yi rashin nasara a hannun Real Betis da ci 3-2, yayin da Roma ta sha kashi a hannun Real Madrid da ci 4-3. Sai kuma Stuttgart ta bi Slovan har gida ta kuma yi nasara a kanta da ci 3-0. Bayan kammala wasannin zagaye na biyu, kungiyoyi 9 ne suka yi dacen samun nasara a wasannin da suka fafata, yayin da kungiyoyi 7 suka gaza samun nasara a dukkanin wasannin su guda biyu. Za a dawo ci gaba da wasannin gasar a ranakun Talata 20 da kuma Laraba 21 ga wannan watan na Oktoba. A wani labarin kuma, a yau za a gabatar da zagaye na biyu na karamar gasar League ta zakarin nahiyar Turai, wato Europa, a inda za a fafata wasanni har guda 18 a yau din. Jama'a, saboda yanayi na lokaci, iya abin da za mu iya dauka kenan a labaran namu. A madadin wanda ya sada ni da ku, injiniya Najib Abdullahi, sai na amba inda ba nake fatan mu na lafiya jama'a, bi salam.
6: Kiwaya duniya, duniyar labarai daga Rahama FM.

0: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano, Eldorado jikin gidan Mal Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba, cikin taimakon Allah da yardarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Ko da cuta ta dade a jikinka, in dai ka yi amfani da su da yardar Allah za a samu waraka, domin Allah yana cewa ni kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 0703338031, ko su tuntuɓe ni a cikin ofisi na dindin ne a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata, ma'ana istimana'i, ciwo ne da yake taɓa jijiyoyi na mazantakar ɗan adam, da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba ɗaya. Ɗaya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga ɗa namiji, yawan mantuwa ko ciwon gaɓoɓi, ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi, waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsa yana cirewa ba tare da sun sani, ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin ƙafa da kuma majiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu, tsinkewar sinadari ko ɗaukewar sha'awa. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadari na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dare da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703338031.
1: Zuwa aka ce mun ka fita,
2: ina ta fama da maskar maharaji daga can nake yanzu.
1: Habba Alhaji Abdullah, ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne. Alhaji Abubakar Yusuf, ba a wasa da biyan haraji, domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
2: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari in tambaye ka, ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
1: To a zo gurin, kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayuwar kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi, lafiya, saka fitilu a titina, da kuma loko da sakon unguwanni, samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha, da kuma mantan kudin ruwan, ga kuma ginin gadoji da titina.
2: Dakata Ali Kabiru, ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano. Ai kuna daina jinkiri.
1: Yayi kyau, ai dukkanin mamallaka gidaje a wannan gwamnati, shaguna da kantina.

0: su ku ne yau a yar radio ga yarum sama da mutum 30 misali wanda su karbi kudi 30 mu to idan zakai tarzu sai ka nemi hulan kwano a Najeriya ku yi a hankali ko kuma ni sai a yaudare ni da kuma sa hannu na arabi a zabi shekaru
1: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi suna ba sale soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya nusar da yan kwamitin yakin neman zaben sa cewa kada su sa ran ganin sa a dukkanin jihohin da za su ziyarta domin yada angizan sa a zaben shekarar 2027 da ke tafe domin kuwa ya zabe ya fi mai da hankali wajen ci gaba da gudanar da gwamnati da kuma bin hanyoyin da za su bunkasa tattalin arzikin wannan kasa Shugaba Tinubu na shaida musu hakan ne yayin da yake kaddamar da yan kwamitin yakin neman zaben nasa wanda ke karkashin jagorancin sanata Abdul Aziz Yari a babban birnin tarayya Abuja wannan rana ta Laraba yana mai karawa da cewa batun yada angizan sa ba zai dauke masa hankali daga aikin da yake gudanarwa na jagorancin wannan kasa ba adan haka ya umarci yan tawagar da su dauki alƙawuran da jam'iyyar APC ke da shi ga al'ummar kasa su shigar da su lungu da sako na fadin wannan kasa a madadin sa yana mai shaida cewa ya karbi shawarar da suka bashi cewa bai kamata yakin neman zaben sa ya dauke masa hankali daga gudanar da mulkin da yake yi ba a yanzu domin kuwa al'ummar kasa na buƙatar sanya idan sa wajen gudanar da gwamnati a daidai wannan lokaci a cewar shugaban kasa Tinubu gwamnatin sa ta dukufa wajen ganin ta jawo masu sanya jari a wannan kasa wanda shine zai taimaki bunkasar tattalin arzikin kasar domin samun kyakkyawar makoma hususan ma ga manyan gobe wanda kuma hakan ke zuwa yayin da manyan yan hamayya da gwamnatin suka sha alwashin dawo da sanya talla biya a man fetur domin samun saukin siyar da shi ga al'ummar wannan kasa to sai dai fatun ba a je ko ina ba murna na neman komawa ciki ga wadanda ke ganin yin hakan shine mafita kan wannan mawuyacin yanayin da al'ummar kasar ke fuskanta domin kuwa asusun bada lamuni na duniya IMF ne ya shawarci mahukuntan wannan kasa da kada su dawo da tallafin man fetur din wanda suke ganin dawo da shi din zai sake maida hannun agogo baya ta fuskar yawan kudaden da gwamnati za ta ci gaba da kashewa a maimakon haka a cewar IMF mahukuntan su maida hankali wajen tallafawa masu rauni cikin al'umma domin rage tasirin hauhawar farashin da ake fuskanta kan makamashi to sai dai ko hakan ita ce mafita ga makomar al'ummar wannan kasa ga karin hasken da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani shugaban cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kudaden gwamnati da ci gaban al'umma ta fi da ke mana
2: abin da ya sa suka ce kada a dawo da subsidy a nasu tunanin ta nan ne Najeriya za ta ci gaba da samun kudaden da za ta ci gaba da rage dimbin basussuka da shi bankin ba da lamuni na duniya ya jibgawa Najeriya kuma dama mun sha fada janye tallafin man fetur da cefanar da NNPC da makamantansu agenda ce da take kunshi a cikin abin da ake cewa SAP na 1986 wanda a ƙarƙashin shin dai wannan bankin bada lamunin na duniya aka kawo shi, amma dai abin da zai bada mamaki da a ce bankin bada lamuni na duniya da gaske yake yi, da mun jiyo su a baya sun ba wa gwamnati shawara yadda ya kamata a yi tasrifi da kudaden da ake samu daga janye tallafin man fetur, da da gaske suke yi, da mun ji su sun gabatar da wani binciken kwakwaf na hakikanin kudaden da aka tara na man fetur da yadda aka yi tasrifi da su, da gaske suke yi, da mun ji su sun yi kakkausar suka wajen gazawar gwamnati ta cika wa 'yan Najeriya alƙawarin da ta yi na cewa za ta yi amfani da kudaden nan ta gyara mana matacin man fetur, da gaske suke yi, da mun ji su sun soki yawaitar aruwar basussuka da ake samu a Najeriya, domin ai gwamnati ta ce ɗaya daga cikin dalilan ciwo basussuka saboda ana yin amfani da wani kaso na bashin wajen biyan kuɗin subsidy, to yanzu an daina biyan subsidy, ya aka yi basussuka suke daɗuwa, ya aka yi bankin bada lamuni na duniya bai fito ya ba wa gwamnati shawara ba, da gaske suke yi wai tattalin arzikin Najeriya ne a gaban bankin bada lamuni na duniya, da sun ba wa Najeriya shawara yadda ya kamata ta yi tasrifi da dimbin kuɗaɗen da ake samu daga wancan asusun namu na ƙetare, amma kullun kan gaba kan baya, yau su ce an samu ci gaba, yau su ce sun hango za a samu ƙaruwar matalauta, yau su ce sun damu da ƙaruwar rashin aikin yi da makamantansu.
1: Dr. Abdulsalam Muhammad Gani kenan, masanin tattalin arziki a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi.

0: tabbatar mana cewa garbaɗe sa shine dan takararsa a majalisar tarayya mu kuma zamu yi sansani sahu sahu zango zango zamu yi gwale kawanya ranan zabe zamu zabi garbaɗe sa da yadda ubangiji zamu zabi Malam Ibrahim Shekara
1: waɗanda kuma su a garamar hukumar gwalan suke ganin su kuma bai cancanci su zabe shi ba fa ya zaku yi da su
0: to ai ba zaka hana wanda zai mutu ya suma ba idan basu sani ba su sani gwamnati ita ce gatar mu a matsayin mu na yan siyasa sai muna da gwamnati zamu fito mu yi gori sai muna da gwamnati zamu fito mu yi ihu idan ba ka da gwamnati wani ne akan kujerar ba kai bane sai dai ka ji ba dai ka gani
1: amma da kike magana da yawun gidan Malam Shekaru cewar shi za ku yi wata kila a cikin gidan Malam Shekaru din waɗanda su kuma za su ce ba haka ba ya za ku yi da su
0: wannan sakon Sadaunan Kano ne ya ce jam'iyyar APC za a yi daga sama har ƙasa za mu zaɓi Asuwaji Bola Tinubu za mu zaɓi mai girma gwamnan Abba Kabiru Yusuf za mu zaɓi ɗan majalisar mu na tarayya 15 ciki har da mai girma Garbaɗe su a ƙaramar hukumar Gwale kawai sai mu tsaya wa ka cika tashi mai yokan mu usagegiyar ruwa bayan malam ya ce mana mu fito mu zaɓi Garbaɗe su duk wanda zai magana da yawun Malam Ibrahim Shekaru a siyasa bayan mu ne muna tare da mai girma Aisle muna tare da mai girma Kabiru Bello ɗan dago jagoran tafiya ga kuma jakadiyar Sadaunan Kano ɗan sarki ɗan majalisar sarki Hajiya Zainab Gwale na fito na gaya wa mutanen ƙaramar hukumar Gwale da babban murya mu fito mu zaɓi Garbaɗe su ko ana ruwa ko ana rana ba sauki
2: Hajiya Zainab Gwale kenan jakadiyar Sadaunan Kano a jam'iyyar APC to gabanin mu dora kan wannan batun zaben da ke tafe bari mu je ga wani sako da sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum na jihar Kano Ibrahim Global Gwammaja ya shigo da shi wannan fili
3: Komishina waya ka wani sako mai nauyi ka kaiwa mai girma SSG shi ko mai girma SSG ya kaiwa mai girma gwamna wani mutumin kirki wanda ya gaji arziki kuma yake halin arziki a gaya ya kirawo ni a waya ya ce sakataren research mai girma gwamna yayi mana maka da umara na alheri a karamar hukumar mu ta gaya ya kawo mana makarantar polytechnic gaya kuma waɗanda gonakin su suka shafi wannan ayyukan ya musu biya na alfarma wadda gonar shi za ta miliyan 3 gwamna ya sa an bashi miliyan 5 wadda gonar shi za ta miliyan 5 gwamna ya sa an bashi miliyan 8 wadda gonar shi za ta miliyan 8 gwamna ya sa an bashi miliyan 11 lalle ku taya mu murna APC research wajen mai girma gwamna saboda mu mutanen gaya babu wani abu tsakanin mu da mai girma gwamna sai godiya da fatan alheri Allah ubangiji ya ida nifi mai girma chairman ina na dala local government honorable Siraj Ibrahim Imam yace secretary ba wai gai local government ba 44 local government ba inda mai girma gwamna bai je ya wani aiki na alheri kwatankwacin irin wannan da ya a gaya ba mu chairmomi na 44 local government mu ne shaida na ra'ayin aini gwamnan da ya samu kyakkyawa shaida irin wannan wacce hikima ko wacce dabara ko wacce propaganda zaka yi wa al'ummar jihar Kano a ranar zabe su jingine ma shi su dauko maka wani dan takara su fagilu mai amai yana la shewa babu alhaji jihar Kano sai abba go again in jiyara da matasa da mata da dattawa
2: game da Ibrahim Global Gwammaja sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum ke ida wannan sako mun karbi bakuncin Bashir Shehi mai taimako na gidan limamin canji wanda shi kuma ya shigo yana kokawa ga yadda ya ce wani karamar hukumar su ta tarauni ya yi kakage da akan dukkanin irin tagomashin da gwamna Abba Kabiru Yusuf ke tura wa yankin nasu
4: an samu babbar zaka a karamar hukumar tarauni a mazabar Darmanawa tsohon MD Kano line abubuwan da yake fa yayi yawa muna ga mai girma gwamna muna ga shugaban karamar hukuma sai kure muna ga shugaban jam'iyya Sani SA wannan ba wakili bane da kurin kaddan kamar dukiyar jama'a da kayan mutane yana cinyewa daga ƴaƴansa sai matansa ba zai yi ba muna jan hankali kaga an yi empowerment na akuyoyi sai kai matarsa an yi empowerment na babur sai kai ƴaƴansa yanzu an kawo babura wannan yaro Usman Sirrin mai wahala ne a mazabar nan mai rubuce rubuce amma yau an yi bashi an yi sai bashi ya cike form an ba da babura wannan yamdin ya karkatar da su dan haka muna kira mazawar da munawa karamar hukumar tarauni za mu sa kafar wando ɗaya da shi masala a dawo da kaya a ba masu haƙi haƙin su
1: su waɗanda ikai din kamar waɗanda kake lasaftawar kana nufin su ba ƴan karamar hukumar tarauni ne
4: kuma su
1: cancanta ba ba su
4: idan yana so ya ba dan sa isiya da kuɗin sa ya bashi idan yana so ya ba matarsa akuya isiya da kuɗin sa bashi wannan kaya ne na yan jambiya shi sa mai girma gwamnati ke fada ke cewa amana ba babba ba karami to ta tabbata mu da irin wannan shugabancin wallahi gwara haji hawo ma a bata marke a ce kece advisor gwamna ko a ba Haruna mai shadda dan me zamu sa ido a dinka cin kayan mutane a dawo da kayan nan a ba wasa haki kayan nan in ba haka ba zamu tafi hukuma korafa korafa zamu rubutu sai an dawo da kayan nan kai ko sirrin kaka fushi kaka ba jami'a zamu kwato hakkin
1: wai idan kuma duk da sanin mahukuntan yake yin hakan kuma fa ya
4: zo a baba zalimi a cikin karamar hukuma mu ra'ayinsa ne ya gyara in bai gyara ba mu gyara shi
2: bashir shehi mai taimako kenan na gidan limamin canji a jam'iyyar APC to anan kuma mai baiwa gwamna shawara kan sha'anin wasanni da bunƙasa rayuwar matasa honorable Sani Danja ne ya wakilci gwamna Abba Kabir Yusuf a yayin karbar lambar yabo ta kwarewa wajen bunƙasa jam'iyyar APC a fadin wannan ƙasa a yayin wani taro da aka gudanar a birnin London na ƙasar Burtaniya Shugaban reshen jam'iyyar APC na birnin London honorable Tunde shine ya mika masa lambar yabon domin karrama gwamna Abba Kabir Yusuf bisa gudunmawar sa wajen bunƙasa jam'iyyar APC da inganta shugabanci da kuma karfafa demokradiya a fadin wannan ƙasa lokacin da yake karbar lambar yabon honorable Sani Danja ya nuna godiyar sa ga shugaban jam'iyyar APC na Burtaniya bisa wannan karramawa da yayi wa gwamnan yana mai cewa hakan zai karfafa kokarin tabbatar da hadin kai hidima da ci gaban jam'iyyar ta APC inda Sani Musa Danjan ya jaddada aniyar gwamnatin Kano ta ci gaba da karfafa matasa bunƙasa wasanni da samar da damarmakin tattalin arziki game da inganta walwalar al'ummar jihar Kano a ƙarshe Sani Musa Danjan ya yabawa honorable Tunde shugaban jam'iyyar APC na Burtaniya bisa kokarin sa na karfafa hadin kan jam'iyya da bunƙasa harkokin siyasa tsakanin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje yana mai jaddada muhimmancin haɗin kai da shiga harkokin siyasar waje domin cimma burin ci gaban Najeriya shi kuwa honorable Sani Baleria Sani mai nage mai manjagara daga ƙaramar hukumar Gwale shi kuwa yana cewa kifi fana ganin ku masu jar koma ga wasu da ya ce suna ƙulle-ƙullen yi wa gwamna da ɗan majalisar su na tarayya honorable Garba Isa Antipati a wannan zaɓe da ke tafe
5: wasu mutane ne da ake zargi suna ɗaukar nauyin wasu yara sun yi group chatting ana zargi su wai su yan tsohuwar APC gandujiya kamalu sarki da tasuwa abbas su nauyin su suna tsari a karamar hukumar gwane wanda ba a taba dan majalisa na tarayya irin alhaji ibrahim garba disa ba to kuna so ku gaya mana cewa dama kitso muke da kwarkwata ai dama mun riga mun san masoyanmu mun san suwaye makiyanmu
1: amma ba can koko bahaushe yace wai daukar rai ba in sun ce ba za su yi ba sai zama laifi
5: to ai ba za a lallaba kura da fata akuya ba in dubuti gwamnati kuke wa bakin ciki mutala silangaro to ku fito ku gaya mana in ba haka ba za mu taba alli da mai girma gwamna cewa akwai wani gungu da aka yi ana so sai an ga bayan kujeran mutala kuma shi alhaji ibrahim garba diso da maman maiya ne ko kana so ko ba ka so haka za ka yi hakuri
1: me yasa ka ce haka
5: domin alhaji ibrahim garba diso a tarihin yan majalisin karamar hukumar gwale kaf ya shafa tarihin kowa mutum ne mai e a'a sannan mutun ne mai duba me za a yi ɗan karamar hukumar gwale su ci gaba bangaren ilimi alhaji garba diso bai da sa'a bangaren ayyuka na more rayuwa bai da sa'a bangare na tallafawa marayu da matasa alhaji garba diso a karamar hukumar gwale bai da sa'a amma ga munan ga ku mu zuba mu gani
2: goda honorable sani baleria sani mai nage mai manjagara ke aikewa da wannan kalubale sai baka karbo bakuncin shi kuma Yusuf Zara kofar na isa duka daga wannan yanki na Gwale wanda shi kuma ya shigo yana cewa yana nan akan bakansa ba gudu ba ja da baya kan aiwatar da shirin su na yin kundin kaza hususan ma akan kujerar sanatan Kano ta tsakiya da yace dan takarar jam'iyyar PDP Dr. Nafi Sankara za su tallata
6: yara wanda ba san siyasa ba ku saurara a ga muku siyasa yake yanzu misali shugaban kasa Tinubu akwai wanda yafi shi APC kuma shine shugaban kasa a tarayyar Najeriya a halin yanzu me yasa ya dauki kujera ibe wa dan PDP uke a saboda mu'amala ya san za a kai shi gaci mu da muke yin kudin kaza har muke sha dan takara na Kano Central muka ce nafi sankar zami ai ba da wasa muke ba babe za ka dauko mana a tibulu ka ce mishi ba za

0: ba ɗaya rudu ba dan siyasa ba lokacin da muke shiga radio kana can kana kai taji gora a jaki kai zaka zo ka rika tada mutane wai wanda bai APC tunda ka zama har kasa ba akan me za a yi
1: wai dan gudun kada mutun yayi laifi a cikin jami'a
0: ba wanda ba siyasa yake dan alojudu ba idan baka samu kudi za a yi ka ne
1: wato kai dan alojudu kake yin saki
0: su dan me suke yi yanzu zaka duba mutane fa account din tun jimna kudi ba sai ba sayarwa me ba su siyasa suke yi ka gani duniya wa duniya ne kai a siyasa a duniya a taimake ka kai ma ka taimake dan siyasa lahira kowa ta kansa yake
1: wato amma ai a duniyar ake gyara lahira ko
0: kai sai baka a cikin tsumma dan wa kullun sai dai ka ci kwaki ka sha ruwa tautatawa idan ka saka mallaki mutum ya za a yi kuce mi da kasa bar kasa me aka yi mana tunin biya dan nok triliyoyin kudi sai kai jigajigan malamai ku ba su kudi za su zo gurin zabe su yi kule yau a yan radio ga yawun sama da mutum 30 misali wai su karbi kudi 30 nubu to idan zaka yi tarifi sai ka nemi hula kwano a Najeriya ku yi a hankali amma da wani dalili zaka zo ka tadda babu si da ba sa dada
1: to kuma ba fice daga jami'ar tunda ba ku gamsu da waɗanda suke muku takara ba mamu
0: mutum ɗaya ne tak bai taba takara ya ci firamare ba bai taba takara ya ci sekondare ba shine shekaru kuma sai ka zo ka yi shi kuma komanda ne na antifati yau wani lokacin mu da PDP alaji yayi gawuna kiri da biya PDP kuma sai mu zo mu yi shezu ban manta ba shekaru ya kira ni a waya saboda minti 9 to kuma ni sai a yaudare ni da kuma sa hannuna a rami a zabi shekaru
1: to ba karrama ba ce ba mai bugo ma wayar
0: ya karrama babu ko dari yaya da girman sai gwamnati shekara 8 zaka zo kai wannan mun maka mun sa tai hanyar ba sai da Aminu Bashir Wali me kai wa mutane kuma kai sanatan nan ko bulo ba kawo ka aje a Karo Center ha kawai sai a ce mika da gatari ya ka shamu
2: dika da waɗannan kalamai na Yusuf Zara kofar na isa kamata mu ja hakalar shirin a wannan rana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan lasa da mu da alkhairi.

0: Durkash fadakarwa nishadantarwa tare da tarin ilmantarwa sai gangaren giredin gidan radio Rahama Radio FM anan birnin Dabo kai tabbas Rahama Radio ta tabbata murucin kan dutse bata fito ba sai da ta shirya domin su kadai ne suka yi zarra wadan casaruwan shirye-shirye sahihai babu karin gishiri babu walagigin rufari farbore gaskiya ina aiki kawai don haka kai jama'ar kanawan Dabo can cakarga baki daya kwata ku kasance da Rahama Radio a kullum domin ku ci gaba da kwankwadar shirye-shirye masu dankaran dadi har kofa bude ga yan siyasa tattaunawa da miliyoyin kanawan Dabo kai tsaye da kamfanoni cigiya ko sanarwa kai ku miƙo su ga Rahama Radio a bayan dogon banki take yake za su zan hadiwa kanawan Dabo sai ku zo
1: 97.3 Rahama Radio
2: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa a cikin jerin rahotannin namu na yau za ku ji yadda wani yaro ya rasa kafafuwansa sakamakon daure shi da mahaifinsa yayi akan ya daukar masa biskit din naira 50
3: kan na ji na daukar biskit din naira 50 kine dauki shine kama ni a shiga dunyon dakin da mamu ta tashi an ya kulle bota igiya siririya
4: ziyarar nan an bata mishi rayuwa ta talli kafar yaron nan duk wanda ya ga wannan abu dole inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole ya kuka akan lamarin nan wannan abin tausayi ne
2: sanan za ku ji yadda wani matashi yayi yunkurin hallaka mahaifiyarsa da wata sharbe biyar ruka a unguwar brigade
5: sharin bayan karshe na ba zai kyau na san sai na bi ta dan samu aljanna
6: wa iyaz billahi babu abin da zamu ce sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
2: a can kuwa jahar Kebbi wani matashi ne ya makale a jikin turken wutar lantarki yayin da ya je sata wayar wuta
7: ya je sata waya har ya nake akan wayar wuta ta dan bugai amma dai bai hado ba daga sama ya hange yana bilu
2: waɗannan kadan ne daga cikin danan rahotannin da muke dauke da su har ma da jin rahotan nan naku na sanin asali inda za ku ji asalin samuwar unguwar kai gama da ke birnin Kano
8: to idan mutane za su yi siyayya sai a ce a je gurin kai gama daga nan mutane suka fara zama a unguwar sai wannan unguwa ta samu wannan sunana
2: Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu bude shirin bari mu karbi sakon talla
9: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
10: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
9: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
10: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
9: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
10: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
9: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
10: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
9: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
10: Basir Store na nan unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duka unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0803640485 ko 0808720522
9: masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: Za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567589.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: barkan mu da dawowa mai sauraro zaka iya sauraron mu ko ina kake a fadin duniya ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com a yanzu to bari mu bude shirin da jin wani labari mai abin takeici inda aka zargi wani mutum a jahar Kaduna da daure kafafuwan dansa mai suna Sadiq Sani da igiya tare da kulle shi a cikin daki har tsawon makonni uku lamarin da ya janyo yaron ya rasa kafafuwansa gaba daya wai duk akan cewar yaron ya daukar wa mahaifin nasa biskit na naira 50 a lokacin da yake cin yunwa lamarin da ya faru a garin Saminaka dake karamar hukumar Lera ta jihar Kaduna inda rahotanni suka ce kafafun yaron sun rube sakamakon dauri wanda ta kai har aka yanke kafafuwan nasa gaba daya Sadiq Sani dan kimanin shekaru 10 shine wanda wannan mummunan lamari ya faru a kansa ga kuma yadda ya shaida mana
4: a cikin makiyayin girki kan itaci an yi bulle bota igiyar siririya ta shanya kumbura ta yi tsohon ta biyu mawaki na raso gun mai alfar mawakiya ya biyu mawaki na cikin kuma a sun da hukuwana
3: malama Hannatu Sulaiman ita ce mahaifiyar Sadiq Sani ga kuma yadda ta samu labarin
5: sunan Hannatu Abdulrahman ni mahaifiyar shi ce ba mu tare da mahaifinsa to sai musa akan cewa an bashi yara dan mu rabu da cikin Abubakar Sadiq to yana primary 3 awanni dai abincin su komai na kan fita inje in yi aikin gida in yi wankau sauran su dai na kan dan dauki turaren mutanen jin dan saiya da sauran su sai mijina abin da Allah ya bashi taimaka mana to haka dai ake rayuwa to sai musa akan cewa an bashi Abubakar Sadiq da Aliyu su uku ne to nace bari mu bashi mazan sai na bashi da Aliyu da shi Abubakar to da sauko ma can hannun shi wata bakwai dai kenan to sai ya kira ni sai ya ce min ga Abubakar nan na lalata mishi ta biyan yara ga Abubakar nan ya ce yana jin yunwa ya dauki biskit din shi ya ci to ya daure shi saboda ya mishi wannan laifi to sai na yunkura zan tafi Saminaka to shi ne na yunkura zan je in duba yaron sai mai gidana da sauran yara na suka ce min kai mami kawai ya miki ne din ya daga miki hankali yaran da bai dade ma da ansan su ba to wurin kwana hudu kenan da ya yi haka kawai ranar sai yi wanka na shi an ce musu hankali na bai kwanta ba ina son je duba halin da yaran nan suke ciki shine sai na shirya sai na tafi da na je sai ya hana mu ga yaran
3: tuni da rundunar yan sandan jihar Kaduna da yi nasarar kama mahaifin Sadiq wato Malam Sani da matarsa wadda ake zargi da aikata wannan danyen aiki da fatan kungiyoyin kare haƙƙin dan adam da kuma gwamnatin jihar Kaduna Malam Uba Sani za su shiga cikin lamarin domin kwatuwa wannan yaro haƙƙinsa wannan kenan to anan kuma rundunar tsaro da ke yaƙi da fadan daba da kwacen waya da dakile sha da dillancin miya kun kwayoyi ta jihar Kano ce ta yi nasarar cafke wani matashi Aminu Muhammad ɗan kimani shekaru 21 bisa zarginsa da yunkurin kashe mahaifiyarsa da wata sharbebbiyar wuka. Lamarin dai ya faru ne a unguwar Brigade bayan da ake zargin matashin ya sha kayan maye sun yi masa karo. Ga dai wakilin Shamsu Muhammad Kundila da rahoton da ya hada mana akan lamarin.
6: Matashin mai suna Aminu Muhammad mai shekara 21 mazaunin unguwar Brigade a nan Kano, an yi zargin ya bi mahaifiyarsa cikin gida dauke da zabgigiyar wuka da niyyar zai kashe ta, duk kuwa da larurar kafa da yake fama da ita. Sai dai lokacin da ya shiga hannun rundunar tsaro ta Antifon Snatch, ya ce wai kwayar da ya sha samfurin PG da Eyes ne suka jefa shi cikin wannan al'amari na yunkurin kashe mahaifiyarsa.
7: Ji nake sha sai ina dan shan Eyes wani zo na sun fita ta haifi ni shekaru na 25. Abin da ya ja mun sai ladama sakamakon ganin dai a inda dai Allah ya kawo ni ban san abin da zai faru da ni ko shirin bayan karshe na ba zai kyau na san sai na bi ta dan samu aljanna.
6: Matashin ya kuma bayyana ladamarsa inda ya ce da yarda Allah daga yau ba zai kara makamancin irin wannan abu ba.
7: Ladama ta shi ne na baya kawai Allah ya datun kafin yanzu ma na ce musu na daina shaye-shaye. Ina fatan Allah ya sa kowa ya nutsu ya duk gyara abin da ya san me yake yi, ya san cewa shaye-shaye ba abin.
6: Ibrahim Garba Ahmad shi ne mai magana da yawun rundunar tsaro ta Antifon Snatch, ya bayyana irin matakin da za su ɗauka a kan matashin.
8: Wanda shi ya je ya sha kwaya mai suna PG sannan kuma yana shan Eyes, wai mahaifiyarsa ya dauko wuka ice zai kashe. Wa iyazu billahi, wa iyazu billahi, babu abin da zamu ce sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kwaya, wannan kwaya, ubangiji Allah imana maganin wannan kwaya, wai da shine yace zai kashe mahaifiyarsa. To lalle mai girma commandant Nura Salisu Sharada, wannan yaron kamar inda yace ba zai barshi ba, kuma yana nan an da zara an ci gaba da bincike, an kamo shauran yaran da suke zama a majalisa suke irin wannan shaye-shaye, to zai tura su gaba yaje su girba abin da suka shuka, domin barin waɗannan a cikin al'umma ba karamin hadari bane. In mutun yaje yana yi wa mahaifiyarsa barazana da kisan kai ballantana, wanda ba ma unguwa ɗaya ba, ba ma gida ɗaya ba.
6: Ya kuma yi kira ga iyaye da su ƙara kulawa da tarbiyyar ƴaƴansu. Shamsu Muhammad Kundila, ku karkada kunnuwanku ku sha labari.
3: Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mana yaranmu daga irin aikata irin wannan mummunan hali na shaye-shaye, wanda har yake kai su da cin zarafin iyayensu. Wannan kira mai sauraro, shin ko ka san asalin samuwar unguwar Kai Gama da ke cikin birnin Kano, wacce ta samo asali daga wani mutum da ya taso daga jihar Borno zuwa Kano? Rahoton nan naku na sanin asali da ya saba zagayawa unguwanni domin jin asalin unguwannin, ya tattauna da Malam Muktar Abdullahi Gadan Kaya, masani kan al'adun Hausawa, domin sanin asalin unguwar ta Kai Gama.
9: Wannan unguwa ta samo asalin sunanta ne daga wani babarbare da ya zo daga gabas, ya zo ya yi bukka a gurin, ike saka tabarma da kuma da baibayin jakuna da yake tufkawa. To idan mutane za su yi siyayya sai a ce aje gurin Kai Gama. Daga nan mutane suka fara zama a unguwar, sai wannan unguwa ta samu wannan suna nata. Amma tun farkon zamansa a wannan guri sai ya dasa bishiyar dirimi, da bishiyar dirimin ta girma, idan za a je sai kuma a ce a je gurin dirimin Kai Gama, to sai kuma unguwar ta koma sunan dirimin Kai Gama. Daga cikin fitattun gurare a cikin unguwar akwai kududdufin Cirakumi, akwai kuma kududdufin ƴar kwadi, wanda asalinsa wata mahaukaciya ce mai suna ƴar kwadi take zuwa tana yawan zama a bakin kududdufin, saboda haka ake ce masa kududdufin ƴar kwadi.
3: To ko waɗanne unguwanni ne suka yi iyaka da unguwar ta Kai Gama?
9: Unguwar Kai Gama a gabas ta yi iyaka da Rijiya Hudu, a yamma ta yi iyaka da Goron Dutse, a arewa ta yi iyaka da Yalwa da Goron Dutse, a kudu kuwa ta yi iyaka da titin Goron Dutse.
3: Shin ko akwai mashahuran mutane wanda suka yi shura a wannan unguwa ta Kai Gama?
9: Ke zuwa tana yawan zama a bakin kududdufin, saboda haka ake ce masa kududdufin ƴar kwadi. Daga cikin mashahuran mutane kuwa akwai Malam Adamu, wanda shine asalin mai unguwar Kai Gama, da Malam Adamu mai Bulala, da Malam Ahmadu Wasakwaci. fitaccen attajirin nan mai rabar da amfanin gonarsa idan ya noma. Alhaji Tanko Gambaga shi ma dan unguwar ne. Haka nan Bala DPO wanda ya tashe suna wajen kama gagararru shi ma dan unguwar ne. Haka na tsohon dan jarida kuma fitaccen mai karanta kagaggun labarin Hausa da aka saba jin sa a gidajen radio da kafofin yada labarai wato Muhammad Umar Kaigama shi ma dan unguwar ne.
3: Da fatan za ku biyo mu cikin shirin mu na gaba domin jin mu dauke da asalin sunan wata unguwar, domin kuwa sanin asali shike sa kare cin alli. Kuma kafin shirin ya ci gaba, bari mu garzaya teburin Shamsu Abdullahi Kademi domin mu karbi sakon talla.
10: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da queen a wala mai lakabin haihuwa goma, sannan suna da a wala ta masu ciwon baya da kuma katifin a wala na yan makaranta da sauransu. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifa a wala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya. Yanzu saura da ni, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar a wala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin a wala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar a wala, Nana Akonar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman Jefetrelem a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntube su lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-251. A tuna, katifar a wala da inganci suka dara saura.
11: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
12: Ke dai bari to kallu wannan.
11: Amma wannan sleeveless din ya ga ke ni, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
12: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
11: Ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
12: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less sleeveless, Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
11: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
12: Suna nan a Jabda Filin Parkin, Wase House, kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
13: Ha, gaskiya na da duk cikin mutum sai kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi bana da nisa da mai. Magana nake ta makarantar yara ce. Sai ni dan baka shawara ta canza musu makaranta amma haƙi ko in ya canza musu makaranta a kai shi na. Haƙi Success International Academy mana. Domin kuwa a Haƙi Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce ga bare ojore. Kala makarantar da ta hada da bi and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary, ga kuma islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin ka dole mu san nan ki ba a jiye shi kana nan a na ibawa a rubuta Sa'adat Tunani College Zaria Mazkuru. Za ku iya tuntuɓar director ɗin makarantar Alhaji Wada Idi Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0800-326-2 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
3: To barkanmu da dawowa. To anan kuma kungiyar ƴan fura da nono da ke a bayan sakatariyar Audu Bako kan titin Zaria Road ne suka yi kira ga gwamnan jihar Kano, wato injiniya Abba Kabir Yusuf, da ya kai musu ɗauki ta fuskar kyautata musu kasuwar domin samar musu da walwala. Ga dai cikakken rahoton da Rabi'u Sadauki Kure ya haɗa mana a ziyarar gani da ido da ya kai kasuwar.
14: Kamar yadda ba a taɓa raba hanta da jini, haka nan abu ne da kamar wuya a iya raba birnin Kano da fura da nono, wanda Fulani da sauran 'yan kasuwa suke siyarwa a sassa daban-daban na birnin. Sai dai kasuwar 'yan fura da nono da ke a bayan sakatariyar Audu Bako tana ci gaba da ɗaukar hankalin gwamnatin jihar Kano. Abdulrashid Balamato shine sakataren kungiyar yan fura da nono dake a bayan sakatariyar Audu Bako akan titin Zaria Road.
15: Muna kira ga mai girma gwamna da ya taimaka ya inganta mana gurin da muke kasuwancin. Da shi wannan gurin kadai muke iya morar gwamnati don ko empowerment ko wani wannan ba abin da matan nan suke samu. Iya wannan gurin da suke zuwa su kasuwa su koma ya isha a inganta mana wajen a mana ban daki a mana masallaci sannan kuma ba mu da ruwa. Muna kira ga mai girma gwamna.
14: Akwai rahotannin cewa gwamnatin jihar Kano na kokarin tashin yan kasuwar ta fura da nono daga bayan sakatariyar Audu Bako zuwa harabar gidan Fiat ko kuma kasuwar Dangoro. Sai dai kungiyar yan kasuwar ta buƙaci da ayi la'akari da halin da suke ciki wajen kyautata musu.
15: Gurin ya dan matse gaskiya ba mu da isasshen guri. Muna son a samu isasshen guri. Sannan in aka samu isasshen guri kaga za a dinga saka kaya a ciniki a kasuwanci. Su kansu matan za su bi jin dadin su zo shap shap su sai da kayan su su koma. Tunda gaba ɗaya kasuwar ba mu fa awa biyu uku. A zo a gyara mana wajen dan su ma su dinga koma gidajensu da wuri.
14: Hajiya Hauwa ita ce shugabar mata a kasuwar yan nono dake a Kano Line bayan sakatariyar Audu Bako ta bayyana irin kalubalen da suke fama da shi.
16: A Kano Line muna rumfanoni, muna ban daki da masallaci a kasuwar yan nono. Akwai bata gari masu shigowa suna muna son su tashe mu a gurin, su hana mu zama a gurin. Suna bata mana kasuwa matsa kasuwa su tattar da mu hankali.
14: Akwai wasu kuɗi akan ce sukan kai magaraba haka ko su kai wajen isha har goma na dare ko wani abu makamantan su. Kuna dauko su matakai na ganin tunda an riga an sayar da nono to a hakura tafi gida?
16: Eh, muna so a dauki mun matakin muna da an sayar ko wani sayar ya tafi gida. Haka ai yafi ai mata ne ba maza bane ko? Muna kallo za mu samu ci gaba a nan gurin. Idan gurin ta ban mu nan.
14: Kamar ana mora wani haraji a gurin ku ne gwamnati?
16: Eh, ana mora. Duk wata aji gurin da heta bayar, duk wanda aji kayan sa ya bayar.
14: Su waye suke karbe gwamnati? Jami'an gwamnati ne ko waye?
16: Eh, jami'an gwamnati. Ne nuna matare da su muke.
14: Na ga wata ita ma banna rawo.
17: Amin na ma na mimeti.
14: Amin na wala? Wala. Ma'aikatar ciniki da kasuwanci ta jihar Kano ita ke da alhakin kyautata walwalar 'yan kasuwar wanda da so samu ne ai da mun ji ta bakin su, amma dai kofa a buɗe take idan har sun yarda sun yi magana da mu. Akwai buƙatar gwamnatin jihar Kano ta bullo da matakan kyautata harkokin kasuwancin fura da nono a jihar Kano tare da samar musu da ababen more rayuwa domin haɓaka kasuwancin yadda ya kamata. Masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taɓa zama sauke muraba. Rabi'u Sadauki Kura ku karkada kunnuwanku.
3: Da fatan gwamnatin jihar Kano za ta duba su domin gabatar da kasuwancin su cikin sauki. Hausawa na cewa rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya tatta mai kaya, domin kuwa a can jihar Kebbi ne aka hango wani matashi a makale a jikin turken wutar lantarki bayan da ake zargin cewar ya je sata ne aka kawo wuta, lamarin da ya hana shi saukowa har tsawon kwana biyu kafin a lura da shi a makale. Duk da cewar matashin bai rasa ransa ba, sai dai alamu sun nuna di ya jikkata. Muryoyin ma'aikatan wutar lantarki kenan na jihar Kebbi da suke kokarin sako da wannan matashi bayan da ya makale a saman turken wutar lantarkin. Ga dai yadda wasu shaidun gani da ido suka bayyana wa filin ku karkada kunnuwan ku sha labari yadda lamarin ya faru.
18: Mu dai muna nan daddare da aka ba mu ta misali 12 aka dauke ta na rani, to komiti 17 bata samu da dauke sai aka koma da ita. Kaga mun fa bin ki zaura bayan da safiyar nan muna tashi sai aka ci mu ai ga barawon waya can an samu ya je fata waya har ya nake akan wayar wutar ta dan bugai amma dai bai hado ba daga sama ya hange yana dilu. To kore mun ma kore muka zo muka tarar da mutane da mafakayar makaranta da kuma kun sun zo sai dan kokai suna ko muna a wurin ma'aikata su kuzo da ma'aikatanni fa ma a saukar da shi a tore shi. To eh, ina kana ya daga taren jiyan nan ko a lokacin da aka samu ɗauki wuta ne yake hange a wurin har towa yanzu da safe ni dai ɓarawon waya ne ko har ya fara fatar daga cebe ɗaya ta fara saukowa ƙafa ya juyo ga wannan ne zuwa ɗauki wuta ne aka mai rauta sai abin ya faru da shi.
3: Bayan sauko da matashin ne al'umma suka yi niyyar ƙaddamar masa su ɗan sassama shi sama-sama, amma kasancewar jami'an tsaro na wajen suka hana su. To ai dama Hausawa na cewa son zuciya bacinta, kuma wanda bai ji bari ba ai zai ji hoho. Allah ya kyauta. Wanda kuma a nan ne za mu ja akalar shirin a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio. Sai waɗanda suka ɗaukan mana sauti a kan na'ura Usman Ibrahim Datti da Bashir Ali Ali, sai 'yan uwa abokan aiki tukur es tukur Salisu Hussein Usman, Shamsu Muhammad Kundila, Usman Ibrahim Datti, Dritz Kasim Hausawa, Nura Ɗahir Yakasai, Rabi'u sadauki kura'ar jagoran shirin. Ni Abubakar Sabi'u karkasara da na shirya kuma na gabatar nake cewa Allah ya hada mu da alkhairinsa. Amin summa amin.
19: Labarin gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
20: Masana sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kalba don yin haka hadari ne ga lafiyar iyalansu, saboda kawai su samu rabi naira 50 a kowace girki.
19: Kwarai man kalba ba shi da suna, ba a rufe shi ba, kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta, sannan ba a san me ke cikin sa ba.
20: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
19: Zaɓi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil Blend.
21: Amana Oil, seal value, honest price, no compromise.
22: Wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu, ga gumin dare da nake, ga zazzabi, gashi kuma ina rama ba dare ba da ni.
23: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar.
24: Gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
22: Bijirarren tari, tari ne wanda yake bijirewa magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina domin ya samu sauki, ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari.
25: Kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki.

kenan za ku muta yi muku kwam daya a gama duku gaba daya mun fahimta ko to na daga ciki malai yace ar-raddu ala munkiri qiyamul af'al al-ikhtiyariyya lillahi wadanda suke musa cewar Allah ba shi baya nafi baya nafi akwai daga cikin kungiyoyi al-firqa dhalla matattun kungiyoyi wanda annabi ya riga ya bayani a kansu to akwai wadanda daga cikin aqidar su wato Allah ba shi da nafi Allah ba zai yi nafi ba saboda suna ganin cewa nafi kamar wata sifa ce ta dan adam to garin kokarin korewa Allah sifar wato sifar dan adam sai suke kore masa sifar tashi wanda ta dace da matsayinsa da girmansa da jabarutunsa to ba haka bane duk sifar da Allah ya tabbatarwa da kansa za a tabbatar masa amma to ta fuskar da ta dace da matsayinsa in aka ce yana ji a jinsa ba irin namu bane yana gani ganinsa ba irin namu bane ko jinsa daban yake da namu ganinsa daban yake da namu dan haka nabi daga cikin sifofinsa ne amma ba irin nabin mu ba mu to dan haka wannan tana raddi bisa ga wadanda suke kore wannan sifar ta ayyuka na Allah na wato zabi ya nabi abu yayi an gane ko wallazi alaihi ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa in aka ce ahlus sunna wal jamaa ba ana nan wata kungiya ba ana nan musulmi irin na zamanin annabi kawai kawai wani yaji an ce ahlus sunna wal jamaa yaga cewa ba cikin wata kungiya kuma yana kan manhaji manhaji na maki alaihi salatu wassalam da sahabbansa yaji cewa ai ba da shi yake ba a in dai kana kan manhaji na maki alaihi salatu wassalam to kai ne ahlus sunna din to wallahi alaihi ahlus sunna wal jamaa anna allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid gashi ne ya faɗa mu a cikin littafinsa fa'alul lima yurid wala ta'ti hadithul junud kaga mai aiki ne kenan ko inna la ya'lamu ma yasha dan haka ya nifa yayi aiki wannan sifar sa ce amma ba irin nafi na halittar sa ba wannan muna fahimtar akwai raddi ga masu wannan mummunar aqida mun gani ko anna allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yuridu fi'lan yaliku bi jalalihi aikin da ya dace da kasaitar sa da girman sa wama taqtadihi hikmatuhu eh da abin da kuma hikmar sa take hukuntawa wajen nafi liqawlihi ta'ala hatta yati Allahu bi amri saboda gashi Allah ya ce har Allah ya zo da al'amarin sa malai yace na daga cikin subutul qudra lillahi azza wa jalla wa anna shamilatu likulli shay wannan ayar ta kara nuna mana Allah yana da cikakken iko akan komai inna Allaha ala kulli shay'in qadir ko yawa na daga ciki wannan aya tana raddi ga mu'tazilawa da qadariyya mu'tazila da qadariyya wadanda suke cewa ai mutum wato shi yake tsara wa kansa abin da yake sanya aikata kuma ya aikata wannan na daga cikin aqidar su kuma aqida ce da suke ba daidai bane mun fahimta ko aqida ce da suke kuskure ne an gane la'annu mai quluna innal insana mustaqillun bi amalihi kowa shi yake nafi yayi aiki wato Allah ba shi da tasiri cikin dukkan abin da muke yi a aqidar su mu'tazila da qadariyya daga cikin aqidar su yanzu misali ina daga hannu na haka na sauke nayi magana nayi shiru su aqidar su kawai ni ne na ga dama nayi Allah ba shi da ta cewa ci kaga wannan ai ƙarya ne ko ko ba haka ba yawa ya ba mu gurgudan namu ikon da wato kudurar da zamu nafa mu yi amma wannan aikin da zamu nafa mu yi yana biyo bayan wato amincewa sa da yaddar sa masha Allah kana wa ma lam sha Allah yakun da zan so in daga hannuna in Allah bai so annan ba zai dauko ba ko ba haka ba ta saboda haka wannan ayar raddi ne zuwa gare su mu'tazilawa da qadariyya Allah ka shirye da mu ya annahum yaquluna innal insana mustaqillun bi amalihi to wa idha kana mustaqillan bi amalihi in kuwa mutum aka ce wato aikin sa shi yake ganin dama yayi Allah ba shi da ruwa da tsaki a ciki to lazima min zalika anna la laqadiru ala taghyirihi yana wani yana nuna Allah ba shi da iko canzawa kenan ko in kai dubun zaka daga hannanka ko zaka yi kaza ko zaka yi magana in aka tafi akan wannan aqida ta mummuna kenan Allah ba shi da ta cewa cikin dan abin da halittar sa suke nufi za su yi wanda kuma wannan ba haka bin yake ba لانه ان قدر على تغيير لانه ان قدر ان قدر على تغييره صار العبد غير مستقل saboda haka wato idan Allah yana da ikon da zai iya canza abin da kana fata kenan wannan ya nuna mu aikin mu ba independent bane muna da

muna da nabi muna da aiki amma din nufin mu da aikin yana biyo bayan sai Allah ya so to malai yace wannan yana raddi ga wannan mummunar akida sai nabiyin karshe bisharatul mu'minina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sayughyiru haluhum al-muqtadiya lil-aqwi wa as-safihi sannan akwai bishara a cikin wannan aya cewa halin da suke ciki a yanzu da aka ce su hakura su kame su manta kenan akwai albishir da yake nuna cewa akwai yanayin da zai zo wannan wato abuwar da wannan kawai da kan za a janye shi za a zo a yi fito na fito akwai bishara ta nasara da kuma umarni na a yi fito na fito da su shine bisharatul mu'minina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sayghyiru halahum al-muqtadiya lil-aqwi was-safi ila quwwatin saboda rauni ne ya saka aka ce su yi abuwa samanta to za su samu karfi wannan albishir ne na cewa akwai karfi zai zo hatta ya ce Allah bi amri ai karfi ne zai zo yasadiuna biha jihadu ko jihadul adu wanda da wannan karfin za su iya yakar wato makiya yawa sai kuma abu na karshe a cikin wato fa'idodin ita wannan ayar malai ce ittiba'ul hikmati fid da'wati ila Allah bi sabri wal musabara wannan ayar tana nuna a matsayin ka na mai da'awa a matsayin ka na mai wa'azi a matsayin ka na mai son ka kawo gyara dole sai kai hakuri kai juriya dole kai as-sabr zaka iya ganin abin da baka son ka gani zaka iya jin abin da baka son ka ji to ba zaka samu nasara ba sai in kai amfani da waɗannan halaye guda biyu as-sabr wal musabara kai sai kai hakuri sannan kuma sai ka jure ka doge akai mun fahimta ko hatta ya tahaqqaqa an-nasr har nasarar da kake neman ta kake burinta ta tabbata wa an tu'amala kullu halin bima yunasibuhu ko bima yunasibuha kuma zaka mu'amalanci kowane hali da ka samu kanka gurgudan wato mu'amalanta da ya dace da halin da ka samu kanka akwai inda za ka yi hakuri ko da na dole ne ko misali kana da wani matsayin ungoku sai wani dalili ya saka ka fada hannun wani wani wanda aka wakilta an gane ko ba na sai in kama suna kawai sai ka samu kanka tsage-tsage a hannunsu to a wannan halin za ka ce kai wani ne za ka ce ni da gaci ne ko ni kaza ne ko ni ne ba mu unguwa ne ai ba wannan ai a wannan lokacin sai dai ba da hakuri to yalla bai ai hakuri kawai shi ne abin da za ka yi an fahimta ko domin shi ne abin da wato halin da kake ciki yake hukunta kai in ka ce za ka yi akasin wannan to za ka samu babban matsala to malam zai karanto mana wannan shi ne ƙarshen abin da ya sawaka da ya ce wannan aya ta 109 wato ta suratul baqara wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfu wa ta'ati Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ka albarkace mu da abubuwan da muka ji malam zai dora mana aya ta 110 a cikin wannan sura na'am

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su da gobobin su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah to ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: bidiyon ebiyan babbar kafa ta sadarwa ilimin jarawa fada karawa da zumunci suka sadawa
1: kana zauna a karkara kuma kana fama da rashin hanya ruwan sha ya zama matsala a yankin ku asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rahama Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita ku kira ku bayyana damuwar ku sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma ku dai ku kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma domin share hawayen ku

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah to ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alai wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu ba da magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakanin mu da Allah muke aikin ba da magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703338.

0: masararru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin zaman yamarna da fatan mun wayi gari lafiya Allah ubangiji ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan rana
1: amin
0: Allah sai ne yauka jinin da karfi
1: da gaskiya kan
0: eh
1: gaskiya kan
0: sunana Shams Abdullahi Said Kadimi tare da ni akwai
1: sai na ambayin da ba
0: yau Malam Husaini shirin namu ina da dosa ne
1: to ai ka san yanzu tunda lokaci ne da ake cire guguwar neman shugabanci
0: ba
1: ta tunkaro kuma ga zabe yana karatuwa kasa da watanni uku ina ganin wato lokaci ne na masu abin ko
0: to ai jiya na ga an yi taro an cashi
1: an cashi a fada shugaban kasa kan abin
0: an cashi
1: an yi barkwanci kala kala
0: an yi rawa an abin nan
1: an yi rawa an yi abubuwa kam
0: to Malam Sani ko kai ma ka yi rawar ne jiya
1: mu yan kallo ne ai da kuma mu ji ra'ayoyin jama'a ya suka kalli abubuwan
0: to ai ka san tunda su ma fada shugaban kasa sun yi nishadi jiya
1: an yi nishadi kam
0: duk da kullun kage wajen sati biyu da mu da al'umma tattauna muke akan tsadar rayuwa farashin man fetur yanda wakilan namu ma suke wakiltar mu ko shugabannin mu suke jagorantar mu yau sai muka ce to mu ma tunda manya sun yi nishadi
1: mu ma bari mu yi ba
0: yau mu ma da masu sauraro bari mu zo mu yi
1: duk da dai
0: ana cikin halin da ake ciki to amma tunda su ma sun yi nishadin to al'umma su ma sai su nuna su ma su nishadin su gaskiya
1: su nishadi suke mu kaga yake muke
0: Allah bala sai
1: dai yake muke
0: yanzu wannan duk da rida da nake ga
1: wallahi dai yake muke
0: to shikenan bari mu ji ko ma sauraro su ma yake suke yi amma dai ya kamata duk wanda ya kirawo mu ya bada wani labari da zai sanya al'umma farin ciki domin tunda dai mun ga farin cikin yaki samuwa an ce an rage fetur din yaki raguwa sai karuwa yake yi
1: ana ganin dai wanda ya sa yake dai
0: wanda zai sa dai dan mutane su dan samu dan nishadi su dan samu
1: zan ga ba daga nan har mu fita
0: su dan samu
1: dan ga ga samu wanda zai sa nishadi
0: ka san ni labari na dan uwa boki aiki
1: na'am
0: mun je sallar juma'a
1: na'am
0: muka je sallar juma'a sai aka rashin sa'a cinaka ya
1: cije shi ko ya shigo rigar
0: ba na irin riga ma shiga ai mai sauki ne to kai muna zaune da mutum ana zaman tahiya ashe cinaka ya biyo ta kasan wandansa ya shiga cikin wandansa to sai canji miki mutum na ana zaman tahiya yana
1: ayyo ce na gari
0: don uwa ne aboki aiki na so yana cikin wannan zauren namu
1: wato ai in kaji abubuwa wato an yi darasi an yi karatu wallahi wato idan ni abin da yake fugon dariya ko ina cikin bacin rai idan na ga mutum ya ce kasan nan sai an sake zama to ina dariya to da za a zauna
0: to ai da kai ya kamata a sake zama tun daga bayan tana zuwa da
1: gaggawar yawa wai sai an sake zama
0: ana ya kamata a sake zama indai har da gaske an abin nan din
1: ana ganin wani ma ya fito sallah asuba da abaya
0: to masu sauraro tunda yau tunda kana sati biyu kusan kullum to da matsaloli muke yi yau muka ce to bari mu bude mu yi raha da mu da ku wanda Malam Usaini ya ce idan aka bani labarin ma ba wai nishadi za a yi ba wai yaƙi
1: za a yi yaƙi za a yi
0: sai ko haka ne ko ba haka bane ba amma namar da za a same mu ita ce 0707795239 da kuma 0817475777

0: bakwai ko zan sa Malam Usaini wa kannan ne da wannan gwamnati yake tikar ko kai ma zaka tikar wannan saka baka ita
1: gwamnati mai rana ushin kenan ko
0: to ai kage
1: ai ya ce wai ta ji abin da yake jiya jiya a wajen wannan tare wai zai rawar da bai taba yin irin ta ba a rayuwarsa amma fa sai sun ce wai sai shugaban da ba na jam'iyyar
0: su ba shi ne shi fa ga jam'iyyar da yake fa
1: to ai abin da ya daure mutanen ne sai shi
0: kenan kuma wani muji sauraro assalamu alaikum
2: Assalamu
0: alaikum. Salam. Ne muku baka ta ta da fata kun ta lafiya. To barka dai. An bai da ba. Na'am, barka dai.
2: Yau
0: tunda muna ta tattauna matsalar man
2: fetur,
0: na tattauna kullum a jigun
2: tunda su ma
0: tun ni shaɗi
2: mu ma
0: sai mi na mu ba
2: shi ne sai mi na mu ma ne ai ya kamata duk wanda wannan zaben yake ganin bai wannan ba to wannan lokacin da za ku iya canza shi da kura
0: na'am
2: kafa a tare Allah ya yarda
0: alkafa a tare in Allah ya yarda
2: yawa a kafa a tare a raka a jira ta tabar gari ta
1: to kar kai manci a can
0: to kana ji na duk da wannan yanayi da ake ciki babu wani labari da idan ka tuno shi kake shiga cikin shin nishadi kai kaji ka kalkalar da dariya kai ka dai
2: da kuma da zaka ran wala
0: to dan ba mu shi bane kuma sauraro za su ji dadin sa yanzu nan
2: dan akwai wani tsoho a garin mu
0: na'am
2: ya je shago zai fita da zai kida
0: to mulla sablan ban Malam Abubakar da fatan Malam Abubakar idan ka samu layi zaka kirawo domin yau dai al'umma ya kamata mu a karan kanmu mu ma mu sa junan mu nishadi assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi Malam Hussein
0: na barkanka dai
3: barkan ku da wannan lokaci Malam Bashir Abdullahi daga Hausa
0: to Malam Bashir Abdullahi ya kai
3: wannan abun da kuka dauko ni mun kai da ya wuce saboda da mata da ta tattauna abubuwan da suke wata mutane rai
0: na'am
3: to gana duk kuma na gode da
0: mishin da zai daga dan ga gaskiya ne to Malam Bashir kai ma akwai labari da duk wannan halin da ake ciki idan ka tuno shi kake dan jin farin ciki ka dan ji ka dakilkalin dariya kai kadai
3: to ai ka ga tunda ake magana shi da siyasa kuma da yan siyasa ne magana kai
0: na'am
3: akwai wata rana wata kuma ne labari da take da yan siyasa ne suke je kanta
0: eh
3: duka
0: wanda suka tafi ana
3: tafiya
0: sai motar nan
3: kafai
0: to a wani kai to da ta fadi wasu
1: sun mutu wasu kuma
0: sun daga kare sun ji
3: jiki
0: da ake cewa ba anan ne ake an
3: su da
0: magaji yi wallahi anan tun da magana gaba ɗaya da ake faɗa magana je kawai ta yanda suke ake tunani kenan to amin to muna godiya ka san shi wannan labarin abin da yake so ya fito duk da dai ba labari bane ba da za mu so mutane a ce an yi irin wannan abu a aikace ka san ɗaukar doka a hannu ka san wai abin da ya sa aka haɗa su gaba ɗaya sun ji wanda suke cewa ba su mutu ɗin mawato ya duk magana kuɗi iri ɗaya ce ka ga fashin bakin da ake wa 'yan siyasa kenan
1: wato gaskiya Allah mun gode maka
0: alhamdulillah
1: duk wanda ya tsinci kanshi a Najeriya ya tsinci kanshi a arewa ya tsinci kanshi musulmi babban ni'imar da Allah ya mana musulunci amma halin da muka shiga da tsarin ƙasar nan da yadda batun tattalin arziki yake ga rayuwar mu wallahi in banda taimakon ubangiji da musuluncin nan
0: yau shi yasa nace dai mu yi farin ciki din
1: ai ba a tuna baya
0: assalamu alaikum to malam Malam Abubakar ko
2: eh shi ne nan daga barkun bukure
0: magana ne na'am Malam Abubakar wannan tsohon naku za mu so mu ji labarin wannan tsohon na garin naku
2: Na'am kana ji?
0: Na'am muna jin kamar Abubakar.
2: Sai akwai wani tsoho ya ce ga gumma zai sai Tariya sai kida kai da wace Tariya no zo ki magana sai kida baba Tariya 108 makaroni. Sai kira sai kida to ai ba ne makaronin nan guda shi dan Tariya ya ba mu hala balan sake da shi.
0: Gace shi akan tun ma yayin ke Tariya hukunci.
1: Kuma makaronin tafi tsada.
0: Makaronin kuma tafi tsada amma duk da ake yin shi ya zama cewa sai makaroni. Tun da yana garin wahalar da ake sha zu taliya ce sila. A to masha Allah muna godiya gaskiya nan da Tijo kaga shi da Tijo tun daga nan ya yanke taliya.
1: Wallahi. Allah ba shi su.
0: Da Malam Zaidi.
1: Kaga ai tun da na zo da sanyin safiya na yi aiki sai na koma gida kan na dawo. To akwai wani gida a nan kusa da mu wata mata ce ta shahara waina take yi kala-kala to akan je a siya magidanta saboda wani lokacin kaga ai a ce ranar aiki
0: ne ma tsabiya dai
1: to wai dan na ga maka wallahi na shiga an cika haka to ni da yake ana girmama ni a gidan da matar gidan da komai baiwa Allah ne aka bani kujera ina zaune sai ga wani ya shigo tun daga waje naji ana cewa ya sai da ina kwana ina kwana hannun ya kuma ta da manyan mutane ya sai ji wallahi rigar sa a bai bai take sai da yau ne ne zai shi sai malam huda musa riga a bai kai mana magana ya kalla yace wallahi bai sani
0: to ba ya sai Allah da bai ya sai di
1: wallahi bai sani
0: to wannan lokacin wai ba mu sani wai yanzu wai da zini da wannan man yake wannan abin nan zaka tafi wucin nan kuwa
1: wallahi ba lalaba
0: to bar mu dauke wannan bar mu dauke wannan number assalamu alaikum to ba ne mun abin da za a zo kan mu ji kwalya eh ga wata mata ce wannan yaran fa eh fara fara zaka ce wannan yaran nawa yake eh mun shiga kan shi ba to
1: wannan da tantan ga
0: mutum da yake da kuma 08 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Assalamu alaikum. Yawa barkan ku dai. To mallam Ismaila. To masha Allah muna godiya. Kai ma kana da labarin da zaka ba al'umma su ma su dan ji farin ciki yanzu.
4: Yawa ni wannan na labarin.
0: To na'am.
4: Yawa ni kuma na labarin jiri ka ji ne lokacin da aka yi zaben Buhari.
0: Na'am. Kai ma kai ma 2015 din ne kenan.
4: Yawa eh. To a lokacin mun muke ga cikin gida muke cewa za Buhari. Eh. Za Buhari aka ci mulki kuma ne zako. Eh. Kuma haka da wani mai ya bai an tare ne.
0: Eh.
4: Na'am. Yo, ne da mu daga kada na ta dace.
0: Eh.
4: Ka ga mai da yo da yo.
0: Eh. Ne
4: da kin ga ita ba kin ga ba hadi. Wannan bai da ne yake zai kwanta da shi ne da yake da Allah kuwa. Ne ba da kirki ko mun tike da wani da wannan yayin zai fada mata kuka fada haka.
0: Eh.
4: To yake an haka an haka haka da Abu Hasan hadi da.
0: Eh.
4: Kina
0: ko zai duk da mai
4: duniyar
0: sai abu daga da in nake ta hanka ana kai duk da mai wai abu
4: Allah. Ya ta kallawa kan ku ba ku yi wani idan idan ki ji sai.
0: Allah zargi kaji yanda ya tsohuwa wayo wato har bari ya gama shiga cikin sufa a wajen tsofa ba ratsa da bar ba
1: ya yi mutan tsofaffin muta ta uta
0: sai
1: ta bar na yara
0: assalamu alaikum
5: wa alaikum
0: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lewa barka ga dai an ga mace daya anya ko yanzu a ce tun arziki ya gyara kasa da ce ya gyara ba rayu ta bin ba kuwa a ce tun arziki ba ya gyara fa hanya ta yi kyau fa hanya clear yanzu
5: alhamdulillah
0: ba ta tun arzikin da aya haka kuwa
5: kawai abinda zai faru sai kawar sa wani lokaci sai ta dake shi kawai da ya samu sai dukkan hannu ya dakar mata
0: ya subhanallah kaga hukuncin ka ne kaga Allah zargi to muna godiya an ga mace daya muna godiya da fatan kai ma za a tashi lafiya wanda fatan za a ba yara shawara za a kalli shawara da za a ba su kaji fa reshi ya juye da mujiya
1: a ƙarin kuwa
0: Allah sani bari mu shakata da garba sufa ni ma na ga nawa kake so kai na ga ko usudin ka tafi ne kai ma
1: a ina a dane ki yana fara
0: to shikenan bari mu ji lamba lamba

0: لما زريق يجينا الخورة لما فوق دخلوا فوق لما فوق
1: مالو سيري كما خيرو دو بوندا
2: mazan je kenan
1: mazan je kenan
2: Allah ji kansu
1: wuri tsaya wai ya rawar klangu ka taba kwa
2: ai mu kwambar ne
1: eh
2: har rawar kwambar da ne
1: yanzu yaran yanzu ba su rawar klangu
2: ba ina
1: eh
2: su yanzu yaran yanzu ai yaran yanzu abinda suke fada za ka mai musu sai dai asulo
1: to shike sifili taka sifili bakwai sifili bakwai bakwai 9 5 2 9 3 9 da kuma sifili 8 1 bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai sune ne mun da za su
2: same ni wato a je
1: ne wannan yana tsoro mun da sako wai sai na fado wai wannan abokin aikin da cin da kai wa
2: a kar a fada a je ne abin da yake bani mamaki yake ban dariya kullum wai me yasa idan wuta ta wuta daga mutane yake ga suna rubuta cewa kasan nan fa sai an sake zama wai wani irin zama
1: to ai zama guda ɗaya ne ma sai ai zama guda ɗaya za a yi daya a cikin watan janairu za a daya a cikin watan febuwaru
2: ana ga kwana uku kuma azumi
1: eh
2: a shiga azumi
1: kage a wannan zaman da za a yi to idan har jiki magayi din ne a wannan lokacin ya kamata a dauki hukuncin da za a dauka
2: yanzu kage duk shekara da su shugabannin da ƴan siyasa ai umara suke tafiya
1: eh to amma
2: to amma bana fa
1: ai wannan umara azumin nan ba ta tafi ba
2: ai in ka tafi ai ai kana
1: ba ta tafi ba wannan umara azumin kuma ka sabe dai
2: kuma duk wanda ake biya mama na ba zai
1: ai wannan karan ina jin rabon palliative din azumi tun kafin azumin za a yi shi
2: to na yi ran nan
1: tun kafin azumin za a yi shi ka sa yanzu wannan azumin
2: na'am
1: tun kafin azumin za a yi rabon palliative
2: a ina ganin azumin bana anya ko za a iya ba su yan wani abu na ci
1: a ana ga
2: Allah ga ba mutum ya gina wani abu a ce
1: ka san wani abu guda idan har aka gama zaba ai ruwa ta sha kuma shikenan kuma ba za su yi wani abu ba halayya su ne
2: eh to amma to tunda haka ne ka san mu abin da yake damun mu kullun ita ce mutanen mu rashin wayewa da fahimtar yanci tunda duniya an yadda cewa dan adam wannan fundamental human right din tunda aka tabbatar da shi a Berlin wajen 1945 bayan an gama sakan walwa kamata a ce duk duniya tana kai tana amfani da shi to mu yanzu mun zauna ba mu da wani aiki sai dai mun zama samina wa dana mun ji mun bi kawai ba za mu dami amfani da kanmu mu duba bayan mu duba gaban mu mu duba makoman mu ba a mun zama samina wa dana
1: ai kai san tunda
2: yanzu kaga yanzu
1: yanzu
2: ka tsaya kana ne ba yanzu idan ka duba yadda kasan nan take ciki ka duba abin da ya faru jiya a fadar gwamnati ka auna shi a hankali kai kanka da masu sauraron mu sun san kowa in mahallin da za su ajiye abu ka duba fa
1: gaskiya ne wallahi sai wannan magana da ka faɗa ka ce an sami yanci ko kuma akwai dama ayi abin da ya kamata to ai daman sai da ita ake sarar da ita ake
2: shine matsalan mu
1: yayin da ka dauko nazo na karbo kudin ka nake tarasar rafi da kudin ka ai sai da ka juya ni tukunna zaka yi
2: gaskiya ne
1: in ka duba ga ko a shekaran jiya ai shi bankin ba da lamani na IMF ya fitar da shawarwari guda hudu ga ita kasar Najeriya ya kuma gargaɗe ita da kan cewar kar ta kuskura ta dawo da maganar tallafi
2: ba ma shawara ba gargaɗi
1: wani ba shawara ba
2: ba shawara ba ce jankunne ne
1: sai kawai sai kawo wasu shawarwari guda hudu wanda yake cewa maimakon dalar tallafin man fetur ɗin yana ba Najeriya shawara akan waɗannan shawarwari guda hudu cikin shawarwarin nan guda hudu bankin ya ce Najeriya ta dubi tallafawa da mabukata da kuɗaɗe kaga tun lokacin tsohon shugaba marigayi Muhammadu Buhari ake batun za a tallafa mutane da kuɗaɗe amma za ka ga cewar bisa zargi yadda ake tunani yanzu idan aka zo ka zo aka ce maka abin goko ka kalli mabukatan da suka amfana tun a wancan lokacin yanzu ka yanzu da muke buga waya din nan bayan nishar nan da ake lambobin da ake samu na 07777795239 da kuma 08475577777 idan mutum ya kira waya ka tambaye shi cewar zai iya kawo maka mutum 10 daga tun daga lokacin marigayi shugaban kasa Muhammadu Buhari da ake wannan conditional cash transfer din nan zuwa yanzu zai kawo maka mutum 10 da yaga sun amfani da kudaden da ake tallafa mutane ba lalle ya kawo maka ba
2: ni ma wannan ni ko miliyan 1 zaka ban ban ya kawo
1: ka gane abin da nake nufi to wai a nemo inda mutanen a nemo mabukatan wanda suke cikin wani hali a dinga taimaka musu da kudade
2: to
1: shi banki abin da ya fada kenan shawara ta biyu shine ya dubi yuwar tallafawa manoma ta fuskar harkokin kayan noma shawara ta uku shine ya dawo da ciyar da dalibai a makaranta wai shi ma zai re farfa zai magance yanayin da ake ciki shawara ta gaba bari mu dauki nan baka fa'in tafi shawara ta gaba assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
3: alaikum
1: wa alaikum assalam muna jin ka
3: yawa ka je mu da inda barka ku da safiya
1: barkarka dai
3: rafi mai jarida ko kuma mai magana
1: alalawa irin ta da
3: okay
1: gaskiya ne
3: to
1: an je ba mun tambaya da muke maka na farko shine akwai wani abu da kake tunawa duk da wannan yanayin da ake ciki kake shiga nishadi akwai wani abu da da idan ka tuno shi duk da yanayin da ake ciki kake shiga cikin nishadi haka kai da dariya
3: akwai
1: na'am to ba mun shi mu sha
3: amma ba sai kai da dariya
1: na'am
3: to idan na tuno kamar ana wutar labar zuwa kasuwa muna gida
1: tare
3: da yara na dan yayin
1: da
3: ba ba ni wani kuzuri a kwatare ta zama a gida mun sai
1: kibaci na'am wannan kawai
3: shi
1: ne tunani
3: shi kake tunawa kaji dadi yawa amma wannan babu wani abu
1: babu wani labarin to mun rasa lambar Rabi mai jarida ka gane Malam Usaini to yanzu a cikin wannan abubuwan guda uku da na lissafo wani ne kake ganin cewa an ta zai magance talaka matsalarsa haka shi yasa da aka ba su wannan shawarar shi yasa suka zo suka yi rawar su suka yi akai abin nan bin sani ba tun assalamu alaikum
3: assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: na'am da muke tare
3: Hassan na Usaini yayin gambo da shi gore hawaye
1: Malam Hassan na Usaini yayin gambo
3: wannan aka yi shi
1: an gaishe ka
3: akwai abin da shaki da yawa dama gaskiya
1: to masha na'am
3: tsara
1: tsara da
3: yake kin kin nan an
1: yi shi
3: sai na shaki eh an kuma ya yi
1: lafiya
3: eh an yi da kin nan ya wallahi zaka ana hawa
1: sai
3: ana dariya ana sai ana dariya wallahi tallahi din ya fara din zuwa in yanzu
1: akwai
3: rabu da kai wasa tiya ita wace sabo amma ina ko da shi akwai wannan to
1: kada ko shi ba gare
3: kada dole ba kun shaddi akwai dariya gaskiya ne ko gaskiya
1: to ba sha Allah
3: Allah
1: ya sauda shalle ba shi ga wani nagari amin to Malam Hassan da Usaini muna godiya kaji Hassan naka ne fa eh Malam Usaini
2: takwarani
1: takwarani assalamu alaikum na'am ra muke tare
4: to ana Abdullahi kuna magana da nabawa da yake unguwar baki na doka kura
1: to na Malam Nabawa daga karamar kuma kura na'am
4: shi kansa in ka duba magana ta gaskiya masana suna kafade kuma kunnan bai na cika ba da irin wayannan wato shi kansa wancan bankin ba da namu nan da yake wancan gargajin da 'yan Najeriya ai ba wai fatansa wai 'yan Najeriya shi rai ba
1: eh to fa
4: magana ta gaskiya fatansa kawai shi ne wacce hanyoyi boko tamba na Najeriya za su bi domin su daga bunƙasa musu wayannan bankuna da
1: to
4: amma ba wasu wata yawa da zaka tsin kawo a'a da kuma wani gargadi da suke yi kai mun ta duba ba ba wai shawara ba raba a wai gargadi ma suke
1: umma eh
4: to bai ta da su bai ta da su da kasar mu
1: a to ai sun ba kuɗin su sun ba su sun ba kuɗin ku ba dole su yi muku gargadi ba
4: to idan ka kula wannan bayar suka zuba ruwa na fitar hankali shi ne suke ta kokarin su ta yaya za a yi kudaden su dawo kuma idan ka duba masana suna magana cewar idan ka zo za ka biya bashin ma wai ba za su yarda ka biya bashin ba ba kowai ba saboda suna mutukar abubuwa da wannan ruwan da suka dora wannan kasar da ta
1: tafa
4: ka ga abin da ke a ran kenan kawai shi ne kasar gaba daya abubuwa hannun su shi sai abin da suka tsarawa mu wannan kasar da za su biya za a yi rai
1: to Malam Hassan Malam abin da na baba mai AC na kura yanzu a matsayinka na dan Najeriya tun daga shugabannin mu jiya sun yi raha an cashe an ci abinci an cashe an yi raha an yi raha kai me zai saka raha yanzu a wannan halin da ake ciki
4: to magana ta domin Allah ni dai abin da zai sa ni yi raha ne kawai ba wai ko ku ga dariya
1: eh
4: ba wai ya sa da farin ciki ba. Amma shi ne kamar yadda mahukuntanmu suke faɗe cewa za su yi maganin ya haɗa ba. Saboda idan ka kula duk inda ya fito da biya a kan nan, wallahi shekaran jiya kenan ko kwana uku. Akwai yarinya da na je na kwantar a asibitin Rano a yanzu haka da magana da muke da kai Allah ya mata rantsuwa
1: wallahi akbar Allah ya jikanta da gafara
4: wallahi in saka nan ga motar yan sanda guda uku daban da bayan ta gaba dai wallahi yanda take cewa wani da addina da sandina ba ne ce wa cikin ka da abin da zaka
1: yi hasbunallahu
4: wa ni'mal wakil wannan abin ka da wannan maganar wai ka fito ne daga bakin wayannan muke kira su zuwa gaba ni ba yanda zani dole shi zuwa gaba nan bane
1: to masha Allah muna godiya
4: ubangiji Allah ya ta fita shi da kiyaye
1: na baba mai AC muna godiya kuma muna maka ta'aziyar rasuwar yarka madadin shugabanni da masu sauraron mu na Rahma Radio a daidai wannan lokaci muna maka ta'aziyar rasuwar yarka assalamu alaikum na'am layin ka ya katse mana Rabiu
5: abin da nake faɗa shi ne mara shirin abin da yake sa da farin ciki yanzu kawai a dunkule
1: domin
5: nan na yi da family ɗina ma'ana ya'ya ko sai ko kuma uwa gida ana tsara ana farin ciki wannan shi ne sa da farin ciki sai kuma zama tsoron zuci kaina na gida na ba ku ta wuri zuwa kasuwa ko wani aiki ko wannan lokacin na mutan gida ne wannan ma yana sa da farin ciki
1: to muna
5: tsiri wata sallah ta
1: ake
5: ba za a kasuwa ba ko ba za a uwa ba sun zo na ji ba shi yake da gaba ba
1: to babu wani kuma abu da ya faru ko da a yarinta da haka idan ka je kana kasuwa din nan kawai ka jino shi ka tuntsire da dariya
5: lokacin da ina yarinta
1: ko ka ko lokacin da kana yarinta ko a kasuwa ko kuma bayan ma ka girma din
5: in kina wanda zai sa da farin
1: ciki wanda kawai idan ka tuno shi kai kade sai ka tuntsire da dariya
5: gaskiya a ba hani ba na tuntsire da dariya sai dai in yi murmushi
1: sai dai kai murmushi to ba sha Allah ka ga gaskiya ne eh
5: na tuna lokacin da na shiga primary
1: eh
5: baban ya ce min keke ta bodal
1: eh
5: dan bana bari a taba min jaka a gida amma da aka ce min keke ta bodal sai ga shi hada kyauta biyo ga yan gidan mu
1: to fa
5: sai lokacin da na shiga kuma legal
1: sannan
5: ma an sai min lifan
1: eh
5: babu wannan su kada ne ke tuna an gida
1: to masha Allah muna godiya to muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma ya kamata a ce da ma al'umma suna samun farin ciki ba kullun ai ta kawo labaran da za a dinga tayar da al'umma kai ba ka kullun cewa muke mai ya karu kuma ya karu din amma dai yau shi yasa muka ce mu zo mira Hussein ana ta turo mun da sako fa wai bada labarin hanya bauci
2: waye ne gana an gana maganar man
1: eh
2: farin cikin da ake zai ga mutum kuma ya fada kamar dadin
1: eh to ai shi yasa ne a ce wai kautar da ni zaki magana hanya bauci ko kuwa
2: ai ka san a lokacin da kuruciya
1: amma ba ce kamar labarin
2: to ai ba ba yi jamba ne ai ban fada ba
1: ce kamar labarin ba amma dai ana ta cewa ana ta nema matsa mun abu bi ake nema matsa mun
2: ai madan tana ji
1: da wannan abokin aikin
2: shi ma madan din sa tana ji yanzu
1: eh da wannan abokin aikin da kuma labarin hanyar Bauchi ake so in bayar ni kuma na ce ba zan bayar ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: alhamdulillah kuma an gama tsaye na dawo zan dan yi ba bayani akan kamar Yusuf Adanda da kuka yi magana akai
1: na'am
4: wanda ni na ɗaya daga cikin wadanda muke wannan aikin a nan unguwar mu ta Kudawa
1: eh
4: wanda tun daga ranar 1 ga watan 7 sun ci sun sa muka fara wannan abu har zuwa yanzu da nake muku magana mun yi mutane da tsaka sama da 4000 kuma lokacin da aka dawo da yan saka su akan ne a ce a ce a saki sabon da bayanai mun yi wannan aiki ya fi so goma daga wata lokacin zuwa amma mutanen da suka amfana gaskiya ba su ne wanda za a ce wai ko rabin mutanen da wallahi ba a ja su wannan kudade ba sannan kuma wani abu da yake wannan mu da muke aiki nan sa muka duka kan tsaba ke an mutane suka sarrafa mana da aikata tambayar mu wai yaushe za a ba da
1: Mm.
6: ya taho domin a wasa amma dai gaskiyar magana Yusuf Adanda da aka kira gaskiya ba abin ne ke dorewa da amma mu har aka mutane da wasu kudaden saboda waɗanda aka ba kudaden ba su dawo su tsaffe mu wayo shi za a tsike ba su da za a ba mu tsike faralin ka an ba mu tsike da amma kullun tunanin su yaushe za a sake bayarwa kuma waɗanda ba ake kawo su farko ma wasu su samu ba amma shi kuma yana jira gari to gaskiyar Yusuf Adanda kawai dai abin ne aka kira
1: muna godiya ga mace ɗaya ta san ɗaya abinda suka faɗa shine wai a saukaka yawan hawa farashin kayayyakin
2: masarufi
1: to ban san ta ina bane ba amma bari mu karɓi saƙo daga sashen mu na tallace-tallace idan mun dawo za mu ɗora

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Mun ji kan abincin mu na gargajiya.
2: Kada mamabar abincin mu na gargajiya.
1: Ka jare ya da ka salugo.
2: Kada mamabar abincin mu na gargajiya.
1: Dan kani galaba su zo galaba.
2: Gujiya. Kada mamabar abincin mu na gargajiya.
1: Ni gujiya da ka ka salugo.
2: Kada
1: mama abincin mu na gargajiya kuma
2: kada mama abincin
1: mu na
3: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da kasancewa da ku a wannan lokacin da muke gabata muku da shirin abincin ka lafiyar ka wanda wannan gidan radio mai albarka wato gidan radio Rahama ya dauki nauyin kawo muku shi kuwa mai girma dokajin karaye Dr. Aiwa Ibrahim Adam tare da taimaka Dr. Kabir Abdul Karim ake yin kokarin bincike domin zaino mana abubuwan da za su gabata daga abincin mu wanda za su inganta mana garkuwar jiki dan kasance cikin koshin lafiya kuma za mu yi amfani da wannan dama mu ba da hakurin rashin jin sabon shiri da ba a yi ba tsawon sati biyu wanda sai dai maimaici da muka riga yi da kuma hikima da muka yi bakon da ya wuce inda muka zanna muka tantambaye ku a yanda kuke jin shirin namu da kuma irin shawarwarin da kuka bada wanda yake wannan abu ya inganta kwarai da gaske mun samu abubuwan da za mu dora. Dokta, ga ka ga masu sauraron mu sai mu ji yau ina za mu taho.
4: Dan
3: na ga dai mun kai gaci a lokacin da muka tantauna kan magana anta.
4: Haka.
3: To yanzu ba mu san abin da ka leko mana ba.
4: To bismillahir rahmanir rahim. Kamar kullun wannan shiri yana duba yanayi ko tambayoyi ko abubuwan da suka rinjaya akan matsalolin da mutane suke fama da su a harkar lafiya. Kasancewar muna cikin yanayi na kaka yanzu haka din nan nan arewacin Najeriya kuma kakan nan tana tattare da abubuwa masu albarka wanda jiki yake bukata don inganta rayuwa da samar da nutsuwa a cikin sha'anin lafiya da kuma kwanciyar hankali ma na rayuwar gabaki daya. Shine wato kamar gujiya, kamar makani, kamar gero, kamar irin su rogo ma a wasu gurin zaka ga akwai rogon da ake tono shi na damuna ne da shauran su
3: dankali.
4: Su dankali haka,
3: su gurji
4: kwarai kuwa kwarai. To kasancewar a tsarin abinci wanda yake tsaba wadda take dauke da albarka mai yawan gaske wanda har yau babu wani abu da ya kai gero muhimmanci a cikin rayuwar dan adam. Babu wata kwayar abinci da take tsurowa a wannan doren kasa duniya baki dayanta wanda ya kai gero. Kuma wannan yanki namu cikin gata da kauna da soyayya da Allah ta'ala ya mana ya albarkace mu da abinci ya ba mu gero wanda abu ne wanda yake mai muhimmancin gaske a cikin rayuwa. Da geron nan a ce ba namu bane ba a nan kasar mu Allah ta'ala ya soro shi ba kawo shi za a dinga yi kuma duniya ta farka ta gane amfanin sa. To gaskiya zai wuya ma wani ya taba ganin sa ma gani ma zai wuya ka gan shi. To taken wannan shirin yau wato samar da abin da ake cewa silika. Wannan silika shine taken wannan abincin ko kuma wannan shirin na yau wanda mutane za su ji abubuwa da yawa na sanadare da dan adam yake bukata a kowane lokaci a cikin jikinsa. Amma bana jin wani ya taba jin wani abu mai muhimmanci wanda dan adam yake bukata sa kusan ko da wani lokaci wato shine sanadarin silika. Silika. Wannan silika din nan yana nan a kasashen duniya da dama ana sarrafawa ana nemo shi a cikin ma'adanai na abinci da kuma karkashin kasa da abubuwa na ruwa da shauransu. To bincike ya tabbatar da wato ko kuma tsari na ilimi ya tabbatar da babu wani guri da yake dauke da silika mai yawa kuma tsaftatacce mai amfani kusan ko da wani lokaci a cikin jikin nan adam wanda ya kai wato a gero kuma geron tunda mun jima a wannan fili muna bayani akan gero lokaci lokaci za a dinga jin gero mafi yawan mutane ma su kai mana tambayoyi akan wasu abubuwa ya zasu za mu ce ku je ku yi kaza da kaza da kaza da gero to wannan shirin ya zama na musamman ne saboda me sabon gero ne muke magana akan sa yanzu shine yake dauke da wadataccen silika mai mutukar amfani kuma mai yawa kuma tsaftatacce wanda a daidai wannan lokacin na kaka idan mutane suka yi hanzari suka amfana da wannan wato sanadari na silika wato za su samu wato ingantacciyar lafiya kuma zai rage wato yawan matsaloli da suka shafi wato kashi din nan kullun gwiwa kullun baya kullun hakarkai matsaloli dai ga sunan gabobi na jikin dan adam maza da mata yara da manya kashi yana ciwo baya yana ciwo wani ma ka rasa ma irin dalilin yin ciwon dan duk wani bincike na kimiya an yi babu wani dalili da zaka ga abin da ya kawo wannan ya ciwo amma ga rahama ga kyauta ta Allah ta'ala da dama tuni ya riga yayi mana wato wannan albarka ta wannan sanadari na silika a cikin gero amma rahin sani yasa kila mutane suke ta tafiya neman yadda za su yi da inganta lafiyar nan tasu alhali kuma ga abun a gida ga abun a kusa
3: a gona yaro
4: sannan wato wani abun farin ciki abun jin dadi wato baba a cikin wato kallon yadda Allah ta'ala yi wa mutanen Afirka musamman mutanen Najeriya yan arewa abubuwa da Allah ta'ala yi a wannan yankin namu wannan gero duk irin albarkan nan da Allah ta'ala ya lullube ta a cikin sa ya sanya ta ya kawwame ta kuma tsaftatacce duk wani abu da ka gani a cikin gero to koda ka ganshi a cikin wani abu to zaka zo ka tarar idan ka kara shi da na gero wato
3: darajar
4: yafi misali yanzu a cikin alkama da gero da alkama da gero da shinkafa da su ayaba su dankali duk yawancin su suna da wannan sanadarin silika din amma nasu ba shi da tsafta yana da wasu abubuwa masu matsaloli idan ka ci silikan da ya wuce abin da jikinka yake bukata na cikin alkama ko na cikin shinkafa to zaka samu matsaloli da yawa a cikin jikinka wanda zai zo ya hana jikin jin dadi ya hana jikin sakewa sakamakon wannan silika na cikin gero yawa to na cikin gero idan ka ci shi yana da gurare da yawa da zai tafi ya je wasu aikace wanda zai amfani jikin wato zai taimaka wa jikin sosai da sosai wajen yadda za a samu wato karin wasu amfaninnuka akan abin da kake bukata su kuma na cikin sauran abincin zai iya zama ma wasu matsaloli daban ya haifar da wasu damuwoyi a cikin jiki to wannan albarka da Allah ta'ala ya sanya a cikin

0: to da ba yadda za a yi ma in dai duniya ta farka ta gane wannan gerin ga abin da yake to wallahi akwai mutumin da kila ma zai har ya bar duniya kila ba zai ma ga gero ba zai taba ganin sa ba dan sai wanda ya isa ne zai ganshi
1: kuma da an san daraja shi kila da da zai zanto bai da wani abinci
0: sosai kuwa sosai sosai amma zaka ga mutane waɗanda yafi cancanta a ce suna magana akan wato abinci kuma abincin su yi magana akan gero sai ka gansu suna ta magana akan wani abu daban wanda magana akan gero ba za ta taba karewa ba amfani akan gero ba zai taba karewa ba matsalolin da gero zai taimaka wajen daidaita su a cikin jikinka wato ba su da adadi idan aka tambaye ni menene abu na daya da na biyu da na uku a cikin wato jerin abincin da Allah ya halitta kaf a duniya zan ce maka na daya gero na biyu gero na uku gero na hudu gero na biyar ma gero wanda takaitawa za a yi a na biyar din dan idan za a sake shi kawai ga baki daya har sai ka je har na 19
1: ashirin ba daya
0: wallahi duka gero ne babu wani abu da zaka iya kwatanta shi da gero
1: da
0: abincin da muke ci duk abin da kake bukata akwai madaidaici in protein kake bukata ma akwai protein a cikin sa idan iron kake bukata akwai wanda na cikin sa tsaftatacce ne ba irin wanda za a ce yau ka je ka daina cin nama saboda ka tara protein bane na cikin gero ba za a ce maka ka daina ci ba saboda me madaidaita ne wanda kuma suke bin jiki a hankali suke taimakawa ma jikin wajen narkewa ya bi jiki kamar yadda ya kamata to amma sai ka ga idan ka ba mutum shawara ya ci gero sai ya ci to kullun gero za mu dinga ci kullun gero za mu ci ba za a wuce wani abu ba to ba kullun taliya ba ba kullun shinkafa ba ya me yasa baka gaji da su ba ya kullun biredi me yasa baka gaji da su ba kullun
1: man biredi yayin duk abin da zaka yi
0: sai ya shafi fulawa kullun ko mutane ba sa gajiya da su amma me yasa mutane
1: sai dai sarrafa su shi mai girin ko za iya sarrafa shi ai wannan ko
0: duk wanda zaka ga yesu sai kuwa abubuwan sarrafawa suna nan da yawa wanda ake yi a zamanancin nan yanzu turawa da larabawa da suka sha wahala a cikin jikinsu suka ji radadi da neman kuma madadi kullum suna neman madadin alkama madadin sukari madadin mai madadin kaza duk wani abu da suke nemowa an tafi ashe a daji ake to ana so a gato ya za a yi a goya wannan da wannan a kara wannan zaka ga gero suke nemowa shine wanda zaka zo ka ci yau ka ci gobe bai baka wancan kaza da ake samu wanda su ne ake ta samu sun yi yawa a cikin jiki yasa jikin ya rikice ya tabarbare
1: eh kamar da ake wadda an ce India ta ko ina yanzu kokarin noman gero
0: sai Amurka ma nan ba da dadewa ba mutane za su ganshi a yan kananun buhuna kilo an zo ana kawo muku geron mutane za su zo su kuma su ci kilan sanda mutane suka ga turawa suna ci sai kaga kuma an dawo ana neman sa
1: to amma in aka bi irin shiye-shiyen da muka yi baya
0: na'am
1: yanda aka gurbata mana abubuwa da MGOs ko dan na ƙara S ba laifi bane
0: eh haka
1: wanda zaka ji komai to sai kaga babu wanda in dai ba wanda za a rika mana daga waje ba za a ce shi gero in ka kula baya ma da wani amfani da wani taki sai namu sai na gida kuma shi ne ba har kirari ake mai gero dan taki shi ne kadai yanzu za ka ce a kayan da za ka daga a wani wiki noma baya tattar da NGO
0: haka kuma akwai yankin ma da kwata-kwata ba sa sa taki
1: na'am
0: kuma anan arewan ba sa amfani da taki
1: irin wajen Nasarawa
0: wajejen
1: kasa
0: nan wajejen kasar Hadejia din nan wajejen su Malam Madorin nan Sahara dama kasar ba ta da karfi in ba geran ba abin da zai yi cikin kyau da shauransu ba sa shuka masara ma barantana ma a su kai taki dan ita sai da taki za ta yi to za ga ba ma sa shuka masara a yankin ko kaga masara bai wuce kawai kila an ratsa ta a ciki ko a samu dan gasawa da za a yi in ta yi din in ma Allah ya sa ta yi din mutum ya je wajejen yankin Malam Madorin nan yankin garin gabas su Burniwa su Kirika san ma can yankin nan ne su mai gata duk wannan yankin zaka je ka tarar da gero in ko ka shiga yankin Niger zaka zo ka tarar da geron kanshin sa ma na musamman ne saboda yayi nisa ma da burbushin inda za a samu taki ko leda ma a kusa da shi leda tana da tasirin da za ta shiga cikin amfanin ta zama ta samar

0: sinadaranta da suke cikin ta za su shiga kasa kuma
1: tsoron da yake kamar irin wannan da muke
0: wanda ake zubar din nan
1: na ruwa
0: da sauransu eh su din nan da ake ta zubarwa eh na gaji da bakin ciki akan ledan nan Allah ya kawo Allah ya kawo ran da wasu wata gwamnatin da za ta yi hana ledan nan Allah ya sa gwamnati ta waiga ta gano illan ledan nan ta sa tilas a tsince ta wanda ake ciki wanda ta shiga kasa a tsince ta kuma a hana abubuwa da ake yi da ledojin
1: nan a jiya da wani abu
0: illolin ledan nan
1: kaga da irin wannan jaka ta kunshi abubuwa da takarda
0: da takarda ake har yanzu kasashen duniya da takarda ake kasashe da dama sun farka tun sun yi doka akan leda su kamfanonin da suke ledan nan suna iya canjawa su dai za su kawo wancan abin da ba wani bane zai kawo kuma shi wannan yau zai lalace in takarda ce yau za ta lalace ta ribe in ta shiga kasa gobe a sake siyan wata leda ko sai a zuba abu sau biyar sau bakwai a cikin ta to ya kamata ya zama an canja an bar wannan ledan nan akwai fitina a cikin ta akwai illoli marasa adadi a cikin ta su bata muhalli su bata jikin dan adam da shauran wasu abubuwa to muna kan da shi maganar shi wannan albarka ta gero ko wannan sanadari na silika da wato Allah ta'ala ya albarkaci gero da shi wanda kashi da yake ciwo ko gabobi da suke ciwo ko kafa da take ciwo kaga yaro tun yana shekara 4 kashin sa yana ciwo
1: ko
0: gurin gutsi yana ragargajewa shi ba sikila ba in an baka wani labarin idan ka ce zaka ji ka tambaya ka ji tarihin yaron sai ka ji ba sikila bane amma ga duk matsaloli na kashi da shauransu kuma yana ci yana sha dan gata ne ma a gidan ko yar gata ce zuwa makaranta da shauransu sai dai kawai a raba a kalawa sanyi dan baya magana a ce sanyi ne ko mai sanyi to ko sanyin in ya tarar da wani jikin ba yadda zai da shi
1: sai ya hakura
0: eh dole saboda akwai nagarta ayi ya yawa garkuwar jiki to shi silika din nan wato duk karfin da kashi yake samu kashi ya zama mai juriya shine silika ne yake ba kashin juriya idan babu silika a cikin kashinka to kashin ba zai iya jure yanayi ba bazai iya jure matsaloli ba ko yaya aka samu wasu abubuwa yanzu ka duba kaga mutane da ake samu su da zaizayar kashi din zaizayar kashi a ce kasar da Allah ta'ala yayewa mutane wato gero
1: da gero
0: kuma ana canja kokon gwiwa ana canja socket na kafada ko na kwankwaso ko gurumbun tsiya gogi sai an canja haba wannan abu ne wanda yake nuna cewa kusan an bar abin da ya kamata kawai an kama yin wani abu daban ga abu mai sauki mai arha a kusa da mu
1: kuma yawancin sai an fita waje ko
0: eh sosai kuwa kuma ga shi da yawan gaske a cikin jeran fa ba wai dan kadan bane cokali biyu sai ya baka abin da kake bukata cokali biyu na gero sai ya baka adadin silika da kake bukata in dai jeran sabo ne shine dalilin yin wannan shiri wato dan mu amfana da sabon gero ai mun yi maganganu akan gero a baya sosai da sosai amma dalilin da yasa yanzu muka tabo shi koda wannan makon ne kadai muka samu muka taba wannan batun geron nan to wato dai dalilin shine dan a samu wannan wadataccen silika din nan dake cikin wannan sabon gero din wanda yanzu muna cikin kaka duk inda kaje zaka samu wato sabon gero kuma mutane su lura idan sun je siyan geron su lura akwai yan kasuwa da za su dauko tsohon gero su ajiye sai su sai sabo kuma su masu kaiwa su to
1: ko kuma rika nuna ma wannan sabo ne amma rika nuna ma tsohon ya fa
0: amfani tsohon ya fa amfani eh saboda hada jikin sa to wannan amfanin yana cikin sabon gero yana dauke da wato komai da komai lafiyayyu wadatattu wanda yanayin dadewa da bushewa ta kansa kafin ka iya samar da adadi ko yawan abin da kake bukata a cikin tsoho to a sabo yanzu nan gashi nan cokali biyu zai zo ya baka to idan ka ci cokali biyu na silika yanzu bayan awa daya ka saki cin cokali biyu bayan awa biyu ka saki cin cokali biyu idan na cikin gero ne wannan silika din idan zaka ci awa cokali biyu sau 40 to ba zai maka yawa ba zai maka illa ba to na'am
1: mutane za su ji kana cewa za ta za chokali bi shi garin za ka diba ka hanfula chokali bi
0: yawa eh to za mu zo kan kan shi yadda mutane za su yi amfani da shi wannan a geran nan yawa su hanyoyin sarrafa shi insha Allah to shi silika da ke cikin gero wato na cikin alkama zai iya maka illa idan yayi yawa idan ka ci ka sake ci ka ci ka sake ci sai ya baka matsala amma na cikin gero shi kadai ne wanda yana wadata kashi yana gyara kashi yana gamawa da aikace aikacen kashi zai je ya samu fatar ka ya shiga ciki ya duba yanayinta idan akwai wata dangantaka da wato kyallan halitta ko tantani na cikin jikinka wato ko kuma tsokar jikinka akwai wata alaka na wani sakwarkwacewa sai ya je gurin ya gyara wannan kyallan halitta ya gyara tsokar ya dame ta ya sassaita maka daga ita daga cikin ragargajewa sannan ya dawo kan fatar ya shirya ta ya gyara ta hanyoyin fitowar gashi ma hatta toshe wadda gashi yake ake samu tsintsinkewar gashi da su sanko da waye da shauransu duka a cikin wannan geran zai magance wannan matsalolin cirewar gashi su sanko su zubewar gashi su ma askin daren nan su duk wasu cututtuka dai su amosani nan da mutane suke ta kokawar maganin amosani maganin sanyi shi yayi kaza amosani ne ya sauka daga kai ya taba ido duk wannan wani kama kama ne na wani abu wanda marasa amfani ka je kawai ko ki je kawai ki hakura da komai bakin nan da kika ga gero yayi kala ta abinci yanzu idan aka zube maka kalolin abinci a duniya zakai ta ganin wannan yayi kama da wannan wannan yayi kama da wannan amma ba zaka ga mai kama da gero ba launin kalar sa ita ma ta musamman ce wannan kalar
1: naga suna dan kama da maiwa wanda
0: abin da ai ita in akai maganar gero anan to labarin su ɗaya ne da maiwa suna nan da yawa nau'in gero din da adadin su da kuma bambance-bambancen su duk amma dukkan jinsi ɗaya ne da gero kamar wato a ce wato irin gwandar daji da kuma fasa dabur
1: to
0: wato kaga su yan gida ɗaya ne
1: suna kama
0: suna da kama suna da alaka
1: ta ce gwanda
0: yawwa
1: ce kama da gwanda gida
0: gwanda gida ba kamar yake kama da fasa dabur yawwa to haka shi gero da su maiwa din nan haka suke musamman gero da maiwa wato kawai ba in ana maganar wannan idan maiwa ce wato kawai kake da ita baka buƙatar kuma to maiwa fa shikenan kawai abu ɗaya ne wannan geran da shauransu kuma wannan geran namu shine wato na farko a cikin wanda yake dauke da albarkatuku masu yawan gaske marasa abun misaltawa a cikin abubuwa idan za a yi ta fito da abubuwa
1: yanzu ka dauko ni ne na dan katse ka dauko irin su fata su me su farce duk ka fade su
0: wanda duk
1: wanda waɗansu abubuwa ne zaka duba su na ɗaya shi farce sai ma ka rasu daga ina ta so
0: daga ina ka
1: yake ba kaga daga nan da zaka ji nan ne iya kai shi to amma ga yanin da zaka wai sai ta tsawo haka gashi
0: haka
1: zaka dan kwara kanka ka dan zaga inda can daga inda
0: to to da a ce shi geran nan ai misali wannan farcen a ce din nan haka
1: shine
0: ai da yanzu ya kare wanda muka yi
1: idan yanzu ya kare
0: to cikin abincin da ake ci yake fitowa idan ka wadatu da wannan silikan nan farcen kama zai ƙara kyau wannan farfarin nan nan gurin da muke gani wutar mun dan yi magana akan wannan farin to da wannan kakkaryewar gashin ai kakkaryewar shi farcen ya tsage ko ya tsutsa irin na kafa duk zaka iya neman su ka rasa farcen ka yi abin sha'awa hakorin ka ya daina girgidi dasashin ka ya daina wato rawa ya daina jini duk wannan tarkace-tarkacen su masu amosanin kaza kaza din nan duka yana daga karkashin rashin wannan silika din da zai iya taimakawa kamar misali a ce muhuci ne aka yi shi da karan ko da icen siyaye aka yi muhucin rashin karfin wannan siyaye din zai iya sakawa kaga wato muhucin ya karye da wuri ga sakar tana nan amma shi abin da ake rikewa ake furfitar sai ya kai amma idan aka yi yawwa ko na rama ko na zamarke to idan aka yi da na icen darbejiya fa zaka ga sai dai zaran sakar ta cire ta bar wannan itacen to shi wannan kashi wanda babu wato silika shine zai zama kamar wato wancan siyayi ko icen zamarike da ake muhuci da shi. To daga lokacin da kashi ya samu silika, shi kashi ne yake zama kashi ya jura faduwa, ya jure wato duka, duk wani yanayi barantana wani sanyi, kashi idan yana iya jure faduwa da gudu da duka
1: dubu yanda ake hada kafa da kafa a gunkwari.
0: To idan kaga su wayannan duka suna neman wannan silika din ne ta hanyoyin wato abubuwan da za a je a harhado shi cikin karkashin kasa cikin wasu ma'adane, a harhada a yi musu alluransa, a yi musu wato kwayoyinsa supplement da mutane za su dinga dauka suna sha'e. To amma kai a garinku ne wannan geren yake, ka san gonar, ka san wanda ya noma, amma kana baya-baya da shi, waye an yi waye tuwon, waye baki ne, yara ba za su ci ba. Shikenan wai to baki komai mu kawai sai yaudara kawai shikenan mu yaudara kanmu
1: kawai.
0: To mu farka mu juya mu dawo kan wannan gero baya yawa, ba a cin sa yau gobe jibi a ce wai gero ne, wai shi yawancin sa ne, yawancin gero ne ya haifar maka da matsala. Zai wuya a shekara 300 kuwa kana cin sa baka ga wannan illar ba, domin shi yana da abubuwa masu sauki na narkewa a cikinsa, kuma da shiga cikin ayyukan wasu su je su yi aiki a nan, su sake aiki a nan, su sake aiki a nan. Kamar yadda na jero cewa idan ya wadaci kashinka zai tafi fata, zai je tsoka, zai je jijiyoyi, zai je ya samu ruwan da ke cikin gabobi, wurin guntsi, iska da take zama a cikin gaba da shauransu yana hana ta zama. Misali akwai iska da zaka ga in kai haka zaka ji wannan rakakasin nan, to ai iska ce a gabobin wadda to irin wannan zai zama cewa ba za ka dinga samun irin wannan iskar ba. Ai wasu suna nan gwiwar da an fara tashi ya rakakakas kamar amalanki,
1: kamar ba
0: girs, ba girs din ne, ba silika. Saboda haka gero yana dauke da waɗannan sinadarai, musamman sabon gero. Ku tashi yau din nan ku je ku nemo gero sabo, ku yi amfani da shi ta wannan hanyar, wato a wanke shi, a tsaftace shi kenan, a tabbatar babu wani yanayi wato na datti ko kazanta ko wani abu, ya zama dai cikin tsafta. Sannan a surfa da dusarsa, za a surfa shi. Idan aka surfe shi aka ga dusar, to shikenan sai kuma a ci gaba da daka shi har sai ya zama gari, har da
1: da ba cire ta za a yi,
0: yawa ba cire ta za a yi ba. Idan ya daku sosai da sosai, sai a kawo rariya mai laushi a tankade, a sake dakewa tsakin, a sake tankadewa, a dake a tankade har sai ya wato ya zama yayi laushi kamar garin fulawa. Sai ka kawo shi, kana iya baza shi idan ya sha iska, kada ya yi nukuskus. Idan ba ka da guri mai tsafta, sai ka dan soya shi sama-sama, sai ka kawo shi. Duk sanda za ka sha ruwa, ka ɗauko cokali ɗaya ko biyu, ka zuba garin geron nan. Idan kana son silikan kada ya wahalar shiga cikin jikinka, to ka tabbatar cewa ka ɗiga lemon tsami ɗigo biyar a cikin shi wannan ruwan da za ka yi. Ko ruwan ɗumi ne kake sha, a ko ruwa ne normal kake sha, ka tabbatar akwai silika. Ko kunu ka sha, za ka samu wannan silikan, amma silikan ya fito a cikin yanayi wanda ake bukata, shine kawai garin geron. Yawa, a garin geron kawai za ka kada shi ka sha, za ka samu wannan silikan nan. Saboda bujirarrun sinadarai da suke hana wasu aikace-aikace a cikin jiki, to shine za ka iya diga masa wannan lemon tsamin. Ɗigo biyar na lemon tsami da zai shiga cikin kofi ɗaya da za ka sha, zai taimaka maka wajen wato fatattakar bujirarrun sinadarai da suke hana abinci ya aiki a cikin jiki. Kamar wato a samu rushe wasu, yadda silika zai taimaka wajen shigewa cikin bargonka da kashinka, ya gina maka kashi, ya karfafa kashin, yadda ko faduwa kai ba abin da zai faru, ko tafiya kake ba abin da zai zo ya faru. Yanzu haka kawai baba za ka zo ka tarar da mutane suna kamuwa da wasu cututtuka na laka. kalau ba inda mutum ya taba faduwa ko bigewa kawai zai wayi gari ya ji hannu ko kafa ko jiki gabaki ɗaya ba inda zai iya dagawa ko inda zai iya motsawa
1: zai kwanta lafiya lokacin gagara
0: a tashi aje ai ta magani ai ta magani to duka amfani da wannan gero musamman irin sabon nan na kakan nan in yazo to sai ka dinga wato a cin sa ko shan sa ko kuma sarrafa shi a yayin da ya dace da kai damar da kake da ita akan sa sai kai yana hana wa'annan abubuwa su faru yana hana wato a musifu bagatatan irin cututtuka irin wa'annan in sun zo suka zo suka tarar da cewa kai murucin kan dutse ne kai baka fito ba sai da ka shirya kana fama da cin wannan su geran nan baka bar su a baya ba kullun su ne baka kyamar su ko ina kake ko biki zai a gidanka ka je kai wa mutane tuwon gero kar ka kawo musu shinkafa ko ka kawo gero da waken ko ka kawo musu dai wani abu da aka sarrafa da gero kar ka ji kunyar kowa kar ka kalli lalatacciyar al'ada ta mutane ta cewa ba haka ake yi ba wannan ai ka kawo mana kaza ko ba ai kaza ba ko ka burge kai ba bature bane kai ba balarabe bane bakar fata ne kai mutumin Afirka ka bi al'adar ka ka bi tsarin ka ka zauna lafiya kana sauka daga tsarin ka ka shiga tsarin wasu to kawai in ka je zaka ga kayan ba zaka iya dauka ba tafiyar ba taka bace
1: subo jikin mu ba da kwarin mu ba
0: so sai ba daya bane ba daya bane to wannan shine bayani akan wannan silika a takaice kenan kafin mu samu wasu damammaki ko wasu tambayoyi da za su saka a saki fada da abun ina kallo
1: akwai wata gaba
0: na'am
1: yanda kai bayanin yanda za a yi abin nan din ana zantan sabo yau da gobe mu giro za ga iri cikin wata shida ya zo ya zama tsoho to shi wannan yana bukata a dan jika shi ne ya dan samu dan su awoyi a ruwa
0: na'am
1: tunda ya sha bamban da wanda aka ce wata ɗaya wata biyu an girbo shi karan sa ma an kaje za ga hassan nan da sauran kore to in ka dauko wanda yake ya dan dade a ji kaman wata shida ya kamata a yi
0: na'am to baba wato mu muna daga cikin mutane da ya kamata a ce an ji tausayin mu a duniya kuma an dawo da mu kan hanya
1: na'am
0: da baba zaka ga duk wani abu wanda ya shafi hatsi
1: na'am
0: na amfanin gona in dai wannan hatsaba ce ta hatsi to zaka ganshi abuhun algarara yake
1: to an kowa maganar ledan nan
0: to kaga algararan nan tana barin wannan amfanin naka cikin mutunci da daraja
1: cikin atmosphere mai kyau
0: yawa da mutunci da daraja yadda zai kai tsawon lokaci yana dauke da sanadaran da ake bukata domin akwai iska da take bawa shi wannan rayuwar da take cikin wannan kwayoyin abincin ita ma damar saki gina rayuwarta amma an kume shi a cikin leda an sake sa wata leda an tare shi
1: an
0: kai su to
1: ba a so din an
0: san ba to ba ka da wani abu da zaka yi ka dawo da wannan abu saboda haka waɗanda Allah ta'ala ya ba su dama waɗanda za su iya siyan geran nan da yawa to su je su nemi buhun garara su zuba shi a ciki yawa kuma dama in ka sai abunka buhunka ba kawai zuwa kake in su to ne in gida ne ba zuwa kake kake ajiye shi ba shi ma ana masa wani dan gado da za ka zo ka dore shi ma yau ka raba shi da kasa da dan shi da shauran su da wasu abubuwa to kasancewar yanayin da muka zama da haka muke maimakon a ce wannan gararar in ma kawo ta ake yi mu ya zama tunda noma abin da ake gararan nan ake raba ci
1: mu ne kaga da kasa aka gina
0: shi yawa
1: to sama ga yayi
0: yawa yawa to tunda dai mu mun je mun zama abin tausayi duk al'ada mai kyau sai ka ji wai adani
1: an aje
0: duk abu mai kyau sai ka ji adani wannan shine abin a tausaya mu nan abin mu dawo kan hayyacin mu mu gyara rayuwar mu wannan gero idan ya riga ya zama cewa ya kai wani mataki na dadewa ya bushe ya kekashe babu komai gardi ma babu abubuwa kaza da kaza babu to jika shi yana dawo da wannan sanadaran koda wani kaso ne zai iya dawowa ai shi ne dalilin da yasa yanzu muka zo kan wannan
1: batun
0: na'am
1: na'am alaikum
0: warahmatullah
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: alhamdulillah wallahi sai yanda na fahimci cewar lalle ashe bakin zaran aka saka
0: dai sosai
2: yanzu idan ka duba zaka iyayenmu na da ba su san asibiti ba ko shakka ba mu fata idan aka ce kai za ka kace an yi wajen kwana tamanin ana zuwa mutum ruwan zafi amma ko babu abin da za ka yi to a nan na gano cewar cikin kyawun nan zama lafiya da suka yi da maganar jini da sauransu sakamakon wancan ruwan zafin ƙarya ta ta abincin mu ya ka samu garkuwa
0: dai sosai sosai
2: Allah ya saka mutum alkai kuma kamar yadda zan yi a nan shine ya zuka wannan kira da yake ka zama kira akan daka da ayi masa wani turi turi kaga ita ba a ba da ba kenan ita ma tana da mutunci sosai kamar yadda malam yake bayani ubangiji Allah ya yi ta lafiya
0: na'am nam to tana da muhimmanci amma idan an surfa an cire dusar an rage mata amfani mai yawa sosai da sosai saboda haka kamar masu yin fura akwai wanda ta gida ce dama yawancin abun siyarwa ne ake so yayi wani daraja ta kaza da kaza da wanda zai burge mutane yasa ake kaza amma idan ta gida ce ko za a yi maka kaga shikenan da dusar ta ake da ake dakawa ake wannan
1: abin da gaba da shawara
0: yawa
1: wancan garin
0: yawa haka are
1: na'am ka fahimta
0: eh ya tafi eh ya tafi sai dai wani
1: na'am na'am
3: hello assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: na na san yi cikin gudwa
1: to ma su dai doctor na jinka
3: ki tambaye da zan yi a nan shine
1: na'am
3: kamar yin ruwa da za ka ga mutanen mu na da na karkara ko kuma na cikin garin ma za ga sun farza hida cikin dusan nan na da to za ga an sa masaniya ko dan sukari haka suna zama shi yana da muhimmanci ya cikin mutum wannan
0: sosai kuwa sosai eh sosai kuwa
1: ba ga bayani ko
0: eh ba ga bayani
1: na'am na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah Naam.
3: Magana da wani ko idan kin kore saroki.
0: Naam.
1: Sai ya zanta kuma ka da wani yake magana.
0: Eh, haka yana magana da wasu kuma yana magana.
1: Naam.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: To ina muku fata alkhairi sunana Bashir Abdullahi Bujuri.
1: To malam Bashir Allah tabbata mun da alheri.
3: Amin
1: ya rabbi amin.
3: Oh, tambaya ta da mutane shine misali kamar wannan gidan da za a nika din nawa za a daka. A da shi da zai yadda dai kai bayani. Kamar wajen yi bacha kan nan za a yi kamar cokali ne wannan da ya sa ko shi kamar kofin shayi haka. A san adadin wanda ya kamata mutum ya ga. Sannan kuma duk bayan awa biyu ne ko uku ne mutum zai ci gaba da haka. Sannan kuma ba wani adadin lokaci ne hakan na misali ko kuma ci kawai zai ci gaba da yi ne ko da yaushe ko sabo ko dare ko rana
0: yawa to a cikin baiwa da daraja da Allah yake banci shi gero kenan wanda dazu na so in fada da batun wato wannan launin nan na gero kalar da Allah ta'ala ya zabi gero ya masa irin wannan kalar wato ta bambanta da sauran nau'ikan kalolin abinci to wannan shi gero yana da wasu abubuwa da yawa a jikinsa wanda ba za su iya kasancewa wai a ce geron ne kai ta ci wai shi ne ya haifar maka da matsala zan ka ci da yawa ba kuma shi wannan geron mace mai ciki za ta sha mai shayarwa za ta sha yaro karami dai mutum yana raye yana cin abinci kawai a bashi geron nan zai iya ci ya sha saboda haka akwai tarbiya da wannan fili ya saba a gabatarwa da mutane shine wato yawaita shan ruwa ma'ana ka dinga shan isasshen ruwa a cikin rayuwarka dan kare lafiyarka to duk sanda zaka sha ruwan nan to ya zama cewa akwai cokali ɗaya ko biyu na garin geron nan a ciki yawa na garin geron nan da zaka gauraya ka sha ko za ku bada labari yayin da ka samu daga nan zuwa azumi ka sha wannan geron ka gani ka ga abin da Allah ta'ala zai sa ka ji idan kana da gyatuma mai fama da ciwo ko wanda tije mai fama da ciwon gwiwa ciwon kafa ko wasu abubuwa da suka taru an gaji da magani na gargajiya gidan sarkin koyi rafi gidan yawa an bar wa shekaru to aje a kawo da a dawo amfani da geron nan in ko kai so kake yi ka zama cewa mai nagarta ya zama cewa duk shekaru in sun zo za a same ka cikin juriya kashin ka ba abin da zai same ka ba gogewar kashi ba ciwon baya ba ciwon kafofi ba tashi da kyar kwanciya da kyar duk wannan abubuwan da kake fama da su to ka je ga silika nan ka hada ruwan silika da kanka wannan ruwan ana nan ana siyar da shi a kasashe masu tsadar gasken gaske ruwan da yake dauke da wannan silika din silika water maul silika a kasashen larabawa gashi nan da asiya din nan ruwan silika sai ka biya zaka samu ruwan silika sosai da sosai ko kuma gurin alfarma guraren biki da sauran manya-manyan guraren tarurruka na karrama mutane sannan ka je ka tarar da ruwan silika kai ku a garin ku Allah ta'ala ya baka silika gashi nan kawai zuwa zaka ka je da dan kudi kadan 600 ne ba kwanan a wani gurin
1: na'am masha Allah
0: na'am
1: na'am
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: barkan ku da aiki
1: barka ka dai
4: sunana Muhammad Ashir
1: to malama Muhammad Ashiru
4: ni wato kira nayi na karfafa gwiwa
1: da
4: mutane saboda kusan shekara 3 da rabi kun yi program akan gero
1: na'am
4: mutun daga san da kuke program din
1: da
4: zaman gero ne abinci na da dare
1: na'am
4: to kuma tun da na fara ci na daina jin ciwon gugu duk wani tashi da kyadda waye din na daina shi
1: na'am na'am
4: akwai yata da take fama da ciwon kafa
1: haka
4: wace da shi mana kafar ta na ciwo to an nace na rage wanda zan dan rage mata bai haura cokali uku ko hudu ba wallahi misali na ciwon kafa
0: kware wannan kadan kenan
4: tun daga san da kuka yi shirin kusan shekara 3 da rabi na fara cin giruwa
0: kware
4: ko yau din nan muna rayuwa an dafa mu shi
0: na'am alhamdulillah
4: to Allah ya sani kira da ce ba nan karfafa ku
0: tare eh lalle lalle muna buƙatar irin wannan sosai sosai sosai sosai sosai
1: ga ganshi
4: dafa shi kawai kuli kuli nake barbadawa a kai ko mai bana sawa
0: ga wata rahama kuma arha yafi ta arha
4: arha ne kullun sai na ci kuma tun da na fara ci na daina nauyi shi na daina waye
0: to cikin kafa cikin kafa irin su basir din nan su wani ciwon ciki wani wani kaza kaza me zaka ci a wannan bangaren
4: na ci abin da zai sa na basir din
0: gaskiya ne
4: mai gode wa amma mun ci ba wannan ba zan zo su gono in ji wahala da sauran su ba
0: yawa wannan al'ada sa ce wannan yana gyara hanji sosai
1: masha
4: Allah Allah ya
0: saka da amin mun gode da wannan karfafawa
4: Allah ya saka
0: ne to madalla
1: kaga wannan ai kaga ya samu
0: eh sosai kuwa eh
1: na'am na'am na'am
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: to alhamdulillah da kuma da ayyuka ne da wannan yadda ne da kafar da ka tafi bayanin da likita akan maiwa
1: na'am
4: kin abin da ke dauka maiwa za ta iya dauka ko kuma a menene bambancin
0: Allah ai mun riga mun yi wannan maganar in aka ce gero idan ka samu maiwa kawai ka je kai amfani da ita abin da ya bambanta gero da maiwa ba su da yawa wani dan abu ne wannan abin da mutane suke dan korafi da shi na sa bacci to wato gero ba shi da shi da yawa maiwa tafi da shi tafi shi sannan kuma idan ta wannan tsarin ne zaka yi na zubawa a ruwan nan ka sha kuma ka dan diga masa wannan lemon tsamin ba yadda za a yi ma ka samu waccan matsalar ta mutuwar jiki da sabaccin nan ma ba za ma ka ji shi ba ma
1: na'am to fata wanda kai mana shidan kali kenan
0: eh yawa
1: muka ce mutane suke cewa yana sa majina
0: yana sa majina yana sa bazu a rika shawa sosai ko ai
1: na'am na'am na'am muna jin ka wa alaikum salam barka ka dai kana tana dauki a ko da rede kusa da kai ne
5: Allah ina kiran ki ne da kan lafiya da sarawa
1: masha Allah
0: na'am
5: yusuf sunan da yusuf Idris
1: to malama muna jin ka tangaran kuwa anan Kano
5: ina yi wa dakta barka da warhaka da sauran ma'aikata gaba
0: ɗaya na'am muna godiya
5: tambaya ta a nan shi ne shi yanzu jeren nan
1: na'am in ka ce ka ɗanɗano kawai me
0: ya ai mun gane ka ɗanɗano eh ka ɗanɗano mun gane
1: to
0: eh shi kenan
1: ai dakta ya gane
0: ta yi
1: dama zai baka amsa
0: eh
1: na'am
5: yawa gani kuma yanzu da fara
6: akwai wani salon da ake yi a sarrafa cikin ganin an kuma ya zama mutum ya fiye koshi haka
0: haka akwai
6: a cikin da yin koshi da mu matan ma'anar da su ya su suke yin juwanta ba
0: haka to to to mun gode
1: na'am
0: wato idan ka sa masa kayan dandano kamar yadda aka saba sawa wasu abubuwa shine wato indai wannan kayan dandanan wato masu illa ne ba albasa bace in tole kenan ba tumatur bane ba nama bane ba wasu abubuwa ne kawai wasu kayayyaki ne kaje ka nemo ka hada ko ka babbare ka zuzzuba a cikin a tsarin abincinka to abin da zai haifar maka shine wato su waɗannan kayayyakin ne za su taimaka wa kayan cikinka wajen hana sarrafa abin da kake ci ya amfane ka ba za su je ne su lalata shi wannan a geran kai tsaye a ce sun je sun bata aikin sa ba a'a a cikin ka ma'aikatan da suke aikin sarrafa abincin da narka abincin su ne za a cutar su kasa samun amfanin da geran zai yi saboda haka ba su da amfani sai mutane dama wanda suke bibiyar mu dama suka zama mun zama daya da su to sun san sun tuni sun guji waɗannan abubuwa ba sa tare da su wannan kenan sannan kamar irin waɗannan abubuwa da za a ce ko wani ya ce zan zuba sukari ne ko zan zuba zuma ne a'a in kana so ka amfana da shi kawai banda dan dugun lemon tsamin nan ko mun alsar ka dai dugo biyar ne dis dis na lemon tsami ai bare hana ka komai ba kuma ko za ka diga sau goma a rana dis dis din nan ba zai maka komai ba insha Allah kuma alsar ma in ta ji wannan wato a silika din ita ma za ta san kauciya za ta san ita ma inda za ta tafi a samu zaman lafiya ga baki daya sannan batun sarrafa gero din nan baba yana da kyau a diddan ba masu bugo waya suna ta bugowa yana da kyau mu bada karin bayanin yadda mutane za su dade sarrafa gero din nan mata kuma da suke gidaje suke sarrafa abincin nan dama da Allah ya ba ku ya zama ku ne wato iyaye waɗanda kuke sarrafa abincin da kuke bawa mazaje da ƴaƴaye to ku daure ku tsaya ku dafa geran nan ku sarrafa geran nan ta hanyoyi daban-daban gero zaki iya samun garin gero ki tankade shi yayi laushi sosai da sosai ki kwaba shi wato da kwai ki fasa kwai masu kyau lafiyayyu ki fasa ya zama kwan shi ruwan kwabin
1: kamar yanda ake wa fulawa
0: yawa to sai a kwaba wannan geran da shi wato ruwan kwai din ana kuma iya saka yeast mun sha gaya wa mutane cewa yeast ba shi da wata illa da za a guje shi a cikin tsarin rayuwa na abinci za su ga kamar shi ma yana daga cikin wani tsarin ko mummunan abu wannan soda na ko baking powder nan da ake zubawa su ne masu illa yawa su ne bai kamata a dan adam ya dinga yawaita cin su ba to amma shi yawa idan aka saka yeast aka saka mai aka yi kwabin ya danganta da kwabin da ake so a yi da abin da kuma ake so a yi masa idan aka yi masa wannan kwabin to za a iya zuba shi a cikin abubuwa masu na cake ko kamar na biredi a je a kai shi gurin gasawa kuma a gasa shi kuma a ci shi zaka ji shi kamar kana cin biredi kuma da kanshin sa kuma da albarkar sa zaka amfana da shi yawa a turai sai mai kudi yake cin biredin gero ko na dawa ko biskit da ko wani abu da aka yi da gero ko dawa sai kana da kudin gaske in ba haka ba sai dai ka je ka ci alkama da tarkacen abin da aka yi da sauran abubuwa masu dauke da glutamine da kuma abubuwa masu dauke da calories da yawa da abubuwa da suke bada glucose cikin jiki da lalata tsarin halittar jikin dan adam sai dai mutum ya je ya ci wannan ba shi da kudi sannan gero wajen sarrafawa in ana so a yi tuwon sa ya nuna cikin yanayi mai inganci da wuri ba tare da yawa to idan aka niko shi ko aka barzo shi to sai a soya shi sama-sama idan aka soya shi to an yi rabin bashi tsoro kenan an yi rabin kafin bayan ya zama gari ma garin ma sai a soya shi yawa sai a soya shi yawa idan aka soya shi sama-sama to idan ya je tukunya to da wuri abinda mata suke so na gaggawan nan ko ba sai an bashi wuta da yawa ba to ba sai an tuka shi kuma ya dawo fura ba to zai zo ya yi rabin soyuwa to idan aka zo wajen yin talge ko rude to za a yi shi da kauri kuma a bar shi ya dahu sosai zancen irin yawa ya sulala zancen irin tafashi kadan nan ko gaggawan nan da ake yi tuwon bai kamu ba kaza kaza in dai tuwon gero ne ya kamata a bar shi ya dahu yayi kamu da ai daga nesa zaka jiyo kanshin sa zaka jiyo kauri gashi nan gero na ka san dambu ake a can ko menene biski ake yi a can saboda albarkar da take cikin wannan geron kanshi na tashi saboda haka za a iya dafa shi a soya shi kuma a bar shi ya dahu dan a samu ai abin da ya kamata
1: na'am to daktar zamu sallama da masu sauraron mu
0: na'am
1: saboda mu bada lokacin shiri na gaba
0: insha Allah
1: Allah kai mako mai zuwa sai mu zo mu dora
0: to insha Allah to masu sauraron sai a mako mai zuwa da izinin Allah
1: assalamu alaikum gode kware ku kasance da mu insha Allah tambayoyin ku anda zamu samu karin bayani tun mun zo dora zamu insha Allah zamu dora mako mai zuwa in Allah ya nuna mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kasance da Rahama Radio
7: dan kalli ga na masu zugalaba kada ba rabin ce mu na ga ne jibini ya da kaka saru kada ba abin ce mu na ga ne na sayin abin ce mu na tangida kuma kada ba abin ce mu
8: gran farin cikin al'umma mita 97.3 zanguna fm kuka saurari shirin abincinka maganinka shirin da yake nuna muku muhimman abinciccika na gargajiya inda yau ya mai da hankali a kan batun gero imana gero dinnan fa abu ne da ya kamata a ce an bashi muhimmanci ina fatan masu sauraro kun karu kuma kun amfana zamu leka sashen mu na ciniki da kasuwanci domin karbar wa'innan sakonnin kun sa hanci da ruwan ciki akan jana rijiya a cikin ka ce mu

0: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafawan baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano, Eldorado jikin gidan Man Abiku. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba, cikin taimakon Allah da yaddarsa. Akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Ko da cuta ta dade a jikinka, in dai ka yi amfani da su da yardar Allah, za a samu waraka. Domin Allah yana cewa ni kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani, tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337031, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata, ma'ana istimana'i, ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam, da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya. Daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji, yawan mantuwa ko ciwon gabobi, ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi, waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu, tsinkewar sinadari ko ɗaukewar sha'awa. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703338731.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami, mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya, kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi, ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano, a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 0703360330. Alhaji Suleiman mai linzami, mai maganin gyaran ido,
2: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi ƙasa ƙasa, jaha jaha, yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je ya yi karatu mai zurfi a jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama, saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo ko yana dishi
1: ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma.
2: Ayi kokari a zo a samu
1: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano,
2: ko kuma kira shi a lambar wayar sa 0703 670 3 6 0
1: kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace
2: duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici, sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan
1: Alhaji Suleiman mai linzami
2: sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido.
1: Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13
2: sai kun zo
3: 97.3 Rahama Radio.

0: shiga maimakon karawa ƴan kasa da ƴan kasuwa nauyin haraji. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nemi amincewar majalisar dattawa domin amincewa da fitar da sama da naira biliyan 100 domin mayarwa gwamnatin jihar Yobe kuɗin da ta kashe wajen gina filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Muhammad Buhari da ke da Maturu. Tinubu ya gabatar da buƙatar ne cikin wasiƙar da ya aike wa shugaban majalisar dattawa, inda ya nemi majalisar ta ba hukumar kula da basussukan Najeriya DMO izinin samar da tsarin fitar da bashin. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahama.
1: Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Farfesa Josh Ojo Amofitan ya ce ya miƙa komai ga Allah yanda yake fuskantar nauyin shirye-shiryen babban zaɓen Najeriya na shekara ta 2027. Amofitan ya bayyana haka ne a ranar Laraba a wani taron tattaunawa kan fasahar ƙirƙirar basira da demokuraɗiyya na shekara ta 2026 a Abuja. Ya ce imaninsa ga Allah shi ne ginshiƙin da yake dogaro da shi wajen gudanar da aikinsa. Amofitan ya kuma tabbatar wa 'yan Najeriya cewa fasahar ƙirƙirar basira ba za ta yanke sakamakon zaben shekara ta 2027 ba. Yana mai cewa ikon zaɓar shugabanni na hannun 'yan ƙasa. Ya ce INEC ta kammala ayyuka 10 daga cikin 14 da aka tsara a jadawalin zaɓe, tare kuma da ƙara na'urorin tantance masu zaɓe domin ƙarfafa shirye-shiryen hukumar. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya zargi shugaba Bola Ahmed Tinubu da amfani da yawan mambobin kwamitin yaƙin neman zaɓen jam'iyyar APC domin kaucewa suka kan yadda gwamnatinsa ke tafiyar da ƙasar nan. Atiku ya bayyana cewa faɗaɗa kwamitin yaƙin neman zaɓen Tinubu ba zai kawar da matsalolin tsadar rayuwa, talauci da rashin tsaro da 'yan Najeriya ke fuskanta ba. Ya kuma soki matakin kaddamar da kwamitin yaƙin neman zaɓen APC a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Yana mai cewa fadar mulkin al'ummar Najeriya ce ba wuri ne na gudanar da harkokin siyasa na wata jam'iyya ba. Atiku ya ce ya kamata a auna nasarar gwamnatinsa bisa yanayin rayuwar jama'a da sakamakon manufofinta da kuma yawan 'yan siyasar da ke mara mata baya. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya caccaki tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar kan yadda yake ake kiran shugaba Bola Ahmed Tinubu da sunansa. Yana mai cewa Tinubu shine shugaban Najeriya duk da irin sukar da yake fuskanta. Shatima ya bayyana haka ne yayin kaddamar da kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na jam'iyyar APC a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Ya ce ba zai yi amfani da salon kiran Atiku da Kacalla ba, kamar yadda wasu ke yi, inda ya jaddada cewa zai ci gaba da kiransa da cikakken sunansa Atiku Abubakar. Mataimakin shugaban ƙasar ya kuma yi tsokaci kan yawan lokutan da Atiku ya tsaya takarar shugaban ƙasa. Yana mai cewa duk da yunkurinsa na samun nasarar zama shugaban ƙasa, 'yan Najeriya ba su zaɓe shi ba. Shatima ya kwatanta ƙoƙarin Atiku na neman shugabancin ƙasar nan da wasu 'yan siyasa a duniya, inda ya ce a ganinsa Atiku ya fi kama da Raila Odinga na Kenya maimakon tsohon shugaban Amurka Abraham Lincoln. Jami'ar PRP ta buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya gaggauta kawo ƙarshen kashe-kashe da sace-sacen mutane da ke addabar sassan Najeriya. Tana mai cewa Najeriya ba za su iya ci gaba da jiran samun sauƙi daga matsalar tsaro har zuwa shekara ta 2027 ba. Jami'ar ta zargi gwamnatin jami'ar APC da gazawa wajen soke babban nauyin da ke kanta na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. PRP ta kuma yi zargin cewa gwamnati ta fi mayar da hankali kan neman sake koma kan mulki bayan wa'adinta na yanzu, maimakon magance matsalolin tsaro da ke jefa rayuwar talakawa cikin haɗari. Jami'ar ta kuma ce ya kamata gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshen kashe-kashe da sace-sacen mutane tare da tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. A lokacin da ɗalibi yake karatu a sakandare yana fuskantar sauye-sauye da dama rayuwarsa, ciki har da zaɓen abokan hulɗa. Masana sun ce ya kamata ɗalibi ya zama abokan da za su ƙarfafa masa gwiwar karatu, su tunasar da shi muhimmancin ɗabi'a tare da taimaka masa wajen cimma burinsa. Wakilarmu Maridiya Aminu Les ta haɗa mana rahoto akan wannan.
2: Duk da yadda masana suka ce sai hali ya zo ɗaya akan yi abota, amma kuma akwai babban ƙalubale wajen zaɓa abokin ciki a tsakanin maza da mata, musamman a wannan lokaci. Masana harkokin ilimi da tarbiyya sun bayyana cewa abokan da ɗalibi yake hulɗa da su na iya yin tasiri ga yadda yake gudanar da karatunsa, halayensa, da kuma yadda yake kallon makomarsa. Haka kuma samun aboki da ke tunasar da juna muhimmancin zuwa makaranta akan lokaci, yin aikin gida, da kuma shirya jarabawa na taimakawa wajen haɓaka kwazon dalibi sai dai a gefe guda abota da mutanen da ba su da kyakkyawar dabi'a na iya jefa dalibi cikin halaye marasa kyau

0: kamar sakaci da karatu, rashin biyayya ga iyaye da malamai da kuma shiga ayyukan da za su iya kawo cigas ga karatunsa. Saboda haka ana kira ga iyaye da malamai da su kara kula da irin abokan da ɗalibi ke hulɗa tare da su, tare da ba su shawari kan yadda za su bambance abota mai amfani da wadda za ta iya cutar da su. Haka kuma ɗalibi na buƙatar fahimtar cewa abota ta kare ba wai kawai kasancewa tare ba ne, illa taimakawa juna wajen cimma buri da kuma gujewa duk wani abu da zai kawo cigas ga cigaban rayuwa. A ƙarshe, zaɓin aboki na gari na da muhimmanci wajen gina kyakkyawan makomar ɗalibi, domin mutane da yake hulɗa da su a yau na iya yin tasiri ga nasarorin da zai samu a nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Maidi Aminu Ilyasu, Alabar Rahma.
1: Mai martaba Sarkin Kano Khalifa Malam Muhammad Sunusu na biyu CON PhD ya buƙaci al'ummar musulmi, musamman mazauna jihar Kano, da su kasance masu riko da Alƙur'ani mai girma da kuma sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ko su ne hasken da zai jagorance mu rayuwar duniya da kuma ranar lahira. Sarkin ya bayyana haka ne yayin buɗe gasar musabaqar Alƙur'ani mai girma karo na 41 wanda aka gudanar a makarantar koyon ilimin harshen Larabci, wato SAS. Wakilinmu Muhammad Lamin ya halarci taron, ga cikakken rahoton da ya hada mana.
2: Mai martaba Sarkin Kano Khalifa Malam Muhammad Sunusi na biyu CON PhD ya ja hankalin ɗaliban da ke karatun Alƙur'ani mai girma da su kasance masu kyakkyawan tarbiyya da ɗabi'a ga malamansu domin samun albarka a rayuwa. Sarkin ya bayyana hakan ne yayin gudanar da taron musabaqan Alƙur'ani mai girma ta shekarar 2026.
3: Kullum muka je sauka muna gaya wa matasa arzikin Kano gabaki daya akan abu biyu aka gina, da riko da Alƙur'ani da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuka zo kuna wakiltar Kano, ku tuna kuna wakiltar wata al'umma wacce ita ba ta so a zo a zuwa ce wacce nayi na biyu nayi na uku. So muke dukkanin musabaqan nan guda 12 ko ina a ce ɗan Kano ne, ɗan Kano ce na ɗaya.
2: Da yake nasa jawabin, shugaban taron Honorable Hussein na Abba ya buƙaci gwamnati da masu hannu da shuni da su riƙa halarta irin waɗannan taruka tare da ba da gudunmuwar da ta dace domin ƙarfafa gwiwar ɗaliban da ke karatun Alƙur'ani mai girma.
4: Gwamnati ta dukunta al'amarin nan da rijistar tubu ta karrama ta ɗaukaka shi, kuma duk wanda yake jin yana cikin gwamnati ya zo ya halarci wannan taro domin ƙarfafawa taron Alƙur'ani gwiwa.
2: A nasa jawabin, shugaban kwamitin amintattu na musabaqan Alƙur'ani mai girma ta jihar Kano Shehu Shehu Maiwula, wanda ya samu wakilcin Mahiru Gwani Yahuza Gwani Ɗan Zarga, ya buƙaci ɗaliban Alƙur'ani da su guji girman kai da alfahari a duk inda suka tsinci kansu. Ya kuma jaddada muhimmancin kasancewa masu tawali'u da kyawawan ɗabi'u. Taron ya samu halartar manyan baƙi daga ciki da wajen jihar Kano, inda aka jaddada muhimmancin karatun Alƙur'ani mai girma da kuma kyawawan ɗabi'u ga ɗalibai. Muhammad Lamin ɗauke da rahoton.
1: Kuna sauraron labaran kai tsaye daga nan Rahama Radio Farin Ciki Al'umma. Kuna da damar bibiyar makafofinmu na sada zumunta da suke a Facebook, YouTube, TikTok da kuma X, ko ku zarce mu adireshin www.rahamatv.com. Labaran zai ɗora ku daga ce mu.
5: Duniyar labarai daga Rahama FM.
1: Jama'a barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai ɗora. A wani abu da ake gani cewa ba sabon ba a siyasar Najeriya, an ga sunayen wasu gwamnonin jihohi da kuma wasu fitattun mutane daga jam'iyyun adawa da suka hada da PDP, Accord da kuma APGA da dai sauransu a cikin jerin 'yan kwamitin yakin neman zaben shugaba Bola Tinubu na APC a zaɓe mai zuwa. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da muhawara dangane da batun aƙida da kuma kare muradun al'umma a siyasar ƙasar nan. A game da wannan batu, ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da muka wallafa shafinmu na sada zumunta.
6: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku da sakon Alhaji Dan Jaji, inda yake cewa wato dai a takaice wannan siyasa ta 2027 babu wani tsagin adawa sai bangaren da talakawa suke marawa baya da kuma waɗanda masu mulki suke marawa baya. Masu mulki sun haɗa da attajirai, malamai jigajigan yan siyasa. A ra'ayin Abubakar Sale cewa yake su fa dama duk bakin su daya, saboda haka ya kamata mu zabi cancanta, mu kyale yin sak. Allah ya bamu zaman lafiya, ya bamu shugabanni na gari. Amin. A ra'ayin Isa Amurake cewa yake Allah ya kawo kasan mu dauki. A ra'ayin Malam Jamila Hassan Dutsen ma a ci gaban kasa kawai suke so. Zamu kammala karanto sakonnin ra'ayin naku da sakon Inyas mai gida Gyaranya. Ai da man jami'in abu daya ne, suna ne kawai ya bambanta. Ya kamata masu zabe su hankalta, su yi nazari wajen tantance mutanen da ya dace su zaba. Muna roƙon Allah ya zaba mana mafi alkhairi saboda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Umar Maruf Alhassan, ɗalibi mai neman sanin makama aiki a labarin rahama.
1: To yanzu kuma sai rahoton wasanni tare da wakilinmu Bashir Al-Ali.
7: Wasanni na biyu na gasar zakarun kwallon kafa na nahiyar Turai Champions League, a inda aka zira adadin kwallaye 46 a wasanni 9 da aka fafata a jiya Laraba. A sakamakon wasannin da aka fafata, Feyenoord ta doke Como da ci 3-2. Liverpool ta yi nasara kan Lax da ci 6-3. Yayin da Fenerbahce ta sha kashi a hannun Aston Villa da ci 6-0. Bodo ta doke Borussia Dortmund da ci 1 mai ban haushi. Sai kuma PSG da ta bi Manchester City har gida, ta kuma lallasa ta da ci 4-2. FC Porto ta yi rashin nasara a hannun Real Betis da ci 3-2. Yayin da Roma ta sha kashi a hannun Real Madrid da ci 4-3. Sai kuma Celtic da ta bi Salabon har gida, ta kuma yi nasara a kanta da ci 3-0. Bayan kammala wasannin zagaye na biyu, ƙungiyoyi tara ne suka yi dacen samun nasara a wasannin da suka fafata, yayin da ƙungiyoyi 7 suka gaza samun nasara a dukkanin wasanninsu biyu. Za a dawo ci gaba da wasannin gasar a ranakun Talata 20 da kuma Laraba 21 ga wannan watan na Oktoba. A wani labarin kuma, a yau za a gabatar da zagaye na biyu na ƙaramar gasar League na zakarun nahiyar Turai, a inda za a fafata wasanni 18. Bashir Al-Ali daga fagen wasanni.
1: Daga kasashen ƙetare, ma'aikatar lafiya a Kenya ta tabbatar da samun mutum na biyu da ke dauke da cutar Ebola a cikin kasar. A makon da ya gabata ne, gwamnatin Kenya ta sanar da samun cutar a kasar da wani wato da ta kira ya shigar kasar daga makwabciyar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda daga bisani ya rasu. Kawo yanzu Ebola ta kashe mutane da dama a kasar da ke tsakiyar Afirka tun bayan sake bullata a wannan shekara. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai ziyarci kasashen Kuwait, Bahrain da hadaddiyar daular Laraba a mako mai zuwa, domin tattauna halin da yankin ke cikin rashin zaman lafiya, abin da ya jefa duniya cikin halin matsi da tsadar makamashi. To duka a nan labaran namu ya kammala, madadin wanda ya tace labaran Hussein Amba Indabawa, ni da na karanta Anas Salamu da Maliki nake cewa mu na lafiya.
8: Labarai kenan ya zo muku daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan farin cikin al'umma, mita 97.3 zango FM Rama Radio. Nan kuma Albishir ga 'yan Najeriya, an ƙara wa'adin siyan hannun jari na kamfanin matatar man Dangote, wato Dangote IPO, da ƙarin makonni biyu. Wannan na nufin cewa duk 'yan Najeriya da ba su samu damar siyan hannun jari ba, yanzu suna da damar ƙarin lokaci domin su samu bayanai tare da yin la'akari da wannan damar zuba jarin, ko kai ɗalibi ne ko dan kasuwa ko mai sana'a ko ma'aikacin gwamnati kwararre ko kuma wani jigo wanda yake da shirin siyan hannun jari haka kuma shirye-shiryen da ke kan dalibai da mata kan Dangote IPO za su ci gaba da gudana a jami'o'in ciki da jami'o'i cikin al'umma da kasuwanni a sassan Najeriya domin wayar da kan al'umma wajen ganin cewar sun samu wannan garabasa ta siyan hannun jari a matatar mai ta Dangote ana son ran za a sanar da ƙarin bayanai kan sabon wa'adin siyan hannun jari ta hanyoyin neman shigan shirin da kuma da hanyoyin neman shiga shirin da kuma sauran hanyoyin biyan kuɗi cikin sa'o'i 24 masu zuwa da fatan za a ci gaba da bibiyar masata Dangote domin neman ƙarin bayani akan batun siyan hannun jari a wannan matata anan kuma dan Allah jama'a ana cikiyar wata yarinya mai suna Aisha Ado yar kimanin shekaru 10 da haihuwa ta bata a tsakanin kasuwar Rimi da Mandawari bayan tasowarta daga makaranta tana sanye da kayan makaranta a jikinta idan Allah ya sa an ganta sai a taimaka a kai ta ofishin yan sanda na Mandawari ko kuma gidan mai unguwar Mandawari ko a kira 08029153303 da fatan Allah ya sa a dace farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM karfe 12 da kusan minti 28 za mu leka sashin ciniki da kasuwanci domin karɓar waɗannan sakonni wanda da zarar mun dawo za mu dora daga shirye-shiryenmu masu ilmantarwa nishadantarwa game da fadakarwa
9: Alhaji Zaharin dina magani ya sallame cuta
10: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kuma lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawara wari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337931 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703387931

0: Jammu. Akan Natcom site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gareku
1: kuma domin ku.
2: Garashi a gurin Rasul silar sona rahama na sada sahabban sa da su umana alayi na rahama.
3: Mita 97.3 zango na FM Rahman Radio daga nan cikin birnin Kano ta daba tumbin giwa ko da mai kazo amfika. Da Allah jama'a, ana cikiyar wata yarinya mai suna Aisha Ado, yar kimanin shekaru 10 da haihuwa, ta bata zakanin kasuwar Limi zuwa Mandawari bayan tasowar ta daga makaranta. Tana sanye da kayan makaranta a jikinta. Idan Allah ya sa an ganta, sai a taimaka a kai ta ofishin yan sanda na Mandawari ko kuma gidan mai unguwa na Mandawari. Ko a kira 08029536303, wato 08029536303 ita ce nambar da za a kira idan Allah ya sa an ga wannan yarinya. Da fatan Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya bayyana ta. Mita 97.3 zango na FM, me za ku ce?
4: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio, radio.
5: Again, but they got all.

0: ya shike
1: Margayi Alhaji Musa dan Kwairo kenan da shi da tawagar sa a cikin wakar sa mai taken Sarkin Gombe wanda kafin ita kuka saurari labarai da rahotanni daga sashen mu na labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida mai albarka kuma kamar da kuka sani bisa al'ada ba dukkanin bayan labaran karfe 12 kukan shigo domin mu tattauna mu da ku a labaran da kuka ji don bayyana mana cewa wani labari ne ya fi janye hankalinku a ciki gami da kuma abin da za ku tofa albarkacin bakin ku akan abubuwan da kuka ji a cikin labaran. Nambobin da kamar yanda aka sani sune 07777925393 da kuma 08145777777 sune nambobin da ake saurara mu. Sunana Shamsu Abdullahi Said Kademi zan kasance da ku a wannan lokacin da fatan za ku ci gaba da sauraron farin cikin kuwa wato farin cikin al'umma mita 97 Rahmar Radio daga nan cikin birnin Dabo.
0: Umar sarki mai jama'a.
1: Assalamu alaikum da wa muke tare?
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Shamsu Kademi barka da wannan lokaci.
1: Barkanka dai da wa muke tare a daidai wannan lokaci. To Mala Al-Kasim kaji labarai?
2: Babu shakka mun sanar labarai.
1: To masha Allah.
2: Musamman wato shi kansa wannan mawdu'i ya dora a shafin kula ke zuwa kenan.
1: Na'am.
2: Musamman idan muka duba da yanda yanayin yake tafiya na jiyan siyasa wanda wasu jam'iyyun suke neman wato kawance kenan da jam'iyya mai mulki kenan. To gaskiya a yanzu dai zan iya cewa wato ka talaka kan mai ya wayi.
1: Na'am.
2: Ba komai da alallabe masa ba. Duba da cewa yanzu magana ta gaskiya duk irin gangami da za a yi to shi talaka fa yanzu shi ya san ma kai tsaye wanda zai zaba ba wasu an bai shawara ba duba da irin kala-kala da ake karba daga shugabanni daban-daban mutum gaskiya abin da ya kamata ne mu daina kowai mu rika duba mutum a daina duba jam'iyya duba mutane ingancin mutum ya yake musamman a wanda suke kan madafin iko a yanzu wanda suka zaba me ya yi muku kuma me zai muku a nan gaba misali yanzu da an wuce maganan ma me zai
1: to muna godiya da gudunmuwa da aka shigo aka bayar to muna godiya to sai da gudunmuwa da aka shigo aka bayar wannan maudu'i da ce shi ya dauko batun haɗe kai da ake ko kuma ganin sunayen wasu gwamnoni ko kuma wasu daga suke ke daga wasu jam'iyyu a zarin taron da aka ji na jiya na wato ainihin kaddamar da kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa. Assalamu alaikum. Barkanka dai da wa muke tare?
3: Hassan na Hussein an ga barke gore na waje.
1: Malam Hassan na Hussein an ji labarai?
3: Alhamdulillah dukkan labarin da aka rina.
1: Na'am. To mun lasa layin Hassan na Hussein da fatan in an samu layi za a ƙara shigowa. Mita 97.3 zango na FM wani ne akan layi? Wa alaikum salam. To Malam Jibrin wani labari ne ya ji hankalinka kuma me za ka ce dangane da labarin da ka ji? Na'am. Kuna kallon su wato kun sa musu ido? To ba ita ake kirgawa ba?
3: Ai ba ita ake kirgawa ba.
1: An yi a ce haka kuwa?
3: Ai cancancin sun gama cika abin da za su yi. Ai gini da yanayi yanzu ba ka gani wani ɗauki ɗan abuga ɗan waye a zuwa shara ya ci neman zaɓe.
1: Ai akwai shawarar da aka taɓa ba ku aka ce a kasa, a raka, a tsare, a jira.
3: Wallahi ko a kasa, a raka, a tsare mun yadda da wannan. Amma ka ga 'yan siyasan nan na Najeriya iya yi cancanci a gurinsu da suka iya? Wallahi sai dai Allah ya kwace mu hannunsu. Duk abin da za mu yi sun riga sun gama amma muna fatan Allah ya ƙara mana rana ya bace wannan mulki ya ba wanda za su dauka mana.
1: To amin muna godiya Malam Jibrin.
3: Suna ta tsalle suna ta kusa suna ta ihu.
1: Domin
3: kuma su 'yan adalan ba dukkan su suka kashe waɗancan jam'iyyun da jam'iyyar da za a ce sun kashe ta tafiya ba mai kyau ba ce za su koma can za su yi aje kaza. Duk ƙarya ce wallahi da 'yan adawa da masu mulkin. Mu dai fatan da muke Allah ya fito da yin siyasa za su gane cewar yaya Najeriya ce za ta tausaya mata. da ƴan adawa da waɗanda suke kai wala ba san kuma to kansa ai an gwada su an gani waye bi ba to an ba su mulki duk sai rike makama duk mun gani abin da ba su ba
1: to muna
3: wallahi kullum muna addu'a Allah kai ne Allah Allah ka ji kan maka kawo mana yanda zamu kwace daga hannun waɗannan azzaluman shugabannin namu da ba za su tsaya mana ko ta wannan farko ko ta wannan ko ta ina fa
1: to muna go to muna godiya mallam jibrin to muna godiya mallam jibrin da gudunmuwa amin muna godiya muna ka shigo a dinga takaitawa saboda akwai masu son shi shigo da yawa

0: Nita ci san inda bakwai da dugo uku zango na FM Rama Radio sai Adiba Rima ya ce soyayya ka zabi mai san ka. Eh to bari mu ji. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, da muke tare?
1: To masha Allah, kai kana tare da Abdullahi Idris da kenan garin Sarka Kamar kuma kibiya.
0: To Mallam Abdullahi Idris.
1: Ba ta kani ma ba bangaren ta nan ya ji hankali na.
0: Shi ya ji hankalin ka? To kai kuma kana Allah ya kai da mu ga harawan nan kamar yadda masu kira Nabi suka da bi da suka gabata suka fada.
1: Ai to sai ma kuwa.
0: Na'am.
1: Wato yadda ɗan siyasa suka yi hada kansu. Suke da mukun junan su. Kamata imu ma talakawa mu hada kanmu mu taimake junan mu. Da ku duba ɗan siyasa da ya kamata mu aika da kuma ɗan siyasa da ya kamata ya dawo gida. Idan har mun fara hada kanmu muna kira wanda ɗan siyasa da
0: to Allah ya zaba mana shugabanni na gari.
1: To mu manzo idan Allah mun tsoron Allah mu zaba wannan kamata domin akwai ranar da mai duwan da zaba wannan ne sun tantance saboda ina tsaye ko kuma ina tsaye ina babban duniya ne.
0: To muna godiya.
1: Kuma kaga dillan da aka tambaye kuma da kullun kada da uwani mai gari. Ba lake ka buru kun.
0: To muna godiya, Allah ya saka da alkhairi da yanda aka shigo aka bada gudunmawa a wannan lokaci.

0: dacasan da bakwai da dugo uku zango na FM Rahmar Radio daga nan cikin birnin Kanan Dabo tumbin giwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ni ma ina ma fatan alkhairi. Malam Ahmad Arusi.
1: To gaskiya na ba ruwa gaba ɗaya ba wanda ke da hankali ba.
0: To na'am.
1: To amma tunda mutane sun so a layi, ga ba za ka karkacewa ni ma layi za ko ba da hiya.
0: To ma sha Allah.
1: Ah wannan ba kida ba na ke su wannan mutane na ba da suke wannan hadaka mu da ma ta wannan sai ganin su ada ba yake. Ba wai wani sabon shiga bane a ce wai a wani waye a cike ko kuma wani waye ne ne an mai da mutane shawara amma na ma su ayyukan da biya ni. To amma kamar yadda mutane suke faɗa to haka ne.
0: To fa.
1: Ni har kullun abin da nake faɗa jami'in nan gaba ɗaya su duka dan juma ne da jummai.
0: Anya
1: ku wani SDP ba CDP ba LRC ba wace ba mai tsayar ba mai lefa ba dukkan su da sura ne kawai a sauye su.
0: To ba.
1: To amma sai ka duba mutanen kirki a ciki mu kuma mun san dama kowane gauta kamar yadda ake faɗawa kamar da tsawari kowane gauta ta ce wannan dukkan ya dai. To amma ni shawara da nake ba ta raka nake ba al'umma. Idan mutum ya zo ya muku kace yace zan muku karamu kaza ya zo ya shekara hudu bai yi ba. Kaza bai shi shekara hudu bai yi ba. To abin da nake so ku ja muku kunni ma'ana ku tsiri.
0: To
1: ba gabas ba ya ma ba ku ba arewa ba biya ga ba in ya muri ba ba haushi hadu guri dai ai magana dai wanda ya ji ai azuka da mu to a hada a kada shi.
0: To muna godiya da
1: ku.
0: To
1: to
0: malam Ahmad Arusi.
1: To mun san ko ne ga wata jani shi ba idan yazo ya taka ta tsaro yi mana yau dige mu da wata abuwa ji mana bai mana ba. To shi ba sai mu hadu mu hadu mu hada hadu mu shi ma mu kada shi. To idan take haka ya tsaka ne cewa to sai ka faya waye ya san kanka.
0: To muna
1: godiya. To kaga dole wallahi za su gyara in ku ba su gyara ba ka da shi ba su wahala mu ba suna ba mu wahala mu ba to taka ta zuwa shi ka hadu mu mu gama.
0: To muna godiya. To malam Ahmad Arusi bo muna godiya da wannan gudunmuwa da aka bayar kuma da fatan al'ummar da aka kira gare su sun ji wannan shawara da ka ba su. Farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM daga nan cikin birnin Kano 07077795939 da kuma 08174577777 ita ce nan bobin da ake samun ma kai.

0: haka yake gaskiya itace mabudin alkhairi Allah ya ba mu ikon aikata gaskiya duk inda muke assalamu alaikum na'am mallam abubakar sali daga sheka Na'am.
1: Wajen bankin AMF da gargadin Najeriya wajen mai da tallafin mai.
0: An ce maku kai an gargade ku fa an ce kada ku kuskura, kada ku kuskura aka ce.
1: Kada ku kuskura da yi. Ai mu wuce
0: ji a duka. Ba kudin su ne a hannunku ba dole a ce muku kada ku kuskura.
1: To ga garan ka da in ba rami mai kawo rami.
0: To ai
1: kira za ni ga shuwa gabanin mu. Kasa yanzu ga kowa ya mai da hankali a kan siyasa siyasa siyasa.
0: Na'am.
1: Na'am.
0: To muna godiya Mallam Abubakar daga Ungo Sheka.

0: farin cika al'umma mita 97 da dugu uku zanguna FM wane ne akan layin
1: rahama radio farin cika al'umma muku ba ta harkari ba ni dan kuwa to ka gane
0: na'am madallan
1: ka tsare da mamaye har miskin wallahi nake ce maka dille fin nan na talaka ne to ne kirin naka da ake talakawa iri na ne na arewacin Najeriya daga wannan shirin ba za ka kara ba za ka canza komai da abubuwa da take arewacin Najeriya to amma an fada musu bayan kunnan kashi ne da su sun fada kunnan kashin ya zama kunnan rodi ai ya kamanta a ce wannan zaben na 2027 talakawa duk wannan idan zai bai zabe ba wannan 2027 ya fito duk jama'iyyar da take mulkin karfa mulkin ban karfin mutanen arewa to kar ku zabe ta ku zabi jama'iyyar da kuka san cewa za ku hada karfin ku kawo canji a Najeriya wallahi damar ku talakawan arewacin Najeriya damar ku ta karshe take 2027 don kunne ya ji jiki ya tsira amma wallahi idan saka take suka kara zafar jama'iyyar da ake mulkin karfa mulkin ban karfin arewa ne mai amfanin demokradiyya ba yawan jama'a ba kudu ta kawo kuri'unta arewa ta kawo kuri'unta yadda isa ake yin kudin goro ko arzikin kasa kudin goro ake wa arewa to ya kamanta dai duk wanda ya ji wannan magana ya fito kwanta da karfasarsa duk jama'iyyar da ba sa wa mulkin karfa su zaɓe
0: to malam Ahmad al-Miskin muna godiya da gudunmuwa da aka bayar na cewar da a ce al'umma suna jin shirin nan ko kuma suna dauka abin da ake fada da tunda sun kawo canji

0: farin cikin al'umma mita 97.3 kusan kuna FM akwai wani na kan live lafiya alhamdulillah
1: to kana ta dange sai da kofarwa
0: mai to mallan dan iya ashe nan ne
1: to alhamdulillah masha Allah wato abin da yake burge ni da cikin karin magana da suke tsaya da yaro gobe ta wurin zuwa
0: na'am
1: wato ne an kallure ga baki da yanayin siyasa 2027
0: hakika
1: mu talaka Najeriya mun kurewa masu shugabancin mu'alin yanzu gudu
0: tunda
1: shikarsa jagoran kasar ma ya ce ba ba kowace da zai zuwa campaign ba kaga wannan alamu ne yana cewa tabbata cewa bai shi da wani adarran tuwar zai iya nuna wa mutanen Najeriya cewa ga wani jinkinin aiki da ya wuce talaka Najeriya wanda zai yi shi abin nan kwakin jirin shi domin a kuma zaɓar sa kuma ka sun ce dajiyar gobe sauran zaka wanda na faɗa kuma duk dadin sako bai kamar yi zuwa da kai ba wannan sako da yake kawowa ko alhamdulillah mu talaka mun tiri ba to yanzu kuma ya rake namu duk da mun cin wata a gudu saura ko mu kara takkifar da abin da mun wanda suke mana mulkin kamar kai a Najeriya assalamu alaikum dan iya tsira kofar Mumbai sai an jima
0: to muna godiya dan iya tela daga kofar Mumbai
2: bangaren siyasar duba da ita ce take gamshin dan goma yanzu zabe yana ta karatuwa to duk dai abin da zan faɗa al'umma su riga sun faɗa sai dai karin bayani shine al'umma su dage su daure su fita su yi zabe su zabi cancanta kada su kira su zabi wata jam'iyya wanda ba ta cancanci su zabe ta ba ko wani mutum ko a yi kokari zan dungula masa gura saboda idan mai gasa mutane ya ga cewa a'a yana wahalar da mutane kuma su kira za a samu damar su zai cigaba da wahalar da mutane sannan kuma yana da kyau mutanen mu su haƙuri da karɓar taliya taliya fa ba ta zaɓi mun faɗa mun kuma mun faɗa a zaɓi abin da ya cancanta a yi saboda wahalar nan kowa jin ta yake Allah ya gani da shi da cikin lamarin mu ya ba mu shugabanni na gari sannan mu da muke da alaƙa da yin siyasa yana da kyau mutum ya shawari na gari idan kyau ɗan siyasa shawara ta wani abu da ka ga ya dace al'umma su yi amfana da shi kai ba ka wani abu zare ya ba ka wani abu ka karɓa su ya fa shi ne ka ne sai ya ke yi wannan abu in ka fito kai magana ya ce ai ya ba ka kaza lokaci da ka kore ci tare da rage rage mu dena hangen abin hannu mu dage da kasuwanci da noma da kiwo da aikata aikata wanda za su rike mu amma har da su danda wallahi sai mun yi takarar da Allah ba shi shiga cikin lamarin mai ba mu shugabanni na gari fitar da muhalin da muke na kangi Usman Hassan san ya hango masa da fatan za ku shi lafiya
0: to an gammace dai muna godiya da gudunmawa da aka bayar kuma ake shigowa ake bayarwa kuma ake kasancewa da farin cikin al'umma Rama Radio mita 97.3 zango na FM duka dukanan zamu tagaita da daukan sakonninku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci kuma daga nan zuwa har a tashi idan lokaci yayi za a ci gaba da baku dama domin ku ci gaba da shigowa domin bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa daban-daban ga kuma ta da farin cikin al'umma Rama Radio ta kuce takuci farin cikin ku ce kuma tana nan domin ku koda yaushe da fatan za ku ci gaba da kasancewa da ita a kullum a koda yaushe ta bakin na ake cewa kar ku canja tasha

0: ka san Jibrilu ya taba faduwa gaban Allah ya sujada mir'ata ya kalla mu dubi haka ya ga gwalagwalai a jikin sa Allah ya kera shi wani gun demon wani gun zabar jadid Jibrilu ba ai dawusul mala'ika ne duk mala'iku ba mai gwalagwalan sa da ya kalli mir'a mu dubi ya fadi ya sujada ga Allah sujada yi raka'a hudu ko ce raka dai shekara 800 a gaban Allah bai dago da kansa ba sai da iga masallar ce tsarki ya tabbata ga Allah ka kera ni na kir dan kiruwar da nayi maka da kai min Allah na fadi gabanka ne sujada Allah ce kuma na karba sai ce Allah wani zai ma sujada irin wannan ka karbe ta cikin al'umma bayin ka gaba daya sai ce Jibrilu akwai wanda zai min sallah
1: zan Allah
0: al'umma karshen zamani al'umma habibi rasulullahi dayan su zai zo gaba na in sallah Jibrilu a sallar ta sama hada waiwaye Allah ci hada dan susa yana haka kaji ba yana susa yana waiwaye yana tunani zai min sallah na rantse da zati na zan karbi wannan sallah ta safiye da taka Jibrilu
1: annabi dai
0: kaji ba dan ka kada rike manzon Allah ice ya rabbi wannan annabi ne ce ba annabi bane al'umma wannan annabin ne Jibrilu ka san waye ice ice ba dan shi boda ban haddace ka ba da ba dan shi boda ban kirkire sama da ƙasa ba da ban yi gabar da yamma kudu arewa ba ba dan shi ba ni Allah da ban fito ba da hanzu ina rufe sai da na fito da shi ya fito da ni kaji ba kaji matsayin annabi Muhammad so yanzu malam me wannan matsayin Allah ina bashi gwalagwalan daraja yana bashi gwalagwalan albarka idan muka rike wannan albarka to za ka je wa zai baka wata albarka an ba annabi ba to kaji dalili aka zo aka gama ana ta gaisawa yahudawa nasara larabawa na birnin kauye ana ta gaisawa da annabi Jibrilu yana kusa da shi da kai so dai zaka da annabi sai Jibrilu janye ka ba kai da zuba sai ka dawo ba so a wahalar da annabi shi ko manzo Allah na cewa ba komai duk a gama gaisawa da mutane sannan mala'ikun Allah suka rinka gaisawa da manzon Allah ana ta murna sannan Abu Dalib ya rike manzo Allah ce to mu je gida aka taho gida ga walimomi nan ko ina sai da kwana 7 ana cin nama ana cin inibi ana cin dabino ana cin cukui irin meman da wanda zaka buda kaga mai yana tsatsafuwa jikin sa ba lisim a daurin auren masu arziki yanzu manzo Allah ya aure a sai da kare da kubra ta je Khadija ta gyara gida an gane sannan sai da Khadija dama na gaya muku duk matar da take maka a wannan zamanin kaf ba mai kudinta yaranta 40,000 ka kalli 40,000 yara wanda suke cin abinci a karkashinta duk wata kasuwa ta wannan zamanin in ka zaka tadda yaranta da jarinta a kasuwa to da annabi ya aure ta mata zallan mata wanda suka zo gun sai da Khadija murna na gari da Yahudawa da Nasara wanda ake mu'amala cikin dukiyarta mutum 30,000 makka aka rasa masatsinki amma duk wacce ta zo gidan Khadija wallahi ba za ta bo sai da kuɗi sai da abinci sarki ce Abbasu abe waccan ma abba duk wacce ta zo Khadija kuma haka akai kin samu albarka kin samu daraja ko ina an san ki yanzu an ce wannan da kika aura sai ta ce ku shiru da baki kawai sai ta ce abe wannan kaza akai ta rabo ga kuɗi dinariya azurfa ta rinka bujaka fa za a balle ga yaranta nan na gaya muku yaranta bayi 50 mata 25 ina jin na faɗa karatun baya yaranta 75 ku yangi ne wanda ta sa kuɗi ta siye su yaya ta balle buhu ta ce ai ta rabawa da ka zo sai a fara ciccibo ma cinya fa cinya ta sa an dagargaza ta taji yaji da romo alaji Allah a yan koma kai bako ne sai a aje ma ka rasa ma kaci in zaka ta wuta ce a bashi kuɗi ai gidan arziki ka zo a gama duk abin da za a yi shi ko manzo Allah aka samu an gane matasa da dattawa yaransa da bayaransa ba

0: cike cike ta yawa sai Abdul Abu Dalib sai ya shiga gida sai akwai wani dokin sa wani mai baki da fari sai ya dauko wannan doki an gane sai ya ce da manzo Allah ya hauka doki annabi da ya hauka doki la ilaha illallah
1: muhammadu rasulullah
0: na taba ga ya muku kyau guda 100 ne Allah ya dauce sa inda tarafa iman na annabi muhammadu kwaya dai aka raba 10 tara aka bi annabi yusuf
1: da muhammadu
0: kwaya dai tak aka raba duk mutanen duniya laraba a ciki aka basu yahudawa nasara an gane india to mu ma bakaken
1: Allah ya gara lafiya
0: akwai masu dan haske ko ba haka ba to duk wanda aka bashi wani kyau in dai dan kyau ne da kai to daga cikin wannan kwaya dayan da aka raba duniya daga shi aka baka shi sa in za ka kamo annabi sai an hada kyan mutanen duniya so 100 a manna mutun daya
1: la ilaha illallah
0: sannan ka kyan annabi
2: sai mutun
0: an gane dama kuma jiya na siffata muku siffar annabi gaba ɗaya komai da jikin sa na fuskar sa na dauka na ga muku to Allah da ya kera annabi shi a kansa Allah yace na kera ka da kanka na gama iya halitta
1: nabi muhammad
0: bazan kamar ka ba ko daidai da kai shi sa duk wanda ka kara shi da annabi ko mala'ika ne duhu yake
1: kowai
0: saboda shi daban Allah yi shi to dan Allah mai wannan matsayin da Allah ya bashi ai an ba mu rike shi ba ai mun yi asara mu al'umma sane shi annaban mu ne ai rahama kenan da muka samu mulki alfari da wannan an gane ai ya doro shi kan doki aka antika ana jira annabi ya fito can jama'a nan jama'a hatta akalla akalla ka biye mutum 50,000 dan wasu wa mala'iku ne Allah ce duk ku shiga larabawa wasu ku zama yahuda wasu ku zama nasara akan dawakai ku tare shi makka ta cika cikakkwari da ake fada can sai ga annabi muhammad ya fito
1: sallallahu
0: alaihi wasallam aka rinka tsalle ana faduwa saboda akwai baha'a da jamala da kamala a jikin annabi
1: muhammad
0: shi kade taro wannan idan ya fusgo ka fa in ka to baha'a sai ta komar da kai baya haka Allah ya tsara jikin annabi ya fito wani kallu goshin annabi wani idan annabi wani kuncin annabi wani hancin annabi wani bakin annabi wani gashin kan annabi wani wuyan manzon Allah wani hannun annabi kowa aka danno a guje ake so a rungume shi kawai sai kowa sai koma da baya Allah yana kowa ya zo jikin sai ya taba shi ga jibril anan ga mika'il israfil azra'il suna rike da dokin haka ka san ko ba ka iya zuwa nan ba za ka iya zuwa to wannan annabin yan uwa wallahi alazim duk wanda bai samu albarkar sa ba na sha fada bai samu daraja irin tasa ba bai samu rahama da Allah ya raba irin tasa ba to fa yi asara
1: kowai
0: ya lalace shi sa nake yawan fada Allah da ya tashi zai tsara tsarin addini sai ya dauko annabi sai ya saka shi sai ya ce addini na in ba kai ba addini kai ne imani kai ne musulunci
1: annabi dai
0: shi fa annabi fa kalli girman musulunci to shine musulunci din musuluncin ka in ba shi ka zama kafiri din imanin ka in ba annabi ka zama kafiri ba abinda zaka yi Allah kuma in ba shi Allah ya karba in babu shi ni ba malami bane amma nayi cikin cokali eh a cikin cokali da nayi sai naga annabi ne tafiya Allah annabi shine musulunci shine imanin kuma annabi shine cikamakin addini shi sa idan ka rasa shi a duk abin da zaka yi wa Allah me zaka yi wa Allah na taba ga muku Allah shi da ita yasa yace shi mawadaci ne na hana a gani ya wa antum fuqara yace ni na wadatu ku ne talakawa haka dama Allah yace yace amma na fidda wani abu a farfajiyata wanda shi za ku rike ku karu yanzu ka rike annabi kai ka karu ko shi kai ka karu to shi annabi baka kara shi bai shi duk abin da Allah zai mai ya ga mai masa kai ko ne ma kake yi an gane ai saboda haka Allah subhanahu wataala yace idan annabawa kaf sun taru manzannin annabawa sun taru mala'iku sun taru gaba daya na sama har zuwa al'arshi da na duniya manzannin mala'iku sun taru an gane mutane tun daga Adam zuwa karshen da ko ya wacce za a haifa a ce ba kafiri kowa musulmi ne dabbobi da tsuntsaye da kwarika da itatuwa a ce duk musulmi ne an gane a ce ma'ana kowa zai fito ibautawa Allah sama har izuwa al'arci gaba ɗaya kowa a rungutsa bauta Allah ice an bauta an baban karu ba inda nake haka nake ba za ku iya ƙara ni ba inda ka same ni Allah harafin nan ɗaya biyu uku huɗu haka nake ba a dada ni ba a rage ni idan kuma duk waɗannan da na lissafa kaf Allah ce a ce ba mai imani ɗaya ban ragu ba inda kuka saman Allah haka nake Allah ice amma ga habibi rasulullahi ga masoyi na nan ku rike shi shine tafiyar ku za ta yi karko tafiyar ku za ta yi kyau tafiyar ku za ta yi albarka tafiyar ku za ta yi daraja tafiyar ku za ta yi haske amma idan aka saki wannan to tafiya ta lalace kisa idan ana fadar annabi sai ka ji abun ya zama wani iri saboda shi annabi ba duk kai ba ba duk kai ne yake rike annabi kuma son annabi tantancewa ne sai an tantance ka a fada Allah sannan Allah ce da mala'iku ga wayannan mun tantance su yanda muke son annabi mun ce su so shi za su so shi yanda muke mar salati mun ce su yi salatin zami mar salatin an gane yanda muke jin nauyin sa muke girmama shi su ma waɗannan musa za su girmama shi kuma za su ji nauyin sa shi kadai Allah ya ga mala'iku shi sa an kaji kana son annabi an tantance ka ka gode wa Allah alhamdulillah in kaji baka son sa dama an tantance ka ba za ka taba son sa ba in ma ana fadar sa sai ka rinka kamar bai kai ba to ta inda muke jin dadin abun da baka isa kai wa Allah ibada ba sai da Annabi Muhammad sai shi duk inda kai da tsarkin ibada sai ka saka shi in baka saka shi ba ibada ba te ba ta sallah ce azumi ne zakka ne haji ne la ilaha illallah ce zumunci ne makotaka ne haƙin iyaye ne an gane komai da ka san zaka taba shi sai da annabi ya magana in bai magana ba to an ba zai ba an gane domin me in Allah ya ce kaza sai ya kyale ku dan magana sai ce ga habibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya san ya san abin da nake so shikenan magana ta kare me yasa ake kana ake kare kitabu wa sunna ai ta dole ce qur'anin a bakin sa aka ji hadisin shine yaya dole ka ce kitabu sunna ai dole ne a faɗo wannan ai ta dole ce ake faɗa an gane ai Allah ka ba mu albarka annabi wato Annabi Muhammadu a sai da Khadija an gane ya tare aka to da shi aka kawo shi gida ga mala'iku a tsaya bakin kofa suka hana kowa shiga gidan matan da suke ciki kuma ake cewa su fita ayi hakuri tun karfe 10 na safe aka daura aure annabi bai sami shiga ba sai wajen karfe 10 na dare kawai jama'a ne ba adadi sai fa jibrilu Allah ya ce a kyale shi huta a kyale mana shi huta jibrilu sai jibrilu in yi zama balarabe in yi tarkato kawai mutum 100 kawai sai ajiye ku a guda baka jibril ya ringa yi kawai sai ganka a waje kankace mai gida ya faifaye jibrilu la ilaha illallah nama da aka ci da tsinkaye da waye tsire da akai aka sassoka jikin jibril ne share gidan ya zama khadimin rasulullahi to ana ga yamu ba shi ba ma Allah ma khadimin rasulullahi Allah ba shi ke annabi hidima ba duk wannan hidima ba Allah ne yake yin ta ba waye ke yin hidima mala'ikun da suka zo suka yi hidima waye sa su
2: magana ta
0: kare shikenan magana ta kare Allah ne ya turo a hidimas
2: kashe da ne
0: shi ake wa ice ku je ku yi masa ne ma yi masa nake ka ga ku Allah ya bi annabi wasu abubuwa guda 41 bai bi kowa ba sai annabi bai wa kowa wannan abu ba sai annabi sai mun zo hososiyar annabi sannan zan dauko ta sai ku ji ta an gane ai ba dan komai ba saboda kowane muna bin sa tsari bayan tsari sai da Khadija gida dai ya kadai ta ba kowa wannan suka raga ango ɗakin sa ka san su waye Jibrilu Mika'ilu Israfilu Azra'ilu Maluku Durwanu Raqibu Atidu Munkaru Wanakiru Annabi Ibrahim Annabi Musa Annabi Isa Annabi Nuhu Annabi Ibrahim Allah ya ce ku za ku kai shi to kai yanzu ne wannan matsayin alagafa ta ma Allah saukar da su yace da Jibrilu ajiya da boye nan annabawan ko kunan dan sa biyu ko kuma ku baya su ne kamar a ce kai amarya za a raka ka to su kawai kawai su mutanen maka sai suka ga wasu irin mutane da in sun kalle su haka sai kai haka da kanka ba kyau Allah ya mutuwa to kaji fa haka aka zo aka kawo annabi alaihi salatu sai da Khadija ta rasa inda za ta sa kanta ta debo da vino an gane ta dauko cikui kibi kibi ta miko Jibril sai ya ce bai wannan an ta bai Mikail sai ya ce na kusa da to su ba sa ci ba sa sha ka ganta ba su ba karba za su yi ba sai aka bi annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salatu wasu biyar su hudu din nan ulul azmi min ar-rusul su hudu ne an gane to wannan ta sa karshen mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaisa da su hannu da hannu hand to hand an gane ai bayan sun gama gaisawa sannan zai rako su ma Allah ya ce a shiga gida kaji ba haba mallam wannan Allah yake tafiya da shi Allah ne fa yake tafiya da shi wannan Allah yake mai wannan hidimar mallam dan Allah ba shi zaka rike ba shi sa duk wanda kaji na ce annabi ba zai maka za ba ai bai san annabi bai san shi ba ba su kuma da tauhidi ka san ba ka da tauhidi ba ka samu matsala sai ka rinka ganin kai kawai gun Allah zaka tafi saboda kai mahaukaci ne ai hauka ne ai ai ga wannan Allah ya turo maka yace ta hanyar su zaka samu komai zaka karbi komai zaka san komai sai ka bar shi kace kai kaza zaka yi ka san haka suke sai a to kora ka a ce kawai Allah zaka yi kaza zaka je ka samu kaza wai ga ya maka ai wannan annabin dai da kake ganin sa shine kawai a gaban Allah shi Allah yake kallo sai masu son sa masu biyayya gare shi in baka samu wannan annabin ba ai magana ta kare me zaka yi wata sadaka da zaka yi da wasu abubuwa ba annabin ne yake faɗa sadaka bane kuma shifin sa aka yi a kowanne kyautar manzo Allah ba akwai shi sai aka ji
1: kara lafiya
0: wata kyauta da annabi ko da yake ina cikin gida ba an gama da cikin gidan tuku Allah ya ce Allah ya ce a ku kyale shi kai koma ciki ko ku tafi ɗan rakiya sun gama rakiya su 14 mala'iku mala'ikun waɗannan mala'ikun duk wanda ka gani a cikin su na rantsi da Allah an gafarta ma zinubi na shekara 80 to su waɗannan kadimai ne yaya shi ka gani ana da na gaba ake gane zai furuwa yaya waɗanda su in ka gansu ka haye su kuma shi suke gani su haye ba dole ka tsaya ka nitsu ba in baka tsaya ka samu annabi to me kuma kake jira me zai same ka in ba wahala ba ai in aka ce baka da annabi magana ta kare sai da Khadija da aka shigo annabi duk abin da ake bukata ta gama yin sa farko sai ta bude tukwane ne guda 12 an cika su da dinariya wayannan guda 40 ne an cika su da azurfa tsaba sai ta fara buda ta ce to dama na ga ya maka batun ka kuma fita kasuwanci babu
1: nan dai
0: buda nan zai buda sai ta rike hannunsa ta ce ai dan barkwanci ne maka ai kafi karfin wani sa ka aiki sai ce a'a ai ke mata ita ce na sani ya ya habibullah sai ta buda da kanta tukunyar ga dinariya ce tozo haka sai wayancan kuma ba su ƙara su cika ba to sai aka ji karama annabi yace wannan wannan ba su kai wancan ba tace eh an diba ne to in yace kamar ya aka diba kamar haka in yi kan fito da sai ta ga turus yo sama ba ji ba ni Muhammad alayhi salatu wallahi kan kace me duk wayannan tukwanan sun cika tab tab tab kawai kallon annabi take tace sai tace da shi to wai a hannunka suke fitowa ko burtsowa suke sai ce kanzi gun ya zama kin san kanzi tace ina jin labarin sai ce to kin ga sai ya dauke tukunya sai ta ga ta kasan tukunya an fasa suke bulbulowa za a gane kan kudin wannan tace da annabi to duk abin da kake bukata ko kyauta ko wani abu ga sunan ba na bukatar ka tambaye ni ni da dukiyata da bayina duk na kai Allah ke so mata macen tana da shi ta taimaka mijinta dan shi rayuwar annabi da Khadija a gaskiyar magana koyi ake koyi ake samu a wannan rayuwa ana ake samun albarka an gane ai mace yanzu in ta dauki gidan annabi ta dauki sai da Khadija an gane kaya ta siyo manzon Allah Khadija bai taba sa dogon wando ba tunda iki an ce a wata ruwaya na gani ya sai dogon wando a wata kasuwa Abubakar ya rike masa da aka zo gida ininke shi ya ajiye to bai sa shi ba amma yawancin sa kayan annabi saman idan sawu ne an gane yawwa ai an fahimce ni yawwa dogon wando baya sa shi ya yawo da shi an fahimce ni amma ya siya su daya sai da Khadija ta fahimci wannan sai ta sayi masa duk kaya yake irin na wannan shigar da ake mayafi jibba alkabba kwarjalle irin su ta siya manya manya duma duma ta tara sun fi kala 40 amma da annabi ya wayi gari duk wanne ya ce ka zo ai sai ya ce ko su kai ko da gari ta siyo Khadija wannan nawaye naka ne ce to na fa na mutane ne da ta ringa bayarwa da ya ringa bayarwa ta zo ta ce sai yana ce an bayar to kajin da manzo Allah yake shi bai san rowa ba ai baya yin ta an gane ai to wannan ta sa a Madina an gane wani balaraban kauye wanda yake a wadin Nakali sai ya zo ya sami wani sahabi ana ce mu Abdulrahman yace Abdulrahman wato makotana da ni kaina muna so mu karba addinin musulunci amma abin da muke so guda ɗaya shine ba mu samu abin da zamu ci kuma in mun karba dole zamu tsaya mu wasu ibadu na addini da sauransu sai yace eh gaskiya ne amma wannan abin ai ba zai hana ka ba yace to ai zamu tafi nema sai a tafi tun safin zuwa dare da kyar ake samu abin da za a ci a lokacin sai ce to kaga gun annabi zan kai ka aka je da shi gun manzo Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
0: annabi ya fito suka gaisa da shi idan kusa annabi ce ta yi tsaye ya aka yace eh zuwa ne musulunta amma Abdulrahman ga ya mai ga ya masa sai ce a ba komai wannan ba komai annabi ya bashi musulunci sai je ɗaya bo ɗan wannan nasa suka zo suka karɓa addinin musulunci a gun annabi sai suka tafi gida ana nan sai ga zakka an kawo ta kuɗi dinariya 500 dinariya fa 500 aka kawo raƙumai 50 maza raƙumai 50 mata nawa kenan 100 kenan ga awakai guda 600 awakai ƙanana 600 annabi ya ce to akwai su Abdulrahman cinan wa'ancan da suka zo din nan suna fama da kansu Allah tattara wannan dinariya 500 akai musu raƙuman nan 100 a basu thank you wannan 600 kara taba aje a basu dan su dan murmure da aka je aka basu aka ce annabi ne ya ce a raba mu wannan yizo a yanko a bashu kawai tumbuda suka ga ana yi suka da suka ce mu tafi gun annabi suka to gaba ɗaya suka fadi gaban annabi
2: sallallahu
0: alaihi wasallam to mu fa zuwa mu kai mu kai ne Allah mu kawai
3: annabi dai
0: suka ce mu kai ne Allah yace ni ba ni ne Allah ba Allah shi yake ba ni na baku wannan kawa akai ku rike Allah na ni ma shi na rike suka ce to ai anya baka fi shi kyauta ba kai ana fa Allah kyauta yace inna Allah huwa mudi wa ana kasim Allah shi ya ban ni zan raba muku su kansu ne ya kwance wasu taba ganin mai kyauta irin wannan ba irin wannan yayi su daban manzon Allah
2: sallallahu
0: alaihi wasallam kisa ga me yasa annabi ma baya ruwa sai san ruwa ba to ai kaida annabi kenan to kawo kana san annabi za ka yi ruwa ba za ka yi ruwa ba sai ka danfa ruwan nan al'adas to yasa ka ji na ce ba mu tafi can mu je mu dawo shine to nan anan a Madina akai mu kuma nan muna maka an gane annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna da asida Khadija al-Kubra an gane ko kuma suka haifi yayaye na ga ya muku ta auri maza guda biyu a rayuwarta Atiku ibn Aizu da Umar al-Kandi ta fi yaya guda uku an gane to Khadija duk dan da annabi ya haifa a Makka dan sai da Khadija ne su shida akwai Umma akwai Ruqayya akwai Zainab akwai sai da Fatima akwai Abdullahi akwai Al-Qasim an gane annabo'in nan ne yayan sa da Khadija aka samu wayannan yayan bai kuma samun da ba annabi duk matan can 23 da ya aura sai Ibrahim ma azamu shi kuma kwanansa 70 a Madina an kai shi Reno wani kauye an mun zo gun zan fadi kauyen
3: ire nufi
0: ya rasu annabi aka zuwa ga maije ya dauki Ibrahim ma azamu haka ya rike shi ina shakuwa ina kit ina cewa Ibrahim ice da annabi bayana Ibrahim da kara da ka zama annabi annabi ya dau bakin sa ya tsora a bakin sa haka yana bakin annabi yana bakin Ibrahim ma azamu haka ya cika saka annabi na hawaye sai sabu suka sai rasulullahi ma haza sai ya ce haza rahmatu
3: sallallahu
0: ice wannan rahama ce ice duk wanda baya tausayin kananan yara Allah baya man rahama ku ji tausayin kananan yara an gane ai to a Madina akai wannan an gane amma di ayi manzo Allah guda shidan nan da sai da Khadija to sai da Khadija Allah ya mata albarka Allah ya bata daraja ta rike manzon Allah kamar inda na faɗa ka kasan ƙarshen abu da mace za ta yi ma da kuɗi shi yake bata ku da ita shi yake hada ku da ita mace to ita kuɗin ne ta zama ma ta ce ba nata bane kuma ta ce duk abin da annabi yake so ai shi za a yi an gane sai Khadija sai ta sai wani bawa ana ce masa Zaid bin Harisata sai ta ga annabi yayi alaka da shi annabi zai fita yace zai zo karaka an gane kan aiko annabi kenan kawai sai kai ta tara mutane tace to naga kana son sa bayan ta na gida tace na baka Zaidu na ban mashi wannan Zaidu bin Harisa da kaje ana magana akan sa eh an gane to Zaidu bin Harisa ya zama a karkashin annabi sai da kai ta tara bayi ta tara mazan da mata tace annabi duk wanda yake so izaba ta mallaka masa imma duk kake so kaf ka rike na baka
3: nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: san shi kuma annabi ba wanne yasan ya kamata a duniya kamar annabi shine wanne irin jaye hankalin duniya in an tattara hankalin mutun duniya an bi mutun da yana annabi duk yarin jaye na alaihi salatu wasalam an gane ai to wannan ta sa annabi ce mata a'a duk ki rike kayanki wannan Zaidin ma ya isa kaji 75 amma ya dau daya an gane ai to wannan ta sa sai da Khadija za ta tambaye annabi wani abu kake so ka ci mata ku ringa ji
3: laƙara lafiya
0: haka ake wannan miji ai in kina da shi ba boye boye wannan abin da zaki fito ki taimaka masa ba karamar rahama Allah zai miki ba me kake so ka ci sai ya ce abin da aka samu shi haka yake in baya cin abu baya zargin abun sai dai kawai ki ci amma ba zai ci abu kaza ba kyau kaza ba a'a an gane sai ta ga yana son gurasa sha'ir sai aka lazumce ta yana son kafadar akuya an gane cinya gaba yana shan kankana an gane ai annabi na ina cin dabino ina son cikui yana shan nono narkakke kenan duk Khadija ta sa aka yi order su ga sunan kabaki kabaki da annabi ya shigo sai ya ce to ai sun yawa akwai mutane a waje sai ta kai duk talakawa sai a zo kofar gidan annabi a tare tun kai zo manzon Allah annabi ne shi mursali a boye a zahiri kuma ba annabi ba dama shi tuntuna annabi ne amma a zahiri fito ce gashi tukunna to wannan ta sa karshen mu'amala zai zo ya diba ibayar kai Khadija hatta koyi wannan a hannun Annabi Muhammad
3: sallallahu
0: alaihi wasallam ko ba nan da an ce yana ta ce ku zo na san abin da ya kawo gunsa ku zo karba sai ta diba ta bayar kun kudi ne ta diba ta bayar Khadija ita ta fara yi manzon Allah ajihu a duniya ta dau wata riga sai ta kai aka dinka ajihu daga ciki dogo zai fita ta dai bu dinariya ta cika nan ya sai ya kai ji cakal ce kari me wannan tace na san ka hannun ka haka yake baya haka na zuba ma ne na san ka fita baka da ajiyu hannun kake rikewa don kai haka sai ka danko sai ka baya kawai sai fito yana fitowa sai ga wani dan uwan Muhammadu ibn Maslamata ya kawai sai zo gun annabi ya muka tashi muka ce mu zo gun ka sai ce kawai Khadija ta zuba kudi anan ka hannu riga ka ya debo izuba ya debo izazzage ma duka na ba shi ba irin kyauta ce da annabi to yasa an kana jin irin kyautar manzo Allah sai kanka ya daure haka Allah ya tsaro jikinsa gabaki daya an gane ai to wannan ta sa ƴan uwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an gane har ya samu shekara 35 shekara 35 din nan ya fi yaya guda nawa guda 5 an gane ai to a wannan shekara 35 a shi mutanen Makka suka sa turaren wuta a jikin rigar Ka'aba turaren da ya kare sai murmushin sa sai ya fada kan wani itace sai ta kama sai rigar ta kone Ka'aba ta kone ta rufta sai mutanen Makka suka taru aka ce to ana so a sake gidan Ka'aba shashin ta ya ruguje sai aka zo aka ce to ya za a yi duk wanda izo an gane sai a ce kudin halak ake so duk mutumin da yake kudin haram ba a bukata aka zo gidan Hashim wannan Abu Dalib din baban Sayyidi Ali shi zo ya shimfida mayafinsa yace zamu gina Ka'aba kudin halak ake so ba na haram ba idan aka kawo kudin aka siyo abin da za a siyo idan aka yaba inda kudin haram sai ta zube sai zo ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kai zaka samu da hannu in baka sanu ba ginin nan ba zai tsaya ba Annabi yace to me kuke so aka ce so ake ginin ya tsaya sai yace to ku ban ginin da aka debo aka bai Annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kawai sai a ganin yana hayaki sai iyage yace to wannan ita ce harama
3: Annabi Muhammad
0: wannan shine halak sai Annabi Isa kai ba da Annabi wa zai wannan
3: na ba
0: a nuna maka ga halal ga haram sai hannun Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: shi Isa shi su wayannan a zamanin ai su sun san Annabi kowaye an gane ai kawai dai an ce mutum bai da rabo ne tunda Allah ya alƙawarin sai ya cika wuta sai ya cika aljanna to in Allah ya kaddara baka da rabo ne to sai ka rena abin da Allah ya baka amma in badda amin in badda rashin rabo abaji alfaka ya dauki annabi haka yace kai abdulmutallab yace da amu duk gidan hashim duk gidan abdulmanaf duk gidan usayd da nizari ba ta bai wada mai kyau mai kyalli mai sheki mai faranta ne ba kamar wannan dan naku amma da yake annabi izama rukunin wuta jahannama kisa duk inda kuke da Allah duk alakanka da Allah in kake annabi ko to wuta can nan bakwai
3: bismillah
0: riga mun jahannama jahimu laza sakara huddama hawiya sa'ira zabu daya
3: kara lafiya
0: wallahi zuciye ka bata san annabawan mutacen guda bakwai zabu daya tun a duniya kai tunanin wacce zaka dauna a cikin ta ka san ko ba wutar lahira ba ko anan yanzu a hada gidan biredi da wuta a ce shiga kalabiya tura kyauran
3: kara lafiya
0: mallan ya zaka ji ai fara ma ka daka tsalle ka bada mutu an mutuwa ne ka san ka mutu shi sa to kake ganin kullun wato mutanen Kano Allah ya musu albarka Allah ya sa musu albarka ko ba kan ko saboda kaunar Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: musamman kuma wasu jahohin ma na Najeriya ana kaunar Annabi fiye da kima shi sa ga in bala'i ya to kasar darajar wannan kauna ta annabi da ake wallahi sai Allah ya janye bala'i sai aga ya zama wani iri
3: saka
0: an gane ai saboda me saboda ba yanda zai ana son annabi a gari Allah ya jefo bala'i a cikin gari babu in ko kaga an yi wannan to wannan gun da ya samu wannan abu akwai matsala a wajen kuma kullun abin da Allah yake ce mana wani zai ci arzikin wani to ba wannan ko ake cin arzikin sa wallahi kamar annabi kowa arzikin manzon Allah yake ci an gane ai to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ba shi wata mazaya mutanen Makka an gane da suka tashi sai akai wani taro a Makka ka san taron me akai sai akai taron masu aure aka ce duk wanda zai zo mai aure ake bukata annabi yana gida sai aka zo a gaya masa aka ce ana taro amma an ce sai mai aure ne zashi wajen to sai ga Abu Dalib sai ce ai shi auren sa ba irin naku bane ni zan wakilce shi yazo zai ce ku jama'a an ce sai mai aure ne zai zo wannan taron wani aure ne aka daura shi a nan Makka irin auren dan wajen Abdullahi aka ce babu wani aure da aka daura shi albarka ta sauka kamar dan wajen Abdullahi aka ce babu yace to inda babu idan yazo nan wajen aka yi takara da shi da aure kowa auren sa ya mutu yace ba a takara da shi in kuma kun na ganin ba haka ba in kashi suka ce a ya zauna a gida na rantsi da Allah da an kashi ko da ta dauro ma da Allah ya kashe mata ba shikenan auren ya mutu to shi annabi ba a takara da shi ba a hada kai da shi an gane ai shi sa to kullun abin da ake so musulmi ya sani mu kyauta ce Allah ya ba mu an gane kuma kyautar da Allah ya ba mu godiya za mu yi masa in ba godiya Allah akan wannan rahama da Allah ya bana ba to kuma me za ka yi Allah ya haskaka maka ya nuna maka girman annabi da darajar sa da martabar sa da albarkar da Allah ya zazzaga masa kuma kullun duk musulmin duniya kullun in dai musulmi ne sai ya faɗa annabi in baka faɗa annabi to a ranar kai ka zama kafiri wannan shine kaidar da Allah ya safa dokas sai ka faɗa annabi kullun kuma wannan sunan annabi Muhammad shi zaka faɗa dole baka yi saka to ayin baka faɗe shi ba a ranar sai dai ba zaka bauta Allah ba an gane in ka ce a ranar ban faɗa ba sai gobe zan yi sallah yau ba zan faɗa ba to kuma muna nan da wailul musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum wa yamnaunal to in ka hada azhar la asar magriba insha Allah suba kuma Allah ce zamu kona ka a wata wuta sunanta ma wailul musallin azaba ta tabbata akan ma sallah alladhina hum an salatihim sune wanda suke sallah ba akan lokacinta ba sai ta fice su tattara ta su yi to kaga kenan in baka yi ba kuma ga wata azaba ta zo in kuma za ka sai da shi in ba shi ko ba ta yi ba sallar kaga magana ta kare to da Allah wanda Allah ya mana wannan daraja ni mamakin da nake mu al'umma annabi wai ba mutane bane amma Allah sai ya ce da mu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ku daban kuke ku al'umma annabi daban muka yi ku ba irin kowa bane mu mutane ne amma Allah sai daban muka cire ku daga cikin mutane yanzu misali dauki mutanen dauki wayannan mutanen yan afasusu an san yan afasusu
1: gara lafiya
0: eh asabul kafi sune mutanen afasusu su wayannan mutanen tsaya ka ji mutane ne da suka zo tsakanin fatara da fatara tsakanin an aiko annabi Muhammad da tsakanin aiko annabi Isa a wannan tsakanin aka yi su rumawa ne turawa ne mutanen rum ne italiya yan italiya ne fa amma sarkin su shi yasa kaji na ce ku yanzu kun fi ashabul kafi ilimi kun fi su martaba daraja duk wancan abin da aka ce suratul kafi aka dauko su ake ta magana su sai aka ji ba sai yi sallah ba ba sai yi azumi ba ba al'umma annabi bane amma tsaya kaji shi yasa kaji wani abun wato in aka zo da sai kaji kanka ya zama wani iri kai kake rena baiwar da Allah ya maka Allah kara mana kaunar annabi yasa yan uwa wajibi mu rike salatin annabi ka rike kuma kaunar annabi duk wani wanda zai ce ma aiki shine ƙarya yake maka an gane akwai wanda bai taba cewa la ilaha illallah ba bai taba dungura goshin sa ya sallah ba ya samu aljanna wallahi kawai kallon annabi ito tare da manzo Allah ita ya rasulullahi nazo in karbi musulunci gashi ka fito yaki annabi ce zo mu tafi ana zuwa gun yakin an gama yaki sai annabi ga sir jibril sune ma wanka malaiku sai ci ah wannan ba suka ce ai wallahi biyo ka din nan ne kuma zai karbi musulunci amma Allah ce tunda ka ganshi ya ganka ya karbi musulunci to banda annabi wake wannan wani malami ne zaka je musulunta a gaban sa bai karbi musulunci ba ashe ka samu aljanna sai anno kawai jibril ce Allah ce tunda ya ganka ka ganshi wannan ganin ya bashi musulunci ka ji wannan magana fa yanzu mai wannan matsayin alga fata malam ba za mu rike shi ba mu muna jin dadi al

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد su kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da wannan lokaci barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malamin domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da shafin mu na sada zumunta da ke Facebook. A yau dai muna Lahadi 30 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 11 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah kai tsaye a cikin shirin namu ne za mu tafi domin fara karanta tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Akramaka Allahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa idan mutum yayi zina sannan yayi tuba tubatan nasuha shin tubansa zai karbu ko sai an yi masa hukuncin bulala idan saurayi ne ko rajmu idan mai aure ne ko wanda ya taba yin aure.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk wani wanda ya yi abin da ya cancanci haddi aka kai shi gaban alkali ko gaban shugaba wanda zai yi masa shari'a aka kuma tabbatar da laifinsa to babu kuma a dawo a sauke masa wannan haddi da ya hau kansa sai an zartar masa kowane ne shi. Wannan idan har an kai shugaban alkali ko an kai shugaban shugaba an tabbatar da laifinsa to babu wani shafa'a da za a yi masa ko kamun kafa a yi masa sauki. Amma idan bai je gaban imam ba bai je gaban alkali ba shi Allah ya sitirta shi lokacin da abin ya faru bai bayyana shi ba to ya tuba ya yi kyakkyawar tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala da istighfari da tuba da nadama da rana sani kan abin da ya faru wani ana sa ran Ubangiji ya yafe masa ba dole ne sai ya kai kansa an masa haddi ba dole ne sai ya je ya ce a yi min haddi ba na yi kaza. Allah ya suturta shi ya tuba ya koma ga Allah ya ta neman gafara da istighfari. Dama abin da ake magana a kansa cewa dole bayan tuba sai an yi shi shi ne abin da ya shafi haƙƙi na mutane da ya riƙe kamar mutum wanda ya fashi ya kwace dukiya a hannun mutane wanda dole sai ya mayar wa waɗanda ya kwatar musu dukiyarsu. Tubansa kadai ba zai isa ba duk da zai iya tuba tsakaninsa da Allah laifin da ya wa Allah na yin abin da ya hana shi yanzu to ya yafe masa amma haƙoƙin mutane kuma sai idan masu haƙoƙin sun yafe wannan dole ne mai sai ya mayar musu da haƙƙinsu. Amma in babu wannan haƙƙin a wuyan wani a wuyansa na wani wannan babu buƙatar sai ya je ya gaya wa mutum na taɓa zaginka ko na yi kaza ko na yi kaza sai dai kawai ya tuba ya gyara rayuwarsa.
0: Tumalan wannan tambaya kuma cewa take idan imanin mutum ya yi rauni waɗanne irin ibadu ya kamata ya riƙa yi domin ya ƙara samun kusanci da Allah.
1: Ya da yawa suna haɓaka imani duka wani aiki na da'a ga Ubangiji subhanahu wataala yana haɓaka imani. Shine za ka ji ana maganar tarifin imani a ce yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siya. Ana da'a ga Allah yana karuwa ana saba masa yana raguwa. Shi yasa Ubangiji ya ce idza ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun. Idan aka saukar da wata sura wadda ta kunshi umarni ko hari su riga tambayar junansu wato sahabbai wane ne a cikin ku wannan sura ta kara masa imani saboda sura ta kunshi umarni da hani duk sanda bi umarni wannan bin umarnin da yayi imanin sa ne ya karu duk sanda aka hana shi wani abu ya hannu imanin sa ne ya karu shi ne sai su riga tambayar junansu ayyukum zadatu hadhihi imani Allah ce fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun amma wanda suka yi imani imanin wannan sura za ta kara musu imani sai kaga suna wato suna farin ciki da abin da Allah yake wani da shi ko yake hani gabarin sa haka nan Allah na ce allazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wanda da suka shirya Allah sai kara musu shirya wato duk sanda kai wani abu da Allah ya sa ka to sai shiriyarka ta karu shiriya shine karuwa imani duk sanda ka bar abin da Allah ya hana ka to imaninka zai karu barin abin nan da kai shine karuwar imanin Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna wa idhan la'ataynahum ajran ula ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratan mustaqima Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce za su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ma'ana abin da ake umartar su da shi za su aikata la kana khayran lahum da wannan ya zama musu alkhairi wa ashadda tathbita da kuma ya fi kafe su kara ba su kafiya akan imanin su wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima Allah ce kuma da hakan za su yi da mun ba su lada mai yawa wala hadaynahum siratan mustaqima wannan mun shirya da su tawarki madadici saboda ka da sanda zaka yi aikin alheri zaka yi aikin imani zaka yi aikin umarni da aikin Allah to imaninka zai habaka saboda ka kyawawan ayyuka suna habaka imani suna ƙara ƙarfafa shi suna sa shi ya cika zama cikakken imani saboda da Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الله يجي مؤمني كوي سوني وأن دسك إيماني الذين إذا ذكر الله سوني إذا أك أمرت الله وجلت قلوبهم زكاة سسيس الرولوة عليهم آيات زادت إيمانا إذا رأك كرن تامس أولين سسيت على مس إيماني وعلى ربهم يتوكلون كما أبنجي سكيد وقره سنة الذين والذين

0: ba zai kama mutum da wannan ba. Yasa mutumin da zai ji wani abu yana yawo a zuciyarsa na kafirci, amma bai taɓa faɗa ba, wannan ba zai tasiri a kansa a ce ya kafirta ba. Wani daga cikin sahabban Annabi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sukan ji wani abu a ransu, irin wani abu yana yawo a zuciyarsu wanda da a ce su furta shi gara a ce su sutura daga sama su faɗo su halaka a kan su furta wannan abu saboda girman abun, amma kuma ba musu daɗi. Shi ne Annabi yake cewa kuna jin haka a ranku? Suka ce eh muna ji. Annabi ce zaka sarihul iman. Wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa. Annabi yace wannan shi ne tsantsar imani, ka ji wani abu a ranka amma ba zuciyarka ba ta so, kana kin abin amma gashi yana yawo a zuciyarka, wannan alama ce ta imani. Kuma shaidan daman yana wasa da zuciyar mumini ne, wanda ya riga ya nasara a kansa shikenan, wanda ya gama da shi baya koma ta kansa saboda shi ya riga ya same shi. Daman yana zuwa ne gurin wanda ya san cewa yana da imani, to ya zai ya lalata masa imani kamar ɓarawo ne. Kangon da ya san cewa babu komai a ciki, ƙarami yake, zai kai shi yana haurawa ya dara ciki, me zai je yi? Amma ka gan shi yana ƙoƙari da zai shiga wani gida, to ya san akwai wani abu mai amfani da zai shiga, to haka shaidan yake. Haka zuciyarka dan tariya maka wani abu na kafirci baka faɗa ba, wanda ba a cewa ka kafirta. Haka nan saki, in mutum dan ya riya saki a zuciyarsa, ko nawa ya yi riya ba zai zama saki ba sai ya furta, ko ya yi wani abu a aikace da yake nuna ya yi sakin, kamar rubuta a takarda ya bata wanda bai furta ba, rubuta a takarda ya bata sako, to tana nan a matarka ba za a bata zama ba matarka ba.
1: To malam, wannan tambaya cewa take menene hukuncin macen da take tsarkin ibada da ruwan magani, shin hakan yana shafar ibadarta?
0: Shi tsarki abin da ake bukata shi ne a kawar da najasa. Najasar da take jikin mutum ya zama na ta tafi, don haka ko da akwai magani a ciki amma ya gusar mata da najasar shi kenan, ba zai cutar da ibadarta ba.
1: To wannan tambaya kuma cewa
0: ta kama misali a ce ta zuba Dettol cikin ruwa zai tsarki da shi ba wani abu, inda ya ta gusar da najasar da take jikinta shi kenan.
1: Malam, wannan tambaya kuma cewa take shin da gaske ne shari'a ta hana aski da daddare?
0: Ban san inda aka hana aski da daddare ba, ban sani ba, kaje umara ka gani, ga wasu na ana ta umara masu aski 24 hours. Babu inda shari'a ta ce dan kana bukata aski ka yi maka shi da daddare.
1: To malam, mai wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya karanta wata aya daga cikin Alkur'ani wadda take da sigar addu'a cikin sujada, ko dole ne sai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar?
0: Ya halatta mutum ya karanta aya da sigar addu'a, ko ince da niyyar addu'a. Ya halatta ya karanta ta amma da niyyar addu'a, ba da niyyar karatun Alkur'ani ba. Mutum ne yana sujada ya riƙa cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana إلى عذابنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أجل بك أيها القرآن لي أما كما ينا فقد السنين لنير الدعاء لنير كراتن القرآن وما يحلت وما إنزي كرن تاسل لنير كراتن القرآن وانا بيحلت ما نبي أهنا كرات القرآن أسجد أركوك وأسجد وراك دكان وسأل دعوئي لمتن زيه a cikin Alkur'ani da sunan da niyyar addu'a, to sun halatta. Sannan kuma ita addu'a da aka ce ayi a sujjada ko a tahiya, ba a ce sai addu'a da ta zo daga nassin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Kowace addu'a mutum yake da ita ta alheri zai iya yin ta a cikin sujjada, zai iya yin ta a cikin tahiya, ba sharadi ba ne sai ta zo a hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wa amma sujudu fa aktsiru min addu'a fa qamilun an yustajaba lakum, wa sujjada ku yawaita addu'a ya dace an samu ku, bai ce ku yawaita addu'o'in da na koya muku ba, sai ku yawaita addu'a. baka damar kowace addu'a duk da cewa addu'ar da ta fito daga bakin maiki sallallahu alaihi wasallam ya kamata a yadda cewa tafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya addu'a kuma ya fi kowa sanin ya za a kulluwa addu'a ta karbi gurin Allah sannan ya fi kowa fasaha da iya hada kalmomi Allah ya bashi jawami'ul kalim da kalma daya ta tattaro ma'anoni yawa da yawa wanda kai in zaka yi sai ka dade baka yi maganar da za ta tattaro ma'anonin da maganar annabi guntuwa ta tattaro ba kaga ashe in an fahimci haka ashe addu'o'in da suka zo daga annabi babu shakka za su fi amma wannan ba yana nuna cewa dan yayi wata addu'a ta karan kansa ba wannan ba yana nufin yayi kuskure ba haka nan ita tahiyya kuma annabi cewa sunna ne ya takhayyar min addu'a ya ajabahu sannan ya zaba addu'a da tafi kowace ba shi sha'awa haka nan ma ba a ce sai dole addu'a wacce ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da cewa wanda za ta zo a hadisin annabi tafi cika tafi fasaha tafi tattaro abubuwa da yawa to amma idan mutum ya shigar da tashi shi ma nan annabi ya bashi wannan kofar da ya ce ya zabi addu'ar da ya tafi masa
1: to malam ne wannan tambaya yake cewa idan mutum ya manta carpet dinsa a masallaci sai ya dawo ya same shi an shimfidawa liman da yake carpet din liman ya tsufa sai ya bar shi kawai ya tafi shin yana da ladan sadaqatul jariya saboda ya bar carpet din a masallaci
0: to ai danganta da niyyarsa ai shi lada yana biyo bayan niyyar mutum inna ma likulli mar'in ma nawa idan da ya shigo ya ga a shi liman yana da buƙatar wannan abu din daga shi an shimfida masa to na bar masa na bari ya zama sadaka ce ni Allah ya bani ladan wannan shi kiran zaman sadaka amma idan kawai dai ganin idan mutane ka a ce yayi sata ko wani abu amma ran sa bai so ba ya so wannan kuma Allah zai samu ladan abin da yayi shi ba da niyya ba zaka niyyar sa ita ce ta samu ladan da ya bari saboda ya gani ba har an kai shi ga shimfidawa liman ana zaton wani ne ya kawo ta sadaka shi kuma da ya gani ya fahimci ashe liman akwai buƙatar a samu shimfiɗar liman ya ce to a zuciyarsa ya bar wa liman shi kenan a zama sadaka.
1: To malam me wannan tambaya yake tambaya cewa menene hukuncin yin aiki a matsayin agent na kamfani a Lagos wanda yake karɓar aikin tabbatar da addressing na customer na bankin Moneypoint muna yin wannan aiki ne ta wani application na kamfanin da aka samar a wayoyinmu na Android.
0: Ito menene matsalar a ciki? Menene matsalar yana zaton cewa ko Moneypoint din suna mu'amala da
1: ribobi? Ko na shi ne ya ban da
0: dida. Saboda ku ai aikin ku a nan ba da alaka da ribarsa. Yana alaka ne da tabbatar da adireshi na waɗanda suke ajiya a cikin kamfanin a cikin abin nan din. Sai dai idan wata mu'amala za a yi ce da mutum tarance bai ce bashi a ce to sai an yi verification din adireshin sa a bashi bashin abin da kai kuma ka taimaka a nan turan ka sa kanka cikin sha'anin riba don haka kana da kamasho na alhakin waɗanda suka yi mu'amalar riba amma in umuman haka suna ba ku ne saboda masu buɗe adireshin masu buɗe abin akawun da bankin dan a tabbatar da adireshin da suka bayar mai kyau ne ko wanda wani abu ya tashi ana iya sanin wannan account din a ina yake idan za a same shi wannan babu laifi amma idan wata mu'amala ce ta taso da wani daga cikin customomin su sai suka tura maka muna wannan yana son bashi wajen mu muna so ka yi verifying din da binciki wannan adireshin nashi genuine authentic ne muna da kyau sannan ya yi mu bashin ko kuma mun kace baya da kyau to kaga wannan taimaka kake akan riba wannan haramun ne
1: to akan makalla wannan tambaya cewa take ina neman cikakken bayani akan ilimin Ramli buga ƙasa saboda na ji suna cewa wai ilimi ne kuma babu wani laifi a cikin sa haka kuma menene hukuncin wanda ya je neman taimakon maganin gargajiya a wajen kirista da ba musulmi ba
0: ban san wanda zai ce ramlu wanda ake yi a yanzu wanda dai shi muka sani wanda za a buga ƙasa a gano maka sa'ar ka ko abu ga a gano rashin sa'a ko abu ga a gano ina arzikin ka yake ko ina kaza din ka yake a ce wannan mai kyau ne bana jawa akwai wani da ya san abin da yake a shari'a ya san koda dan karaman sani akan sha'anin tauhidi da sifofin Allah da zai halatta wannan abin da ake sifar sanin gaibu ta Allah ce wanda huwa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabudan gaibi da babu wanda ya san su sai shi inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wama tadri nafsun madha taksibu gadan wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wadannan sune mafatihul ghaibi guda biyar annabi ya faɗa cewa mafatihul ghaibi khamsun shine ya karanta wannan ayar cikin suratul luqman cewa Allah subhanahu wata'ala shike da ilimin sanin ranar tashi alkiyama kuma shine ya san ruwa da inda zai sauka da yawan sa da sanda zai sauka shine wai nazilul ghais wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da yake cikin mahaifa abin da za a haifa da miji ne mace ce sannan kuma mai arziki ne ba zai yi arziki ba zai yi lafiya ba zai lafiya ba zai tsaure ba zai tsaure ba zai kirki ba zai kirki ba duk Allah shi ya san wannan abin da yake cikin mahaifa ba wanda zai iya bada wannan details din akan wani jariri da yake kwanci cikin abin da ya bada wannan details din na rayuwarsa babu sai Allah na ya alamu ma fil arham wa tadri nafsu ma za taksibu gadan babu wani rai da ya san me zai samu gobe babu wanda ya san cewa kashe gari in ya shiga kasuwa shirikin me zai yi ko asara me zai yi babu wanda ya san wannan wannan wa ba ta dire nafsu bi ayi arzi ta mutu ba wanda ya san inda zai mutu a kasar su zai mutu a kasar su a wani gari ma zai mutu a wace asibiti ba wanda ya san wannan waɗannan duka gaibi ne gaibi kuma Allah shi ke banta da sanin su cewa kun la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce wanda ke sammai da waɗanda ke ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah fa qul al ghaibu fa qul inna al ghaibu lillah Allah ce kace gaibi na Allah ne saboda haka Allah subhanahu wataala shi ke banta da sanin gaibi wanda yayi da awar sanin gaibi to yana so ya ce shi ma ya sifanta da sifar Allah wanda ita ce shirka tsantsa duk wanda zai je gurin Arraf shi ne wanda zai gaya maka ya san wani abu na ɓoye naka ko ka je da wani abu kana son ka san labari a kansa wannan sata kana son ka san suwa suka yi maka sata ko wata dukiya da ta ɓace kana son a gaya maka ina take ko wani naka da ya ɓace kana son a gaya maka ina za a same shi duk waɗannan abubuwa mutum da yake yin wannan ana ce shi Arraf nabi yake cewa man atakahi al-arraf fa saddaqahu bima yaqul akhar bima unzila ala muhammad duk mutum da zai je boka mai ta'awuni da aljanu ya ce ruhanai ne ko kuma wanda zai je gurin mai bugun ƙasa mai cewa shi zai iya gaya maka gaibu wani ɓoyayyen abu naka ya gaskata shi akan abin da yake faɗa masa annabi ya ce to ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ƙoƙarin su halatta bugun ƙasa suna so su yi hujja da hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami yake cikin Sahih Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi Muawiyah yayi wa annabi tambaya ya akwai cikin abin nan a garin su akwai bokaye suna kaza suna annabi ya ce kakkaje gunsu sannan ya ce to akwai masu bugun ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai daga cikin annabawan Allah wanda yake bugun ƙasa fa man wafaqa khattuhu fa dhaka wanda zanan sa yayi daidai da wannan annabin to shikenan to sai suka ce a to kaga annabi ya halatta na farko dai shi wannan annabi ne duk annabi ana sanar da shi wani abu na gaibi Allah yakan zabi wasu annabawa ya sanar da su abin da ya ga dama daga cikin abin da yake boye ya Allah yana cewa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi bi rusulihi man yasha Allah ba zai tsinkayar da ku akan gaibi ba amma yana zaben wasu daga cikin manzannin sa ya sanar da su wani abu da ya ga dama saboda nashi ne ya ga dama sai ya sanar da annabi cewa lokaci kaza abu kaza zai faru kamar yadda annabi ya gaya mana ashratus sa'a akwai wanda za su zo gabanin tashin alkiyama kaga ba su zo ba amma Allah ya sanar da shi kuma ya gaya mana mu ba zai mun sani wannan Allah ne ga dama daga cikin gaibin sai ya sanar da abin da ya sanar wannan kuma daga zara aka san shi ya fita daga su sifar gaibi kuma kace wannan annabi ne ana masa wahayi to kaga wanda ake masa wahayi za a sanar da shi abinda Allah ya ga dama ya sanar da shi wa nabi ya ce wanda khatin sai ya kama da wannan annabi ya za a yi kai kasancewa khatin gairi ne da wannan annabi kaga ta'liqin abu ne da mustahil a ce an hada abu da abinda aka san ba zai yi ba kawai ana hana ka ne wannan abu kamar inna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa game da kafirai wa la yadkhulun aljannata hatta yalija aljamalu fi sam alkhiyat ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta kafar allura wato in raƙumi ya shiga ta kafar allura to za su shiga aljanna to ka ga mai ran da raƙumi zai wuce ta kafar allura kaga kenan kawai so ake ga maka za su shiga aljanna to su ma nan ana so a ga maka cewa ba wanda khatin sa zai kama da wuce saboda da cin annabawa ne ana musu waye to kaga wanda zai faki da wannan ya manta da duk wadancan nusus da suke magana akan cewa ba wanda sai ce ya san gaibu ba Allah ba Allah shi kadai san gaibu ko shi ne yake sanar da annabawa alimul ghaibi wa shahada wa la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul sai wanda ya zabo cikin manzanni ya sanar da shi kamar yadda annabi Isa yake cewa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum bar ga gaya muku abinda za ku ke ci ko ku ke ajiye a gidanku a gidajenku wato kallo gojan annabi Isa alayhi salam zai gaya maka abincin da ka ci jiya da abin da ka ajiye na abincinka kaga wannan Allah ne yake sanar da shi cikin wayoyin sa ne wani yazo shi ma ya ce yana da wannan kaga kenan yana da awar annabta shi ma kenan ana masa wahayi ko yaya to ba da wannan kwata kwata kuma hadari ne zuwa irin waɗannan da ya ja da su da ba su daman maki wa kafofin abinan sadarwa ko kafofin watsa labarai wa kafofi na gidajen talabijin suna tallar irin wannan hanyar tallace wacce take ta haramun ta shirka ga Allah kuma duk wanda ya bada wannan damar yana da kamar shi
1: to malam me wannan tambaya yake cewa idan mahaifiyarmu ta saki aure bayan rasuwar mahaifinmu mijin da ta aura ya ce zai tare a gidanmu idan muka hana shi muna da laifi
0: to anan ana magana ne akan biyayya ga mahaifiyarsu idan mahaifiyarsu ita dan na san ba wai mai maganar mijin bane idan mijin ne ya ce su ba shi dama ya tare a gidan mahaifiyarsu suna dama su ba shi suna dama su ce a'a saboda wani dalili amma suna iya hanawa amma kaga da kuma bukatar su ba bukatar sa ba shi ko shi a tambayar ya ce idan ya nema amma na san wata kila ba wannan bane idan shi zai nema ba wai ita ce ta ce a ni ba zan zauna ba sai a gidan ƴaƴana suka gada a wajen mahaifinsu ba ita ce ta faɗa ka ba shi ne ya ce ko ara min gidan mahaifinku zauna da mahaifiyarku kuma ba ma su ce eh ko a'a mai kayan su ne na gado dukkan su ne amma idan mahaifiyar ce misali ta ce ita ta gaya wa mijin da ta aura cewa ba za ta yadda ta koma wani gida da zai sama mata ba sai dole a gidan ƴaƴanta za ta zauna gina su da su rayuwa a nan to kaga anan buƙatar ta ce da buƙatar su su kuma nan kaga maganar biyayya ga mahaifiya ya taso idan shi mijin mahaifiyar taso in ya kula ba ya sa so duk da dai sun yi biyayya sun ƙyale shi to zaman lafiyarsa shi ne ya nema mata gida ta koma idan to yana da izza da darajarsa ba haka ba yaran zamani ne za su yi masa wulaƙanci kuma wannan zai iya zama sanadiyar ɓatawarsu tsakaninsu da mahaifiyarsu wannan shi ne abin da ya fi dacewa ya yi ba wai ya nema ba sa so ba kuma ita samun matsala tsakanin shi da su kuma mahaifiyarsu ta ji ba daɗi wanda kuma wannan zai ɓata tsakaninsu
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take shin yin sallah a cikin hotel da ke kusa da Masjidil Haram yayi daidai da yin sallah a cikin Masjidil Haram ta fuskar ladan sallah 100
0: tana yana mai tambaya yana nufin mutum yayi sallah sa shi kadai ko yana nufin ya bi sallah idan yana nufin ya yi sallarsa shi kadai a cikin hotel

0: amma a cikin harami wato zagayen haramin Makka babu shakka yana da wannan ladan ko da shi kadai yayi yana da ladan wanda ya salla 100 sai dai kuma kamar yadda muka taba fada ko anan ko a wani wuri cewa akwai ladan shi kansa jami'i bayan salla a cikin harami sai ladan jami'i kuma ladan sa yana hawa gwargwadon yawan waɗanda suke cikin wannan jami'i babban masallacin da yake cin mutane da yawa ba daidai yake da masallacin da yake cin mutane kaɗan ba wajen ladan jami'i a cikinsa duk da cewa ana linkan sallar gida 25 kamar yadda ya zo a cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya salla cikin jami'i za a linka masa ladan sallarsa a sau 25 sai dai girman ladan kuma yana bambanta tsakanin yawan da ake da shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallar mutum biyu ta fita mutum ɗaya sallar mutum uku ta fita mutum biyu duk yadda za su karu haka zai zamo ahabba ila Allah fa kulla ma kana akthar fa huwa ahabba ila Allah subhanahu wa ta'ala ne sanda adadin ma mu suka karu to wannan yafi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko fa huwa azka yafi samun tsarkaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutumin da ya salla shi kadai za a ninka masa sallarsa sau 100 amma ta mutum ɗaya sabanin wanda ya salla a harami ko ya salla a masallacin billadin misali sallacin billadin ba nisa tsakanin shi da harami to yana da ladan wanda ya salla a harami za a ninka masa sallarsa sau 100 amma kuma yawan jami'i ba zai zama daidai da wanda ya salla a harami ba saboda mutanen da suke nan ba haɗi wajen yawa sannan ninka wanda suke salla a cikin masallacin billadin yawa ne sama kusa ba ma haɗi saboda haka gwargwadon yawan kuma gwargwadon yadda ladan zai karu wannan shine bambanci
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene bambanci tsakanin sallar shuruq da sallar duha
0: kamar mun sabu ne an sawa da sallar shuruq ita ce sallar da mutum ya yi bayan ya gama sallar asuba ya zauna a inda ya yi sallah yana tasbihi ko yana karatun qur'ani har lokacin da rana ta hudu ta dan yi haske ya tashi ya raka'a biyu ta ce ake kira salatul ishraq ko salatul shuruq da aka ce tana ladan hajji da umara to kaga ita wannan ita ce sallar shuruq sallar duha ita ma tana fara daga wannan lokacin ne ita kuma ba ta da wani sharaɗin sai ka zauna a wannan wurin wala komawa kai gida sannan lokacin sallar duha ya yi rana ta fito ka tashi ka yi sallar ka yi sallar wala amma ba waccan ce ta shuruq ita ta shuruq sai ka yi asuba ka zauna inda ka yi sallah kar ka bar masallacin da ka yi sallah ka zauna a nan har lokacin ka yi kuma ita an ruwaito wannan ladan a kanta amma ita sallar duha ruwaito wannan ladan a kanta ba wannan shi ne bambanci.
1: To mai wannan tambaya kuma cewa yake na sayi gwanjo sai na tsinci kuɗi shin zan fitar da zakka a kan wannan kuɗin yanzu ko sai shekara ta zagayo?
0: Sai shekara ta zagayo. Sai shekara ta zagayo sai kuma yana nan bai ƙasa da nisabi ba to shi ne za ka fidda masa zakka.
1: To malam mai wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin yin amfani da sunan wani gari domin wato a indijin domin samun mutum ya samu kuɗin tallafin karatu ko bond da ake ba ɗaliban da suke karatun fannin likitanci?
0: Yana nufin yana wata jiha
1: da sunan wani gari
0: da suke ba wa ɗaliban jihar wannan tallafi wani ba halatta saboda ai ka saba wa ka'idar da aka ce za aka aje da cewa wanda yake dan wannan jiha shi ne aka ware wa wannan kudin za a kai ma jihar ku akwai abubuwan da aka ware wa 'yan jihar ku to ka shigo ta hanyar ƙarya ka je ka karɓi indijin na ƙarya alhalin kai ba dan garin ba ne nan kake watakila ma da ka zauna a garin ta yadda constitution ya baka damar cewa in kai shekara a gari ka shekara kaza kai ma ka zama indijin kana iya tsayawa zaɓe kana kaza kamar da dai aka sani a constitution a tsarin zamantakewa kai wanda a ce ma wannan ne to ka ga babu wani abu amma idan ya zanto kana wata jiha can zaman ka yake kawai ka ji labari jiha makota suna wannan wato taimako ga ƴan jihar su sai ka dawo sai ka bada wasu kudade ta hanyar da aka saba rashin gaskiya da fadar ƙarya a rubuta maka haihuwa inda aka haife ka halin kuma ƙarya ne da iyayenka suke halin ƙarya ne dan ka samu wannan indigen kuma ka je ka karbo wannan kudi wannan baya halatta kuma da kaga ana yin haka galibi gwamnatoci suna yin haka ne saboda ɗan wannan jihar in suka ji suke wannan karatun za su ga jihar su yi aiki daga rashin gwamnati su taimaka wa talaka wanda jihar take abin da sauraka tana samarwa da kanta ma'aikata ne za ta cike gurbi da su duk sanda aka samu ko rasuwa ko sauka daga ritaya tana da wasu da ba su suka yi ilimi za su cike wannan gurbin to ka kai kuma in ka je kai karatun za ka arce jihar ku ne fa ba nan za ka zauna ba so wannan baya dacewa kuma duk abin da za ka same shi ta hanyar ƙarya da cin hanci wannan abu ne wanda ya kamata a Najeriya mu daina irin wannan
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa shin samun ladan azhar yana da alaka da mutum ya san ma'anar abin da yake fada ko ba shi da alaka
0: babu shakka mutumin da zai rika fadar abu yana sanin me yake fada yafi akan wanda zai rika fadar abin da bai san ba me yake fada ba saboda abin da mutumin da yake fadar abu yana sanin me yake fada to da harshensa da zuciyarsa da za su haɗu akan abu lokacin da mutum zai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wadannan kalmomi da ya jera duka ya san me suke fada me suke nunawa zuciyarsa da harshensa za su haɗu wajen tadabburin abin da yake fada kuma za a samu khushu'i a zuciya sabanin wanda yake fadar su kamar yana bahaushe bai yi wani yaren cana ba kuma ya rika ya masa kalmomin cana kawai ta maimaita su ba zai samu wannan khushu'in da zai samu ba inda a ce yana fahimtar me yake fada amma duk da haka idan mutum ya faɗi azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ya faɗi su yana da ladan waɗanda suka yi wannan zikiri koda ko ba zai iya fassara la hawla wala quwwata illa billah ba wala zai iya fassara ba zai samu ladan furtawarsa da waɗannan kalmomi duk da cewa zuciyarsa ba za ta haɗu da harshensa wajen da dabburin ma'anonin ba saboda bai san su ba ba kamar wanda ya san ma'anar ba wanda ya san ma'anar babu shakka zai fi samun khushu'i da halartu da abin da yake faɗa kuma za su fi tasiri a kansa za su fi masa tasiri saboda haka yana da kyau mutumin da yake azkar ya riƙa sanin abin da yake faɗa ɗin kada ya dogara da kawai ya haddace amma bai san me yake faɗa ba ya yi kokari ya san fassarar abin da yake faɗa wanda zai sa zikirin da yake yi ya ratsa masa zuciya kuma ya masa tasiri a rayuwarsa
1: to wannan tambaya malam cewa take ina da janaba sai na yi wanka amma ban yi niyyar yin wankan janaba ba bayan haka ana yi salloli uku a zahar la'asar da magariba menene hukuncin waɗannan salloli
0: indai ba ka yi niyya ba baka da wanka wankan janaba wanka ne na ibada ba wanka ne na kawai wanda musar da najasa ba wanda ba najasar a jikinka a zahiri an ce sai ka yi wannan wankan wanka ne na ibada za ka dole sai ka masa niyya ba ka yi niyya ba to bai zama wanka ba da za a tura mutum ruwa yana da janaba yana bakin ruwa haka da tsaye sai wani ya zo ya hankaɗa shi sai je ya nitse duk jikinsa ya gama ruwa amma shi ka ga ai niyyar shiga wankan janaba ba to sai ya fito bayan ya fito sai ya tuna ai da janaba a jikinsa to zai ce to ai shi kenan ba na yi wanka ba ai shi kenan a'a sai dai ya yi niyya a kuma hankaɗa shi karo na biyu bayan ya yi niyya to wannan shi ne ya yi wankan janaba amma hankaɗawa farko wanda bai yi niyya ba ya shiga ya fito kuma ya tuna cewa yana da janaba to wannan ba ya cewa ya yi wankan janaba saboda ka wanka ne na ibada ibada kuma tana buƙatar bambance ta da irwata ko bambance ta da wani abu kama da ita sai ta zama sannan za ta zama ibada ka wanda najasa ita ce ba ta buƙatar niyya mutumin da ya fitsari zai tsarkake muhallin fitsarinsa ba ya buƙatar sai ya yi niyyar tsarkake abin nan in ya yi fitsari da aka je tura shi ruwa ya fito tuna an yi fitsari da yanzu kuma jikinsa duk ya samu shikenan ba ya bukata ya koma ya ce na yi niyyar ko ya yi ba haya ba ya bukatar da zai kawar da bahaya sai yayi niyyar kawar da bahaya wannan kawar da jasa ne ko jikin tafasa akwai fitsari ya taba ta da wanki wace zan ta zinga fitsari ya taba ta sai na yi niyyar wanki najasa ba ita najasa ba ta bukatar niyya abinda ake bukata shine ka kawar da najasar amma duk wata ibada ba za ta yi ba sai da niyya wankan janaba wankan haila wankan nifasi duk ibada ce baka dole sai da niyya mutum ya yi ta ba niyya to ba ta yi ba in ya yi sallobi a haka sai ya sake su
1: wannan tambaya karamakon laucewa take shin ya halatta mutum ya kunna karatun tafsiri hadisi ko wani karatu na malaman sunna a ƙarshen dare lokacin da ake son yawaita istighfari sannan ya haɗa sauraron karatun da yin istighfari
0: ya kamata kowane abu abinda aka fi so a lokacin ka yi shi ya fi akan kai wani abu ko da mai kyau ne ba jinsinsa ba lokacin da ake son istighfari bil asari hum yastaghfiru idan wani ka zauna kana da istighfari kuma istighfari ka hada shi da sauraron karatun Qur'ani abai ba wani hankalinka ai hankali ɗaya gare ka na hankalinka zai tafi kan istighfari ne ko zai tafi kan ka sauraron karatun ko ka tsaya ka yi istighfarin a lokacin ya fi lada akan sauraron shi ma sauraron sai ka ware masa lokacinsa
1: to malam wannan tambaya cewa take azkar da ake yi bayan sallar asuba har rana ta fito sannan ayi raka'a biyu shin mutum zai iya yin istighfari salatin annabi karatun alqurani da azkar na safa da yamma sannan ya tashi ya raka'a biyu
0: na'am zai iya
1: na'am to wannan tambaya karamaka Allah cewa take menene hukuncin sanya wa mutane sunayen mala'iku kamar jibril mika'il da sauransu
0: eh sunaye ne na halatta zaka yi za a kiran sa jibril ai shi wanda ka kira sunansa ne kawai bai mai da shi mala'ika ba dan ka kira shi jibril ya zama jibril na mala'ika suna ne kamar yadda muke sa sunayen annabawa dan ka sa mutum sunan muhammad ko isa ko musa ai bai zama musa na annabawa ba na annabin ba suna ne dai kawai na wani abu da kake ganin darajarsa da girmansa kai amfani da shi wajen suna kuma ka babu komai dan an yi hakan
1: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin sanya wa mace suna mubi'a da kuma zakiya
0: ana karahanta sunan da yake dauke da tazkiyatun nafs wato tsarkake kai Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ku tsarkake kawunanku Allah shi ya fi sanin wa ya fi takawa ko shi ya fi sanin mai takawa haka nan Allah ya ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal Allahu yuzakki man yasha ce baka ga wanda suke tsarkake kansu ba su ne yahudawa Allah ya ce a shi yake tsarkake wanda ya so a lokacin da barira ta zo aka tambaye ta ya suna ta ce barra ya ce bal anti juwairiya ko bal anti zainab wata da ta zo sunan ta barra barra ita ce mai biyayya ta ce ya sunan ta ce barra ta ce bal anti zainab a ke dai sunan ki zainab shi yasa malamai suka yi nasi akan cewa makaruhi ne irin waɗannan sunayen da suke kunshe da tsarkake kai so a canza sunan ya fi akan a tafi da shi haka
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa shin da gaske ne zuciya tana samun nutsuwa wajen bautar Allah idan haka ne me yasa zuciya ba ta samun wannan nutsuwar ya ce san baya tsoron Allah kamar yadda ya kamata gaskiyar magana ibada kawai yake yi amma baya jin daɗinta kuma baya jin wani shauki ko ƙauna a cikinta akwai wani laifi da ya takura masa kusan shekara ɗaya yana ƙoƙarin daina shi amma ya kasa yin hakan ya yi kuka kuma ya yi ƙoƙari sosai amma ya kasa daina abin da ya fi ƙara ta masa da hankali da sa shi damuwa shine wannan laifi ya fara zama ɗabi'a ta wato ɗabi'a sa menene shawarar da za a bar shi
0: to na farko shin ibada tana sa tsarkin zuciya wannan bai kamata ba yi wannan tambayar ba saboda maganar Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi zikiri nau'i ne na ibada alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ana bi dhikrillah tatma'innu qulub wanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah wanda ce da ambaton Allah ne zukatansu suke nutsuwa duk wani abin da zai kusantar da kai ga Allah zai samu maka natsuwa zuciya. Saboda haka wannan shin abinan zukata suna natsuwa da ibada wannan tambayar ba ta zo ba. Kasancewar wani shi tashi zuciyar ba ta natsuwa. Wannan ba shi yake nuna maganar da Allah ya ba haka take ba. Sau nawa za a ce ga magani yana an yi shi don magance cuta iri kaza kuma an ba mutane da yawa sun sha sun warke. Amma wani ya je a bashi ya sha a bashi ya sha cuta kamar ba a taɓa mata magani ba ta ci gaba da wannan ba shi zai nuna cewa maganin baya da kyau ba. Saboda shi a kansa bai yi aiki ba. Dole ne duka abin da zai yi aiki dole sai ya sababban da ake bukata su samu sharuɗan su cika sannan kuma mawane abubuwan da za su hana abin ya yi tasiri shi ma a kawar da shi. Yanzu wanda za a ba shi magani da aka saba ba masu cuta iri kaza misali malaria ce an tanadi wata allura ta waɗanda suke da malaria an yi musu ita ta kwana uku ko yi uku suna warkewa. Amma wani ya zo an masa ita bai warke ba. Inda za a bincika za a ga akwai abin da ya hana shi ya warke din. Akwai wasu abubuwa da za su hana sinadarin wannan allurar shi ya yi tasiri akan saboda suna akwai saboda suke kashe allurar yayin da aka yi masa a jikinsa akwai wasu sinadarin da suke kashe suke kashe tasirinta. Ila masana da za su ƙara bibiya za su gano abin da ya hana shi ta yi masa amfani. To haka kowane abu da Allah subhanahu wataala ya sa shi sababi ne na kaza kamar waɗannan ana kiran su asbab shar'iyya sababa ne a shari'ance da aka ce in ka yi kaza za ka samu kaza kana ibada kana kusantar ubangiji za ka samu nutsuwa. To wataƙila akwai wasu abubuwa da za su hana samun nutsuwar a cikin bayaninsa ya ce akwai laifi ba mu san irin laifin ba ya kuma kasa daina shi shin ba za ka yi tunanin cewa wannan laifin shi kaɗai ma ya hana ana ka samun nutsuwar ibadar ba. Tana yiwa wannan laifin wani lokaci laifi mutum ya kan rena shi ya ga ai laifi ne kwaya ɗaya amma kuma ba gurin Allah babba ne hasabunahu hayyinun huwa indallahi azim laifi kwaya ɗaya shi ya fito da annabi adam da gidan aljanna shi ya halaka laifi kwaya ɗaya shi ya halaka iblis ai ba laifin fuka yake yi ba kwaya ɗaya ya yi amma ya samu ya gamu da tsinuwar Allah na alaika la'anati ila yawmiddin lace ila ana ta tabbata a gare ka har alƙiyama ta shi kan wannan laifin guda ɗaya. To shi kuma laifi yayin da mutum ya riga ya sakarwa zuciyarsa linzami ɗan adam yana kokowa da abubuwa kewaye da shi waɗanda dukkan su maƙiyansa ne akwai zuciyarsa annafsul ammaratu bisu nafsinsa wacce kullum take ƙoƙarin ta sa shi ya yi abin da ba daidai ba tana nan jikinsa wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ta kan zama ta kirki ta kan zama ta banza ta kan zama mai nafsin lawwama ta sa shi tana zarginsa in ya yi wani abu nafsin mutma'inna ta kan zama kuma nafsin ammaratu bisu tana nan a jikinsa. Sannan akwai shaidan iblis wanda shi ma yana nan tare da shi sai yana cewa ba minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin ba ɗaya daga cikin ku face tare da shi akwai shaidanin da yake gwaba da shi yana nan tare da shi kuma kullum kokari yake yana masa ingiza mai kan turuwa yana kokari yana ingiza shi kan saban Allah yana zayyana masa abin da yake mara kyau. Sannan na uku akwai duniya da ƙyale-ƙyalenta tana jan hankalinsa ko da yaushe ita ma tana nan cikin yaudararsa. Sannan abu na hudu furana usu miyagun abokai da yake ta'amuli da su. To duka waɗannan maƙiya sai ya tashi tsaye wajen yaƙi da su sannan zai kwaci kansa in ya yi sake ya yi sassanyi to su ne za su murƙushe shi har ya kai ga fitar da ƙauna daga rahamar Allah da ake cewa kada mutum ya kuskure ya yarda da yi wannan man yaqnut min rahmati rabbihi illa ad-dallun ba mai ɗaya ba ƙauna daga rahamar Allah sai ɓatacce ya riga ya ɓace. Za ka tashi tsaye ka yaƙi zuciyarka ka nemi hanyoyin shiriya, ka nemi waɗanda suke mutanen kirki ka zauna da su ka shiga cikin su su gaya maka abubuwan da zaka riƙa yi na bautar Allah tare da su, zaka ga canji mai yawa a rayuwarka. Amma ba haka ba, ka riga ka sallama wa shedan daga barka, to zai kai ka yabo Allah ya sauke.
1: To amin malam, malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka dukkanin mu ka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shine yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, sunana Mubarak Hamza Adam ne ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Zamu saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Dr. Nasiru Tijjani kan Karofi, babban limamin masallacin Juma'a na Railway, wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا نيمان سلم تأدين مسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda irin ni'imominsa masu tarin yawa da yayi mana ya kara hada mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-ihsan wanda yake Muhammad Ebenu Hotora GRA a garin Kano. A wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya kama 11 ga watan Ramadan shekara ta 1440 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ya zo daidai da 16 ga watan Mayu shekara ta 2019. Idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 11 ga watan Ramadan, amma a shekara ta 129 daga hijira, wanda ya dace da 25 ga watan Mayu shekara ta 477 ta miladiya, da awa ta Banil Abbas ta bayyana. Wanda in mun ce da awar Banil Abbas shine yanda suka shelanta cewa su ya cancanta su mulki daular musulunci ba daula ta Bani Umayya ba, yanda wannan da'awa ta dauki lokaci mai tsawo tun kusan tsakiyar mulkin daula ta Bani Umayya, tun lokacin Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu. Tun a wannan lokaci Bani Abbas suka ga cewa ya kamata su ma su yi halifanci su riƙe daular addinin musulunci, ta yanda dama daga baya-baya sarakuna na Banu Umayya sun karkata wurin sharholiya, sun bar ƙa'idodi na shari'a, wanda wannan shi yasa daula ta Banil Abbas da ta fara yaɗa wannan da'awa tata sai ta karɓu, musamman yanda suka yi ƙoƙarin kama mutanen da suke ba Laraba ba, domin su daula ta Bani Umayya zamaninsu Larabawa su suke da komai, su ne masu mukamai, su ne sarakuna, su ne dukkan wasu ɓangarori na gudanarwa. Da haka su kuma Banil Abbas da suka zo sai suka ga an yi watsi da Ajamawa, musamman Farisawa, da haka sai suka farauto irin wannan da wasu daga cikin Larabawan da ba a damawa da su, to sai suka dinga aiki na ƙarƙashin ƙasa ba tare da sun nuna wane ne halifan ba, don haka wannan ya dinga jawo musu mutane. To shelanta cewa su ma sun zama cikakkun daula bai faru ba sai a rana mai kama irin ta yau, ranar 11 ga watan Ramadan shekara ta 129 daga hijira, yanda wani jagora gwarzo jarimi da ake ce da shi Abu Muslim Al-Khorasani ya yi ƙoƙarin wannan yunƙuri. Wanda Abu Muslim Al-Khorasani yana ɗaya daga cikin mutum biyu wanda a dauloli na addinin musulunci babu wanda ya kai su zubar da jini, wanda na yi imani kun san, in na ce muku wane ne ɗayan kun san shi, shine wa Al-Hajjaju bin Yusuf Al-Sakafi. To shi ma Abu Muslim a daula ta Banil Abbas shine hajjajinsu, yanda ya dinga zubar da jini domin daula ta Banil Abbas ta zama ta ainihin kafu. Sai dai a gefe guda lallai kyakkyawan misali ne ga matasa, ga waɗanda suke su ba kowa ba ne suke so su zama kowa, domin asalinsa sunansa Abdulrahman bin Kadkan, yana raye ne ko kuma ya taso a birnin Basara, babarsa ta kasance baiwa ce, babansa Bafarise ne, kuma sun taso a wani gari da ake ce da shi Asbahan, duk a yau yana wurin kasashen Iran. Da haka a lokacin saboda yanayi na rashin abin hannu sai mahaifinsa, sai tunda dama babarsa baiwa ce ba ma ya bace, to sai rashin kuɗi talauci da ya damke shi, sai ya ga cewa babu shi da wata mafita illa ya sayar da babar Abu Muslim al-Khurasani ya karbe kuɗin. Da haka shi ne sai ya sayar da ita a wajen wani mutum da ake ce da shi Isa al-Ajali, wanda yana da arziki kwarai da gaske, yana da gonaki. To shi ne Ibrahim bin Kadkan ya taso yake aiki a irin gonakai na wannan mutumin. To baya ga jumawa an kwana biyu da ya fara karfi, sai ya fara neman sana'a tasa, sai ya haɗu da wani mutum da ake ce da shi Abu Musa Sarraj, mana wani mutum ne da ake ce masa Abu Musa, yana ɗinkin sirdin doki. Sana'arsa shi ne a ɗinka sirdin doki, a gyara sirdin doki. In sirdin doki ya karkace ko ya yage ko ya ɓele, to shi yake ɗinke shi ya gyara shi, kuma yana ɗinka sabo. To sai shi Abu Muslim sai ya taso a wajensa yana wannan sana'ar. To da yake mutum ne mai sa himma, yana da wani buri da yake tuntuni, yana da wannan cewa shi yana so ya ga ana dama da shi a mulki. Wannan sana'a ta gyaran siddi ko sai da siddin dogi ba ta kashe masa zuciyarsa ba, sai ci gaba da ƙarfin zuciyarsa. Har ma wata rana, saboda samun wuri, sai ya ƙyalle ido ya hangi wata budurwa daga cikin ‘ya’yan manya na garin Asbahan inda yake, mana sai ya sansana ya ce shi ma yana so, sai je ya same ta yake mata magana, ya fara tsara ta kenan, har ta fara karkata. Sai ɗaya daga cikin ƙawayenta ta ce, ai innahu gulam abimis Abu Musa Sarraj, take cewa innahu gulam abi Musa Sarraj, ai yaro ne na Abu Musa Sarraj. To wannan sai ta yi masa ɓace, sai ta raina shi. Don haka har ta gaya masa magana da bai ji daɗinta ba, shi mutum ne mai ruko, sai ya riƙe ta, za ku je ku je yanda aka kaya. Ana nan yana zaune a wajen gyaran sirdinsa, sai ubanta sai ya turo bodyguard ɗinsa ko kuma jami'an tsaronsa, suka kama shi yana bukkansa yana bacci da daddare, suka fusgo shi suka tore shi har gidan baban wannan yariya. Ya ce wallahi laqad hamamtu na himmatu wallahi in sa yarana su yi maka lasa-lasa, su yi maka dukan tsiya, ni ma a kawo min kai nan in halaka kama. Ai wulakanci ne wannan, na ji an ce kana tare ‘yata akan hanya, don haka na sa maka iyaka. Sai ke cewa ya sayari, ai ba komai ne ya jawo ba, kai mun afuwa. Azawaj, manzala ya sallallahu alaihi wasallama ya ce da yake na da hikima, iza ja'akum man tardawna khulqahu wa dinahu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Annabi ya ce idan man auren ƴanku wanda kuka yadda da ɗabi'unsa da addininsa, yace aure ne ya kawo ni, sai yace kai dakata, ina ka bar zancen kafa'a, kai talaka ne, ita kuma ƴar manya ce, sai dai ƙwarya ta bi ƙwarya. Kuma yace la na arfu dinaka wala kulukaka, mu ai ba mu san addininka ba, mu san waye ɗabi'unka ba. Sai fatatake shi yace mutuncinsa. To ya riƙe wannan. To ana nan yana zaune da ubangidansa Abu Musa Sarraj. Shi Abu Musa Sarraj yana cikin masu waccan da'awar ta Ibn Abbas, irin su wani mutum da ake shi Sulaiman bin Kasir da Lahiz bin Qurais da Sa'alaba, wasu manya-manyan Laraba ne sun shiga da'awa ta Ibn Abbas a Khurasan, a birnin Khurasan. Da haka to suna zuwa wajen Abu Musa Sarraj, da suka zo wajensa sai Ibrahim ya ji ana tattauna, ai akwai imam, akwai khalifa, amma ba su faɗi suna, sai ji suna hira su. To da yake makiri ne, yana da yaudara da iya abu sano, sai kawai suka ga da an ce ya kawo musu, da yake shi kamar khadimi ne dama, ya kawo musu abin sha. Kawai sai suka ga ya sharbe da kuka hawaye sharab-sharab, yana inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, ya sa da ti ku yi min rai, ku cece ni, Allah Ubangiji ya sa na gama na yi kwalli da wannan shugaban da kuke faɗa. Ai na karanta a cikin littattafai wannan shine wanda zai zo ya mulki, mana ya kallalle su da sihirul kalami, suka ga kuma hawaye, sai suka yadda. suka ce to ko Allah ya da yake cewa shi abin da yake so a duniya kawai ya zama mai zuba masa ruwa a buta mai daukan takalminsa ko Allah ya sa ya gama da duniyar nan lafiya yayi wa jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima to da ya kallame su sai suka nemi uzuri a wajen Abu Musa Sara sai ce yaya da yaje yau imam hidima to shine aka tafi da shi da yaje saboda iya zancansa da iya fadancinsa da waye har ya shiga ran shi imam din nasu lokacin shine Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas jikan Abdullah dan Abbas ne radiyallahu anhu da haka lokacin sai ajali sai ya zo masa da ajali ya zo masa sai yana da yaya sai ya ce halifancin zai zama akan babban dansa lokacin fa dubba su bayyana da awa ba su banu umayya suna can suna ta mulkin su nan kuma su kuma suna ta kullakullan su dan haka sai ya ce ku yi hankali da wannan Ibrahim ku rike shi yace durratun makanuna shine lu'lu'u cikin juji kenan mana wani mutum ne mai muhimmanci da ba san shi ba yace ku rike shi to shine da Ibrahim din ya hau sai ya rike shi hannu biyu to wannan yasa lokacin da da'awar ta zo sai suka dora shi wanda yayi musu aiki kware da gaske ba da ban shi ba da daula ta Bani Abbas bata yadu sosai ba da yunkurin da suka sai an dauki lokaci mai tsawo amma saboda iya ainihin gogewarsa to shine sai shi wannan halifan nasu Ibrahim

0: muddakir.
1: Baya Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkuli bayanin azaba ga al'ummatan da suka ƙaryata manzanninsu, a nan wurin sai ya dawo da labarin waɗannan annabawa da manzanni bisa filla-filla daki-daki, yanda ya faɗi ƙissar annabawa guda hudu. Shi ne ƙissar annabi Nuhu da mutanensa, ƙissar annabi Hudu da Adawa, annabi Salihu da mutanensa Samudawa, da annabi Lutu da mutanensa. Allah Ubangiji ya kawo wannan ƙissoshi saboda manufa guda biyu. Manufa ta farko, bayanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa halinsa kamar halin annabawa ne waɗanda suka gabace shi, yanda mutanensu suka ƙaryata shi, suka ƙaryata su, to shi ma haka mutanensa suke ƙaryata su, ma'ana halin da duk iri ɗaya ne. Sannan kuma manufa ta biyu shi ne yi wa mushrikai bayanin narko da azaba a bisa ƙaryatawar manzanni da suke, har in wa'incan su ma an saukan musu da azaba, to kuma da ku ƙaryata yanzu azaban nan tana nan za ta same ku. Shi ne Allah Ubangiji ya fara bayanin mutanen annabi Nuhu, ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin, ai kafin mutanenka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabi Nuhu, sun ƙaryata. Fa kazzabu abadana wa qalu majununun wazdujir, sai suka ƙaryata bawanmu annabi Nuhu, suka ce ai shi mahaukaci ne, ta yanda suka yi masa tsawa, suka ainihin ƙi bin da'awarsa, suka dinga yi masa ainihin kashedi akan yanda yake wannan da'awa. Shi ne wazdujir, ai wazajaruhu an da'awan nubuwa, ta yanda suka dinga yi masa tsawa, suna haike masa ta wannan da'awa da yake ta annabta, bisabbi da zagi, wata hawifi da tsoratarwa, wal wa'idi haka nan da yi masa narko, bi qaulihim suna cewa la illam tantahi ya nuh latakunanna minal marjumin, in baka bar wannan abin da kake bayanuhu zaka zama daga cikin wanda ake jefewa, ake azabtarwa. Wanda wannan shine abin da ya faru dangane da waɗannan mutane. Dan haka me yace fada rabbahu, sai annabi Nuhu ya kira Ubangijinsa, anni maghlubun fantasir, yace ya Ubangiji na, ni ina da rauni wurin muqawama ga waɗannan mujrimai, wurin yanda zan tinkari waɗannan mujrimai, wurin yanda zan yaƙe su. Dan haka ya Ubangiji ni na kasance ra'ifi ne, ina da rauni, dan haka fantaqim li minhum, Allah Ubangiji ka neman mun fansa, ka ɗaukan mun fansa a kansu, wanta sirri dinika ka taimaki addininka. Wanda Abu Hayyan yake cewa wa inna ma da'a alaihim, haƙiƙa yayi musu addu'an ne ba da ma ya isa minhum, bayan da ya ɗebe haso ba za su musulanta ba. Fafatahna abawaba sama'i bima'in munhamir, Allah Ubangiji ya ce sai muka buɗe ƙofofin sama, ai fa arsalnal matar minas sama'i, sai muka aiko da ruwa daga sama wanda yake zuba da ƙarfi, bi ƙuwatin wa gazarata, ruwan yana zuba da ƙarfi kuma kamar da bakin ƙwarya, ga zubarsa da ƙarfi kuma ga yawa. Shi ne bima'in munhamir. Wanda Abu Su'ud ya ce wa huwa tamsilun, wannan tamsili ne li kasaratil amtari, saboda yawan wannan ruwan sama, wa shiddati in sibabiha, da yawan zubarsa. Don haka shi ne ruwan dufa ne kenan da suka takura shi ya kai matuƙa, saboda sai da ya shekara 150 yana kiransu. Fama amana mahu illa qalil, ba wanda ya imani da shi sai mutane kaɗan, matarsa ma ba ta imani da shi ba, ɗansa ma bai ba da gaskiya da shi ba, sai wasu tsirarun mutane. Don haka shi ne Allah Ubangiji shi ne sai ya zubo musu da wannan ruwan tofana. Allah ya ce wa fajjarnal arda uyunan, haka nan muka sanya ƙasa dukkaninta ta zama tana bulbulo da ruwa, idanu ruwa, yanda ta dinga faso da ruwa. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, ai sai wannan ruwan ya haɗu, mana ruwan sama da ruwan ƙasa sai suka haɗu a bisa wani yanayi wanda Allah Ubangiji ya ƙaddara na yanda zai halakar da waɗannan mutane masu ƙaryatawa. ta yanda suka nitse ai shine kasa ta bulbulo da ruwanta sama ma tayyo ta zubo wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur Allah ubangiji yake cewa sai muka dauki annabi Nuhu a bisa jirgin ruwa ma'abociyar allina na katako masu fadi waɗanda aka kakkafa musu kusoshi ko abin kafewa wanda in aka ce zatul alwahu wa dusur shine jirgin ruwa kenan wacce shi Nuhu alaihi salam shi ya kirkire ta yanda Allah ubangiji ya siffanta ta da zatul alwahu saboda balaga ma'ana ana nufin da jirgin ruwa wanda wannan sifa ce ta yanda Allah ubangiji ya siffanta ita ma'ana da yake ce mata zatul alwahin wadusu tana da allina kuma an kakkafe ta an lillike an kafe kamar da kusoshi ko abin kafewa ma'ana ana nufin jirgin ruwa wanda wannan a balaga wani nau'i ne na iya zance ka iya cewa misali kamar ka ce rigata qamisi masrudatun min hadidin rigata an sassaka ta ne daga karfe kana nufin me silke kenan kake nufi wanda ya daga cikin fasaha ta zancen larabawa ta yanda aka kawo kawai shi al-mausufu din abinda ake siffantawa Allah ubangiji ya ce tajribi a ayunina wannan jirgin yana gudana bisa kiyayewar mu da luran mu da kuma kulawar mu mana duk inda Allah ubangiji shi yake kulawa da shi da yanda wannan ruwa yake zubowa da yanda duniya gaba ɗaya ta cike da ruwa jaza'an liman kana kufir ai muka nutsar da mutanen annabi Nuhu domin mu taimaki annabi Nuhu domin cewa shi an ƙaryata shi an yi inkarin annabtarsa shine Allah ubangiji yake cewa to mun yi haka domin sakamakon wanda ya kafirce ga annabin Allah manzon Allah da abin da shi wannan manzo ya zo da shi shine Allah ubangiji yake cewa jaza'an liman kana kufir ai mun aikata haka sakamako ga Nuhu domin ya kasance a cikin ni'imar da Allah ya masa abu sa mutanansa sai suka kafirce wannan ni'ima haka nan kowanne annabi Allah ubangiji ya yi wa al'ummarsa ni'ima in suka kafirce to haka yake azabtar da su wala qad tarakna ha aya Allah ubangiji yake cewa mun bar wannan hadisa wannan abin da ya faru na ruwan dufa ne mun bar shi a matsayin aya ta yanda muka bar shi ya zama aya ga waɗanda za su zo daga baya ai mun bar hadisar dufa na aya fa hal min muddakir yanzu shin babu wanda zai wa'azantu babu wanda zai zama cewa yayi izina dangane da wannan abun fa kaifa kana azabi wa nuzur wannan wani tambaya ce da ta'ajibi ai ta yaya azabtarwa ta da gargadi na suke kasancewa ga wanda ya ƙaryata manzanni na yanda bai zama yawa azantu da ayoyina ba wanda Imam Qatada yake cewa Allah ubangiji ya bar wannan jirgi na annabi Nuhu har sai da farkon wannan al'umma suka zo suka riske wannan jirgi Allah ubangiji sai ya ci gaba da cewa me fahal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa fa kaifa kana azabi wa nuzur ayaya azabata ta kasance ya gargadi na kasance ga wanda yake ƙaryata manzanni na sai Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da cewa me wala qad yassarna alqur'ana lidhikri ay wallahi tabbas mun sauƙaƙe alqur'ani domin haddacewa domin kiyayewa domin tadabburi domin wa'azantuwa Allah ubangiji bai sanya qur'ani ya zama wahala ba saboda qur'ani ya tattara dukkan wani nau'i na wa'azi da ayoyi sai Allah yake cewa mun yassari alqur'ani domin haddacewa domin kiyayewa domin yin aya fa hal min muddakir shin akwai wanda zai wa'azantu da wa'azozi da suke cikin alqur'ani akwai wanda zai yi aya da qissoshi da suke cikin alqur'ani shine ma'anar wannan ai mun sahha alqur'ani wajen hadda yanda ko ka zo hadda qur'ani baya ɗaya daga cikin abubuwa masu wahala sai ga nan da nan Allah ubangiji ya hore ma ka haddace shi ko ka haddace abubuwa da yawa daga cikin sa Allah ubangiji bai sa qur'ani ya zama yayi wahala ba wanda imamul khazin yace wa fihi alhasu ala ta'limil qur'an wannan aya ta nuna kwadaitarwa wajen koyan alqur'ani wal ishtigalu bihi da shagala da shi li'annahu qad yassarahu Allah domin Allah ya saukake shi wa sahalahu ala man yashau min ibadihi ya hore shi ga wanda yaso daga cikin bayansa ta yanda babba da kayaro da babba kowa yana iya haddace alqur'ani balarabe da wanda ba balarabe ba kowa yana iya haddace alqur'ani wanda wannan daga cikin mu'jizar sa yanda ma zaka ga ba ajame ya haddace alqur'ani wani balaraben baya iya haddace shi haka zaka samu aran ma ne ko gardi ne ya haddace alqur'ani amma ko ba zai iya fassara ma fatiha ba in kace fassara mun fatiha me ma'ana ta bi sani ba amma ya haddace saboda Allah ubangiji ya hore sauki ga wanda yaso ya haddace alqur'ani wanda baiwa ce shi sa wajibi ne a gare mu mu koyi koyi karatun alqur'ani lalle akwai kalubale ga mutumin da har yau ba zai iya karanta alqur'ani ba yana musulmi kuma akwai kalubale akwai mutane da yawa ya zai iya karanta ma daily trust zai iya karanta ma dukkan wani nau'i na iya turanci da zalaka turanci amma abun kunya ba zai iya karanta ma alqur'ani ba to wannan kalubale ne ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai ƙara al'umma sai ce inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun riki wannan alqur'ani sun masa kaura ba sa karanta shi ba sa aiki da shi ba sa amfani da shi shi sa lalle hakika wajibi ne mu dage wajen koyan alqur'ani koyan salada ne falala ce duk harafin da ka karanta a ciki kana lada guda goma in kuma ka zama ka haddace qur'ani ko ka san qur'ani kana kuma aiki da alqur'ani to ka zama daga cikin gwani wanda yake ma alkiramil barara yana tare da mala'iku masu girma ranar alkiyama shi sa hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake karanta alqur'ani ya iya karanta shi to yana da lada guda biyu wanda kuma yake karanta shi yake ainihin kokari yake daddagirawa dai to za a ba shi lada guda daya wanda ya zama wajibi a gare mu musan alqur'ani shi yasa hikima da aka maimaita wannan zaka ji wannan aya tana ta zuwa wala qad yassarnal qur'ana lizikr mun saukake qur'ani domin wa'azantuwa dan haka zaka ga cewa wannan aya ta maimaita domin a ƙara fadakar da mutane qur'ani ya da wannan usulubu sai ka dauka kaman maimaici ne ma'ana ana ƙara tuna mana shi zaka ji da yawa abu yana mai ƙara maimaituwa cikin alqur'ani kama cikin suratul rahman wacce zamu shiga gaba kadan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun zaka ga ta maimaitawa kana cikin suratul mursalat wailun yawma idhin lil mukazzibin haka nan zaka dinga samu qissoshi suna ta maimaituwa amma fa wata balaga ta alqur'ani da zaka yi nazari duk abin da kazo akwai hikima wannan Allah kama cikin suratul rahman zamu ji hikimar maimaituwar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba me Allah ya ci gaba da cewa amin

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: Aujourd'hui, One Girl in Mix, mais c'est que quand on va quoi que je donne encore. Girl in Mix.
1: Inakwana, oni ambanana kone.
2: Hello, hello, 7790.
1: Yawa,
2: kawa tutu che alura zata tafi har kwa kwaluwata. Shinga haka ngaskiya ne.
1: Kwami ambanana kone.
2: Ehe, to ina kasuwa. Sai ehuwar matar makwabci na tace matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su.
1: Kwami ambanana kone.
2: Ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yarana mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aurena. Shin gaskiya ne?
1: Kwami ambanana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau.
3: Kwani ambanin kwanan ku da wanda ya san hanya.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 07 03 3600. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido, babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudunmawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi. Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma, a yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma kira shi a lambar wayarsa 07 03 3600. Kuma Alhaji Suleiman mai linzami ya ce duk wanda zai zo gurinsa karɓan magani ya yi kokari ya riko albasa guda ɗaya da farin hankici. Sannan kuma ya ce a gaya muku cewa shi fi dukkan magungunansa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, don haka ba su da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido. A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13. Sai kun zo.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ladies and gentlemen, please be careful.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, guwa ya gagara. Misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana, ta gurfana gaba ga zakinka da guyoyinta guda biyu, ta tuba tana roƙon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai, sun tuwa sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah.

0: akwai abubuwa tosayi, akwai abubuwa kuka, akwai abubuwa hakuri, akwai abubuwa dariya.
1: Tofa, ko wace ce wannan take furta waɗannan kalamai masu daukar hankali? Na tabbata ba kalaman kadai ba, har ma da dalilin da yasa ta furta su, za ku ji cikin shirin mu tattauna na wannan makon. Sunana Sumayya Ibrahim Yusuf.
2: Sunana Umar M. Shirya, amma waki producer mai shirya film. Mu tattauna, mu inganta rayuwar mu ce.
1: A wannan makon mun yi nasarar zakulo muku ɗaya daga cikin jaruman sabon shirin Badariya, shirin da zai rinka zuwa muku duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare a tashar Arewa 24. Amma kafin mu ji abin da jarumar ta ce a cikin tattaunawar da muka yi da ita, bari mu ranka ya zuwa jihar Kaduna, inda muka haɗu da wata matar aure kuma uwa wadda ta shafa sama da shekaru 30 tana aikin gwamnati tare da dawainiyar kula da yara da kuma gudanar da harkokin gida. To, ko taya ta yi nasarar hada aiki, kula da iyali da kuma nauyin uwa ba tare da barin wani bangare a baya ba? Bari dai kar in cika ku da surutu. An ce waka a bakin mai ita ta fi dadi.
3: Sabon salo.
4: Sunana Hajiya Fatima Ahmed Ibrahim, wacce aka fi sani da Hajiya Lamaj. Ni ce CEO na Lamaj Nigerian Limited. Alhamdulillahi, professionally ni malamin makaranta ce, amma ban yi practicing koyarwa a makaranta ba, sai na samu diversion, wato canjin yanayi na aiki. Na fara aiki da National Directorate of Employment, na yi aiki tun 1987, na yi retiring wajen shekara uku kenan da ya wuce. Ina da shekara 27 na yi aure, domin lokacin mu a gidanmu sai kai karatu kake aure, so ban aure da wuri ba sai da na kai shekara 27. Kuma tun da na yi aure muna da kyakkyawan alaka da mai gidana, ƴaƴana dai uku ne, ina da mata biyu namiji ɗaya, tazarar shekara uku ne in between, sai kuma last one akwai shekaru da dama, wajen shekara 10 tsakanin karaman da kuma ita ta tsakiyar.
1: To za mu so mu ji ta yaya wannan tazaran da ke tsakanin yaranki ya taimaka miki wajen yin aikinki, kula da gidanki ba tare da an samu matsala ba.
4: Ni ma'aikaciyar gwamnati ne, miji na ma ma'aikacin gwamnati ne. Tazaran ya sa na samu lokacin tafiyar da aiki na, wato aikin gwamnati, kuma sannan a bayan fage ina producing na fina-finan Hausa, kuma ina kasuwanci kala-kala. Sannan kuma aikin mu na harkan film, akwai bukatan a ce ko da yaushe in zaka yi production kanana, to in ko da yara kanana akwai matsala, zaka ki gaga takura, kuma mai gida ma yana neman lokacinka. To amma in akwai kyakkyawan alaka da tsakaninka da mai gidanka, zaka samu time ko kuma lokaci da zaka aiwatar da harkokinka ba tare da damuwa ba. Dama ni ban taba daukan mai aiki ba, aikin gidana ne ke yi da kaina, kuma ina samun lokacin mijina sosai, because domin mijina na gari ma bana ma fita, lokacin shi ne tunda Abuja yake aiki, ni kuma Kaduna nake aiki. Daga Juma'a duk wanda ya sani, an san cewa Juma'a duk wani business ma ije shi nake a gefe guda, so nikan bashi full time dina, ban san ya zan fade shi da Hausa ba, nikan bashi lokaci na musamman din na samu kulawa da shi. Dannan kuma yara na in suka taso daga makaranta za su dawo gida su ci abinci su tafi Islamiya, ba sa dawowa sai karfe 6. To kin ga duk abubuwan da zaka yi zuwa karfe 5-6, ai ka gama shi, zaka samu time din yaranka su fahimce ka, ka fahimce su. Da haka ni bani da matsala wurin tafiyar da harkata ta gida, domin akwai tazara tsakanin su. Kuma ko abinci sanda yara na suka yi girma, na tafi aiki, na tafi wurin aiki da yaran gwamnati, sun dawo daga makaranta kafin ma na dawo na ce zan yi abinci sun yi. So yara na sun kai munzalin da za su yi abinci su bani su ba babansu. Da haka ni bani da ban fuskanci wani rayuwa ta takura ba, domin yaran ba su da yawa.
5: Ina kwana onion banana connect.
6: Hello 7790.
5: Yawa,
6: kawata ta ce allura za ta tafi har kwakwalwa ta, shin ga hakan gaskiya ne?
5: Kami am banana connect.
6: Hey, to ina kasuwa, sai ɗan uwar matar makwabci na tace matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajen su za su daina son su.
5: Kami am banana connect.
6: Ni ce kuma gaggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na, shin gaskiya ne? ne Honey and Banana Connect na nan din duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko tura sakon WhatsApp ta 090 9713 3400 a yau. Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: 43 yung One Gary Mix. May second araw ako ay kajidatin ka.
1: Gary Mix.
2: Kai? Dakini ni kini sauraro na yanzu. Kasauki hasa daya. Idan ka taba barin abu a kwandon sayayya, kana jiran farashi ya sauka. Ka sake sauke hasa daya. Idan ka taba barin shago kai nisa domin samun abu a farashi mai sauki. Idan ka sauke koda, kai mutum ne mai son riba. To me zai sa asusunka in zama daban? Sannu da gwagwarmaya.
3: Ka sauke Smart Cash app yau ka bar kudin ka su samu kuzarin yi maka aiki. Ka samu ribar kashi 15% a shekara kan ajiyarka. Babu charge cire kuɗi, babu charge kan duk wata mu'amala. Sannan ka samu kashi 10 cashback a duk lokacin da ka sayi data bundle. Ba da kun surutu bane, akwai sharuɗa da ka'idoji.
4: Smart Cash daga Airtel.
5: Alhaji zaharar dina magani ya sallame cuta. Me yankan shanku a magani yau babu irinsa.
6: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano. Eldorado jikin gidan man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su, waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani basu samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Koda cuta ta dade a jikinka, in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka, domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 07033 87 09. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata. Ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam, da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya. Daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji: yawan mantuwa ko ciwon gabobi. Ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi, waɗanda ba sa iya tafiya nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu, tsinkewar sinadari ko ɗaukewar sha'awa. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 07033 87 09.

0: inakwana oni ambanana connect.
1: Hello, hello, 7790. Yawa, kawa tutu ce alura za ta tafi har kwakwalwata? Shin ga hakan gaskiya ne?
0: Oni ambanana connect.
1: Ehe, to ina kasuwa. Sai uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su?
0: Honey and banana connect.
1: Ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
2: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau.
3: Honey and banana connect ku bi wanda ya san hanya.
4: So a ganinki inda a ce yaran suna da yawa sannan ba a samu wannan tazaran ba, ya kike ganin rayuwarki zai kasance a matsayinki na kina aikin gwamnati, kina production, ga kuma kula da yara?
5: Gaskiya ba karaman matsala bane, domin kuwa kyakkyawan kulawa da su ma a ce ba lafiya ka kai wannan asibiti ko kuma a kwantar da mutum a asibiti ka je asibiti ka zauna da yaro kana tunanin wanda ke gida ya zai da su, kuma gashi nan ni ba mai aiki gare ni ba. Don haka wannan tazaran ya bani daman da na samu lokacin kasuwanci na kuma aikin gwamnati har na kai ga lokacin da na bar aikin gwamnati. Na sa ina da lokacin mai gidana da yara na gabaki da domin ba su da yawa.

0: akwai abubuwa kuka, akwai abubuwa hakuri, akwai abubuwa dariya, ba abin da babu a film din dariya.
1: Ku zo mu tattauna
2: don mu inganta
3: rayuwar mu ce.
1: Jaruma kauna kenan, ɗaya daga cikin jaruman shirin badariya. Amma hirarmu da ita bata tsaya a nan ba, domin ta kuma tanadi wani sako na musamman ga masu kallo da kuma sauraro. Kafin mu ji wannan sako nata, la'akari da abin da muka ji daga bakin Hajjia Fatima a farkon shirin, yadda tazarar haihuwa ta bata damar riƙe aikinta tare da kula da iyalinta, ya sa muka rinƙaya zuwa asibiti domin jin muhimmancin tazarar haihuwa ta fuskar lafiya.
4: Sunana Minal Ahmad, jaruma a masana'antar Kaliwud. Ina sauraron shirin mu tattauna.
5: Sunana Dorcas Timothy, daga asibitin yara Primary Healthcare Junction Road. Ni ce mai kula da ɗakin tazarar haihuwa na mata a asibitin.
1: To, za mu so kafin mu je ga tattaunawar kai tsaye, muna so ki gaya mana, shin ko me ake nufi da tazarar haihuwa?
5: Shi tazarar haihuwa yana nufin shekarun da za ki yi, shekara biyu, shekara uku kamin ki sake ɗaukan wani ciki. Yawa, shekarun da zaki bayar da shi tsakanin wanda kika haihu da cikin da zaki dauka shi ne tazaran.
1: To, za mu so mu ji, shin ko menene amfanin tazarar haihuwa ga uwa da ɗa da shi mai gida?
5: Ita mata in ta haihu watanni ɗaiɗai zuwa tara ba da sauki yake a jikin mace ba, kuma muna bukatan lokaci jikinmu ya dawo yanda ya kamata, yanda har zan iya ɗauki wani ciki. To, idan ban yi tazara ba, yaushe jikina zai dawo? Kuma rashin dawowan jiki ya dawo yanda zan iya ɗauki wani ciki yana ɗaukan lokaci. In ban samu wannan lokacin ba, yakan kawo damuwa. Wannan yana sa mace ta tsufa ma kamin lokacinta. Kuma akwai matan da suke so su koma makaranta wanda mazaje sun yarda, idan baki yi tazara ba, yaushe zaki samu har jikinki ya dawo, har ki koma sana'a, har ki koma makaranta, har ki iya kula da ƴaƴanki da shi mai gidanki? Idan akwai tazara, zai miki sauki sosai yanda zaki samu ki waɗannan ayyukan. Ga yaro, kana kai kadai, za a samu lokacin da za a kula da kai. Kana juyawa, za a tambaya menene? Kun kai ku biyu, ku uku ba tazara, wancan na kuka, wannan na mama, wancan na baba, wannan yayi bayan gida. To, ina karfin da za a yi har a samu a ce za a kula da ƴaƴan nan a lokaci daya? Yaro ba zai samu shi asalin abin da ya kamata ya samu a gurin iyaye ba, saboda ƴaƴa sun yi yawa. Sai kaga yaro, kana da yara da yawa, amma sai aga kaman ba daman kulawa ne lokacin da za a kula da su, babu, saboda suna da yawa. Amma in aka yi tazara, ƴaƴan da ke gabankin nan zaki samu sarari da zaki kula da su. Zai je makaranta akan lokaci, zai samu abinci mai kyau ya ci, saboda kaman a ce nan zaki haihuwa ne an riga an shirya, ɗan nan da zai zo an riga an yi mishi shiri. So, zuwan shi zai zo ba zai zo da damuwa ba. So, da mama da baba da yaro, duka kowa na neman lokaci ya samu, ya tsara, a samu a ƙinsa daidai yanda ya kamata, inda ba za a samu a sha wahala ba.
2: Mu tattauna mu inganta rayuwar mu ce.
1: Dama an ce lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ki. Kamar yadda muka ji daga bakin ƙwararriyar mu a fannin tazarar haihuwa, ta bayyana mana irin alfanun da tazarar haihuwa ke da shi wajen gina lafiya da kuma ingantacciyar rayuwar iyali.
6: Ku zo mu tattauna.
2: Lokaci yayi da za mu tattauna.
1: Kafin mu ƙarƙare shirin, bari mu ji saƙon da ƙauna jarumar cikin shirin badariya take da shi gare ku masu kallo da sauraro.
0: A kalli fim ɗin badariya, ina cewa mutane su zauna da kyau su kalli fim ɗin, domin akwai abubuwa da yawa da za mu koya.
2: Sunana Umar M. Shirin, mu tattauna mu inganta rayuwar mu ce.
1: Mai sauraro, muna fata za ka ci gaba da kallon shirin badariya a tashar Arewa 24 duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare, domin kada a bar ka a baya. Tun a farkon shirin, mun ji yadda tazarar haihuwa ta taimaka wa Hajiya Fatima wajen cimma burinta na rayuwa, inda ta samu damar kula da yaranta tare da gudanar da aikinta a lokaci guda. mun kuma ji daga bakin jaruma kauna

0: Inakwana, oni ambanana connect.
1: Hello, hello, 7790. Yawa, kawata tuche alura zata tafi har kwakwalwata. Shin ga hakan gaskiya ne?
0: Oni ambanana connect.
1: Ehe, to ina kasuwa. Sai ya uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su.
0: Honey and banana connect.
1: Ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
2: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau.
3: Kwani an banana connect ku bi wanda ya san hanya.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano
5: da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki,
4: wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla.
5: Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa, gashi kuma ya samu zarafi
4: ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano,
5: inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa
4: a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa
5: 0703 60 33 1 0.
4: Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido,
5: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma yaje yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi.
4: Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma,
5: a yi kokari a zo a samu
4: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano,
5: ko kuma a kira shi a lambar wayarsa 0703 60 33 1 0.
4: Kuma Alhaji Suleiman mai linzami ya ce duk wanda zai zo gurin sa karban magani ya yi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici.
5: Sannan kuma ya ce a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan
4: Alhaji Suleiman mai linzami
5: sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido.
4: Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13.
5: Sai kun zo.

0: Hello, assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna tare da kai.
1: Barka da kokari, barka da dare. Ga amare ki ho da mai gabatar a wannan lokaci.
0: So, masha Allah, da fatan an shigo lafiya, da wa muke tare.
1: Alhamdulillah, Laraba ba sake kalla idan mai shago, kuma ina nan guwar tsaniya babba a yanzu haka.
0: Na'am.
1: Kuma kin san dai abubuwan da ke faruwa musamman shi a wannan titin, akwai al'umma sosai musamman yan kasuwa da ma'aikata. An fara dawowa gida yanzu. Akwai cinkoso gaskiya, kalubalen cinkoson kuma shi ne za ki ga yanayin hanya ne wanda ake ta taso daga Matir zuwa Laraba, a banza ta shiga har Hadeja. To gaskiya akwai kalubale sosai musamman yanda ake dan samun rigingimu a kan hanya. Rigingimun kuma su ne za ka tallake rami ko za a goce rami, ka je ka kara wani ko kuma wani rashin haƙuri, kana tunanin ba kai man laifi ba, shi kuma sai zage-zage. Kusan haka ake yawan faruwa. Ina dan yawan bashi ta ina ganin haka yake faruwa. Muna fata kuma za a samu mafita a wannan hanyar. Kuma alhamdulillah muna tare da Rahama Radio a wannan lokaci. Fata alkhairi ga dukkanin masu sauraro da kuma sauran ma'aikatan Rahama Radio. Da fatan za ki tashi lafiya.
0: To, masha Allah, muna godiya. Mutanen Laraba a fasawa, Allah Ubangiji ya kawo sauki, ya sa mu dinga fahimtar junanmu.

0: ce a kan hanya.
1: Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Salamu alaikum, mun lafiya.
1: Lafiya, Allah da fata an shigo lafiya.
2: Ya gida ya aike ne ga lafiya. Allah ya bari ki gida lafiya. Allah ya kai lafiya.
1: Amin ya Allah.
2: Kalke da garma ne masa rakin gudu dan kungiyar sumunta gaba yake shi gudu da ke garma.
1: To masha Allah, ka ji maudu'in da muke tattaunawa kai ko? Ya take ne ta waje janka?
2: Ah, waje janku ne mu da cikin goto ne mu gudun lafiya yadda muka gudun lafiya mun ci Allah ya waye gari da mu lafiya.
1: Amin ya Allah.
2: Yan kasuwar ku, maliban ku, sarakunan ku, zuwa gabanin ku, talakawan ku, jami'an tsaron ku, mun ci Allah ya zaunar da mu lafiya.
1: Amin ya Allah.
2: Mun ci Allah ka zaunar mana da Najeriya lafiya, Allah ya zaunar mana da jihar Kano lafiya.
1: Amin ya Allah.
2: Abu dinke bu karfin ku kici Allah ka gai Allah ka bu karfin ku.
1: Amin amin.
2: Ubangiji da ban da dabu da tado ubangiji Allah ka kanna da iko Allah ka sa rabbu ne Allah ka sa alkhairi da yake.
1: Amin amin.
2: Alkhairi da yake cikin son ubangiji Allah ya kare ni manya.
1: Amin ya Allah.
2: Yanda kika fito lafiya ubangiji Allah ya bari ki gida lafiya ubangiji Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da Najeriya lafiya. Malama ba ku ubangiji Allah ya bari ki gida lafiya.
1: To muna godiya.
2: Garba ne ba tsara ki
1: to masha Allah malam garba. Malam garba muna godiya da wa'annan addu'o'i da kai mana. Allah ubangiji ya dafa mana baki daya. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam, barka da wannan lokacin.
1: Barka dai da fatan an shigo lafiya.
3: Alhamdulillah.
1: To masha Allah.
3: Kuna tare da Abba Suleiman da ke karamar hukumar Rano Nada.
1: To masha Allah malam Abba.
3: Mu dai babu abin da zamu ci a wannan rana akan harkar kasuwanci sai dai mu kara godiya Allah.
1: Masha Allah.
3: Abin da zamu ci kenan saboda kin ga waya zuba shi da mun tashi amma fito da safe ba ga riga ta yi shi a koma gida kowa ya je ya huta.
1: Yes yani. To Allah ubangiji ya dafa mana ya bada iko.

0: sano.
1: Ki ce da ni kyun bai ni na wani shine kadi zai sanya ayin mini duran kuno ki da ni zama rike daram dam dam na rike ki da dam dam dam. Hello, assalamu alaikum. Lafiya, kalau alhamdulillah.
2: Hello?
1: Lafiya, kalau alhamdulillah, muna tare da
2: kai da wa
1: muke tare. Malangai zali, muna tare da kai, ya take ne ta waje janka?
2: Wallahi waje ne na nan na shi da kuwa shi ba ta zai sauka nan dai ba ki fata internet sai alhamdulillah sai da shi ne da so abun hawa da ake samu a waje da gaskiya da karimu na tsaro gaskiya suna iya jiki gwarfudu ba a wannan lokacin ba ya ake kowa iya so da ke gida turkoto ana haɗa turkoto a waje da rasu ba ta zuwa rasu fashe yan allura din yan fangana gaskiya na mai ana samu amma shi suka yi karuta idan an ce wannan lokacin ya yi gaskiyar lamari don dinga tsaga mutane da kafa da guda yanayin rayuwar da ake ɗan shiga daga ciki duk da mutum iya shiga ciki masu daga ɗan dukkan ɗan karo da ya kama shi wallahi 200-300 ba za ta raba ka da shi ba shi ne don Allah don annabi idan shi ɗan ji na karo ta ya ci wannan ƙorafin nawa. Dan Allah dan Allah ya taimaka ma al'ummar da harkar da ake cikin yanayin rayuwar da ake ciki dan Allah dan Allah ya taimaka a hannun karbar cin hancin nan wallahi 500 zan da ake karɓa wannan cin hancin da ake karɓa ya kamata da dinga tsorawa mutane wallahi Allah ana cikin yanayin ƙalubale wani za ka yi a tsayin kasuwa amma ko

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa, gashi kuma ya samu zarafi ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 07030336. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido, babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi, ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma. A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma kira shi a lambar wayar sa 07030336. Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido. Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13, sai kun zo.
1: Thank you.

0: sirda da bota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim sayyidina muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم ومساء البركة مع صورة لون شرينا شرح دس أوكتشي مزاد ماتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكما أبن دا يكماتا مساك الأكري دي شي دي إكي فاروا أولا جهة تامومي البركة وأنا جهة كانوا شيني واني غراري دا إكي فاما دا شي أكفو فلسادروا na maganganun da sun yi cinyewa wanda idan an yi su a addinance ko malamai sun yi su a majalisansu wannan maganganun suke hargitsa gari su ta da hankalin mutane ai ta ya matsi wata magana in an ji ta mutum ta nemi ta hana shi bacci duk da sunan dai isar da ilimi ko wayar da kan jama'a ko kuma kira zuwa ga addinin Allah kuma kwana-kwanan nan an ji dai irin yanda akai ta artabu da wasu malamai wasu a nan Kano wasu daga jihar Zamfara ne ko Sokoto wasu daga garuruwa daban-daban dai da yake yanzu duniyar ta kara dinkewa tun ana cewa duniya ta zama alƙarya guda daya yau dai duniya ta saki ta taso daga alƙarya ta zama tana tafin hannun kowa magana nake yi kai tsaye akan abin da aka sani wanda aka yi ta kace nace akan ta ta abin da ya shafi dangane da magabatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda maganar nan sai a yi ta ta hargitsa gari ta lafa bayan ta lafa sai kuma wata da sake tasowa a sake hargitsa gari wanda yake a halin yanzu halin da nake ciki kamar yadda kowa ya riga ya sani yana daga cikin abin da tura ta kai bango a halin yanzu har aka samu hargitsi a jihar Sokoto a nan Kano kuma har ila yau ana ta kace nace akan irin waɗannan maganganun da makamantansu wanda waɗansu suke yi to shirin sharhi da tsokaci yana gani yana da kyau yayi magana a wannan bangaren abu na farko dai tukuna yana da kyau ma idan zamu yi wannan maganar ta zancen makomar magabatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda so samu ne mu daina amfani da kalmar iyaye sannan mu danganta ta da manzo sallallahu alaihi wasallam wato zai fi ladabi a Hausance mu ce magabata ko ko mu ce mahaifa amma ba kalmar iyaye ba na ɗaya kenan abu na biyu wannan magana bai kamata a ce ana ma yin ta ba kwata-kwata dalili shine a baya ai tunda sama da shekara dubu malamai sun san da wa'annan maganganu da aka yi a littafin addinin musulunci amma galibi za ka cewa ba a yin wannan maganganun saboda babu bukatar su kuma abin da babu bukatar su shine ba sa cikin abin da zai tantance imanin musulmi ko rashin imaninsa wato ba sa cikin abin da yake cikin rukunan imani na musulunci sannan kuma ba su da kowane alaka da kowane bangare na ibada ta bauta sannan bai da alaka da kowace mu'amala ta yau da gobe ta musulmi amma kuma a cikin tattaunata ba tare da ladabi ba zai kawo hargitsi to tunda ko zai kawo hargitsi da ya mutsin tunani kuma shi bai da alaka da imani bai da alaka da ibada bai da alaka da mu'amala ta yau da gobe na haka babu bukatar a rika tattauna shi kenan ba wani raguwa da za a yi ko cutuwa don ba a kawo wannan magana ba wato da za a rinka koyar da mutane tunda Allah yi kamar ba a yi wannan magana ba ma kwata-kwata to da ya fi nutsuwa da kwanciyar hankali to watakila wani kuma zai iya cewa to ai in dai ana yin karatu to wata ran za a biyo ta inda wannan magana za ta taso to idan kuma ta taso kuma sai in ce ai ba yau ake karatu na addinin musulunci a wannan kasar tamu ba wannan kasar tamu fa da muke gani da ake cewa da ita a tarihi kasar Hausa ko a ce Sudan ta yamma Sudan al-Gharbi Western Sudan ko a ce da ita Sudan ta bayan Sahara ko a ce da ita Biladut Tukurur duka wannan fa sunan mu ne mu yan wannan yankin a tarihi wato wannan yankin namu fa yayi shahara ya shahara da tashi da ilimi da malamai da marubuta da masana ba fa a yanzu ne aka fara karatu ba a karatun da aka yi a baya har yanzu ba a yi 1:10 sa ba malaman da aka yi a baya har yau ba a sami irin 1:10 su ba irin na baya ilimi zurfin tunani tsananin tsantsini tsoron Allah kwanciyar hankali to babu shakka har yanzu ba a yi malamai irin wa'annan na dadin ba to amma ya aka yi su wa'annan malaman na da kuma suna karanta wa'annan maganganun amma duk da haka basu maganganu akan basu tada ya hazo sun ya matsa hazo akan maganganun nan na makomar magabatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan aka zo kan karatun akwai yadda ake mu'amala da shi shi karatun kenan yadda ba za a hargitsa gari ba ta hanyar fassara da kuma abin da ake cewa da shi tawili to rashin yin fassara mai kyau da kuma rashin tawili ga na malaman mu na yanzu ga wa'anda su suka tada rigiman nan to abin da ija kenan aka hargitsa gari na farko dai tukuna babu wani mutum wanda zai so a ce an danganta mahaifansa da abu mara daɗi kuma an riga an sani annabi alaihi salatu wassalam yana nuna kara ga mahaifan sahabbansa kuma mahaifan sahabban nasan da yake wa kara wato kafirai ne tuburan waɗanda suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka la'ance su aka yaƙe su aka kashe su amma tare da haka albarkacin ƴaƴansu da suka musulunta suke tare da manzon Allah kuma duk da wannan mugun aiki da iyayen nasa suka yi na cutarwa ga annabi da musulunci amma duk da haka manzon Allah yake kara yake hanawa a aibata su saboda kada a bata wa ƴaƴansu rai saboda dakala ta yau da gobe to da zamu dauki wannan mu'auna shi daga masu danganta makomar mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gunda yake mara dadi wanda ba wanda zai so a ce wannan makomar ita ce makomar mahaifansa to kaga ana ce maka ba ai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kara ba shi da yake wa waɗansu kara akan iyayensu ma kafirai makiya Allah da manzon Allah waɗanda kuma suka cutar da manzon Allah kamar irin Ikrimatu ibn Abi Jahl a dalilin Ikrimatu dan Abu Jahl yadda Allah ta kara tabbata ga Ikrimatu din amma saboda shi aka daina zagin Abu Jahl duk da aibin Abu Jahl saboda aiwa masa kara kada a wulakanta mahaifinsa ba zai ji dadi ba to duk wanda ya aibata magabatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da yake da fahimta ta shauki da kauna ga manzon Allah babu shakka an cutar da shi an ba a yi masa kara ba ballantana ma a yi magana ga annabi alaihi salatu wassalam din kansa na ɗaya kenan abu na biyu annabi alaihi salatu wassalam za a zo a ce za a yi waƙe a yi zambo ga mutanen makka waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka cutar da addinin musulunci suka cutar da sahabban manzon Allah a ce za a yi waƙa a yi musu zambo

0: Kibochi yung One Gary Mix made sake kararu ako ay kajidatin ka.
1: Gary Mix.
2: Inakwana, oni ang banana connect.
3: Hello, hello, 7790. Yawa, kawato tuche alura zata tefi haruko kwa luwata. Shinga hakangaskiane.
2: Oni ang banana connect.
3: Ehe, to inakaswa. Sai ya uwar matar makwabcina ta ce matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su
2: Honey and Banana Connect
3: ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na shin gaskiya ne
4: Honey and Banana Connect na nan don duka tambayoyin ku kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 090973340
5: Honey and Banana Connect could be one day sa hanya.

0: Rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta fitar da wata sanarwar gargaɗi ga 'yan Najeriya. Gwamnatin tarayya na shirin sanya sabbin turakun wutar lantarki daga gabashin ƙasar nan zuwa yammaci. Daga waje ana ci gaba da nuna fargaba game da lafiyar shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ake tare da ku a wannan maraice na Alhamis 4 ga watan Jumada Ula. Hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 15 ga Oktoban 2026 miladiya. Sai labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce ba zai iya raka mambobin kwamitin yakin neman zaben shugabancin ƙasar nan na jam'iyyarsa ta APC ba zuwa dukkanin wuraren da za su gudanar da kamfen gabanin babban zaben 2027 da ke tafe. Shugaba Tinubu ya bayyana hakan ne a jiya Laraba a birnin Abuja yayin kaddamar da kwamitin yakin neman zaben shugabancin ƙasar nan a matakin jam'iyyarsa ta APC, inda ya buƙaci mambobin kwamitin su yaɗa saƙon jam'iyyar a faɗin jihohi guda 36 har da Abuja da ƙananan hukumomi 774. Ya ce wajibi ne ya mayar da hankali akan gudanar da gwamnati da biyan basussukan ƙasar nan. Yana mai jaddada cewa Najeriya na buƙatar kulawarsa a halin yanzu. Shugaban ya kuma bayyana buƙatar jawo masu zuba hannun jari na dogon lokaci domin bunƙasar tattalin arzikin Najeriya da kuma samar da kyakkyawar makoma ga yara da ma 'yan ƙasa baki ɗaya. Gwamnatin tarayya ta ce ɗaliban da ke karatun digiri na shekaru 4 a jami'oyin ƙasar nan wajibi ne su kammala karatunsu cikin wa'adin shekaru 4, yayin da take shirin ɗaukar matakan hana yajin aiki ga ƙungiyoyin ma'aikata a manyan makarantu da ake da su a faɗin ƙasar nan. Ministan Ilimi Dr. Tunji Alausa ne ya bayyana haka tun a ranar Talata a Abuja yayin kaddamar da yarjejeniyoyin shekarar 2026 tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin ma'aikatan jami'o'i da na kwalejojin kimiyya da fasaha da kwalejojin horar da malamai da kuma manyan kwalejojin ilimi masu zurfi. Ministan ya ce gargaɗin za ta faɗaɗa kwamitin nasa. Ministan ya ce gwamnati za ta faɗaɗa kwamitin sa ido akan aiwatar da yarjejeniyoyin domin ya haɗar da ƙungiyoyin malamai da waɗanda ba malamai ba a manyan makarantun. Ya ce kwamitin zai riƙa bibiyar aiwatar da yarjejeniyoyin na gano matsaloli tun da wuri da kuma warware saɓani kafin a haifar ko ya haifar da yajin aiki. Alausa ya buƙaci shugabannin ƙungiyoyin ma'aikata su riƙa gabatar da ƙorafe-ƙorafensu ta hanyar tattaunawa a maimakon barazanar tafiya yajin aiki. Ya jaddada cewa ɗalibai da iyayensu ne ya kamata su kasance a sahun farko wajen yanke shawarar da ta shafi harkokin ilimi. Gwamnatin tarayya ta ware naira biliyan 84 da miliyan 480 domin aiwatar da shirin shawo kai ko kawo ƙarshen auren ƙananan yara a nan Najeriya nan da shekara ta 2030. Ministan harkokin mata da cigaban al'umma Iman Suleiman Ibrahim ce ta bayyana hakan a Talata yayin bikin ranar ƙaramar yarinya ta duniya ta shekarar 2026 da ƙaddamar tare da dabarun yaƙi da auren ƙananan yara a shiya arewa maso yamma da aka gudanar a nan Kano. Ministan ta ce shirin na shekarar 2025 zuwa 2030 zai mayar da hankali wajen magance tarin matsalolin da ke haddasa auren ƙananan yara, ciki hadda talauci, rashin tsaro, hana 'yan mata zuwa makaranta da wasu al'adu masu illa. Ta bayyana cewa an kiyasta kuɗin aiwatar da shirin na tsawon shekaru 5 zai kai naira biliyan 140 da miliyan 800, inda gwamnatin tarayya za ta samar da kaso 60 cikin 100, wato naira biliyan 84 da miliyan 480, yayin da abokan hulɗa da ci gaba za su bayar da sauran naira biliyan 56 da miliyan 320. Gwamnati a jihar Borno ta tabbatar da samun masu saka hannun jari har guda 9 da suka yi alƙawarin zuba jari a jihar bayan taron da aka gudanar a birnin Lagos domin lalubo hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin jihar Borno da kuma hanyoyin dogaro da kai ga al'ummar da rikicin Boko Haram ya daidaita daga cikin kamfanonin da suka amsa gayyatar gwamnatin ta Borno na zuba jari a jihar har da rukunin kamfanin Dangote na hanshakin dan kasuwan nan mashahuriya Afirka Alhaji Aliko Dangote wanda ya ware hannun jarin matatar mansa har naira miliyan 366 ga yan gudun hijira waɗanda suka koma garuruwan su tare da daukar nauyin tallafin karatun ƴaƴa mata har 6000 da suke cikin su taron tattaunawar na kwanaki biyu domin lalubo hanyoyin tattalin arziki mai dorewa ga jihar Borno da gudanar a cibiyar kasuwanci ta ƙasa da ke Lagos ya karkare da sanya hannu kan yarjejeniyoyin da kuma kulla alƙawura taron tattaunawa wanda ya gudana a ranakun 8 da 9 ga Oktoban nan ya hada masu ruwa da tsaki da kamfanoni masu zaman kansu 20 a fannonin banki da kuɗi da sadarwa da cinikayya da kasuwanci haɓaka ababen more rayuwa da gidaje da kuma ayyukan agaji wakilan hukumomin Majalisar Dinkin Duniya ciki har da babbar kwamishinar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar kula da ƙaura ta duniya da shirin cigaban Majalisar Dinkin Duniya su ma duk sun halarci taron tare da manema labarai rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta fitar da wata sanarwar gargaɗi kan yiwuwar kai har-haren ta'addanci a wasu sassan ƙasar nan wannan na cikin bayanin da kakakin rundunar na ƙasa CSP Ani Enedu ya fitar kakakin rundunar ya bayyana cewa babu wata takarda ko saƙo ko wani bayani daga manyan shugabannin rundunar da ke gargaɗin 'yan Najeriya akan har-haren ta'addanci sanarwar ta kuma bayyana cewa kafar yaɗa labarai da ta wallafa rahoton ta riga ta gyara kuskuren da aka samu kakakin rundunar ya buƙaci a sanar da manema labarai wannan gyaran domin kaucewa ci gaba da yaɗa bayanan da ba daga rundunar suka fito ba gwamnatin tarayya ta fara shirin gina sabon turakun wutar lantarki daga gabas zuwa yamma a wani mataki na magance matsalar yawan durƙushewa na babban layin wutar lantarki na ƙasa ministan wutar lantarki Joseph Tebe shine ya bayyana hakan a taron makamashi na HB San da aka gudanar a Lagos inda ya bayani akan shirye-shiryen magance matsaloli da suka dade suna addabar kayayyakin more rayuwa na sadar da wutar lantarki a ƙasar nan Tebe ya ce gwamnati na shirin fara aikin neman kamfanoni da za su aiwatar da ayyukan inda ya ƙara da cewa 'yan Najeriya za su fara ganin amfanin waɗannan ayyuka nan da shekaru 2 zuwa shekaru 3 masu zuwa yanzu kuma ga ci gaban rahoton da ya danganci tattalin arziki
1: asusun bada lamani na duniya IMF ya gargaɗi gwamnatin Najeriya kan sake dawo da tallafin man fetur daraktan sashen kudaden gwamnati na IMF Rodrigo ne bayyana hakan a yayin taron shekara da asusu da bankin duniya Bangkok Thailand a ranar Laraba kazalika ya ce dawo da tallafin man fetur na bai daya zai jefa gwamnati cikin ƙarin kashe kuɗi tare da fifita masu kuɗi waɗanda suka fi amfani da man fetur fiye da talakawa ya ce kare al'umma daga tsadar rayuwa ba yana nufin dole gwamnati ta hana farashin man fetur tsada ba yana mai cewa akwai hanyoyin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi ba tare da dawo da tallafin mai ga kowa ba Ministan kuɗi kuma mai kula da tattalin arzikin ƙasa Tayo Edeli ya ce yanzu ba lokacin da ya dace gwamnati ta ƙara haraji ga talakawa da bangarorin da ke samar da ayyukan tattalin arziki ne ba. Edeli ya bayyana hakan ne a yayin taron shekara-shekara na asusun bada lamani na duniya IMF da Bankin Duniya da ya gudana a Bangkok, Thailand daga ranar 12 zuwa 18 ga watan Oktoban shekarar 2022 2026. Ya ce ya kamata gwamnatoci su nemo hanyoyin rage kashe kudaden da ba su da muhimmanci da kuma inganta hanyoyin samun kudaden shiga maimakon karawa 'yan kasa da 'yan kasuwa nauyin haraji. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nemi amincewar majalisar dattawa domin amincewa da fitar da sama da naira biliyan 100 domin mayarwa gwamnatin jihar Yobe kudin da ta kashe wajen gina filin jirgin sama na kasa da kasa na Muhammad Buhari dake da Maturu. Tinubu ya gabatar da bukatar ne cikin wasikar da ya aike wa shugaban majalisar dattawa, inda ya nemi majalisar ta ba hukumar kula da basussukan Najeriya DMO izinin samar da tsarin fitar da bashin. Karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahama.
0: Najeriya da ƙasar Ghana sun shiga cikin jerin ƙasashen da aka mayar da hankali a kansu bayan wani aikin binciken na'ura na ƙasa da ƙasa da aka gudanar a kan masu damfara ta intanet a Afirka ta Yamma, wanda ya sa kamfanin Meta ya rufe shafuka miliyan 3,700 daga Facebook da Instagram. Aikin ya haɗar da hukumomin tsaro da na tabbatar da bin doka daga ƙasashe 10 tare da kamfanonin fasaha 15, sakamakon haɗa da kama mutane 20 da ake zargin ana gudanar da damfara sama da 30 da mutane 117 da aka yi safararsu a Ghana. Hukumar yaƙi da laifuffuka ta ƙasa ta Burtaniya NCA ce ta jagoranci aikin, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar shari'a ta Amurka da hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayyar Amurka. An gudanar da samame ne domin murƙushe hanyoyin sadarwa masu aikata laifuffukan da ke gudanar da ayyuka a sassa daban-daban na Afirka ta Yamma. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio. Mai haɗa shirye-shiryenta a kan mita 97.3 a zangon FM, jin mu a rahamatv.com. Madalla, a wani abu da ake ganin cewa ba a saba ba, wato ba sabon ba a siyasar ƙasar nan, an ga sunayen wasu gwamnonin jihohi da kuma wasu fitattun mutane daga jam'iyyun adawa da suka haɗar da PDP, Accord Party, ABGA da dai sauransu a cikin jerin 'yan kwamitin yaƙin neman zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu na APC a zaɓe mai zuwa. Wannan dai lamari ne da ya sake bujiro da muhawara dangane da batun aƙida da kuma kare muradun al'umma a siyasar ƙasar nan. Ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta shafukanmu na sada zumunta akan wannan batu.
2: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku da sakon Alhaji Danjaji, inda yake cewa wato dai a takaice wannan siyasar ta 2027 babu wani tsagin adawa sai bangaren da talakawa suke marawa baya da kuma waɗanda masu mulki suke marawa baya. Masu mulki sun haɗa da attajirai, malamai, jigajigan 'yan siyasa. A ra'ayin Abubakar Sale cewa yake su fa dama duk bakinsu ɗaya, saboda haka ya kamata mu zaɓi cancanta, mu ƙyale yin sak. Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu shugabanni na gari, amin. A ra'ayin Isa Amurka cewa yake Allah ya kawo ƙasarmu ɗauki. A ra'ayin Malam Jamila Hassan Dutsen ma a'a, cigaban ƙasa kawai suke so. Za mu kammala karanto saƙonnin ra'ayoyin naku da saƙon Inyas mai gida Gyaranya. Ai, daman jam'iyyun abu ɗaya ne, suna ne kawai ya bambanta. Ya kamata masu zaɓe su hankalta, su yi nazari wajen tantance mutanen da ya dace su zaɓa. Muna roƙon Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi saboda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Umar Maruf Alhassan, ɗalibi mai neman sanin makama aiki a labarin Rahama.
0: Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Alhaji Muhammad Idris ya yi kira ga 'yan Najeriya da su guji halin ko in kula da zaɓe da sayar da ƙuri'u da kuma tashin hankali a lokacin zaɓe ko gabanin zaɓen 2027. Idris ya yi wannan kiran ne yau a Abuja yayin ƙaddamar da gangamin wayar da kan al'umma da hukumar wayar da kai ta ƙasa NOWA ta fara a fadin kasar nan domin shirye-shiryen zabukan 2027. Ya ce zabe yana baiwa 'yan kasa damar zaben wakilansu da kuma takarawa wajen tsara makomar kasa. Yana mai gargadin cewa rashin shiga harkokin zabe sayar da ƙuri'u da tashin hankali da launana demokradiyya. Ya ce idan masu kada ƙuri'a suka kaurace wa zabe, suka sayar da ƙuri'unsu ko suka tada hankali haka.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wasu matan aure da mazajen sa unguwar gabas take garin Kumbotsa sun fashe da kuka. Shin ko me yayi zafi?
1: Ina za mu koma yaya na marayu ne.
2: Daki ɗaya ne na biyun ma ba ƙarasa shi ba.
0: Ya subhanallahi. Wasu mamallaka shaguna a jikin wata makarantar gwamnati da aka karɓe na ci gaba da roƙon gwamnan Kano da ya taimaka ya kawo musu ɗauki. Shin ko ya abin yake?
3: Gonanmu da muke nomawa na sayar da ita domin mallaki wannan waje, kuma wannan gwamnati ta zo ta rushe
4: saboda akwai marayu, akwai ƙananan yara.
0: Wasu daga cikin dattijai a nan Kano na ci gaba da bayyana takaicinsu na tsananin tsadar rayuwa da ake fama a yanzu.
5: Karatun ma sai yaro je makaranta kaga yaro ya zo ya sati ɗaya sati biyu a gida an koro shi.
6: Wallahi sai wata biyar ban ce nama.
0: To waɗannan rahotannin da ma jin yadda kotu ta sallami wani mutum da ake zarginsa da kisan kai da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin ɓangaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
7: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara. Sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ogun. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida ai ba iyanan ka ta faran kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duka unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka: 0803644485 ko 0808723222.
7: Masha Allah, daga ta faran kantin Basir Store.

0: iya samun Pima's Laundry a unguwar gandun albasa kan titin dan kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800-675-8-5-9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungwaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin an garar shirin namu na yau da jin yadda wasu matan aure da mazajen su suke fashewa da kuka sakamakon yadda suka ce sun waye gari ana goga musu jan fenti a gidajen su tare da kuma auna wasu gonaki da suke da makotaka da su baya da kuma da haka musu wani dogon foundation wai duk za a zagaye musu waɗannan gidaje nasu ba tare da sanin ko me dalilin hakan ba tuni dai al'ummar wannan unguwa dake gabas da garin Kumbutsu suka fara neman daukin gwamnatin Kano da sauran masu ruwa da tsaki da su taimaka su kawo musu dauki
4: ni haifafiyar Kumbutsu ce mahaifina kuma dan Kumbutsu ne hasali mahaifiyata ƴaƴana ƴan uwana duka ƴan Kumbutsu ne amma yau mun waye gari cewar gidajen mu an zo an yi lamba bayan lamba yanzu sun zo ma fa haka suke mana yau kwana 3 zuwa 4 ana haka ana katanga ana katange mu har yanzu bamu samu kwakwaran bayani wanda aka yi mana cewar ga matsayar da muke ciki wannan katanga da ake mana ta mecece wannan fandisho da ake haka ake farke flotai da gonaki shi ma na menene
5: kuma shi wannan guri mallakin gwamnati ne ko mallakin ku ne na kankanku da kanku
4: gonakin mu ne iyaye mu muka gada a gurin su muka yanka muka zo muke zauna a ciki babu hannun gwamnati a ciki daga sama zuwa ƙasa duk wanda yake da hannun da zai taimaka mana muna neman dauki a taimaka mana mun rasa yadda zamu ba mu da matafa ina zamu koma yaya na marayu ne
6: daki daya ne na biyun ma ba karasa shi ba amma kawai mun waye gari da safa kawai mun zo mun ga ana ta auna mana gurare to har yanzu mun bamu ji wani cikakken bayani daga gwamnati ko daga su ma'aikatan da suka wannan ba to gaba ɗaya wallahi mun rasa nutsuwa mun rasa kwanciyar hankali hatta abincin da zamu ci ma lokacin da zamu zo na mu ci ma idan mun samu ma ba mu da shi
3: haka kuma wasu daga cikin majidanta a wannan unguwa sun bayyana roƙon su kan wannan hali da suka waye gari suka gansu a ciki
7: sunana Sa'adu Awal din muna zaune a cikin gidajen mu kawai ranar Lahadi da ta wuce muka zo muga ana auna gidajen ana sa nambobi muna roƙo gwamnati ta shiga wannan lamarin wayanda suke da haƙi a wajen mu ba muna ja da aikin bane a'a muna so a yi aikin amma dan Allah mu dai muna fata a yi mana adalci a zo a biya mu haƙin mu sai mu ji mu nemi inda zamu samu mu zauna su kuma gwamnati su yi aiki da wajen su
5: ita gwamnati za ta tashi ku daga wajen ne
7: to ai ba ma mun san cewa gwamnatin ce ba ko ba gwamnatin bace muna da yana ɗaya daga cikin abin da muke so mu sani
8: akwai firgici a cikin lamarin kana cikin gidanka da iyalanka lokaci ɗaya an zo an sama an ce ka tashi to in ka tashi at what stand zaka tashi ya kamata a ce an zo an gaya mana cewa wannan guri in gwamnati ce za ta take buƙatar sa a to a tashe ka a duba ka a ga wani foundation za a iya biyan ka wanda zaka je ka iya samun wani zaka da zaka iya komawa yanzu in aka ce an zo an tashe ka ina ma zaka koma tambayar da zaka fara yi wa kanka
5: kenan sun ce tashin ku
8: eh to da alamu dai tashin ne saboda kaga tunda an zo an yi fara yin katanga kaga ai magana ake ta tashi
5: ba so ake a zaman ta muku da ungo ba kuma
8: to in ma zamanan tawa ce yalla bai ai yanzu to za a ce an tashe ka ne kuma an zo an yi zamanan tamma da guri gini za a yi ma a baka kyauta ai ba gini za gwamnati za ta kila ko company ko waye da suke wannan abin su ce sun baka kyauta ba
3: to da fatan gwamnati da sauran mahukunta za ku kawo musu dauki domin ganin an share hawayen su tunda dai da kai da kaya din mallakar wuya ne to anan kuma wasu daga cikin mutanen nan ne da suka mallaki shaguna ne a jikin makarantar nan ta First Lady ne dake mariri wanda kuma gwamnati ta kwace a hannun su kafin daga bisani gwamnan Kano engineer Abba Kabir Yusuf ya bada amanna a mayarwa da masu shaguna guraren nasu kamar yadda waɗannan mutane suke faɗa mana cewa to su fa har yanzu ba a dawo musu da nasu shagunan ba a dan haka suke ƙara tuni ga gwamnan Kano da ya taimaka ya ceci rayuwarsu da ta iyalinsu kai bari dai na tsam mu ji daga bakin waɗannan mutane
9: Sunana Jamila Aligaya ɗaya daga cikin mutanen da muke da shaguna a wannan makaranta da aka fi sani da First Lady dake unguwar Mariri. Mu kotin da ake zuwa ma bamu je ba. Tun daga ranar da gwamna ya zo ziyara wannan waje, mu muka sauke shi da mu aka shiga shagunan mu inda suke. Tsakanin shaguna da makaranta akwai ma kwalabati. Babu wani abu na disturbance. Wannan wuri ne wakiltar marayu muke. Kuɗi ne na gadon marayu. Na jagoranta an zo an sai wannan shago.
10: Sunana Mubarak Sale mai walda a bakin makarantar First Lady ina ɗaya daga cikin wanda muka mallaki waje kusan shekarar mu 21 a wannan waje a zaune na bakin First Lady kafin a yanka wacce gwamnati ta ce mu siya ko mu tashi Allah cikin ikon sa ina ɗaya daga cikin wanda na sayar da gidanmu wanda muke zaune a ciki don mallaki wannan waje gonan mu da muke nomawa na sayar da ita domin mu mallaki wannan waje kuma wannan gwamnati ta zo ta rushe to muna neman gwamnatin nan mai adalci da ta kalli wannan al'amari ta tausaya mana ta dawo mana da wuraren mu
11: Allah iko mun yi kai kukanmu har kotu an nemi sulu a kotu mu zo mu zauna da lawyer gwamnati to lawyer gwamnati ya bris da mu ga baki da kuma Allah da iko sai muka ji mai girma gwamna saboda yana da adalci ya ce duk wanda suke shaguna a cikin makarantu a mai musu to Allah da iko su faransa road su dorayi su ina ne duk an mai musu to mu nan mun ji hayya da shuru ba a mayar ba amma mu kada ka rushe anan mariri mu muna roƙon gwamnati ta dawo mana da wajen mu ta tausaya mana saboda akwai marayu akwai kananan yara Allah muna so ta taimaka mana ta dawo mana da rumfunan mu ga diya da aka rushe mana waje saboda an gina an tare wasu shagunan ma dai an zuba mutane suna neman abinci wasu ma wallahi tunda muka saka rushe mu shagunan ma wani bai san ma inda yake ba yanzu haka
3: to da fatan Allah ya kawo muka dauki amin tunda dai inna ta san kalwa kalwa kuma ta san inna to anan kuma babbar kotun jihar Kano ce ta sallami wani mutum da ake zargin sa da kashe wani mutum bayan an gano yana da tabun kwakwalwa Tun da fari dai, gwamnatin jihar Kano ce ta gurfanar da yinusa rabu a gaban babbar kotun jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Fatima Adamu. Bisa ƙunshin tumar kisan kai, kuma tun a baya, lauyan gwamnati mai gabatar da ƙara Hafsat Haddau Kutama ta gabatar da shaidunta guda uku. Shi kuma ƙarƙashin kulawar lauyansa, wato barista Zakariya Haruna ya kare kansa inda a zaman kotun na yau mai shari'a bata gamsu da shaidunsa ba. Sakamakon gayyatar likitan asibiti da ke lura da kwakwalwa na dawa nauya bayyana a gaban kotu, wanda kuma ya tabbatarwa da kotu cewa tabbas akwai rashin lafiyar kwakwalwa a kan wanda ake tuhuma ɗin. Hakan ce ta sa kuma kotu ta sallame shi. Kuma dama wanda ake tuhuma tun a baya yakan yi karafkiya wajen bayar da bayanai a gaban kotu. An dai sami Yunusa Rabu da kashe Sa'ida Haruna da wata sanda ya tsuguna yana tsaka da yin fitsari. Kuma lamarin ya faru a garin Kadawa da ke a ƙaramar hukumar dawakin tofa. Tuni dai mai shari'a ta umarci 'yan uwan wannan wanda aka sallama da su ci gaba da kula da lafiyarsa domin kare faruwar irin wannan a nan gaba. To da fatan Allah ya kare mu daga fadawa tarkon zuciya, tunda dai shi da na sani wai ƙeya ce. Yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma domin karɓar waɗannan saƙonni. Albashi kuwa idan mun dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya.
12: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala. Domin dai an gure a dakan tunani, an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kaici da queen a wala mai laƙabin haihuwa goma. Sannan suna da a wala ta masu ciwon baya da kuma katifin a wala na 'yan makaranta da sauransu. Ya kamata mutane su gane yanzu lokacin. lokaci ne da za a rabu da katifin takeici masu jiga da jiki a daura aure da katifa a wala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya. Yanzu saura da me, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar a wala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin a wala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar a wala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majefe Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-5336 ko kuma 07-7-9-5-1. A tuna, katifar a wala da inganci suka ɗara saura.
13: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
14: Ke dai bari to kallu wannan.
13: Amma wannan sweetless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
14: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
13: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
14: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni, ga less sweetless, Holland Super, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar

0: makarantar yara sun ci.
1: Sai ne an ba ka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi
0: to in na canza musu makaranta in kai su na.
1: Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba shege bare ojoro.
0: Kala
1: makarantar da ta hada da Day and Boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma Islamiyya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar
2: Wasu daga cikin magidanta ne ke bayyana takaicinsu na tsananin tsadar rayuwa da ake ciki a yanzu, wanda hakan ya sha bamban tsakanin rayuwar yanzu da ta da. To bari mu ji daga bakin waɗannan dattijai a cikin ganawar da muka yi da su.
3: Sunana Kabiru Dizai, shekara ta 68. Aljihunka inda naira 100,000 billahi allazi la ilaha illa huwa tananan gobe za ka fara.
4: Duk da kudin aljihunka?
3: Duk da kudin, kana da 100,000 a aljihunka. To wallahi tananan gobe za ka fara. Me zai faru? Me zai zo a kai? Ka san ba inda za ta. Duk ranjin ma za ka ga, ko a ƙauye ne za ka ga an yi.
4: Amma yanzu me yafi damun ka a ci a rayuwarka
3: ce? Ni ba yin wata biyar ma ni ban ci nama ba.
4: Wata biyar?
3: Eh wallahi.
4: Wata biyar ba.
3: Wallahi sai yin wata biyar ban ci nama ba. Gidana ni dai in saura in sa kuɗi na yanzu in ce na sai nama na kai gida wallahi ni har na ma manta.
4: Mutanen gidan ba sai ma rigima?
3: Wace rigima za su yi? Sun san ban da shi inda ina da shi.
5: Sunana Muhammad Saluhu Darmanawa. To yanzu dai ina shekara 52 mu yanzu wani abun sai dai kamanan wani abun kana ji kana ganin ya kamata ka yanka wallahi baka daina kai musu karatun ma sai ga yaro je makaranta kaga yaro ya zo ya sati ɗaya sati biyu a gida an koro shi ba inda za a yi maka biya masa sabu sakamakon kai kanka ka zo ka samu din. Babu tunda wani harkar da muke da yanzu ba ta muke yanzu ba. Halima ta daya
4: yaya nawa
5: yanzu dai akwai bakwai masu rai
4: yaya bakwai ba za ka ƙara wurin ba kai
5: yanzu ka mun dariya wallahi an yanzu alaji ko chaka ga sadakin ga tulefe ga komai to sai ce a ji rabon kudin zai jajare su.
2: To ai dama masu iya magana na cewa kowa ya tuna ba rabe ji daɗin bana ba. Mai sauraro yanzu kuma sai rahoton nan na tukuicin mai sauraro. Shin ko wani abu ne ya taba faruwa a kanka ko kuma a kan waninka wanda idan ka tuna shi yake baka dariya ko haushi ko mamaki ko kunya ta lullube ka? Ko da ba a kanka abin ya taba faruwa ba, ga Shamsu Muhammad Kwandila a ganawarsa da wasu daga cikin al'ummar gari.
6: Sunana Ahmad Rabiu. To wani lokaci ne da muna filin ball irin ball nan ta yara ƙanana a lokacin sai aka ɗauko wani crossing na ball. Akwai aboki na wanda muke tied da shi, defender ne shi, defender ne ya raba mana gari. To ya hauro garin mu cin ball. To da ya tsallako garin mu cin ball aka yi crossing yayi tsalle nayi tsalle sai muka haɗu a sama kowa ya rabu muka haɗu ya rabu. To anan ne ya samu wuyan sai dan gurgude dan wani lokaci wannan abin in na tuna shi yana ban haushi ba karamin jin haushi nake ji ba. Da idan a yanzu ne ba zan saurare shi ba ko gurin sama ba zan je walanta na har hakan ta ba. Muka tuna muka zauna da ni da shi muna hira sai aka tuna a lokacin kowa zai fashe da dariya wani lokacin in zage wani lokacin ya zage ni akan abin da na yi mishi.
7: Sunana Isiyaku Haruna, ana kira na da Isiyaku, kuna tana Allah ya garba. To abin da zan tuna yake ban dariya kuma nake alfahari da abin yanzu haka shine wannan kunnatan da kaji ana kira na da shi sakamakon sasu wannan kunnatan da kaji ana faɗa wata ran ne a yarinta muka je kawai na fito daga gida na shiga gidan wasu kawai na sa rumbu na je na kirta a shana na sa rumbu huta shine ake kira na da wannan kunnatan. In na tuno wannan abun yana ban dariya kuma wani sa'in yana ban hauhi amma dariya ta fi yawa da farin ciki akan abun da ya faru.
8: To me dalilin kunnawa wajen wuta?
7: Kawai dai lokacin da ya da ƙuruciya kawai na kunna ni a haka gani nake na wuri shi yasa na je na kunna wutan nan. Ana wani buki ana tare suna can suna tare muki sai aka gani na kunna wutan nan. Bayan na kunna wuta sai wata yarinya ta gani take cewa ai wani ne je kunna wutan nan ban taba tunanin haka ba sai na je ni kuma na buke na je na fito daga daki na ce ai daga daki na huto ake gaya min wannan abun.
2: To wannan kenan. Yanzu kuma sai wasu daga cikin masu buƙatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah.
9: Sunana Bara'atu Yahaya.
10: To me yake faruwa?
9: An yi min aiki da asibitin malam na basir. To kuma yanzu shine suka ce aikin bai yi ba, shine aka rubuta min tsakanin 110. To kuma bani da

0: ni alayka alkhayra kullu addu'a da ake a cikin kunuti ita ma biya ta ake yi so muhimmin abu sunnan manzon Allah ana biya ta yadda ake biya alqur'ani cikin abubuwa da dama Allah ya saukar da ita dan a karanta ta dan a biya ta kuma sunnan nan manzon Allah ware lokaci yake yana biya wa sahabbai domin Allah ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika sai ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yu'allimuhum ya koya musu alkitaba littafi kowa ya yadda alqur'ani ne wal hikmata kuma ya koya musu hikima ita ce sunna dalili kuwa kaga kamar yadda yazo a cikin hadisin Jabir yace manzon Allah ya kasance yana koya mana addu'a istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin alqur'ani wato ita kanta sunna din nan biya wa sahabbai ake su koye ta daga wajen manzon Allah kamar yadda kuma ita kanta wahayi ce Allah ne yake saukar da ita saboda haka shi yasa sahabbai suka koya daga wajen manzon Allah yanzu mutum idan yana da wata damuwa yana so Allah ya masa zabi kan wani abu da yasa a gaba shikenan sai yazo Allahumma inni as'aluka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub har zuwa karshen wannan addu'a wadda take sananniya kaga addu'a ce ta istikhara amma koya wa sahabbai akai kamar yadda aka koya musu wata sura a cikin alqur'ani saboda haka daga wannan munqalaq din al-Imam Shafi'i ya dauki magana cewa babu yadda za ai a iya raba alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah a hada suke kuma abin da yasa maganganun sa suka yawaita wajen cewa alqur'ani da sunna dole ai ruko da su gaba daya kamar yadda aka ambata a baya saboda a lokacin sa an samu masu irin waɗannan tunanin nuka na cewa sunna sai iri kaza sunna sai mai sharadi kaza sunna sai a cikin kaza za a aiki da ita ba a aiki da ita a cikin kaza to saboda haka sai Imam Shafi'i ya yawaita magana akai dan haka dai matsayar sa game da abin da ya shafi sunna matsaya ce wanda bata saba da abin da magabata suke akai ba illa maganganun sa akai ya bambanta da magabata saboda a lokacin sa an samu wani abin da a lokacin magabata babu shi to kuma dama galibi ai dalili ne yake sawa ayi magana akan abu yanzu misali duk malamin da yake ya rasu shekaru 100 da suka gabata in kace yayi magana akan AI sai a ce da kai ba gaskiya bane ba saboda bai ma san da ita ba bai san ma an yi ta ba amma wanda ya rayu a wannan zamanin kuma ya fahimce ta kuma yake da ilimi in ta kama sai ya magana akai salban au ijaban saboda sai yanzu ne tazo kaga sai yanzu ne za a yi magana akai to wannan shine abin da za a faɗa game da matsayar shi al-Imam Shafi'i akan waɗannan tushe guda biyu na al-Qur'ani da sunna da kuma matsayin su a cikin addini wallahu a'lam
1: Allah ya saka da alkhair
0: amin amin
1: karamakallahu a karatuttukan da suka gabata an bayyana cewa Imam Shafi'i yana da ra'ayoyi mabambanta guda biyu waɗanda ake kira qaulul qadim da qaulul jadid
0: na'am
1: ko za a iya mana bayani akan dalilin da yasa aka samu haka sannan kuma me matsayin kowannen su qaulul qadim din da qaulul jadid a tarihin mazhaba
0: to abinda ya jawo aka samu wannan shi ba wani abu ne wanda yake sananne a wajen malamai malamai suna da ka'ida da suke cewa la yunkaru taghayyurul fatwa bi taghayyuri zamani wal makani wal hal wato ba a inkarin sauyawa fatawa saboda an samu sauyi na waje ko sauyi na lokaci ko sauyi na yanayi malamai suna da wannan ka'idar kuma sun faɗe ta da alfaz waɗanda suke mukhtalifa amma dai a ƙarshe abinda take nunawa idan aka samu sauyi game da waje ko aka samu sauyi game da lokaci ko aka samu sauyi game da yanayi to wannan zai iya bayuwa malami ya sauya fatawa daga wani abu da da ya tabbatar yanzu misali yazo kuma ya soke shi ko kuma da ya soke yanzu kuma yazo ya tabbatar da shi duk wannan ba wani abu ne wanda yake sabo ba a cikin ilimi kuma hatta ma ilimi na zamani duk ya tabbatar da wannan yanzu bincike da yawa da ake yi za ga cewa wani abun shekaru da suka gabata ko likitoci ko injiniyoyi ko kaza akan abu kaza suke amma bayan shekara 5 ko shekara 10 sai a gano cewa ai wannan abun ko dai ana da duhun kaida akan sa ko kuma dai ba haka yafi kamata a yi shi ba ko ai da sauransu saboda wani sabon ilimi da yazo wa mutane to ita dabi'ar ilimi a kowane bangare kowane fanni kusan guda ɗaya ce ba ta da bambanci saboda haka al-Imam Shafi'i babban abin da ya jawo yake da al-qaulul qadim da al-qaulul jadid a mazhabar sa shine waɗannan abubuwan da muka ambata farko sauyawar yanayi sannan sauyawar waje sannan sauyawar lokaci waɗannan duk sun yi tasiri a kan wannan abubuwan guda biyu da aka samu a mazhabar sa kusan kuma saboda dan bambancin da yake tsakanin su hatta kai kawai kaman ana ganin shine kadai yake da ba zaka iya cewa kaman mazhaba guda biyu saboda ita a wato al-qaulul jadid ko al-madhhabul qadim din ya dan bambanta sosai da al-madhhabul jadid domin al-madhhabul qadim baya wato bambanta da mazhabar Imam Malik da yawa bai bambanta da mazhabar Imam Malik sosai ba saboda kawai ya gina ne akan mazhabar malaman Hijaz ko dai abin da ya sani a Makka na wajen malaman Makka inda nan ne inda ya taso da koyon ya fara neman ilimi ko kuma abin da ya sani a wajen ya koya a wajen Imam Malik bayan ya tafi Madina to daga baya kuma kaga ai yazo ya tafi Iraki yazo kuma ƙarshe ya ƙare rayuwarsa a Masar to wannan ta sa tafiyarsa Iraki da kuma komawarsa Masar sai ya bayi zuwa ga a samu waɗannan mazhabobin guda biyu da ake cewa al-qaulul jadid ko kuma qadim ko kuma al-madhhabul qadim ko kuma jadid wanda wannan kamar yadda aka ambata ba wani bakon abu bane ba in mutum misali yau bai san wani abu ba gobe sani to kaga amana ta ilimi sai ya aiki da wannan sabon da ya sani ya kyale kuma abin da ya gini akai a baya wanda ba akan wato wata hujja ko wani wata madogara mai ƙarfi ya gina akai ba to abin da ya dinga faruwa kenan saboda haka koma sa Masar musamman ta sauya masa tunanin nuka da yawa da kuma fahimta da yawa kamar yanzu misali zammana kamar malami ne a ce ya tashi a Saudiya ke karatun sa gaba ɗaya ya zauna a nan sai kuma rayuwa ta kai shi Turai sai ya koma Turai da zama to idan ya koma Turai da zama zai ga wasu abubuwa ta fuskar zamantakewa ta fuskar ilimi ta fuskar abubuwa da yawa to dole zai buƙaci ya sauya matsaya kan abubuwa da yawa wanda da san da yake Saudiya wal Allah musallamat ne wala ana ganin cewa kawai haka suke ma ba wani wanda zai zo ya ce ba haka suke ba
1: haka
0: yawa yanzu misali kaga kamar wannan yancece ku can da ake kan abin da ya shafi hijabi da niqabi da waye so za ka ga cewa idan mutum ya tashi Saudiya ko wani abu zai ga wannan kusan ya saje banda magana addini ta zama ma kamar al'ada ce tunda wasu ma daga cikin Laraba rukun da suke wa niqabi da hijabi da waɗannan abubuwan ta fuskar rukunsa da sunan al'ada ya ma fi hatta na addini din ƙarfi yawa to amma yanzu idan mutum ya tafi Turai zai ga cewa su kuma gaba ɗaya kusan nisa'un ne kasiyatun ariyatun sai dan abin da ba a rasa ba to kage yanzu mai da hankalin shine ya ma za a yi a dan suturce iya abin da zai suturci din kage ba zai je ta kama wa'azi cewa sai an sa niqabi ba ko da ko yana ganin wajibcin ma niqabin misali ko da ma ganin wajibin a fiqhu yabda'u bil aham fal aham zai kuma fara da abin da zai yi wanda yake da sauki sannan ya tafi wanda ya fi shi wahala da sauransu to abin da ya faru kenan shi ma al-Imam Shafi'i ya koma da ya koma Masar sai ya zama cewa gaba ɗaya bi'a da kuma yanayin da irin abubuwan kuma da ya kwasa na ilimi bayan barin sa ƙasar Hijaz tun da ya zo Iraki din da kuma sadda ya tabbata a Masar wannan ta sa kawai sai ta muraja'a saboda kamar review ne yayi na mazhabar sa cewa da ga abin da yake faɗa amma yanzu kuma ga abin da yake faɗa da ga abin da ya fatawa da shi yanzu kuma ga abin da ya fatawa da shi galibi kamar yadda aka ambata wani abun a san da ya koma Masar ne ya samu ƙarin ilimi a kai wani abun kuma ƙarin fahimta ce da budewa kwakwalwa da tunani san da ya je Masar din sai ta saye muraja'a sai ya bar magana sa ta baya sai ya zo da ta yanzu yanzu misali abin nan ɗaya daga cikin manyan malamai a zamanin da ya gabata kadan wanda duk wanda yake dalibi ne na gaskiya almajiri ne ya san meye matsayinsa Sheikh At-Tahir Al-Allama At-Tahir Ibn Ashur yana daga cikin malamai ne yankan shakku kusan a zamanin sa a mazhabar malikiya ba ai malami kamar sa ba a kusan duniya gaba daya dan kasar Tunisia ne dan Tunis ne to daga cikin ra'ayoyinsa yana da ra'ayin cewa shan taba sigari halal ne in cewa ba wani abu duk wanda ya haramta to kawai shishigi ne da takurawa mutane amma ba dalilin da zai sa a haramta kuma malami ne mai tsantseni kwarai da gaske da taka tsantsan kuma ya cika da ilimi fal ba magana wato jahilci ko kaza amma magana sa kenan yanke cewa shan taba sigari halal ne to shine Dr. Yusuf Al-Qarabawi Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa da a ce Allama ya rayu zuwa ga wannan zamanin yana da tabbacin zai yi review zai yi muhajjar wannan mawkifin nasa yace saboda san da yake wannan maganar a lokacin bai bayyana cewa taba din nan illa ce ga lafiyar dan adam ba ko da illa ce to bata bayyana ga mutane ba ma'ana a wannan lokacin wala Allah kawai ana tallar a sha sigari ne a sha taba amma yanzu daga baya kuma ita ce abu ɗaya da ko mutum ya tallata ta da dokokin duniya kuma sai ya yi tallan kushe ta cewa a siya amma kuma ka siya kana sani wato illa ce ga lafiyar dan adam wannan musallam ne ba wai wata magana ce ta hasashe ba to ko in ya tabbata cewa tana da illa ga lafiyar dan adam to a ka'idojin shari'a dole a haramta ta ba wani zabi dole ne ta haramta ya Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati to ita kuma in ka bita a hankali za ta kai ka zuwa ga halaka Allah kuma ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku to kisan nan ana nufin alqatlul mubashir da kuma ittikhadhu wasilatil qatl ita kanta wato mutun yazo ya sha guba ko ya fado daga sama ko ya daba wa kansa makami duk wannan kisa ne kuma haram ne amma inda za a ce ga wani abu wanda idan ka sha a hankali wanda ake cewa silent killer a hankali zai kashe mutun to shi ma kisa ne in kana ta'amuli da shi an haramta to shahid abinda nake so a fahimta anan kaga Ibn Ashur yana cewa taba halal ce amma a zamanin sa babu ilimin da ya bayyana wanda ya nuna illar da take cikin taba din to shine malaman da suka biyo bayan sa waɗanda suka san girman sa da ilimin sa da yadda yake fahimtar mas'aloli suke cewa da yazo wannan zamanin ana da tabbacin zai bar waccan maganar ya dawo kan cewa ta ba haramunci to shine abin da ya faru da Shafi'i cikin abubuwa da yawa kuma abin da malamai suke faɗa in dai aka samu maganar sa guda biyu akan mas'ala to ta bayan sabuwar alƙaulul jadid ita ake dauka a matsayin marhaba din ba a daukar ta bayan duk da an ce akwai wasu mas'aloli da aka iyakance wanda ake amfani da tsohuwar mazhabar to amma ko da a wajen malaman mazhabar za ka ga akwai kai komo wajen tantance su waɗanne ne ma waɗannan mas'alolin saboda haka dai mazhabar Shafi'i alqaulul qadi alqaulul jadid ko almazhabul jadid shine abinda malamai suke la'akari da shi a matsayin mazhabar ta sallallahu alaihi
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: kafin mu je gaba za mu ƙara wa faɗaɗɗen bobin waya da za a iya samu a cikin wannan shiri mai albarka 0707-795-2939 ko 081-745-7777 zan miƙa abin magana zuwa ga Dr. Saifullahi Tahir ko akwai tambayoyi da zai wa mala
2: alhamdulillah Allah ya saka malan da alkhairi
1: amin
2: Mala ya yi jawabai masu gamsarwa musamman akan wannan gabar
3: karamakallah wannan gabar
2: tana da matukan muhimmanci ta bayanin mazhaba wato tsohuwar ra'ayi da sabon ra'ayi ko tsohuwar fatawa da sabuwar fatawa saboda yanzu musamman a wannan zamanin da muke rayuwa wasu suna daukar wannan kamar wani aibu ne ko gazawa ce tun ya malami ya faɗi matsaya daga baya kuma wala Allah ko saboda bincike ko saboda kamar da yadda ka faɗi dalilai da yawa factors za su iya sawa ko canjin guri ko kaza to wannan gabar gaskiya tana da muhimmanci kwarai da gaske na ji dadin ta da kuma irin bayanan da malam yayi kuma idan muka kalla zamu ga kamar shi wannan abun ma da malamai irin su Imam Shafi'i din da makamantansu suka yi abu ne mai tushe da asali sosai a cikin addini tunda idan har aka koma nusus na shari'a ba za a ga wani lokaci Allah Ubangiji mahalicci shi da kansa yakan yi wani hukunci kuma
0: nasiful mansukh
2: gaskiya
0: ne
2: wa idza badalna ayatan
0: makana ayatin wallahu alam bima yunzil gaskiya ne
2: wanda wannan kamar Ubangiji tunda an sani cewa shine Allamul Ghuyub shi ya san gaibu ya san abin da zai zo da wanda bai zo ba amma ya sa bisa hikimarsa zai kawo wani hukuncin kuma sai kaga cewa daga baya an zo an kawo wani saboda a saukaka haka nan shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga cewa a hadisai in mutum yana karanta zai ga wani abin zai ce kuntu na haitukum an kaza kuma sai ya dawo ya ce to yanzu amma kaza to wannan gaskiya gabar sai nake ganin akarmakalla wani jan hankali za a yi wa musamman mu kananin daliban ilimi wanda yake in kana mu'amala da dalibai za ka ga cewa ko alama ce ta cewa mutum bai wato bai nitsa sosai a cikin harkar ilimin ba ko kuma dai wani abu ne ko kuma su magabatan sun fi mu tsoron Allah ne za ka ga da yawa wani zai zo ma ya faɗi ra'ayin wanda yake kuskure ne kuma wasu malaman da suke sun fi shi ma'ana tabbatuwa a ciki sun fi shi imkaniya za su haska masa cewa wannan abin kaza ne amma sai ga ya kasa wanda ba gazawa bane ya dawo ya ce wannan abin da nayi na janye wanda wala Allah yayi wannan zai bawa kansa tarihi mai kyau wannan kira za a yi wa daliban ilimi a wannan gaba saboda kamar yana da alaka da wannan
0: gaskiya ne wato akwai abin da ake cewa ash-shaja'atul ilmiya
2: na'am
0: wato jarumta ta ilimi to ita jarumta ta ilimi ba karfin kashi bane ko na kwanji karfi ne na zuciya kuma abin da yake kawo shi shine tsoron Allah saboda haka mutum idan ya faɗi wani abu ko ya gina wani hukunci ya gane cewa wannan hukuncin yana da rauni to ba abin da zai hana shi ya bar wannan zuwa ga abin da yake daidai kuma ba ma wani dan adam ma da zai ciwo ba zai kuskure ba ba wani dan adam ma Imam Malik ma ya rawaici hadisi ma ya fassara shi akan kuskure almajirin sa ne a cikin muwatta yazo abin nan ya gyara masa yadda fassarar take so ba abin mamaki bane ba duk tun batsan mutum duk girman ilimin sa ya zama cewa wani abin ya yi shi akan kuskure ko ya yi shi akan rashin ganewa
1: to ga kira ya shigo
0: to bismillah
1: na'am
4: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatuh da wa muke tare
4: magana da wani injin gwamnati da yake ba kula
1: to masha Allah barka da wannan lokaci
4: abubuwan dukkan abubuwan da malam bayani akan
1: na'am
4: wannan sai da take hakikanin gaskiya muna yaba malam kuma kuwa da duba abu kamar yadda yake ba dukkan wanda yake da ne kokari
1: na'am
4: insha Allah wannan ana fare da yaya da zai gyara
1: gaskiya ne
4: amma kaga mutum ya zo da abu sai kama da nazarin zuciya ga wani abu wanda ga wata ma da wanda ke ya tabbatar da zai yi gurbin ilimi zo da gyaran amma kika karɓar gyaran yana nema ilimi a aiki a gare shi to kaga wannan to daidai kawai dai Allah zai yi kaji
1: to amin
4: wanda dai Allah ya saka wa mata da kai
1: to amin ya Allah
4: kware da kai na wani yau goma gira ne na wani gura a dajin da
1: to mallan yana godiya mun gode kwarai na'am akar mukallau kana bayani kafin
0: yawa so saboda haka abinda yake to bismillah
1: wata na'am
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: wa rahmatullahi
1: na'am
5: barkan ku da wannan lokaci.
1: Yawwa barka dai. Da wa muke tare?
5: Abbas ne raka za fara garan bakin kasuwar yaka.
1: Wala Abbas san da kokari. Ga mallan yana jin ka.
5: Ina mallan fatar kai. Wanda Allah ya kara lafiya da imani.
1: Allah ya amsa.
5: Dangane da wannan abubuwa na fadasawa da kuma falagolan ilimi da muke yi muna karuwa. Ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya da bin gaskiya da aikata gaskiya. Allah kuma gane da mu.
1: Amin. Allah ya amsa.
5: Ina fata da kai
1: sai shi ne. To muna godiya. Madalla. Na'am akal.
0: To kamar yadda aka ambata.
1: Na'am.
0: Wato wannan jarumta ta ilimi ita ce za ta sa mutum in ya fadu wani abu ya gane cewa ba gaza bace ba a kiba ce ba. Ya dawo kuma ya faɗa abin da yake shine ya fi tabbata shine ya fi zamowa daidai kuma babban abin gaskiya da yake jawo irin waɗannan abubuwan shine abin da ake cewa mutum ya tasaddur tun kafin ya kai ma'ana ya nada kansa ya sawa kansa rawani tun kan a sa masa to in mutum ya sawa kansa rawani tun kan a sa masa din nan anan ake samun matsala saboda shi yanzu yana ganin cewa ai shi misali ko an san shi ko yana da mabiya ko ana jin sa to tunda yanzu ya fada to idan yanzu kuma yace ba haka bane ba to kada kuma jahilai misali sai su ce to da ba dai ko ya ba da
1: sauransu
0: yawa kaman girman sa zai zube ko yawa ko mabiyan sa za su ragu akwai wani mutum babban mutum ne mutumi na ne wata rana muna magana sai ya kama wani daga cikin malaman mu yace wani ina jin dadin karatun sa kwarai ina jin dadin karatun sa muna hira da shi sai ce to amma ka san abin da yake bani damuwa da karatun sa nace a'a yace sai ce wai Allah shine mafi sani in ya kawo magana sai ce wai Allah shine mafi sani to wai shi a tasa fahimta idan aka ce Allah shine mafi sani din nan to malam din malai bai da tabbas bai da tabbas akan abin da yake faɗa malam ba ne magana ba ko malam da aka faɗi magana akan amma shi haka ya fahimta yace to sai naga kamar rudani yake sani in yi bayanin ina ganewa to ma in yace Allah shine mafi sani din nan yanzu to shi kai abin da yake fahimta kaman dai ya dai kokarin sa ya fada ne yanzu kuma dai ba a tabbaci akan abin da aka yi bayanin sa din nan to kaga idan ya zama cewa daga cikin awam akwai masu irin wannan tunanin to idan kuma yau kace kaza gobe kace kaza ai kaga cikin sauki za su iya yin watsi da mutum su ce akai wannan da
1: to ina experience din da sau daya ba
0: to kaga
1: ne san da muna secondary boarding ce ne limaman dalibai
0: to
1: to akwai karatu da muke a masallaci kuma a danyi tambayoyi
0: to
1: duk sanda a gama kai tambayoyi na gama sai na ce Allah ne mafi sani
0: to
1: wata ran sai wani tambayen wai baka da tabbas ne abin da kake kuma daga baya ne shi ma a karatu a islamiya ne
0: to
1: shi ma aka yi min wanda aka ce wai me yasa oke a masallaci ne sai ake ce mun me yasa nake cewa ba ni da Allah ne mafi sani ba ni da tabbas ne
0: baka da tabbas
1: a masallaci ne da
0: ku kaga yanzu shi wanda ya san ilimi ne ai ƙara burge ka abin zai yi mutum yayi bayani kuma waraddal ilma idan lashi ai kaga wannan sai ƙara ƙayatar da kai inda mutum ya san ilimin wato ba a yi wa Allah shishigi kuma ba a komai ka faɗa ka rudu da wannan abin ba shine abin da annabi Musa yayi ba da yayi bayani aka abin da yake ganin ma a banu Isra'ila ba ma wani da ya kai ilimin sa da sauransu bai mai da ilimi ya zuwa ga Allah ba to shine Allah ta'ala ya hada shi da sayyidina Khadir wanda shi ma annabi ne kuma ya je ya haɗu da shi kuma ya koyi ilimin da bai sani ba a wajen Al-Khadir alayhi salam to saboda haka wannan gaskiya jarumta ta ilimi ita ce za ta sa kuma da mutum kada ya je ya nada kansa tun kafin a nada shi shi yasa da ya zama cewa mutum ba zai zama liman ba sai sarki ya kudindina masa rawanin nan zaka ga abun yana da kyau amma yanzu mutum kawai in ya ga dama sai ya dau tsumma sai ya saka ya dauki kwajiri ya je ya kama hayaniya shi ma ya nada kansa ya zama malami saboda ba wani tacewa ba wani abun nan to irin wannan shi yake haifar da waɗannan rigingimun sai ga mutum ai ta jayayya ma da shi yanzu kwanaki a social media din nan naga ana ta hayaniya wajen karantawa da cewa wani zai karantar da littafi kaza wani ba zai iya littafi kaza ba wani abun ma ba dani ake kake gani ba sai kace ai wannan abun yafi kama da almara to amma saboda tsarin gaba din ba ta cewa ba rariya haka ake yin sa to wannan an ce an mai magana ma wa, shi, ba ma wanda ya isa ya gaya masa ba ma wanda zai ce masa ga daidai ga ba daidai ba kawai shi ya riga na daka kuma shi dalibi irin wannan ma in ka koma sai ga a ka'ida ma magana dalibi ma bai zama dalibi ba ballanta na ya zama malami to wannan shi ne
2: amin kallahu daga cikin tambayoyin mu muna so mu san su waye fitattun almajiran al-Imam Shafi'i kuma wace rawa suka taka wajen yada da kare mazhabar Shafi'iyya
0: to wannan tambaya ce mai muhimmanci domin kuwa dalibai da almajirai sune suke kafa mazhaba ba wai malamin ba
1: gaskiya ne
0: shi yasa za ga ai akwai malamai irin su Auza'i irin su Abu Thawr irin su Laif Ibn Sa'ad da makamantan su Laif Ibn Sa'ad ana cewa san Imam Malik ne a ilimi wasu ma suna fifita Laif Ibn Sa'ad akan Malik amma saboda daliban su basu tsaya ba su wadancan irin su Auza'i da su Laif Ibn Sa'ad sai ya zama cewa mazhabobin su da ilimin su bai kafu ba to shi Imam Shafi'i daliban da ya bari wanda suka tsaya akan mazhabar sa sune suka kai zuwa ga kafuwar mazhabar kuma yana da dalibai a sassa daban-daban
1: na'am
0: ya bar dalibai a Makka inda dama nan ne inda ya taso to daga cikin manyan daliban sa na Makka akwai Abubakar ibn al-Humaydi wanda faqihi ne kuma malamin hadisi babba
1: na'am
0: sannan a Iraki ma yana da dalibai daga cikin daga bagaban su akwai Abu Ali al-Hasan ibn Sabbah az-Za'farani wanda an ce a cikin daliban al-Imam Shafi'i ba wanda yafi shi fasaha da iya magana
1: na'am
0: afsahu an-nasi lisanan a tsakanin Imam Shafi'i to sannan daga cikin almajiran sa akwai al-Imam Ahmad duk da ba a cika danganta shi ba saboda daga baya shi ma ya zo istaqalla bi mazhabihi amma kusan ma kana iya cewa in ta fuskar girma ne da matsayi kusan al-Imam Ahmad ibn Hanbal shine babban almajirin al-Imam Shafi'i saboda shi da kansa yana tutiya da ilimin da ya karba a wajen Shafi'i kuma yana cewa duk sanda ya salla sai ya roƙa masa Allah saboda yadda ya amfana da shi yawa saboda haka al-Imam Ahmad yana daga cikin almajiran sa to haka nan kuma a Masar inda anan rayuwarsa ta kare nan ma yana da dalibai daga cikin su akwai Harmalatu ibn Yahya wanda shine ya rawaita kusan littattafan al-Imam Shafi'i ya fi kowa rawaitar littattafan Shafi'i sannan akwai babban su shine Abu Yaqub Yusuf ibn Yahya al-Buwaiti wanda shi Imam Shafi'i din da kansa ne yace in ya rasu to al-Buwaiti shine zai ci gaba da karantar da mutane a majalisin sa saboda haka kaga babba shi ya san babba yawa saboda haka shi wannan girman sa ya kai girma tunda shine Shafi'i da kansa yake cewa laysa ahadun ahqqa bi majlisi min Yusuf ibn Yahya wa laysa ahadun min ashabi a'allama minhu yawa ba wanda yafi cancanta ya rike majalisi na in bayan bani kamar Yusuf ibn Yahya shine al-Buwaiti din yace kuma babu wani a cikin almajirai na wanda yafi shi sani ba wanda ya kai shi ilimi saboda haka kusan shine babban dalibin sa to sannan akwai al-Muzani Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya al-Muzani wanda shi ma yana daga cikin manya-manyan daliban Shafi'i shi kuma Imam Shafi'i yana faɗa akan sai yake cewa law nazaral muzani ash-shaytan laqata'ahu da muzani zai yi munazara wato si debate da shedan tola sai ya wato kayar da shi sai ya fishi karfin hujja so Imam Shafi'i yana da dalibai da yawa amma waɗannan a waɗannan sassa da aka ambata sun taka rawa wajen kiyaye ilimin sa da kuma kafuwar mazhabarsa wato da za a ce basu tsaya sun yi abin da suka yi ba bayan rasuwarsa to ba lalle mazhabar ta kafu ba to amma tsayawarsu da ci gaba da karantawa a bisa fahimtarsa da abin da suka samu na littattafan sa da irin ka'idojin sa da yake amfani da su to wannan ta sa mazhabar ta sa ta samu kafuwar da ta samu wallahu a'lam
3: Ya saka
0: na.
3: Amin. Kada muka Allah tambayar mu ta gaba. Naga tana da dan alaka da wannan da aka gama. To su waye manyan malaman Shafi'iyya bayan Imam Shafi'i da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen bunƙasa ilimin mazhabar. Ina ga malam Diya da wannan.
1: Wannan ai ta dan focin fadi. Tunda malaman aka ce bayan Shafi'iyya bai hadda wanda suka zo daga baya.
0: Eh gaskiya ne za a iya shigar da wasu muhimman manyan malaman ta Shafi'i gaskiya ne kamar wato kaga kusan ana cewa ita mazhabar Shafi'i ba mazhabar da take da malamai kamar ta tafi kowace mazhaba manyan malamai yanzu kana mazhabar Imam Malik in aka zo ana maganar tun ba tsun malamai in ka cire Imam Malik din sai a ce maka sai wani siwani ba za ka ji da yawa ba ba wai an ce ba kuma rena musu kokarin su akai ba amma dai waƙi ne da abin da ya tabbatar yanzu a mazhabar Malik in kana maganar manyan malamai in aka maganar Malik din sai a zo a yi magana irin su Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani sai a yi magana irin su Ibn Abdul Barr sai a yi magana irin su Ibn Al-Hajib haka dai sai ka ji wasu mutane ba za ka ji kunzun mutane da yawa ko ta ina ba yawa to amma kowanne su ma ka daga a cikin waɗannan din yawa to amma sabanin Shafi'iyya ita Shafi'iyya tana da manyan malamai ne da yawa wanda kuma wato ko a wace mazhaba dole ka yadda cewa malamai ne kuma dole ka amfana da su yanzu misali daga cikin su Abul Ma'ali Al-Juwayni ɗaya daga cikin manya-manyan malaman usulul fiqhi ya yi fice ba Shafi'i ne ko Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali mai al-Mustasfa da kuma Ihya'u Ulumuddin ba wani littafi daga cikin biyun nan da za a iya wadatuwa da shi bayan yin sa kowanne daga ciki ko a wace mazhaba mutane suna amfana da shi to haka nan misali Ibn Hajar Al-Haytami Ibn Hajar Al-Asqalani musamman Al-Asqalani din kaga irin hidimar da yawa hadisi ba yanda za a yanzu ka ce ka karanci Bukhari baka bita Fathul Bari ba in ko kai hakan to kai ne kai asara ba wai shi Ibn Hajar ba kuma kai ne baka fahimci abin da ya kamata ka fahimta ba wai wani ne bai asara so al-Imam an-Nawawi za ga cewa sharhin sa ga Muslim kuma shi Imam an-Nawawi ma wani abu da daban a cikin mazhabar ma shi umda ne yanzu kamar Ibn Hajar ba umda bane ba a cikin Shafi'iyya maganar sa la tumathilu Shafi'iyya amma shi Nawawi maganar sa umda ce a cikin Shafi'iyya in yi magana to yana magana ne da yaran cewa wannan shine mazhaba din misali to kuma ka duba kaga shi fa Nawawi ma an ce ba wani gidan musulmi da ba littafin sa
1: gaskiya
0: ba wani gidan musulmi da ba littafin sa shi kuma saboda idan dai baka da arba'unan Nawawiya to kana da Riyadus Salihin
1: gaskiya
0: in baka da Riyadus Salihin kana da al-Azkar in baka haka za a yi ta yi da gurgurdan kusancin ka da ilimi gurgurdan abin da zaka tattara na littattafan Nawawi amma dai a ce gidan musulmi babu littafin Nawawi yana wahala
1: yana wuya
2: gaskiya
0: so haka suke da malamai rututu Allah ya albarkace su da malamai waɗanda suke a bangaren fiqhun a bangaren hadisi da sauran bangarori ko ina za ka ga cewa an ka ga rubuce talifat da wane ne duk za ka ga cewa malaman Shafi'iyya ne wallahu a'lam
1: to akara maka Allah ga lokaci ya to amma akwai tambayar karshe idan so mu rufe da ita shine yadda mazhabar ta yaɗu a sassan duniya musamman yankin Masar din da Sham da Yemen Hijaz da sauran su kafa gabashin Afrika da kuma kudu maso gabas na Asiya
0: to to kawai wannan dama wato yaduwa ce wadda take tabi'iya tunda ya karantar kuma mazhabar tana da karfi a wasu sassa waɗanda suke kamar nan ne cibiyoyin ilimi na musulunci
1: na'am
0: to wannan yaduwar ta zuwa ga sassa daban-daban abu ne mai sauki
1: na'am
0: tunda misali kaga daga cikin inda take da karfi ko ta fara kafuwa maka
1: na'am
0: baka kuma duk shekara malamai da maabota ilimi da ma sauran mutane sukan zo aikin haji so saboda aka koye ta a yada ta zuwa ga sassan duniya ta wannan bangaren abu ne mai sauki to san kuma Masar inda anan ya rasu anan ma ta kafu wanda ita kuma suke cewa Masar ita ce ummud duniya saboda aka daga nan ta yadu zuwa ga sassa daban-daban na duniya akwai ta a Masar din akwai ta kuma a abin nan Yemen akwai ta a kasashen gabacin Afirka kamar yadda mu nan West Africa malikiya ta mamaye to su kuma a East Africa shafi'iya ce Kenya Tanzania wa duk waɗannan shafi'iya suke kai saboda su kuma abin ta inda suka samu shafi'iya su ta Yemen suka same ta
1: na'am tanan
0: ta shigo musu ya zama cewa sun samu shafi'iya so saboda haka yaduwar ta wato yaduwa ce wadda take tabi'iya tun daga yanayin inda ta kafu to da haka ta yadu zuwa ga sassa waɗanda suke daban-daban irin waɗannan ba abun mamaki bane ba wallahu a'lam
1: to Allah ya saka alkhairi
0: amin
1: to sai ayi sallama da jama'a
0: to Allah ya datar da mu sai a rufe
1: to Allah ya saka alkhairi a madadin babban malamin namu Sheikh Nur Sani da kuma dan uwa da ta Saifullahi Zahiru ni Shu'aibu Ubaba Banta nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi

0: on guidance. Just add water and enjoy.
1: Daddy Mix.
2: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurawa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Wasu tuntuɓe na a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. In kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Kanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kuma lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wani ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 0703338931, ko su tuntuɓe ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin ƙafa da kuma manjirya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadari na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan baƙonsu, ko wanda sun dare da yin aure ba su samu ƙaruwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar maƙogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Wasu tuntuɓe ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko ku kira na lambar waya ta kamar haka: 0703338931.